0: O, wala bot ng good moon mo basta makasuroy lang sila ng grand prix. Himuon patang bugo. Adto kuno sila gamiting may galasamtang galumba ang mga sakyanan. Yawa ko di ba good? Maglisod na magaling ang istorya og pasabot na mong ikaw rang usa. Kana bakang na imong nagdagandagan sakyanan diha. Sa audio magkumbinsi anay imong kaistorya nga invest yun aning Pilipinas. Buwag yung istorya ninyo.
1: XFM Katropa.
0: Alas 8.04 na may galandag na sa tubag panagubaduban. Uyan na ito ni Tiwason Gab, ganun na si Sir Bricks. Oh, kanang rating atong kuwanong sunod ha. Luyo pa ba na ilang himo mga igala? Tanaw ang rating. Oh. Oh. Dakong kinawatay ko no may igala, nahitabo sa 2016. Ang record may musulti na do. Bangutan ah, tanawa. Unsay nahitabo sa 2022. Unsa nga tuig o pundo nga gibansagan mga igalag the most corrupt funds national budget. Ang sige, i-search. Di ba 2025? Lagi. Ah. Ah, yeah, iabot mo abot mo og 2016 to 2022. Los-los ninyo do. Alas 8.05 na mga igalang Dagnas Buntag. Mag-inom sa tag-premium D3 para dito mga luya mga katropa. Magluya-luya niya. Mag-premium D3 ta mga katropa. Ang premium D3, adunay mangustin, adunay malunggay. Mangustin day. VCO day ni. No? Ang premium D3, virgin coconut oil. Nya soft gel po ni siya ba? Kanang dili ni katong kuan sa capsule bitong gahi-gahi. Humok siya. VCO, virgin coconut oil. O niya, doon na mga igalay kining moringa seed oil o vitamin D3 200 IU. Mga kaigsunan. Kung luya ka, mga katropa, mabaskog ka ni ning premium D3, mga kaigsunan. Alas 8:06 na, may igalang Dagnas Buntag. Balik na human lamang nini. Kajut lang.
1: Play the best music nationwide.
2: Santon Blas Herba Capsule.
3: Ang mga

0: Gustong mabuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalid kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Yeah!

0: Diyos. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Mia na ang Yes to Health Incorporated. Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. Broadcasting live from the Palm City.
2: Martes, Loy.
3: Ah, Martes pa day. Dali, mapubuklok, Soy. Martes pa ganit ka, Ron?
2: Ayos, dali.
3: Martes, pizza 3 na,
2: no? 3.
3: Pizza 3 na sa bulan sa Oktubre, tuig 2026. Good morning, kanatong tanan. Welcome sa panaguman sa programang Bullseye!
4: Bullseye!
2: Alas 8.12, mga katropa. Inaot nga naka-premium D3 mo diha. Paraway luya-luya. Unsay naaga ni aning premium D3 katropang Bricks? Anong makahatag manig energy ni?
3: Kini gumikan sa kinibang nga mga sangkap na ning premium D3 ba kay usamang ko diri karon sa mga nakita na to diri karon kining VCO katropang Arnel.
2: Oh, virgin coconut oil.
3: Virgin coconut oil. Ako ba nga mga nasod manggani nagsige ni silag tuon ug asa sila pwede pod nga maka unsay mga epekto ani no, mga maayong epekto aning virgin coconut oil. Oy, di ay kay do naman din ni mga anti kinibang anti-cancer.
2: Anti-carcinogenic may tawag na ana.
3: Tapos katong antivirus. Diba gigamit ni siya sa itong kuwan panahon
2: sa COVID-19
3: sa pandemic. Kinigidin tao na usa sa mga nakaluwas mga kaigsunan sa pipila. Ang gobyerno nagkamuritsing sa pagpanagang no na ito mga panahona. Pero narada sa itong tugkaran.
2: Naras ko ano yun, no?
3: Naras sa itong palibot. Pero ana kanindot ani mga katropa gumikan kay gi kapsula na ni kunya kuan maning kapsula ni gel
2: soft gel.
3: Ang tawag soft gel. Maning inigtulo nimo ani mo dangog rani sa imong kuan no, sa imong tilaok. Dili ka magtukika
2: ni ka matiko ni ka matikuka.
3: Oh, ka matikuka ani. Sa pag-inom gumikan kay danlugo ni siya kanang soft gel capsule. Kini mo ni siya. Premium D3.
2: Ayan.
3: Premium D3.
2: Muna premium D3. Muna
3: na makita ninyo diri mga katropa ang virgin coconut oil. Doon na siya ay milligram na 800.
2: Oh, 800 milligram ang iyong sulod.
3: Kunya, doon na po ni siya ay sangkap na malunggay oil, 200 milligram. Doon plus vitamin D3 nga 200 IU. So, muna siya kaligon karon. So, ang usa sa mga gipasalig ani karon sa Yes to Health Incorporated nga pag once nga makasood kini sa tuang lawas, no? Diretso ni sa itong atay.
2: Yes.
3: Kunya, pag diretso ni sa itong atay, naghatag po din isang energy. So, po din siya makapaligon sa tuang lawas, no?
2: Di ay.
3: Oh, so, po na ni karon atong gikuan karon gipasabot ang ito mga tigpaminaw nga mag-usar na mo aning premium D3 soft gel capsule. Mapalitran ninyo na sa mga butika. At ito ilang ninyo karon ang mga
2: Nana sa mga butika. Nationwide na, nationwide.
3: Nationwide. Sa may Mercury Drug Store sa kinibang TGP o generika ng mga pharmacies.
2: Alright. So, dalita karon may gala sa itong iskutanan. Lahos na?
4: Pusay!
2: Before ta sa ito mga report, gumikan kay kanikatropang Bricks ba? Luyo sa mga tanan na lang sa laas kalibutan, Pilipinas, ipahid kang Vice Presidente. Taas magyapon iyang ratings pag, kanang itawag nila og preference no sa presidential. Kay sa bagong migula karon nga survey, kita ka to? No? Mura o
3: na siya ko aning surbiha katropang Arnel.
2: Bunawan okay. Baganga ang biya oy.
3: Ku ani raga ang distansya ani.
2: Layo.
3: Dili ni sila musugot og Bunawan Baganga kay ingon pa sila dirita sa kuan bi kaning Singapore. Singapore Manila.
2: Sambut kalayo.
3: Oh. Diba? 50%?
2: Pila?
3: 50% against sa nagsunod niya nga 26%.
2: Mm. 26 si... Oh. Isa na, Lene.
3: Si Lene Robredo.
2: Mm.
3: So, one half against one fourth.
2: Mm.
3: Oh. So, muna karon kang Vice President Sara Duterte.
2: Ang gisunda na ni Rafi.
3: Si Rafi Court.
2: Mm. Rafi Tulpo Court.
3: Si Rafi Tulpo.
2: Artisi.
3: Sabi na ko ga... pang-presidente na siya katrupang Arnel.
2: Mm.
3: Pang-barangay captain naman din. 12% to.
2: Malupong taga-pamayapa naman yung tirada.
3: Yeah. Lupong taga-pamayapa.
2: Oh, kaya
3: po yung kwan, no? Kining pang-purok leader.
2: Kabit-kabit naman ang iya.
3: Si Tulpo Rafi, Rafi Tulpo, 12%.
2: Mm.
3: Di po yung kining kwan, kining purok leader ba ni o barangay tanod. Si Risa Ontiveros, 3%.
2: Ingo, grabe na ng waragwag na ba? No? Risa na, unya, napanay vlogger nga katong labsong nga. Risa na, no.
3: Usos tambayan. Oh, pani siya nagpa-usos tambayan. 3% si Risa
2: Ontiveros.
3: Risa Ontiveros. Mani siya ipagula karoon nga survey.
2: Dikit-dikit ra, no? Dikit-dikit ra ang kalaban.
3: Sila nagdikit na sila niya si Bia siya og 9% ni Rafi Tulpo. Si Rafi Tulpo Bia pud siya og 14% ni Lini Robredo. So 14 dikita ra gid nila
2: si Risa o niya sunod ni Risa kaysa may sunod
3: ali Lini Robredo.
2: Kanang 3% ba si Risa?
3: Others 1%.
2: Wala may
3: gibutang pangandre mo rag nahiya na naulaw na no.
2: Napa isa din kining katong isa gab katong isa na wala ko ibaylo tong isa. Naka-itemize dia.
3: Uy na si Magalong Binji diri si
2: Binji Magalong.
3: Na diri si Chudor Gibo. Chudor Gibo 1% sa tibok Pilipinas ani no. Si Vince Dizon. Doon na po na plano ni Vince Dizon di ay.
2: Mura.
3: 1% lang din daw niya.
2: Parang ilan na kaya, no?
3: Pero kini si Magalong, wala man ni siya nag...
2: Wala man siya ngandoy
3: kay murag pang senador ni siya eh.
2: Pero ang pangutana karon kay, may man yung mga trolls o mga loyalista ni BBM nga, wala na, panglubog lang daw, di daw na tinuod ng kuhaan ka ng survey. Manguntana ko, katrobang Bruce, kaya dugay-dugay na magyukas panibya, daga na ka presidente na ano bang nabutaran. Doon na ba yung presidente nga, butang na to, number one, naa siya sa, kulelat siya sa survey, pero na presidente, naba na?
3: Wala, katrobang Arne.
2: Naka-experience na ka, ana?
3: Wala kong ka-experience yun, ani. Ang kasagaran gyud nga
2: mapresidente
3: kato yung naasa top
2: survey.
3: Survey. Meaning makadala ba yung kamatuuran ng mga survey firms sa katropang Arnel no. Gawas lang ni aning uban nga kuan baka nang sinugo gyud nga
2: klaro commission
3: commission the survey by a certain politician para nga hibal-on kung taas ba gyud sa survey. Unya kini mga surveyor po, kina ko lagig bayad dito sa ilam sa Mincinitas ga survey.
2: Mo gani po.
3: Sa ilam sa Mincinitas, di siyempre, kuan eh, kini nga dako-dako, makuha sila dito. Di gina'y tinuod. So kini karon manggod, kay Murabag, nakakuha na yung simpatiya ni si kuan, no, si Vice President Sara Duterte.
2: Sobrang, kuan ba, pagbunog sa iyaha, katropang Bricks.
3: Kini mga mga Pilipino, katropang Arnel, Murag, sa una, suko kayo ni sila, basta Kulotawang, Fernando po. Bueno, yung nani na hitabo kay Vice President
2: Sara Duterte. Masuko pagpakulatahan ang kontrabida. Ang mga Pilipino maluoy sa ang kontrabida, ang bida. Katropang Bricks, no?
3: Kanabang kulatahon, doon ay makahatag na sila simpatiya hinoon. So, bueno, nahitabo karon kang Vice President Sara Duterte. Sobrang kulata, sobrang bugbog. Gipalubog nila og todo. Gipalunang nila. Karon nakakuha og dako-dako nga kinibang suporta gikan sa mga Pilipino.
2: Sa senatorial na ay mga dili kay nimo makita sa survey pero pag-abot sa duol na sa eleksyon mo sutoy sila. Katropang Bricks pero kining sa presidential ball usually gyud ang presidential ball.
3: Simple lang kay pagpasutoy ani sa to Pilipinas katropang Arnel. Sayon ra kayo dagat.
2: Oy. Wow, dagat. Ana, no? Idol man ito na to, no?
3: Suka.
2: Wow, muinom ka sa taklob sa kaldiro.
3: Musudan kag suka. Ah,
2: muinom kag tubig dai sa kining plato.
3: Kanang mukaon ka sa kining mukaon kag kanon sa baso. Muna naman ina, muna naman ina usoron. So sutoy gina sila sa kuan? Musutoy na sila sa survey sa eleksyon.
2: Grabe mo na yung ana, no? Nan karon. Sa samang paagi magaigala. Tanawon nato sad ang kuan, tanawon sa nato ang rating ni BBM. Dapat ani katropang Brits kay gibira-birahan naman ni si BP Sara. Mausab na ang shape ba sa tao, no? Sa iyang pananaw, no? Dapat mo balihin na dito kang BBM kay syempre, no? Ang ilagong ginapakita karon si BBM is trabaho lang tayo ng trabaho, tuloy-tuloy lang tayo sa pagtatrabaho. O si Auntie Claire pa'y paistoryahon, no? Kahit anong survey firm pa yan, tuloy-tuloy lang kami sa pagtrabaho. So dapat lang, nga, mausap na unta ang pananaw sa, pero nga nung man nga, nisabot na ba noong kanegative? Kung kang Sara, nisamot o kataas, ang iyan, nagsamot magkanegative. Nga nung man nakatrobang break?
3: Nisamot o ka sukarap. Nakasabot ang mga Pilipino, eh. Nakasabot ang mga Pilipino nga, mauni taga-lutos. Panahon, morig, panahon sa, kuan pa ni, sa Roman pa ni, mga Romano ni nga mga sundalo, kanya itong tiguko ni Jesus Cristo.
2: Tiglutos.
3: Now, nasaktan sa mga Pilipino, kinilang ginahimo. Remember, ha? Tanaw ni mong sitwasyon. Gibaha ang Manila, diri sa Davao ga inspeksyon. Ga baha ang Manila, ingon niya nga kaniadto ko andra taga-Taliog karon taga-Tuhod na lang.
2: Sapato.
3: Gusto ba ning rason sa usa ka pangulo alang adto sa iya mga butanting Pilipino? Nga nakita man gyud nga way baha diri sa Davao, do na man gani baha pero mosubsay dayon. Dito sa ilaha dito halos tagpila ka adlaw bago magsubsay.
2: Simana.
3: Oh. Okay, ang ilaha mga sabi tawag na lang kanalito mga estero.
2: Oh, mga estero.
3: Purti naghanag hugaw. Ang nakapalimpyo na lang. Katulad din taong kanhing presidente sa Pilipinas.
2: Yo, correct, no?
3: Kanang gikuan nila, kanang gigukod nila po karon nga kuan, kining Manila, Dubai. Kanyang to, purti hugawa, gipalimpyo sa milabay nga presidente. Karon ilan na pong gustong hugaw-hugawan.
2: Kaanak ko taon si BP Sara nga wala si Binay sa akin. Kay makumpara man tuod nato ni siya ba no panahon ni Binay nga nagpahayag puto siya early pud kay ito katrobang Briggs nga nagpadayag nga mudagad pagka presidente ikaw man nakakuan man siguro ka ato. Pero gibira-birahan sa pag-ayo, no?
3: Gibira-birahan sa pag si
2: Binay
3: kaniadtong panahon.
2: Kaniadtong panahon
3: nga abi nimo sa tong nakapasakit yung todo sa iya katong kuan katong ultimo manok gi aircon. Kay mama ni pasangil.
2: Pasangil. Trillianes. Trillianes gapon.
3: Nga doon ako no si Apple 3. Nga doon ay aircon.
2: Aircon magandang manok.
3: Di Apple 3. Kay kanay bitawang taniling katropang Arnel. Mauna man ay uso karon kay para nga dili siya mo gawas ang baho.
2: Ang baho.
3: Ang baho. So mauna nang taniling poultry. So mahal kayo po na. Siyempre, ang yung ipasabot dito kay sugar kung ano yung daghamanig manok nga pagsabong ni si Vice President Binay kanyan to. Pasabot niya ang mga pangtari nga manok ni Binay giirkunan. Samantala ang mga tao gipang-igang gigusla pag yun kaya ang mga manok pinangga kayo kay diirkun.
2: So kung saan nalang ipasangil
3: hindi no? Taon to siya dito.
2: Palihod ako kap katong video ni BP Sara di ang nakaingon siya wala si Binay sa akin. Tinuod man gyud kay si Binay wa man to ni abot og impeachment.
3: Wala man kay kuan sukarap man dito sa kuan pa lang daan.
2: Sukarap dito pa lang daan sa blue ribbon pa lang to. Blue ribbon naman to.
3: Blue ribbon pa lang.
2: Oh, subcommittee ra ganito. Gi Trillianes mo ini. Kamada. Oh, sige, paminaw na to si BP Sara be.
5: XFM Katropa.
6: Ni Vice President Binay. Grabe yung paninira sa kanya. Sabi ko, alam mo, wala si Binay sa akin dahil hindi siya umabot sa impeachment. And not once, but twice. So, I claim that sikat na sikat. Na kahit nasa ibang bansa na, ay ang iniisip, si Inday Sara pa rin.
2: Ikaw yun ang gihuna-huna anak nila, ma'am.
3: Nagatiman siya sa iyang amahan dahil dito, gipasangin lang nga galaroy-laroy.
6: Sa mga pamilyang kasama natin ngayon, maraming salamat po. This afternoon, I will sign copies of First in Line, Vice Presidents of the Philippines for our Central Office personnel.
2: Oh, Gab, pwede ibailo ni Gab. Katong topic 6 gani, sunod ani. Kay mo naitubag si Ridon, ana. Naitubag lang si Ridon. Ingon man si BP Sara nga, wala si Binay sa akin dahil hindi siya umabot sa impeachment. Ako, hindi lang not once, but twice. Naitubag si Ridon, ani. Kini si Ridon, di gan matagam yun. Giwarningan ani nga. Ayo lagi sige komento kay prosecutor ka, masabjudisi ka ba?
3: Siya naman pwede ngayon sabjudisi.
2: Oh, siya naman pwede ngayon. Sabjudisi? Paminaw na to, katrobang nga, Bris. Kaya ito ba ka ni? Yung mas pipisara nga, layo si Binay sa ako, kay ako, naabot ko sa impeachment, di lang kausa, kundi li kaduha. O siya ito ba ni Ridon? Ma'am, siguro na mo nga, diday, wanay katulo. Kalis nga, grang agi ay. Sige.
5: XFM Katropa.
7: Pero ano sabi niya na impeach daw siya not once but twice, no? Titiyakin ho namin na hindi na ho magkakaroon ng ikatlong impeachment complaint. Tatapusin na po namin ito. No, we will finish the presentation of evidence until the very end. We'll let the Senate judges make the decision whether to convict or to acquit.
8: You're so confident that you'll get a conviction.
7: Sub judice.
2: No,
7: So we'll finish today, then we'll wait for them to present their evidence. But there will be no third impeachment complaint. It will end in this impeachment complaint, in this trial. So, happy anniversary, Madam Vice President. Isa pong kape para sa inyo.
2: Dako'y kanta! Katong Briggs, kanta sa ko, ha? Pito mo!
9: Ang naong galapad, ang ilong galis nga, pero aptik nga mangingila.
2: Wa ka magbanha nga gabi ni mong pa himulos dahil sa imuhang talent fee nakuha, retainers fee nakuha ni Modris Davao.
3: Gipahab-hab man din tawhana sa kuanday, no? Sa kwarta magbubuhi sa mga Davao,
2: taga Davao. Gibuhi na.
3: Oy. Pero nakapasalamat pa siya pero humana siya panaway, no? Salamat sa kanang pagluwas daw niya kaniadto sa iyang kubri kaniadto.
2: Grabe kasukuan ni Kang Sara ni siya.
3: Asa ba kay kasukuan pud ni Sara, no?
2: Gitanggal ba siya?
3: Oh, gitanggal.
2: Gitanggal lang kay siya dito sa amahan kay sa HL sa siya sa disod man siguro siya disod.
3: Oh, sa kwan
2: urban house, PCUP. Sorry. PCUP siya katropa.
3: Urbanpur.
2: Urbanpur.

0: sa ato nakita din ay magud karon parang gipangunahan na niya karon ang impeachment court.
1: Oh.
0: Gipangunahan na niya ang senator judges.
1: Mm.
0: Nga mo decision.
1: Mm.
0: Makatuo baka nga ligo na kay nila mga ebidensya nga gikuan karon kani bang gipresenta.
1: Mm.
0: Nga doon na magani mga nagsaway nga nagsaway no nga dihara sila karon nakakitag ebidensya sa impeachment hearing, sa impeachment court mismo.
1: Hmm.
0: So, wa pa nila na hatag ang sakto o igo nga tubag na ito mga aligasyon nga it is, kinailang ginahimo is fishing expedition.
1: Oh.
0: Fishing expedition. Dili na sila nangutlo o mga ebidensya sa hearing.
1: Murag ang last...
0: Gihimo rin lang sulugoon ang ito ang mga senator judges.
1: Ang last niya, I witness yata sa prosecution, murag si Cabrera, katong ilang giingon nilang forensic expert.
0: Hmm.
1: No? Isa sa mga pangutana dito ba? Una, kinisiya si forensic expert ko no, si Cabrera.
0: Ito si Burrell?
1: Oo, oh, dili lahat ito, si Burrell.
0: Ito di ako nag-discuss ba nga makasaysayang Burrell?
1: Burrell, oo. Oh. Oh, ito, ito na ingon nga. Ang makasaysayang Burrell. Karon, suod din kang Rubredo katropang Bricks.
0: Mm.
1: Sige din, adto dito na yung mga kuan nga sige ni Oga meeting kang Rubredo. Sunod, ang kining kaso ni Bibisara tulo ka semana pa daw ni gitun-an katropang Bricks. No, dali agod. Ya na conclude na niya ang matod pa mga unexplained wealth gikan dito sa usatong tuiga to. Hantod sa iyang pagka vice presidente.
0: Doon ay unexplained wealth nga ito nakita diri karon base sa kuano statement aning Ridon.
1: Mm.
0: 817.87
1: million.
0: Oh,
1: million.
0: Oh. Nga kuan, grabe na nila ka langas, no? Mura nag kuan sila kanibang current sa tubig bitaw katubang aril agas gikan sa kining kanibang irrigation.
1: Mm.
0: Kanang dam
1: nagdawas ag
0: gabukal. Samantala kining 7.44 billion billion ha nga iya ni sa plunder case ni Romualdez wagi sila kisaw.
1: Ay gud mo kumpiyansa na katrabang press kay nag bail hearing na ba ya?
0: Nabil hearing gani.
1: Nabil hearing. Tanaw na to, di ba? Makagawas ni. Maingon rin sila rin doon nga. Aw, mo man ay due process. Ana lagi na, no? Purbida yun. Now, sumpay ni ini. Commercial gab? Ang sumpay ani? Oh, lagi. Nang laay na to. Ano, 8.30 to. Commercial sabi kadali. Balik lang may mga katrabaho. Human ini.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
3: M2C Graphics, Davao.
4: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
5: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
6: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
6: Southern Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High in front.

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
2: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydal lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, alay pagod par. Paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinderiya nga. Ikaw muhugas og plato kay wala kay ikabayad.
5: Exciting!
6: XFM Katropa!
7: Bullseye! Bullseye!
8: Oras alas sa 8.35 na may galandag nas bundag. Ginikuras na ito ganinyo sa Santon Plus Herbal Capsule, mga kaigsunan. Katong ganinyo, gipakita na ako mo ano yung mga igalain yung paliton o niya pag makagamit mo ano eh. Hipusi ang blister pack. Kaya na atay gamito na ito na puhon niya POP or proof of purchase mga gala para maka-appeal mo sa promo na to in the future, mga kaigsunan nga ginap. Hibusi lang para di masayang, no? Isunog si Lupin, mga kaigsunan. All right, katrabang breaks.
9: All right, balik ta dinhi karon sa tuang mga kaigsunan. But by the way, good morning usa day karon, no, sa to mga viewers sa sila si Ricky Lumbaya Mundano Misuna. EI Mangudto.
8: Asa may EI?
9: May iya yan eh, ha?
8: Katungkuan siguro, katung kanta nga Himayang Nahunlak.
9: Si John Rambo sa Mindanao. Kumbate!
8: Kumbate perme, ah.
9: Si, kung ano, si, Kilibang Bira, no? Si John Rambo. Si, Ilin Itrasalam. Tio. May muntag. Si, katrupang Chris Villanueva Tuto, no? Good morning, Katrupang Arnel, sa 89.1 lang ko monitor. Salamat kayo, Katrupang Toto. Mayong buntag, sir, present bullseye. Nag-kuan na siya, nag-check
8: attendance na siya. No?
9: Morning, oh, salamat, Pads, salamat. Watching si Ma'am Lia Manalaysay. Salamat din mo, Ma'am Lia, ha? Bilib po ko ni Ma'am Lia, bakay ba suroy po niya tibuk station ba, no?
8: Gani.
9: Diristago, mina. Comment siya, comment po si Dabaw.
8: Dabaw.
9: Si stay sa Dayan Dean Stefan. Pats, may buntag, shout sa along banggiitan, akong banggiitan siguro ng mga kauban nga si Roy Fox, Jimuel o si Seth Clark. Oh, may buntag ninyo ha si Ismaila Sabiliano Asuncion. Good morning. Si Boboy Fernando, good morning ha. Si Ricky Lumbay, niya si Michael Villarubia. Oh, may buntag niyo si Ma'am Nida, si Chico, si Hinaro Sulas, og si Contayuso Jairo.
8: Kadali lang kay report sana, report na Davao City, isa lang. Sige, pasundon sana to na Katrupang Breaks. Isa ko na to, ibalik daw. Dara.
9: Atong i-check karon ang report ni Katrupang Marvin Ibano, Davao City Justice Zone. Gilang usa sa mga pinakamaayong justice zone sa nasod na Pilipinas. Katrupang mo sa balita si Katrupang Marvin Ibano. Katrupang Marvin Ibano, good morning, please come in.
10: XFM Report.
11: Laing pag-ila na sab ang nadawat sa Davao City Government. Ahuman kinigiila ingon nga Davao City Justice Zone o DCJZ isip usa sa pinakamaayong justice zone sa Pilipinas. Atul sa National Justice Zone Summit ning bulan sa Setyembre, gilang justice zone sa syudad tungod sa kontribusyon niini sa pagpauswag ilabi na sa justice administration. Din sa mensahe gibutyag ni Regional Trial Court Executive Judge og DCJZ Convener Judge Rowena Apaw Adlawan nga nakatala kini og 19,640 ka mga nasulbad nga kaso niadtong 2025 nga mas taas kini og 71.4% nga case disposal rate gikan sa 11,458 cases niadtong 2018. Nagubusab ang mga kasong gipasang-at gikan sa 10,717 niadtong 2018 ngadto na kana sa 10,139 sa tuig 2025. Gila sa mga opisyal ang maayong koordinasyon sa justice agencies ug suporta sa lokal nga panggamhanan sa pagkabot niining maong kalambo Kabuuan. Bingi tumbok usaba sa DCJZ nga epektibo ang pagtalikod sa justice services sa syudad alang sa mga vulnerable sa mga kabayenan ang lakip na usab dinhi ang LGBTQ community. Ato mismo mga kaigsuunang LUMAD or IP community o mga persons si deprived of liberty kon PDL lakip na ang ilang rehabilitasyon o pagbalik nga to sa komunidad. Din subay niini, gipasalamatan ni Judge Apaw Adlawan ang City Government of Davao sa padayon nga suporta, lakip na ang pag-allocate og 3.5 million pesos nga pondo matag tuig uban ang paghatag og gibugaton nga sa tibuok nasod. Ang Davao City Justice Zone lamang ang adunay organisadong secretariat diin ang mga kawani niini gisulduhan sa lokal nga gobyerno. Padayon ang maong buhatan sa pagpalikon sa barangay justice system ug paghimo og mga reforma alang sa epesyenteng paghatag og justisya ngadto sa publiko. Ug gipamatud-an usab sa lokal nga gobyerno sa Davao City ang pasalig diini nga himoong mas daling makuha ang justisya ilabi na alang sa mga kabos. Alang sa rikusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.
10: XFM Report.
8: Salamat katropang Marvin Ebano sa report. Good morning, si Pads Melvin Libria. Good morning, Pads. Greetings from Havens Drew Resort, Balatukay, Bansalan. Banding with Libria Brothers, kaubans Father June from USA. Kita ta anytime, Stagom. Yara kos Davao, Pads, no? Ako dito sa Mugat. Ugma pa kay exam. Ilabad na gid akong ulo unsay unahon na nintaw.
9: Ay, dako. Sige. Si Ma'am Ruby May, pakusawa dahil may buntag po ni mo, Ma'am. Si Pedrito Purol. Good morning, sir. No? Good morning po ni mo, sir. Mm. Cyril King Odasil.
8: Ingon si Ma'am Lia Manalesa, iba nga, PBBM, brilliant mindset kayo. Baldi, yun. Muna, sobra kayong utok, baldi ang gabiton. Si Linduero, ingon siya nga, kaming mga salot karon nga naas gobyerno, kumusta kaha ang ilang anak, igsuon ka na mag-anak, nauwaw baka ni sila? Kung nakabinipisyo, di gina mauwaw. No? Francisco Puentes, malitagang nga ni buhaton ang tanan, basta masira lang si BP Sara. Ang problema, di man mutalab. Ronnie Piho, mayong buntag, naminaw, samtang nabasada, God bless, asa man napit, no? Asa man ka na masada karon, Ronnie Peho.
9: Oh, amping, sir.
8: Oh, amping.
9: Amping sa pagpamasada.
8: Oy, dahil karong katropang bricks, no? Sa karong Domingo, no? Pitsa 18 sa Oktubre, no? Doon na tayo servisyong katropa karaban. Ipaygay na ito. Oh, naadya sa itong nasa bullseye na ito, katropang bricks nga group chat. Doon na tayo mga services nga itunol nga ito sa itong mga kaigsunan. Di ay nag-una diri ang test da... appliances repair. Doon na mo yung mga daot, TV, dia, electric pan, cellphone. Repairon. TV, electric pan, cellphone, repairon. Dito na mga igala, dadaan na sa kuan ha. San Juan Agdao karong Domingo. Magpamembro ka sa PhilHealth, mag-update ka sa imong membership unsa ba diha mga igala mga impormasyon. No? Naa ang PhilHealth ana nga time. Unya, magpa-national ID ka, magpa-picture ka sa national ID. Wa pa kay national ID. Adto dito kay naa diha karon mga higala ang PSA or ang Philippine Statistics 11.
9: Adto mo dito kay para nga magkapa-ID mo.
8: Magpagupit ka, magpa-massage, ay magpa-massage ko katropang Briggs.
9: Usbon siguro na ko ni akong ID katropang Arnel, murag wa may gitarong og shoot nila ning ako ang ID sa national ID.
8: Lagi na pwede magkapausab dito ina nga pangit man ang inyong pagka-picture.
9: Wa man ko ninyo gisultihan nga kanang nga pusing sir kay medyo okay na.
8: Diretso raman?
9: Diretso raman? Porting klaruha kay sa mga kuan dito, sa mga gituyo po siguro na nila, no?
8: Di kasagara reklamo lagi sa national ID, no? Nga di, murag dili sila. Nausap ko, no?
9: Nausap ilang naon.
8: So, naaman sila karong Domingo, no? Di sa Centro Agdao, San Juan Agdao. Das barangay ni Kapitan Isturpe, no?
9: At tumo dito
8: niya. Natay, kuan ka trabang preso?
9: Libreng gupito.
8: Og massage. Basta-basta ni, oh.
9: Kato mga gipangsakitan og hawak diha, kay wa mo'y haplas-haplas aning Santon Gold herbal oil. Ala, pangadto mo dito, pagpakuan mo, pagpahilot, pagpamasahe mo, no? Kay ang taga 11 o 5th CDC, doon ay gitanya nga libreng gupit. Unya, katong dunay mga iro nga walay injection, dalahan ninyo, bitbitan ninyo inyong mga iro dito kay ang mga taga
8: City
9: Veterinary Office, nagapang injection kini og mga iro
8: libre,
9: nga
8: ha?
9: kuano anti-rabies.
8: Oh, unya, vaccine. Libre na nakatrabang pre sa uban baya, bayaran baya ni muna.
9: Oh, libre ni, libre.
8: Libre na ni.
9: Oh, libre ni. Gikan sa City Veterinary's Office. Ang taga Southern Philippines Medical Center na dito, doon na tayo health services o check-up nga ipagayon sa mga doktor gikan sa Southern Philippines Medical Center.
8: Mm-hmm.
9: Okay. Kaya kinipon ang panahon nga inyong ikahimamat ang mga doktor, iluoy rin tawag ni mga doktor sa Southern Philippines Medical Center kay alos din na yung taong kapanudlay.
8: Mm.
9: Kaya 24 oras ni silang sigituyok ang mga
8: grounds.
9: Pasyente na grounds no, oh. Sa mga pasyente sa Southern Philippines Medical Center kay ang gikitar magunang ng SPMC dili lang taga Davao. Mga nagagikan sa laing rehiyon. So ato ininyo dito kay doon na sila health services or check-up nga ipahigayon.
8: Napod, kauban po na to ang City Health Office na to, katropang bricks.
9: No? Yeah, hey, hey. So, doon po sila libreng check-up.
8: Oh.
9: Iaton, no? Si, kuan pa maghihapon karon? Si Dr. Bilya... Kisa ba ito? Oh,
8: kalimot, yeah. Nakalimot na yeah. Ko katropang
9: mga kaliwat, ano mga, kuan na siguro ni, kinibang konsihal sa Davao po, no?
8: Mm-hmm. Nahala, Bilya Puerte.
9: Bilya Puerte, oh. Si Dr. Bilya Puerte sa City Health Office kung siya pagigihapon magkaroon ang CHO Chief. Na si Dr. Bernardo, Robin Bernardo. Tuwa ni Higala, katropang Arnel.
8: Dental check-up na eh.
9: Dental check-up
8: lang.
9: Dental check-up lang ha. Kay,
8: wala extraction ha, wala extraction.
9: Doon naman ko, ito'y pasabot ni ngayon to sa mga tao nga nung wala na extraction karon sa ngipon.
8: Outside clinic.
9: Clinic. Kay doon na din mga instruction sa ila. Doon naman ko ni mga asosasyon ang mga doktor.
8: PDA, Davao Dental, PDA man na sila, PDA, no?
9: Oh, Davao Dental Association, doon na sila mga standard na kuan karon kinibang instruction nga dili na mag-ibot o ngipon gawa sa klinika. Klinika, yun, dito sa mga klinik.
8: Mm-hmm.
9: So, check-up hinon, pwede. Doon ay kuan nga, pwede na ni siya bang ibtunon or pwede pong maghatag o resita ang doktor nga inumini o kanabang pang pain reliever. Para nga dili mag-ngut-ngut na inyo ang mga ngipon nga doon ay mga depikto. No? Doon ay dental check-up nga ipagayon si Dr. Ruben Bernardo o ang iyang asawa po nga si Dr. Bernardo. So, at mo dito ha, karong adlang Domingo na napitsa 18 sa Oktubre.
8: Nga po tayo kung ano ha, mukabalag ka, kaya naman tayo libreng lugaw ani, libre po ang kape.
9: Atod ni sa Philippine Wolf Organization. Unya ato mga sponsors ani si Vice Mayor Antonio Aing Libuangan. Salamat kayo kay mo ni siya mag-provide sa tuag mga pagkaon ang tag-iya o President CEO ni siya sa Starley Appliance Center katupang
8: pagkaon na to.
9: Arnel, no? Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort. So Muni ang usa sa ito ang mga nagapaluyo, no? Ang 11 RCDC o ang Zeta Phi Omega. Muni sila karon ang ito ang mga sponsors para sa ito ang health caravan.
8: Ingoning ko ano? Ingoning DDS o kining trolls ni Marcos nga, adto na mo mga DDS kay animal. Do, hagiton da ka. Adto dito sa San Juan agdaw ang panahon na, di ba? Tanan, anti-rabies, i-injection ako sa imo sa mata na ko iagi. Mani lagi, no? Oy, natay libreng lugaw, ano bito katropang Briggs, ha?
9: Natay libreng lugaw. Kuwanda ni, kining arroz caldo, no?
8: Arroz caldo. Arroz caldo. No, dili na lini lugaw, ha? Arroz caldo na. Sponsored by Aguanta Partilis.
9: Aguanta Partilis, ang naghatagan ni.
12: Surrender, aguanta lang. Aguanta higala.
8: Nya napotay of course no na si Doc CJ ni Druda ang atong
9: tama si Doc CJ ni Druda
8: naturopathic doctor
9: sa Yes to Health Incorporated.
8: Pinaka importante sa tanan makapalit sila katrobang bricks ana ang buhato nato mo tilaw mo kape kaning among gipanghinambog yun na mga kape mga katropa katong kisa man mga subscriber nako diri sa Davao no mga katropa. Kining ipanghinambog na ko nga kape, pati ipatilaw na ko sa inyo kining Santon Gold Coffee Mix. Nya palitin mo isa ka box. Ano na siya? Boy pinaka the best kay maka brato, makabarato mo ana mga katropa, ha?
9: Ina ni mga glutathione katong gusto nga medyo gusto nga mo hamis ang panit, no?
8: Oo.
9: Oh, data ikuan sa Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa kay
8: sige.
9: Ang mga ingredients ani do na ni siya mangustin, moringa, glutathione, collagen, Mauni siya karon ang anti-protection metabolic support na sa ito ang kalawasan o anti-aging skin benefit po makuha ninyo, ani.
8: Alright, sige. So, kita-kita
9: po. Ato ta dito karon nga, kuan, Domingo po, kita ta dito. Mga katropa.
8: Alright, dalita mga ikalak ay murag babian ato ni atong kuan, ha? Atong topic, ato siya ng iskutan. Ingon si Prince Pinero, good morning ninyo from Cebu. Mas nindot inyong programa. Ah, sige lang, salamat kayo sa pag-appreciate. Hindi na ko lang basahon og dayon Prince Pinero kay maluoy po nito. Amo po ng mga kauban. Salamat sa pagdayag ninyo sa amuang programa ni Katropang Bricks diri, ha?
9: Si Plutin Jack, was out daw. Was out yun.
8: Si Plutin Jack.
9: Washing from Davao del Norte.
8: Si Dong Jeff pa na, Dong Jeff.
9: Si Dong Jeff din, eh.
8: Dong,
9: si...
8: pag... Aten, oh aten ka karong kuan ha, aten ka karong serbisyong katropa karaban.
9: Jeep, tinga lagi ko ni mo dong jeep, basa na men taong ka karong gibutan sa Ginoo, hindi na man ka magpakita na mo.
8: Gimingaw ba mini mo ba ya?
9: Masa ganito siya may founder aning kuan no, katong sa ganito atuan na ninyo stagom gani?
8: Pirido.
9: Pirido. Oh, di ba? Man si founder. Dong Jeep, may buntag di mo da dong Jeep.
8: Founder Pirido. Oy, alas 8:50 na. Katropang Bricks. Wa kuno tay malauman sa presidente matod pa sa vice presidente. Masuko na po si Auntie Claire, ano ba minaon da nato be?
13: XFM Katropa.
8: Baldi-baldi. Sige daw.
14: Good morning po. Reaction lang po or assessment niyo sa naging suggestion ni BBBM na mag-ipon na raw po ng balde ngayong may Super El Nino at bibigyan na lang daw po ng filtration yung.
8: Klaro no?
15: Makita niyo naman, no, ay hindi ko lang alam kung lumabas na yung statement ko, pero sinabi ko doon sa statement ko na wala na tayong maaasahan sa Pangulo. So, hindi lang mag-comment dyan sa balde-balde niya. Ang gusto ko na lang sabihin na sa El Nino phenomenon na paparating at dumating na, ay yung Office of the Vice President, gagawa po kami ng information dissemination, educating the public para mas maintindihan nila ano ba yung El Nino, ano ba yung epekto sa personal ko na buhay, ano yung epekto niya sa komunidad natin, ano yung epekto niya sa pagkain natin, sa presyo ng mga bilihin, yung mga ganon, para yung mga tao alam nila paano gagawin. Halimbawa, ikaw ay isang magsasaka. Siyempre, tago ka ng El Nino dahil may drought. So ano ba yung pwede kong gawin bilang isang magsasaka para magprotektahan yung aking mga produkto at mapaligurado na mayroong ani sa darating ng mga araw? So ganun yung gagawin natin. Kami ay isang pamilya. Ano ba yung gagawin natin sa loob ng bahay para malesen yung epekto ng El Nino? Kung ako ay isang tao, ano bang epekto nun sa aking kalusugan? So, ganun yung gagawin ng Office of the Vice President. Mas lalo namin gagawing ordinaryo at simple yung paliwanag sa El Nino at gagawin namin, ay bigyan namin ng education o mga guides ang ating mga tao kung ano yung pwedeng gawin nila para tulong-tulong tayong lahat sa pagharap.
9: Nabantayan ni mo katropa Garnel.
8: Dali. Sige, sige. Okay.
9: Nabantayan ba ni mo?
8: Wala daw tayo malauman daw sa presidente.
9: Ang ako na nakita diri karon, no? Murag mas bugat pa ang statement ni Vice President Sara Duterte kaysa balde. Murag konkreto pa ni ba?
8: Yan eh. Yung sa ito pasabot
9: niya? Kaya ang iyang explanation dito,
8: sa El Nino.
9: Ipasabot ni, ang Office of the Vice President, mupasabot ni, muadto ni sa ground para ipasabot nga ito sa mga tao unsay ipikto aning El Nino nga ito sa panginabuhi sa usaka tao. Nga ito sa mga palitunon, tanan. No, so sa ikumpara daw nato sa balde. Unsa ipikto ani sa ato pagaling sa pangarap ni? Murag ano? Mayon nato ang pangutana diri ba? Kini bang balde-balde ang solusyon o solusyon sa problema sa Pilipinas?
8: Mao na ron.
9: O na kinahanglan pa ta dinhi karon og konkreto nga aksyon. Now, ang problema lang gumikan kay literal ang pagsabot karon sa administrasyon kini, kining administrasyon, kumingon tag kinahanglan tag konkreto, drum na pud ilahaan eh.
8: Ha?
9: Drum na pud.
8: Tingala ko ba kanang balde ba? Unsa ba na paggamit niya sa mga diba, spatter ba no?
9: Oh, kini balde dili man gini konkreto katrobaan ni kay pwede man ni mabuak. Di ba? Og sabto nila konkreto daytong sulti nila ni Katropang Arnel o Katropang Bricks, babalitag drum. Okay, para konkreto.
8: Tung blue.
9: Tung drum kay medyo din ni mabuak.
8: Di ka mabuak.
9: Oh, linggo ni. Bisa pa ibunal sa ulo sa Vice Presidente, hindi mga kuha, hindi mabuha. Bisa pag isunod sa drum si Claire Castro.
16: Oh, ngayon na niya nga ito ang pagsabot. Kaluluoy kita mga Pilipino, ani?
9: Stilan, Dolor.
16: Kaya sa tinood lang, Katropang Arnel, wak ko'y nakakita, dili na ko makita din karon kung konkreto ba nga solusyon sa problema nga giatubang sa mga Pilipino karon. Talking
9: mga
16: of panguma, kaya na nahisgutan man ni Vice President Sara Duterte karon nga atos mga mag-uma, pangutano ng mga mag-uma, unsa epekto ani sa El Nino nga ito kanila. Na barato ba ang mga palitonon para sa pagpanguma? Kaloy sa Diyos, puting mahala, Katropang Arne.
9: Ang atong isa sa mga andaman karon, Katropang Bricks. No? Bisag, kini ato, tinamban ra magiging taon ni ato ang panabot ba? Pero pag muabot ang tinginit, muabot ang El Nino, isa nga atong tanaw niya, mumahal ang singilas kurente. No, kay siyempre magkahubas-hubas ang tubig,
16: mangliki mang yuta na to, hindi makita pananoman eh.
9: No, pagka maapektuhan ang kurente, maapektuhan ang negosyo. No?
16: So, unsay maayo ani
9: Katropang Arnel? Maayong buhaton sa atong gobyerno nga kumbaga masagang na ani
16: Katropang Arnel, no? Doon naman tayo mga kasapaan karon, sige man tag-ulan karon. Doon ay mga suggestion baya ang Office of the Civil Defense. Ultimo kining atong taga Davao nga si Kuan si
9: imong amigo
16: si Sir Daniela. Nagsulti siya nga nana sila gi-request dito sa Kuan sa House of the Representative or Senate or nga to sa Office of the President nga kinibitang catch basin. Katropang Arnel nga dito ang tanang tubig mo dahili ni sa dito tanan matigom na sa dito anong dili magitas balde nga pwede man ta maghimo catch basin.
9: Correct.
16: Panahon nga magbaha, dito na ito ihulog, itambog na tanang tubig para nga magamit na ito.
9: Muna literal nga ang tubig kung babaha iipunin natin.
16: Muna siya ihusto nga pagsabot.
9: Dili kay butang na ito sa balde. Usa o man na ito sa balde.
16: Naon sa man po din taon nga mas maayo pa maning ato ang OCD director kaysa ito presidente ino ni Kalakiha. Balde naman ninoy himuong solusyon para nga maubsan ang ato problema sa El Nino.
9: May gura ba mo ana, no?
16: Amigo na may ato
9: yun. Amigo na ginmi. Amigo na mo. Tinood na di ay. Ay, kumara sa labong tagab. Kaya nang kalaki ni. O kami kabuhilo? Alas 8:57 na. Ano sa may kamo? Si komento di mga igala. Kaya ato nang basahon ninyong mga
16: tanahara gani ka kabang Arnila. Kaning sa mga panguma. Sa mga panguma karon. O pag ginintaon ni na solusyon ni. Maabtan na lang tag il ninyo. Mubalik na lang punta sa La Nina. Ang problema sa mga mag-uma. O pag yapon masulbad.
9: Nagkuambe sila ron. Nagpilatong supplement budget nila. Gikan sa nangayos silang supplemental budget. Murag pila to ka billion to Katropang Bricks? 40, 45 man siguro?
16: Para sa DA, Department of Agriculture.
9: Para sa kuan, kapil kuno si kini sa pagpangandam sa El Nino. Billiones kaya po, Katropang Bricks.
16: Ay, siyempre. Kaya, mubalik ba mag 25% ana dito padulong sa Office of the President? Diba, na-remember ni mo ang giingon ni Zaldico? Nga tanang budget sa mga government agencies, less na og 25%. Kaya mudaga na dito, padulong na dito sa Office of the President o kinsa pa ning panghataga nila o 25%.
9: Hindi man eh, mag-supplement eh, para sa pagpangandam si El Nino, ano? Papaliton, rapatag balde.
16: Ang tinood rin karoon nga problema nung awa masolusyon para sa itong mga mag-uuma unta, para nga dili magkaroon og scarcity ba? Kakulang.
9: Kakulang.
16: Kinibang kinibang ani gikan sa itong mga mag-uma, pabaratohon ang fertilizer.
9: Katropang Bricks, ang VAT yun unta nga gipanawagan, labi na panahon sa El Nino kay mo, pag mahal magus kurente, pag mahal ang fuel, mahal yun ang palaliton. So, ang apektado, pag mo yung mangutag VAT, ang apektado, kita konsumante, kita yung gabayad na na eh. Value added, ipatong bayad na sa atong value added tax na siya. So, ang sagubang anak kita, dapat, unta ka na mga panahon na, atong isuspende o saan natin batuman ang VAT, anak. Nainga na, unta ba, di kay tubig niya, tis nga. No?
16: Doon na may long-term solution aning baldin eh?
9: Dinggihon pataan ang kalakihan.
16: Mga taga-health office, nagsige nagpanawagan na mag-recurida na guna sila. O asa na pita nga masityo, barangay sityo, mga purok, mag-recurida sila, informing the public nga,
9: kana mga tubig-tubig nyo diha sa mga ligid, ipangyabunan ninyo kay puya naglamok.
8: Gani, no? Oh. Kisa ganitong sa epidemiology diha sa city, si, kalimot daw kong mamoy, kuang kayo to, kanang tirador kayo itong lamok si ma'am.
9: Oh, Banson.
8: Oh, si Banson.
9: Oh, si ma'am Banson.
8: Mambet, Mambet Banson. Tirador kayo itong lamok.
9: Oh, ito'y sige paso sa mga lamok. Surinder ang lamok.
8: Surinder ang lamok ko.
9: Di ka mo pasaka itong kinibang white flag nga, pasuhan kag todo.
8: Udiya, magtigom tagto. Lus kay paya mo magtigom tagtubig karon. Dapat ang mga andam ang mga water district. Saon ninyo ni? Dili kay kami, kami naman ang inyong binuang istoryahan, oi.
9: Di direkta ni sila dapat ang atong presidente, ang iyo ingnon niya karon ang DPWH. So ikaw kuan, ah DPWH ang ikaw DA. Kisa ganitong DA secretary
8: si nato si Chu, Francisco Laurel Chu.
9: Kuan dito pag disenyo mo anang balikin ang inyong mga kuan mga dam ninyo kung do na ba maka di ba na muhungaw ng tubig ninyo diyan.
8: Oh, ingani na lang. Katrabang bricks. Total na aman tay mga baobao nga mga fire truck.
9: Fire truck.
8: Gamito na nato na pambisbis sa mga tanong puhon.
9: Kuan ni sudla na to, pila ba to? 1,500. Nya tag ingon pa niya. To ka to katupang arnil nga 18,000 daw ka unsa ni? 18,000 ka
8: galon?
9: Liters. Liters? Masunod kang 18,000 liters sa to.
8: Di ba tikang-kang itong kargahan itong...
9: 18,000 liters sa to pa. 18,000. 18 po kakuha, no?
8: 18 mil ka kilo, brag 1.8 tons. Tikang-kang
9: ito. Dili, 18 tons po. 18 tons po. Kay sa 1,000, 1 ton is 1,000 kilo.
8: 1,000 kilo, oo. Kuha na, 1.8 ra. 1.8. 18,000.
9: 18,000 man.
8: Atam,
9: 18,000 man. 18 katan.
8: Adile, ay, di. Multicab ganing a 1 ton. Ramang ganing
9: karga. Di, ang kanang kining mga, kuan, kining mga 10-wheeler truck, maglisod na ganing nagkarga 15.
8: Ang urea karon ba, ikon si Ricky Mission na, ang urea karon sir, 1.9 ang sako. Sus, kabiya, no? Ang urea ba, 400 repalito na mo sa una. Ang sako.
9: Mau gani na, kanya ito, katupang Arlene, halos na ipanghamura na, ipanghatag na sa una. Karoon nga porti namang mahala hinoon.
8: Ang brand ko, no, kini nga brand, yung giingon.
9: 1.9.
8: Tag 2K. 1.9,
9: no?
8: O, Yara brand, tag 2K. Unya ang crudo, 95. Saan pa ba naroon?
9: 2K. 2K or 2.8. Niabot ng 2.8, eh. Kanang Yara. Yara nga fertilizer. Pastila. Puti mahala.
8: Maalas na yung una naman. Commercial sa takay para dito madali ma-fertilizer. Alas TV dos na mga katropa ang Dagnas Buntag. Jubios tas armudya maing buntag. Mga katropa na himuot kos kanta ni Parodi aning baldi-baldi ni BBM. Na ikanta ni anak. Pangitaon tunan ko ng kantahan na. Mayong buntag ninyong tanan. Mga katropa, balik naman lamang nini. Kajot lang yun. Play best music nationwide.
17: Santon Blas Herba Capsule. Ang mga

0: Anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: 8 minutos na pasado, alas 9 buntag. Balik sa atong pag panagawaraman sa tulumanong Bullseye. O gining bahina to, ganinyo may gala sa Santon Gold Coffee Mix. Inyo ning matilawan karong Domingo ang Santon Gold Coffee Mix. Katropang bris, ato ni ipatilaw sa ilaha. Kunya, makapalit po sila. Oh, barato lang, mga katropa. Para
1: di, pwede pa madala dito katong kuan magpalit og isa ka box tapos 50%
0: na ato.
1: Did ako ano?
0: Oh, na ato. Sa clinic ang mo, okay, naman atong clinic ana.
1: Naman si Doc CJ,
0: si
1: no?
0: CJ.
1: Na si Doc CJ.
0: So mapalit sila Santon Plus Gold nga capsule, unya makapalit sila 50% ang kuan, ang discount sa sa vitamin C. Na ang bundle promo ang tawag ato sa clinic to mapalit. Mga pero karon gani kung gusto sila mo palit pwede man pero mas maayo nang adto sa kuan sa karaban
1: karong Domingo
0: kay para magkahimamat pud ninyo mga kaigsuonan
1: napoy sila kuan libre pud sila nga kuan kani bang check up
0: napoy libreng check up
1: nay libre gupit katong na taga Sugbuok di ala paggupit mo
0: no ang di pa namo ma-provide karon kaysa para sa tagom to ni agi katong naamugutay pedicure manicure ato katrobang breaks maron na hap nantong manicurista nato sa sunod ato nang ihatag nang nga na pud.
1: Labi nag naka kuan siya naka customer siya daghan na kay baga kay kutikol.
0: Baga kay
1: no?
0: Mga kutikol.
1: Kaya in town magdadaro in town hindi pati magaagi kutikol in town.
0: Kanang sa napulo ka tuig kay isa ra makapa pedicure.
1: Oh, kay isa ra makapakiya sa kuko. Kaya pati in town magaagi
0: mga ingrown nagkuan mga
1: napayuban nga udi ni mo plaisan dili maputol ang kuko sa tiil. Importing nga bagaan na kayo katulungan. Gahi na kayo.
0: Lungnos na gamiton. Ay nako. Alas na yung Jess na may galantag na sa itong bag panagumanuban dali sa atas sa kining statement mga higala sa tama bagap statement na ba ta? No? Ni BP Sara Duterte. Kining 5 no? 5 PBBM peligro sa nasod. Peligro. Do ka na katrabang bris, peligro si BBM sa nasod. Pero kung maoro to ni maabot nga solusyon ka na magtigong og balde, delikado ta sa El Nino ba?
1: Kanya hay rabito katrabang Arnie lang negative 0, negative 11.
0: Negative.
1: Sa to pa duna pa si utang ba sa mga Pilipino ba nga 11?
0: Ano?
1: Kanya hay ra nga mag negative 11 kay wait, dili konkreto ang mga statements. Balde, kay mo nang balde man ato ang kuan dayog sugo ni man taga DA taga DPWH hala paghimo ra gani mog kuan dabe kanang catch basin
0: mga kuan kining mga water district no may sugo niya panganda mo ha
1: tuluan pa ni mga Pilipino nga puntahan namin kayo para tuturuan kung paano gumamit ng mga balde
0: kay
1: yate sa balde nga mo man iti isalud saluran man ginas mga Pilipino na
0: imagine unsa kadugay ang El Nino
1: oh
0: imagine kung pananglitan Taman Marso. So good Enero, Taman Marso, tulo ka buwan.
1: Pero doon ay bago nga itudlo si President Bongbong Marcos katropang Arnie Rosa yung mga maayong magic aning balde. Kana, murag mo tanaw ko.
0: Kana.
1: Kay, mani mo na siya sa mga Pilipino pero, para ipasabot unsay. Unsay gamitan sa balde.
0: Pero pamutangan lang kung tambal. Unsay mga klasiyas tambal.
1: Gamot. Ano naabot man to siya sa gamot?
0: Gamot sa?
1: Kay, gamot, pasabot na ko tambal. Maguna. No, siguro, basin og... nakuha niya ba nakulangan iyang statement katropang Arnel ang iyong istorya gamitan ng balde pagkuha mo dito ka ng pipino tantara na niya butangi yung tubig dahil ihulom tong pipino niya butangi gamayang limon para
0: sukain na lang po niya paghulom mo na para may mong kinilaw.
1: Kay gamot man di ba? Gamot may yung gusto.
0: De, kasi
1: para maubos ang uric acid.
0: Mayingon sila ba nga, yagaan na ganyan si BBM ba? Kung ano ba yung kanang, practical ba yung ingon niya magtigo mong tubig? Tama man ha, wala man na problema. Actually, ginabuhat na sa matag Pilipino karon ng kuan ka ng magtigo ba? Pero, ang pangutahan naman, good, asa, pananitan, sikit-sikit kay mong balay, asa pa ba naman pamutang ang balde di ha? Dabe.
1: Kana bang practical nga istorya ba? No, practical nga istorya.
0: Pinakataas nimo mapalit nga balde na po ka balde. Nyang uban asa nimo pamutang na? Kana na po ka balde mo.
1: Kinala ginabutangan ni og taklo ba kay kini ra bang hilas ra ba kay ning mga dinggi kini nimo batog og tubig ba nga kanang
0: hugaw.
1: Ato ginastinaw.
0: Grabe po kahilas ni mga
1: hilaso ni mga kuan
0: mga dinggi.
1: Pamili gig tubig nga limpyo ba?
0: Sa nga klase nga labok Aegis Egypti. Aegis Egypti. Mo ni mga kontra ni Mambet Banson.
1: Mga Ghostbuster, mga Ghostbuster ba? Smoke, kining kuha ni siya, kining sinin lang mo ka. Mosquito buster.
0: Mosquito buster. Bito, huwag mo, mutuman mo anang ingon ni BBM nga magtigo mo tubig, baya, mga katropa, basigway, gamot mo, abot niya sa inyo, chlorine, magamit na na. Butang ilag chlorine para dili, itlogan sa lamok niya. Taklubi, pod. No, taklubi yun ninyo. Kaya, ina nga, no, usaw man ang maka... kuan mo makatigo mog tubig unya simba ko managhas ang dinggi anang panahuna na delikado kay na mga katropa mas makamatay ng dinggi kaysa way tubig
1: matay
0: una unaan ninyo di paminaw sa natos BP Saragab kay wa ta ko nay peligro ko nay dala ni BBM paita po nimo BBM mo
2: XFM katropa
3: mga kababayan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa mga alegasyong nag-uugnay sa akin sa China bilang isang usapin ng national security ay may seryosong implikasyon sa aking seguridad at sa seguridad ng ating bansa. Una, ang pahayag ay lantarang pag-amin na ako bilang vice presidente ay itinuturing ng Marcos administration na isang national security issue. At dahil dyan, binibigyang katwiran ng Malacanang ang paggamit ng buong puwersa ng Estado, kabilang na ang intelligence agencies at law enforcement agencies, na ako ay manmanan, gipitin, at tuluyang pabagsakin sa ngalan ng politika. Pangalawa, malinaw sa pahayag ni Bongbong Marcos na para sa kanya, banta sa seguridad ng Pilipinas ang pakikipagnegosyo sa China. Mayroon itong bahid ng babala sa mga negosyanteng Pilipino na nagnenegosyo sa China. At higit sa lahat, ang pahayag ay tahasang nag-aakusa sa China ng panghihimasok sa internal affairs ng Pilipinas. Bagaman wala itong sapat na katwiran, isa itong mapangahas at mapanganib na hamon sa China. Isang bansang may mahabang kasaysayan ng ugnayan sa Pilipinas. Seryoso ito. At maaaring magkaroon ito ng seryosong epekto sa ating relasyon sa China. Mga kababayan, sa pahayag na ito ay ipinakita ni Bongbong Marcos ang estado ng kanyang pag-iisip at kung hanggang saan niya handang dalhin o hilahin ang ating bansa. Kasabay ng kanyang takot at desperasyong pagtakpan ang maraming isyong kinakaharap natin ngayon. Bigo, si Bongbong Marcos na mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Bigo, si Bongbong Marcos na mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Bigo, si Bongbong Marcos na mapatibay ang ating mga institusyon. Bigo, si Bongbong Marcos na tunay na mapagsilbihan ang mga mamamayan at maprotektahan ang ating mga kabataan laban sa karasan. Desperado si Bongbong Marcos na pagtakpan ang korupsyon sa bansa. Nagpapatuloy pa rin ang questionableng insertions sa national budget ng kanyang mga kaalyado sa politika. Laganap pa rin ang kriminalidad. At nitong kamakailan lamang, munti ka nang makapasok ang tone-toneladang iligal na droga sa Pilipinas. Walang palatandaan na prioridad ni Bongbong Marcos na solusyonan ang mga problemang ito. Gayunpaman, may isa pang seryosong usapin sa likod ng mapanghamong pahayag ni Marcos tungkol sa China. Nais niyang pagtakpan ang kanyang kabiguang maayos natugunan ang territorial dispute sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ang kabiguang ito ay hindi lamang naglalagay sa Pilipinas sa peligro, kundi maaari ring magkaroon ng seryosong epekto sa seguridad at katatagan ng mga bansa sa ASEAN region. Panghuli, nais kong sabihin sa inyo na sa ngayon, wala na tayong aasahan pa sa pamumuno ni Bongbong Marcos, kundi dagdag na pasakit at hirap. At kung nanganganib man ang ating bansa, nanganganib ito sa kamay ni Bongbong Marcos. Mag-ingat po tayo palagi. Shukran.
0: Okay.
2: Bullseye!
0: So, tanaw ni muna katropang Bricks. Delikado naman daw. Sige ko, Nobe.
1: Ang ato nakita, direk karon murag, nanata sa, kung ano, kanabang danger, no?
0: Danger zone.
1: Danger zone? Peligro naman kayo atong presidente daw. Sumala pa sa atong vice-presidente. Tuhod mong mpudgo ni sa iyang pasangil ba nga, kini kuno si Vice President Sara Duterte mo ay highest level sa national security threat. Unsa man kay, nakita ba ninyo mga katrupa nga doon ay hulga nga dala ni bit-bit ni si Vice President Sara Duterte para sa ato atanan? Now, nakita man ko sa kadaghanan karon, no? Ang kinibang wala marisolba nga kaso sa korupsyon. Although dunay mga gipangkulong, pero nag-ingon po ng gikulong ron nga di man ako ang tinuod nga kawatan. Namang itinuod nga kawatan nga naara diha dapita katago o asa ni dapita nga nisuksok no nga kaban. Unya, di apay isyo may kalambigitan sa kamahal sa mga palitunon. Still unresolved ni siya. Walay solusyon nga gitanyag ang ato ang administrasyon karong kasamtangan. Di ay... inflation rate nga misukarap gyud og todo. Wa po ni matagig resolution. Solution ni. Now asa man diri dapita karon makita nato nga kinibang si Sara Duterte no as highest threat o highest level sa national security threat sa Pilipinas. Siguro unta ang ilang ginahimo nining panahon na para nga dili ta mabutang sa alaot o di mapiligro ang ato ang kahimtang ni come forward ni sila ngadto sa balik ni sila dito sa square one inday bungbong ana ba nang istorya ragutta direktarong bi unsa na to pag sulbad ning problema sa mga Pilipino. Kaya ang nakita na to diri ka tropang Arnel, unsaon pagsolusyon, unsaon paggawas nila diha karon sa matag usa nga isyu nila. Giisyuhan nila si Vice President Sara Duterte og corruption. 817 nga undeclared kuno nga 817 million nga undeclared nga kini bang salen. Karon diri pud sa pikas billion gani ni 7.44 billion plunder na gani ni nga kaso. Wa man lagi nagi question. Wa man lagi kisaw ang ato ang administrasyon karon. Okay. Now, base nung tinuod ang sulti ni Vice President Sara Duterte nga nagdala og peligro ang atong presidente natong tanang mga Pilipino. Kay wa man gid niya mahatagig solusyon kining ato ang problema nga giatubang karon, inflation rate, padulong sa mga paliton, mahal man gyud kayo na
0: mahal.
1: Tungod sa inflation nga ni Sarap, no? Mahal ang atong krudo, wa maginihatagig pagitayog solusyon karon. Mahal ang tanan, mahal.
0: Oh,
1: no? Isata ang tanan na presyo.
0: Muring unik ko ano, ni Judilyn Rocamora nga kitang mga naa sa grassroots level mo ay makaluluoy kaayo. Inuod yun ang katropang Bricks.
1: Si Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning sa animo diha, Sir B. Si Ma'am Lovely Colo Cernas, good morning Sir Ariel Arnel. Oh, tinuod nga... animal na way mga alamag. Alamag. Si Ma'am Lia, manalay sa'yo. Ma'am, morning Pads Arnel and Sir Briggs. Salamat ni mo, Ma'am Lia. Ha? Good morning, XFM Davao Katrupa Digital. Chuck Ortiz, mubalik na lang ta sa bukid ani mga sir. Manabla ta.
0: Ayaw, kay lison po kayong kinabuhi dito.
1: Ano bitaw nga magpas-an tag-armas, no? Mas mapay-pas-an lagi na tugdaro lagi. Doon na patay agi. Doon na pa tayo ma-harvest sa unahan. Pero kining balik tagbukid, kung buti mo ipasabot sa tuwang sa kuwang pagsabot magulani kung mubalik tagbukid, mupasan tag-armas mo, makig-away tag-gobyerno. Wa po'y nada na nga makig-away tag-gobyerno. Wa tayo padulungan diha, kamatayan na yun.
0: Mga gani. Pasod lang daw si Largab. Pero nato yung nindot nga report. Ang isa nga kuan karon, no? Isa nga... gikabalakan karong katropang Bricks ba? Di ka kadungog ba nga nasuko ang presidente nga naay musuluray nga siya bo dere sa Pilipinas?
1: Kini po karon ha? Daan ba gilugi ko kagahapon? Ako mananagna, nagyo ko
0: ani. Di ba yung kang Dabaw na Dabaw daw? Dabaw?
1: Kaya, kini po si ko ani, kini po si Representative Paulo Duterte, mas mayo siguro maghimo na lang ni siya o stall katropang Arnel para sa kanibang stall para sa mga mananagna po. Mm. Pinatagnaan man gini sa ang kuyaw ani kung diri na po na sakuha mo mo pasang mo pauli ang pasangil ni Matibay kuno. Ni Matibay.
0: Wajud masipiat yun.
1: Masipiat kay diri man gid pauli sa Dabong isyo may kalabigitan natong eroplano nga nagkargo og 521 kilos nga
0: mitampitamin.
1: Mitampitamin
0: o shabu.
1: Oh, ngagikan dito napita sa Laos.
0: Laos. Wa ka Laos.
1: Hawa dia.
0: Mm. Oh, di asa gi asa gi.
1: Ang problema di ani katrupang Arnilo, di nagunsihan sila bayad sa eroplano, batanawa di na tumbling hinon sila. Hasta kapila naman di gabalik-balik, di hasta kasiyam naman di
0: gabalik-balik. Na. Kanirang isa mga katropa ang katropang Briggs na bulabog. Santo pa nani nakalusot.
1: Kini gid ang kining kahakog gid sa tao katropang Arlino mao gid sa say hinungdan ba nganong mabulabog ni sila ba.
0: Mm.
1: Kay nagunsihan ni sila karon, ikaw bayad anang bayad sa eroplano. Kini pug isa, dili ko mabayad ana, ikaw mabayad ana. Ay dito na bulabog na hinon sila.
0: Mm. Mao gani,
1: di ba? So lagi panahon di ay nga maningil lagi di ang panahon katropang Arnil. O mao ni karon na hibal-an ni sila nga kuan kini bang madakpan lagi di madugay.
0: Mm.
1: So Monica ron nga atubangon na nila og kinsa ning mga tawhana kay medyo mirag muraga hilo man ang ato ang mga taga kuano taga Bureau of Immigration kinsa ning giingon nila nga Pilipino nga involved diha karon nganong may padulong man diri ingon man karon sa padulong na kuno sila dis Davao.
0: Mm.
1: Ang taga PDEA ning ingon nga duna kuno grupo sa Davao nga moy nagahimo ani pastilano.
0: All right. Ah, nangutaw na diri oh nga ready na ba ang balde, Dol? ready na. Time sa mga katropa, ito sa ning dawato ning report kay kinidugay na ning kaso mga kaigsuonan. Oh? Dugay na ning kuan eh, nasulbad na gyud, no? Nakabuot na gyud ang hustisya. Kamatayon sa duha ka babae at sa babaeng nakalutan ang bukog ni adtong 2024 sa Tagum City, hingpit nang nakabot ang hustisya mga katropa. Ano ba ka, no? Maka yung mga nahingpit nang nakabot ang hustisya, na ila na ba? Kung kinsa ang naglubong ani nila o nahimong aniya o ang mamumuno ani. At usayron siya sa kompletong detalyes balita. Katropa mo sa balita, katropang Larsanyol.
2: XFM Report.
4: Katropang Arnel, hingpit nang nakabot ang adugay nang gihandom nga hustisya sa pamilya ni Queenie Grace Arong, 17 anyos kinsa kikatahong na missing ato pang tuig 2020 o nakalutan ang mga bukong ni kilid sa usaka boarding house nga gipuy-an sa gitudlong suspect sa kamatayon sa dalaga ni atong Hulyo 24, 2024 sa barangay Apokona, Tagum City. Magawa lang katropang Arnel na nanawag sa ako ano si ang kani hepe sa Tagum City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Wildimar Tichu yang gikumpirma nga hingpit nang nakabot sa pamilya sa kamatayon sa dalaga, kinihuman ni pakanaog og desisyon ang korte nga guilty beyond a reasonable doubt sa kasong murder ang usa ka alias Jason, usa ka videographer ni adtong October 12, 2026 kagahapon sa buntag. Mahinom naman nga human gisumiti sa Tagum City Police Station ubos sa pagdumala ni Colonel Chu ang ngadto sa korte ang bug-at ng mga ebidensya sa milabay nga tuig gilayang ipagawas og ang korte og Warto Pares batok sa suspect nga giklasifikar usab nga top 1 most wanted person sa Rion 11 kinsa nadakpan matod pa sa lungsod sa Asunsyon pinaagi sa personal sa Asunsyon Municipal Police Station dayon gidala sa BJMP sa Tagum City o gisugdan dayon ang trial. Dugang pa ni Colonel Chu nakobinsi matod pa ang City Prosecutor Office sa mga gisolidong ebidensyang gihuptan sa kapulisan kundi human sa case build up na establishar matod pa ang mga ebidensya nga nagtudlo sa suspect nga si alias Jason kinsa ulahing nga nakauban ni Queenie Grace una kini gikatahong na missing ni atong 2020. Human gibarugan sumala pa sa pipila ka mga testigo nga ang tuwalya nga giputo sa pating lawas o mga bukog sa biktima gipanang iyahan ni Jason. Kahit naman nga gikumpirma usab sa inahan ni Queenie ang tanang personal nga gamit sa biktima nga nakalutan kauban ang mga bukog lakip na ang rubber shoes na sumalata pagbuhay lamang kinang gihatag sa inahan nga to sa anak kung una kini nawala. Gihatag ron sa pagibugato ni Colonel Chu ang pagkabot sa mga hustisya sa kamatayon sa dalaga dili lamang kalampusan sa pamilya kundi kalampusan usab sa Tagum City Police Station o sa komunidad di napakita kini og bukos nga tinguha sa pagsulbad sa mga kaso. Gikan diri sa Tagum City, alam sa Likusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.
2: XFM Report.
0: Salamat katropang Lar, og nasulbad ra gyud ang kasuha. Ayo, mga kaigsoonan. Anyway, doon na ta mga igala, 28 minutos na pasado, alas 9 buntag. Balikan nato ni Katropang Bricks, no? Kay na may imbestigasyon ng PDEA ron. Noong katukuno lagi, murang ikasiyam na yata, no? Ikasiyam nga...
1: Kadaghan na din, ikabalik-balik din padulong sa Pilipinas. Sa
0: Pilipinas?
1: Gikan dito sa... Kinibang Malaysia man ito nagika, no?
0: Pero sa may nakaon nila karon nga naanaman po sa Dabao na ipasangin.
1: Mata. Mama na isulti ni Kuan, ni Congressman Pablo Pulong Duterte. Lamang ko ipadala di Katropang Gab. Nga statement ni... sa wala pa ni nagkuan, ha? Nagpasangil ang PDEA, ha? Nga posible nga maabot gini sa Kuan, eh.
0: Gadi.
1: Niabot gini tinod. Bidabit, tanawan doon ako din Katropang
0: Gab. Sige, tanawan sa akin. Ako, ako sang i...
1: Nakuan ba na ako, napadala ba na ako ni Katropang Gab ang katong kuan, katong Muragwa? Eh, wala siguro, ah. Ako, balikan ako, ah. Kaya parang mapaminaw na ito ning...
0: Basahon saan ako ng mga insider, si Elgin Sirudo, yung siya watching from Abu Dhabi. Good morning.
5: Good morning, boys and girls.
0: Si Rilin Navarro, yung siya puro na lang Dabaw. Okay, nabungog ng tao, gintaon. No? Militon Kadungog, ready na ba ang tanan nga Baldidol? Ako na po pagabuok. Huwag pa. No? Ingon si kining trolls ni BBM nga good job BBM, nahuli ang droga. Na say, good job BBM, trabaho ba nito BBM? Good job BBM. BBM presidente sa Laos? Hawa. Ay. Taka ka lang. Mo ni nakapa

0: wala oh wa ta mo wala pero dili
1: wala pa ka sorting
0: wa ta maingon nga apil siya
1: ang ato lang siya ihang grupo og gigilikayan lang ni karon sa mga taga PIDIA ang istorya nga lambigit ang usa ka Pilipino no kinsa ni Pilipinuhan ni nganong ni ari man hinon Dris Davao kay duna ko ni grupo Dris Davao karon nga involved ani no napuno na lang gyud ang problema ning taga Davao no bahin aning unsa ni katropang Arnel.
0: Oh. Na ready na, ready na. Katrumanggap, commercial sa ka. Okay, para commercial sa ka. O sige. Sa to pagbalik mga igala, ato nang tagapagtagad kanang video gi andam ni Katrumang Brick. Oras ba? Alas 9:31 na.
2: Oras habod garinyo sa Windsor.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: XFM. Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Oy pare! Naunsag ka! Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos! Oh! Bisag asa rabi na maabot imong kamot pare! Oh! Ya, masuko pa yung kagmumaliban! Exciting!
9: Exciting!
0: Oras medyo na tayo, 33 minutos na, pasado alas 9 buntag. Okay na ang video?
10: XFM Katropa.
1: Ilang taon na ito ni Ngatong video, babe? Paminawa na ito si Congressman Paulo Pulong Duterte.
0: Expected na niya.
1: Kinisang interview sa Kwan, sa Head of the Netherlands. Paminawa na ito.
11: Congressman Paulo Pulong Duterte, good afternoon. Kamusta po kayo today, sir?
12: Good hapon, okay man.
11: Sir, kamusta po si PRRD?
12: Kusog mo kaon, okay man niyang kaon. Moto sige, masahe gihapon. Okay man siya, unya, he's praying for the Filipino people and sa Pilipinas na masulbad ang mga problema. Moto yan, sulti.
11: Congressman Pulong, on a different matter, sir.
12: Zoom na po na nimo sa kuilong, ha?
11: Wala. Wala, sir. Sir, on a different matter. Ngayon, sir, it's very obvious na talaga na maraming mga kaalyado ninyo or supporting the Dutertes talagang inahunting or perhaps binibigyan talaga ng problema ng current administration katulad na lang ni Congressman Leandro Leviste kasi lumabas na yung warrant of arrest against sa kanya, sir. What do you have to say to this kind of developments?
12: Kabalo ka, Ben, no? Una sa nanlisod kalaban ang kanang gagamit o droga. Umang kumagsultig kinsa, no? Pero lisod kalaban ang gagamit o droga o kanang tao nga di na gusto munaog sa posisyon nga hadlok o eleksyon. Sakit na sa mga tao nga kanang mga elitista nga nakatilaw og power. So muna problema gyud na siya. Problema sa Pilipino, problema sa Pilipinas kanang unahan ang klaseng tao. Dila na ko gusto sultihon yung pangalan, di mag-init ako ulo. Mura na pagkabalong musulkol sa gusto mag-anay.
11: Sir, on a different matter, meron ngayong na-track na isang aircraft carrying a substance na talagang pwedeng ma-destroy ng tao, sir. I think it is roughly more than 500 kilograms of meth. That is bound to the Philippines or Manila. What is your reaction to this kind of development, sir?
12: Na ako yung mga kaila na yung mga private jet. Na yung mga tulok ko kaila na yung Learjet. Pero wag ko kabalog ila.

0: Habana. Mas gwapo gyud na imbestigahan. Ang kuyo anag mahimo na pud nang ako kay tungod ni Matibay. Di ba mahimo ro gikan karnaping, masig madto na pud na sa ko, believe na gyud kay ko.
1: Sir, what is your reaction sa mga nangyayari?
2: Di ba? Wagi sana na simyat. Oh. Now, sa itong nahibaluan na katropang Arnel, no, sumala sa balita, no, gikan sa Singapore o Malaysia, kini naisikutan ng aeroplano. Mm. Sulod gawas na din sa Pilipinas ning maong aeroplano. Gani, pang walo na unta din siya nga biyahe.
3: Nga biyahe.
2: Gikan sa Singapore, Malaysia, oh, Laos, padulong sa Pilipinas. Manila ang tumbok, ha? Manila, Ninoy Aquino International Airport. Mm. Dito ni motugpa kining naisgutan nga legit. Now, base sa kuan sa impormasyon pang walo na niya nga biyahe.
3: Mm.
2: Oh. Unya dunay mga kuan ba kini ba mga komento sa uban. Ingon si kuano, ingon si Joel Contad, sigurado yung pangpitong biyahe sa Davao ang bagsak. Yan ang lalabas sa NBI report. Ingo po na yun si Lex Oli. Si Etubag dito kay Joel Contad nga, yan ang gagawin na script nila.
3: Yeah, so, nadayoy ko ano na, nadayoy ka ng tao, katropang Bricks, na musumpay, na naman si Gracioso. Na na po'y laing mugawas, anak, katropang Bricks.
2: Na na po'y laing Gracioso nga mugawas.
3: Na na po'y kisa, disgracioso na.
2: Sa bagay, panagna na ni Kuano, before nag-ingon karon ang taga-PDIA nga grupo sa Davao, posible ni nga mo konekta na po ni, mutahi na po ni, nga tos pangalan ni pero Representative Pulong Duterte.
3: Ngayon ba? Ang ngayon ba? Paspas kayo ang paghitabo mga higala, no? Kay ang maong kuan, ang maong balita, unang butos balita katropong Bricks. Ang destination niya is Manila, eh.
2: Mm.
3: Isa lang kaadlaw nalipat lang ta naging Davao na.
2: Di Manila, Davao City naman.
3: Ah, tama di ay no.
2: Lagi. Na na puy bago karon, Laos, Davao City.
3: Laos, Davao City. Lagi. Na na kuno ba ito na nasira na ba ito nga ay pa Manila na itong destination ato.
2: Oh. Nalipat ra kita, tinoy kita, nalipat ra kita kadali.
3: Naka pitok ra tag mga
2: inabliko ba nay na otro ang istorya.
3: Ano man na, no?
2: Imbis nga Manila, there is Davao na. Eh, siyempre, kayo ga, maingon ta karunog Manila, sumpay ana, di man na makumplito kung walay Davao City.
3: Di, o gani, no? Mauna mag inaikuan ron.
2: Ang capital city of the Philippines is Davao na.
3: Eh, pulihan na ganyan ang pangalan sa Philippines.
2: Oo.
3: Pulihan na lang ang pangalan sa Philippines.
2: Pulihan na lang na to, Davao City na.
3: Davao City na.
2: Karon only in the Philippines na gining nahitabuan, itabuan eh, kay...
3: Kano sa mga nanigawas? Kano sa mga nanigawas? Di ba ikaw niingon sa kuana nga naiiroplano? Oh, itanaw na ko to. Ang nanigawala nga balita dito sa ilahan mismo sa katong ilang lugar. No, nga ang destination ko doon ang katropong Bricks, pa Manila. Murumang naka, tagpila o lang tagkadali. Uy, Davao naman di ba ikon? Grabe ni kalaki nila, no?
2: May tapo ni katropang Arnel, human na naman to, gipaipita naman tugbala ang kamot atong Pilipino. Mutugan gini nga, iyan ni Pulong.
3: Oh. Ano gina?
2: Mupugos man gito kay makaihi ka nag tistingay ragog ka.
3: Ipitan kang maismaes?
2: Tistingay ragog ipit ng imong kamot ug bala sa katropang Arnel. Yeah, pislito ni mo.
3: Pislito, sakit kayo na eh.
2: Puti sa kita, mugawas ang tapos ang ihi ni mo. Ang kidney ni mo, tipak. Matipak ang imong kidney.
3: Ingon si Judalyn Rocamora nga Davao City, Laos Davao City, Singapore Davao City, Malaysia Davao City. Cambodia Davao City, kuyawan nas Davao ro no?
2: Sikat na kayo.
3: Sikat na kayong Davao ba?
2: Pasalamat ni si ko ano si Plutty Jack inaasis Davao na puyo sa Davao del Norte kay Davao del Norte Davao City na puni.
3: Ingon si Brian Vincent Birong good morning katropang Arnel ang katropang Bricks. Kung si PRRD ang drugs kani hate ang drugs. Si Ngagba I love drugs. Ama oh. Nakasulod tong droga pila ka kinabuhi madaot. Actually, mao lang to inaharang, no? Hindi tamo ingon nga mao
2: to. Kasulod naman to kay
3: daghanag.
2: Ikaw naman ini ang biyahe.
3: Ikabila?
2: Ikawalo.
3: Nagilaliman mo na.
2: Oh, so sa ito pa, 1 to 7, wala na, daghan na kayo mabangag ani karon.
3: Yan, butang talang, parihagi hapon ka daghan. Pila to? 500
2: kilos. 521
3: kilos. 521 kilos. Umaura gyapon itong kontrabando na kasod.
2: Tistingin ninyo yung mathematics niya o times sa 520 or 500 nilang times 7. Pila.
3: Kumusaler ba? Tagpila man ang siyaburon. Di, yan din nalang.
2: Nila katrobang sa...
3: Para mahuman ng istorya ha. Para mahuman ng istorya katrobang Briggs. Kinis Pulong, Congressman Pulong, nagpa-drug test naman eh.
2: Lain mo siguro. Nagpa-kuha na ganun eh.
3: Hair follicle.
2: Hair follicle
3: test na ganun eh. Lain mahuna-hunaon nga, kung drug lord ni siyang tinuod, lain mahuna-hunaon ng drug lord nga di mo gamit katrobang Briggs.
2: Testing, magina sila.
3: Testing yun na.
2: Pure banigdili.
3: Oh, mutesting yun na.
2: Kaya ko na sa mga movie nga makita na to katrobang Arnil nga testingan yun nila?
3: Oo. Oh, ingani na lang atong usbon. Usbon na to, hair follicle. Oh. Dungan.
2: Oo.
3: Oh. BBM.
2: Sige. BBM. O Pulong Duterte.
3: Oh, BBM o Pulong. Kay hangin mo si Congressman Pulong ang kuyaw ani. O mapaingon na po sa Dabaw.
2: Oh, iapil na lang na to si Basti.
3: Maudyo na hitabo.
2: Basti. Vice President Sara.
3: Oh.
2: Iapil na lang
3: para. Pati itong amigo na to nga kining broadcaster si John Duterte.
2: Iapil to kay delikado ni. Kay anta na mga Duterte. Sarapan daw. Delikado to. John, wait, kung namin na magkakaroon John, kay namang kadadapitas ka gayan, basing nakadungog ka. Bye, pag pa hair political test na lang, bye. Kay murag, tanang Duterte duda na ako, maapil ka, kay tanang Duterte na karoon na pasangin lang eh.
3: Gabi ni kalaki sa gobyerno. Karoon mo nga, kaingon ko ba nga, kining ato ang kita, political animal, magyunta, kay naamagyun na sa definition, may gala sa politics ba, no? Pero kining karoon, may gala nga administrasyon, sobrahan yun ka animal. Eh. Alimad ka na. Naku, kay, alamin na din karoon katong bago lang gibuhian ni Bipisara nga itong pamasangil ni BBM ba? Naku, kay na nga insulto sa China. Oy, nga murag, pasangil lang ni mo ang China nga nang hilabot sa internal matters sa atong nasod. Nagbikil ta diya sa West Philippine Sea.
2: Ako katropang Arnilo, kay giamigo nila ang Chinese. Ilang kuan kanang gi lamano-lamano, kuyog-kuyog ni Madam Lisa Marcos.
3: Oo.
2: Gi amigo lagi nila. Karon ila na pong ginaway. Ano no? Backstabbing
3: ay,
2: ba no?
3: Nako. Sige, alas 9:42 naman ang katropang Briggs sa resulta sa atong mga produkto makauban nato karon ni tabanglangan. Ha, karon si Doc CJ ni Droda kay mo sunod mo murag bunog ni Doc CJ karon. Kay mo programa para pa pud ni siya paghugot. Sige, Doc, mayong morning ni mo, Doc. Ipakita na itong gandang lalaki. Di, saan na si Doc? Saan naman ito si Doc? Mga katropa.
2: Oh, nara.
3: Nara. Oh, okay na, Doc. Kana, klaro na. Madungog binin mo, Doc. Kana ko, no? Sige, katropang Gab, no? Yes. Hello, Doc. May buntag.
2: Murag di.
4: Hello, may buntag diya, sir. Dungo ba ta doon?
3: Loud and clear, no? Loud and clear. Adjust sila gabay gab kay murag kuan. Sige. Doc, karong pizza kuan, karong pizza 18. Once again, good morning. No, welcome sa Bullseye, no? Katropang Arnel o katropang Briggs ni. Karong pizza 18 do natay serbisyong katropa Caravan, no? Diri sa may San Juan Agdao. Unsay mga serbisyo nga atong matunol sa atong mga tigpaminawan anang ug atong mga suking mga tiggamit po sa itong mga produkto. Sa mga atong itunol nila, Dok.
2: Ikatanyag na ito sa
3: ilang. Ikatanyag na ito. No? Ika-offer na ito nila.
4: Ikatanyag sa Yes to Health Clinic. Anyway, good morning. No? Good morning sa itong mga listeners. Alam nyo na sa Bullseye listeners. Sa ato aga yung ihatag ng servisyo anak katropang Sir Arnel, no? Sir Briggs. Okay. Kini ato ang mga libreng servisyo din sa clinic. No? Ilahang tawagan ni expect nila nga naabot na karong pizza 18, so libreng check-up, libreng konsultasyon, no, natanya na naabot tayong mga nutritional therapy, terahertz therapy, no, atong dietary guidelines, no, libre ka na karong Domingo. Unya, pinaka-good news, Sir Arnel, tungod kay nagsabot ta sa atong manager, sa atong head, no, ng Yes to Health. Ang ato ang mga promo din sa mismong Yes to Health Clinic, ato apo nang dagon karong pizza 18.
3: So katong bundle na to, Dok. Katong bundle na to, Dok. Madala to na to sa kuan.
4: Yes po. Mo na yung good news karon kay sa mga muadto, maka-avail gid sila sa ato ang mga bundle promo. Sama na lang sa vitamin C, buy one get one. No, dako kay na nga pabor. Niya sa santon na product na to apagintay mga dagko nga mga kapromo.
3: Okay, so unsa ganito, Dok, no, ang ato ang bundle nga makuha?
4: sa ato ang promo natay bundle 1.
3: Bundle 1 unsa may naa ni?
4: Oh. Ang atong bundle 1 mo ni ang 1000 per box of Santon Plus Gold.
3: Mm.
4: No, so dako kay siya gya discount.
3: Kasi discount
4: sa
3: no?
4: Bundle 2 mo kun. Yes, and then sa bundle 2 is buy 1 get 1 na vitamin C.
3: Buy 1 get 1.
4: Kumuha. Yes, kumuha sila isa ka box automatic. Naipakapin nga isa ka box sa Santon Vitamin C.
3: Mm. Okay, so mo na itong mga... Oh, okay, okay.
2: Ka-avail ka ni, maka-avail ta.
3: Maka-avail, maka-avail, mm. Maka-avail ta na. Yes. Itong mga ating paminawan. Sige.
2: So, kaya yung vitamin C, Doc, no? Maka-kuan man ni, no? Maka-maayo pa po ni alangan ito sa mga bata?
4: Yes po. Ang ato ang vitamin C, very safe siya and very natural ang pagkahimok. Ganit, bisag bata, way problema.
3: Mm.
4: Okay, matikinahanglan niya sa ato ang mga bata karon, no, mga sir, kay para mas muli ko yun ang immune system, labi na kay tingulan na ba?
3: Tingulan ko ganit po, no? Sige, so Doc, kanina lang, no? Unsa ka mahinungdanon, pero very, very brief lang, kaya naparaba kay programa pagsunod in taon. In the future, no? Atuning sabutan, kaya para tandem na taan, eh. unsa ka importante...
4: Dali lang, sir. Ang tinawala lagi, ang inyohang kuan, ang inyohang video, maura ba na?
3: Problema. Unsa ka importante, Doc, ang kining ligon nga immune system ug unsa ang tabang ni Santon Plus kini specific kining dunong makita nimo sa camera kining akong gi makita ba nimo
4: naka-blocks
3: kinsa
4: ko
3: okay lang makita ba kanamo kining at unsa ka dakong tabang ang Santon Plus no kining atong mangustin an malunggay sa atong immune system kana na lang Doc.
4: Dako kay ning ikatabang mga katropa labi na sa atong listeners no tungod kay kinibetaw ang atong immune system mo na atong pinaka hinagiban sa atong lawas mapubri magmadato no basta ligon lang kag immune system why problema ang atong Santon Plus Gold labi na kini atong alisin nga nasa atong Santon Plus Gold dako kay nagikatabang pangpalikon sa atong immune system no duwagan pa jud og nasa mangustin og malunggay. Ikinahanglan kayo na ito kini, dili lamang hataas o antioxidant, hataas kining sustansya para ikinahanglan sa kinatibukang kalihukan sa panglawas, sila binasa atong immune system. Kaya kung kulang manggutag sustansya si Sir Arnel, muluya po na ito ang immune system. Mawagin na ang tinood. Maunay kanindot sa ito ang Santon Plus Gold, dili lamang sa mga balatian, kundi pampaligon po siya ang immune system tungod kay saga naman kini og sustansya.
3: Okay.
4: Mag- so... Salamat.
3: Oh, salamat kayo. So again no, Doc, kita-kits ta pohon karong pizza 18.
2: Domingo ka nang adlaw.
3: Salamat Doc ug maayong buntag niya.
4: Thank you.
3: Welcome sa kuan no, another ano program na pod nato. Unya adto lang sabutan, pagkahuman nimo unya alang sa ato ang kuan kining tandem na pohon. Thank you.
2: Salamat nimo Doc.
4: Thank you, guys.
3: Okay, salamat. Right.
2: Si Doc CJ Nidruda, ang naturopathic doctor sa Yes to Health.
3: Confirm na itong katropang breaks nga ang unsa itong promos clinic,
2: bundle 1,
3: madala dito sa...
2: Madala dito sa Binyo.
3: Yes, mo na yung pinakadapes diha mga...
2: So, katropa. Ang giyon ni Doc CJ, pag once nga magpalit, ang bundle 1, pag once nga mupalit ka o isa ka premium D3, ascorbic acid, nga vitamin C may naa kay pakapin nga usa
3: daba ang katong promo sa Santon Gold capsule is 1000 na lang
2: 1000 na lang
3: ang 1, isa ka box
2: dati
3: pila na tukas butika 18 na
2: o 1800
3: 1800 or depende sa butika.
2: No, pero naman, 1,000 na lang, no?
3: 1,000 na lang.
2: 1,000 na lang.
3: Dako na kayo nangatabang, mga katropa. So, muna yung mga patikim pa lang sa mga posible ninyong makuha ng mga kaayuhan, mga promo, no, nga atong itunol ka ninyo sa ato ang servisyong katropa karaban. Karoon na ng Domingo, katropang Bricks. Alas 7 es buntag, taman, alauna sa hapon.
2: Parang nga doon na po may time nga makasuroy-suroy sa inyong pamilya karong adlaw ng Domingo. But before mo magsuroy-suroy, uman siguro niyo simba or sayo baka mo simba, first mass.
3: Pwede ganing hapon na mo simba?
2: sa mga Katoliko, no? Mm. Pwedeng
3: hapon.
2: Alas 5 buntag magsimba mo.
3: Pwede po. First mass, no?
2: Sa hapon, pwede po. Mm. Okay, alam na man tamo undang.
3: Usually hapon ka trabang bris kang ngana na sila manimbag hapon kay dala man gud na panihapon sa pamilya.
2: Oh, dala na dito magkuha na pod, diretso na pug mall.
3: Diretso na pug mall, yung gigkag San Pedro, ato magmanihapon ang together with the family. No, ato ginang bansayon kanunay kanang manihapon kauban ang tibuok pamilya. Labi na kita nga di na maginato makuan nga kada dapat kada kaon na ah. Kay gumikas ka busy na to, magunta nagpundos balay. Manggunta nag naaratas palibot nagtuyok-tuyok naman na narabaho man ta, pero at least once a week no makauban gyud nato ang tibuok pamilya mga katropa. So okay na
2: ato lang diri karon nga once in your life lang niha. Kinibang bonus nga gihatag karon sa Yes to Health ug sa XFM.
3: Tinuod mas barat, barato kayo gyud ang hatag.
2: Barato ra kayo. Kay so, sa regular ba nga premium ani presyo ani 1,800 ang usa ka box.
3: Usa ka box.
2: Oh, sa katubang
3: sa gold.
2: Sa gold. Gold, no? Karon na 1,000 na lang.
3: Oh.
2: Oh, nya makonsumo ni mo na i sobra pa sa kasi sa kabulan. No, kay 100 kuan man ni. 100 capsules.
3: 100 so, 3 months sa siya. Oh. Kumbaga, 3 so, months kapin.
2: Kung 3 months.
3: Kung kuan lang ka tag isa lang ka kapsula sa kada adlaw, 3 months ni mo na magamit.
2: At least to na say 1 capsule a day, pais na. Na oh. Doon na ni panagang ato ang lawas di katropang Arnel.
3: All right, katropang Bris, no?
2: Wala man po tayo oras mga kaigsunan, hantud na pud ugma puhon sa ngalan sa kinatibuang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas kini inyong katropa sa kanginan Bricks Flores. Magbili nako sa kaming buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines.
3: Bullseye. Bullseye. Si Mardi Flores, imo siguro ninyo parente katropang Bris sa Sinawilan Matanaw. Nagtanaw daw karon. Salamat kay inyo diha. O si Nestor Huaculan diha sa may Sambuanga. Mga katropa sa kanon subs kinatibukang pwersa sa XFM Davao Region, XFM 89.1. 89.1 Katropa Davao. O gyud mo sa may gala XFM 107.1 Katropa Tagum City. Lamay ang buntag ninyo tanan diha. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Musunod karon taod-taod ang programa ni Doc CJ Nidroda ang Secrets of Health mga kaigsuunan. May buntag, dalay gud ang Dios. God bless us all mga katropa.

0: Wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mangko sina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santhrone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana ko og ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santhrone Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santhrone Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santhrone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santhrone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhrone Plus Coffee Mix.
3: Santhrone Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, nagkakitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhrone Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
3: Santhrone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No.
3: Santhrone Plus Herbal Oil.
1: Ang kape na may Santhrone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Neil Canyero. Taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuhan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santhrone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw. Jubertenison, tagamatan.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santhrone Plus Herbal Soap.
8: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santhrone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santhrone Plus Herbal Soap. Gamit na! Santhrone Plus Herbal Soap.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Welcome mga katropa nining atong programa The Secret of Health ang maing adlaw nga naka ninyo. Ani ana sa inyong health consultant si Jenny Druda. Inyong mangkauban sa gihapon alang gayud sa paghatod kaninyo sa usa ka katuyuan. Ug sa katumong mao gyud ang paghatod og impormasyon alang sa pagkahimsog og pagkapiskay niining atong lawas. Welcome asa mga karon nga lugar. Tungod kay live na usab ang atong programa karon mga katropa. Dinis sa gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting and Network. Ilabi na dinis sa 89.1 XFM Davao. Kamusta kamo din na? Og maayong buntag. Ako nagapang hinaot mga katropa hanga din ana kamo karon sa kahimsog kapiskay sa panglawas samtang nagapapinaw nining atong programa mga katropa. Live usab kita karon. No, sa 107.1 XFM Tagum. Oh my adlaw and happy listening nga mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong edisyon ini atong programa The Secret of Health. And unya no, ato na usab kita pagtun sa gihapon. May tungod gayud nining atong mga balatian sa unsa nato kini matuldukan pinaagi sa herbal o natural mga katropa. Kamusta kamong tanan din ha? No, nining atong programang The Secret of Health mga katropa. Diin sa mga nagapaminaw, labi na sa atong mga avid listeners, welcome po ha. And then syempre, ubani ako ninyo mga katropa, nining atong programa, tungod kay pila namang kini ka minuto, no? 30 minutos lamang atong panaguban-uban. Busa sa mga naminaw din ha, ubani ko ninyo. If you have a concerns and a question, so welcome ka mo muuban, nining atong programa, pinaagis pagpadala sa inyo ha mga mensahe. No? Sa ato aga yung text line number na 0909-17-62844. Usbon ko ha, ito ang text line number 0909-17-62844. Okay, welcome ka mong tanan, no? Mupadala sa inyo ang mga mensahe. Okay, ito ang hatagan o pagtagad ang mga katropagani. No, sa mga nagtanaw karon sa ito ang Facebook Live. No, happy watching and viewing mga katropa. Dito mo mailhan kung kinsa may nananaw. Para mailhan tamo hala pag-comment mo din ha. Okay, ato ang basahon mga katropa. But anyway, happy watching and viewing po mga katropa ha. And sa mga gusto pa mutanaw sa ato ang live, pwede ninyo bisitahon ang ato aga yung XFM Facebook page. No, i-search lamang sa inyo ang XFM Facebook app mga katropa, ang XFM Davao Katropa Digital. No, og live usab no sa XFM 107.1 na Tagum. Makita ninyo karon live ang ato aga yung programa and pwede usab kamo din ha mo comment if you have a concerns no regarding kayo da sa ato ang panglawas sa mga katropa. Ang programa The Secret of Health ayo kalimot sa gapon na kinihatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center nationwide. Kauban ang atong mga produkto sa gapon mga katropa, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3, o gato ang mga lamian o healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, no? And the Santon Plus Coffee Mix mga katropa, Premium D3 Coffee Mix. O kung ikaw adunay problema sa mata, inigayod ang ato ang Vision X Plus nga din usa sa produkto sa Yes to Health no nga din kito is paghimo alang gayod sa so may mga problema sa mata o gabuot ang maproteksyonan ng ilahang mata. Vision X Plus gayod ang mga katropa. Alang sa ato mga kalalakinan na syempre anausab ang ato ang supplement for men ng ato ang turbo mga katropa. Kiring tanan, available has na ng butikang adol sa inyong lugar and available usab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kini ato ang mga produkto labi na kay no ana tawag niini hapit na mahinapos ning tuiga mga katropa. Mas maayo maka-avail ta sa ato agayo mga promo. Gani gisigutan nato na ganina no tungod kay gihimo man tangkes sa programa sa Bullseye ni Sir Arnel Cortez ug Sir Brex. Anyway, itong ipahinom doon sa tanan, dili lamang sa mga muadto o mutambong ha, karoga yung pizza di 8 mga, 18 mga katropa. Sa tanan, nga diin muadto kayo sa atuang Yes to Health Clinic, no, pwede ka mo maka-avail kayo sa atuang mga raffle promo and a bigger discount. Ilabi na sa atuang mga bundle promo mga katropa ha. Ado na kita yung mga dagko nga mga discount sa mga prices sa tanang produkto kayo sa Yes to Health mga katropa. Ilabi na sa atuang gayong Santon Plus Gold and the Santon Vitamin C. O niya, kung ato na lamang mo sa atong Yastro Health Clinic, ay kalimot magpa-check up na lamang po, no? Kalibre raman ni ato ang check up, good? Wa mo'y problema ho nini mga katropa, hilabi na kung dool raman mo mismo sa atong Yastro Health Clinic, o ay na mo paglangan di ha. Bisita ha ang Yastro Health Clinic ha, tungod ka aduna kita'y libreng health check up at consultation. Aduna pag kita'y libreng dietary guidelines, libreng nutritional therapy and terahertz therapy. Kini terahertz therapy, nindot kayo kini, no? Alang sa atong mga katropa, hilabi na adunay mga gipambati din na silang mga lutahan, silang hawak, silang mga bukton, no? Silang likod. Ato ka ni mo Yastro Health Clinic, ato ang i-blow gamit ng ato ang terahertz therapy instantly. Diba kay makafeel mo gayod o relieve mga katropa, okay? And good news, tungod kay libre ka na, no, nga pwede ninyong masanyatian sa diyang kamugay mo bisita sa ato ang Yastro Health Clinic. And syempre, para po makasuway sa ato agayong mga pagpanambal, no? Doon natin mga specific combination of herbal medicine, doon natin specific program, depende kung unsa gayon ninyong mga problema sa panglawas. Sa diyang ato ang may sayran, gamit gayod ang atong pamaagi sa health check-up nga iridology, no? Nga diin atong may sayran kung unsa gayon mga kinahanglan, hatagan o pagtagad, doon natin mga specific combination, no? Of herbal medicine and specific program na ito ausap ipa-undergo sa inyo mga katropa 3 to 4 weeks, no? Pinakadugay mga katropa, and by God's grace, no, I'm pretty sure na makaangkon dyan mo o kanindot, no, sa paminaw ang mga katropa. Gani, aniya ang testimonya inyuhang paminawan karon mga katropa, no? Si Sir Richard, no, Rivero, mga katropa nga diin adunay gipamati sa kalawasan, no, usab kini ka avid listener ng XFM. Og ihang nadungog nga din aduna tay libreng check up atong paminawan tungod kay nibisita siya sa atong Yastro Health Clinic mga katropa, ni suway sa atong pagpanambal. Atong paminawan ang testimonya ni Sir Richard Rivero na nakaangkon og kayuhan sa dihang ni suway sa pagpanambal sa Yastro Health and Naturopathic Clinic. Mayang adlaw like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, sir?
1: Talonan Tikinyo.
0: Bago ka ni ato din ni sir sa ato ang Yastro Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Ang number one yung atong gukul nako sa akong kwandre, ilok.
0: Ilok?
1: Mm-hmm. Nako kayo, ananaw. Nga, yung problema nako kay...
0: Nervous po?
1: Trangkasoon nako, nga human. Nervous, grabe yun.
0: Galipong-lipong po ka ito, sir.
1: Galipong-lipong ko.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yastro Health, sir. Kumusta imong paminaw?
1: Buti nyo, okay na yun kayo, naayon ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na?
1: Oh, wala na, wala na yun. Hindi, wala na.
0: Pila kaadlaw?
1: Mga 5 days pa lang, higit mo pag-inom.
0: Mm-hmm.
1: Nakita nyo na kung ako, 4 days o 5 days, kita nyo na kung ni-use na gitya.
0: Ni-use?
1: Oh, kita nyo na kung ako, nagi-review yun.
0: Wow, unya, human sa 15 kaadlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
1: Pag-abot, wapay mga, wala na, wapay 15 kaadlaw, wala na. Wala, hiyos na dyan kayo.
0: Wala, so nawala na
1: yun. Anto, pag-abot 15 days, wala na yun.
0: Wala, good. Wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Wala na.
0: Wala na po, lipong-lipong, wala na, sir.
1: Wala.
0: Wow. Unsa'y maingon ni mo, sir, sa Yes to Health, o gilagi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Oo, wala na. Nabiruan niyo, pasalamat sa Ginoo nga, kwan.
0: Amen.
1: Kwagi, kwanang tagkwa mo niya. Kay doktor po. Kay mga dok, salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Naulit, naayo dyan po.
0: Ayan.
1: Nakuha-kuhan, sakit.
0: So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
1: Katalunan, Pekinyo.
0: Davao
1: City, oh. Ayan.
0: Dagang salamat, and dalay ko natin.
1: Salamat.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jules, sakit o kapoy, sige, ako lawas. Wala d'yo ilan ni Iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tamban, pero wala d'yo epekto. Gani, nagpasalamat d'yo ko sa nagpumandar na ko amin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulok adlaw, nabati d'yo na ko ang pag-addict sa akong lawas.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: kita mga katropan ining atong programa The Secret of Health and sa gyapon ninyo makauban your health consultant si CJ Nedruda and welcome ha, sa mga bagong abot din ha mga katropa o pwede pa kamo muhabol if you have concerns and questions so pwede kamo padala sa inyong mga mensahe no sa ato aga yung text line number na 0909-1762844. Sir Richard Rivero, inyong nadungog mga katropa, no? Dita mag-asawa, no? Labi na ako tungod kay inibitong imuhang madungog ang iyahang testimonya. Makaing kag genuine kaayo sa diyang siya nagsulti ni Ana. Tungod galigay ko, no? So mga nagatanaw sa ato ang Facebook Live, makita man ninyo na ang diin na live dyan nato siyang interview. No? Wala gipang basa din ha, kundi iyahagid ng mga pinulungan. Agin ng dawag ani testimonya gina mga katropa at in nalipay jud sa tungod kay nakaangkon gyud siya kayuhan gani kasadyan ni suo nato siya sa atong clinic kaya ang pinaka problema ani naay bukol ang iyang ilukan paglisod siya tulog no naay paglipong-lipong pero ang pinaka kuan gyud niya kay naay ni bukol na sa iyang ilukan pila na daw to ka bulan pero ni suo sa atong pagpanambal no gani uban staban sa atong buhing ginon tanawa na dungog ninyo sumala pa kay Richard Rivero upat or lima pa lang kaadlaw hinay-hinay nagkakuyos ang bukol sa iyahang ilukan no o gani ato ang gisubay wa pa nahuman ang gitawag nato ang 15 kaadlaw wala na jud daw no okay na kayo nindot na daw kayo ang iyahang paminaw dili ila ang problema sa iyang ilukan yang pagtulog nindot na po daw kayo no maunang nalipay pud ta tungod kay lagi natabangan nato si Sir Richard Rivero busa iyang gawag ang tanan na if you have a health problem no unsa man ang mga problema din as panglawas ay mo kaikog ay mo kaulaw bisitaha ang Yes to Health Clinic no may budget man or wala ayaw ka na problemahan no tungod kay kini ato ang mga serbisyo libre kini mga katropa pero kung aduna may dugang igong budget hindi mas maayo para maka-undergo og medication but usbon ko bisan pag way budget way problema tungod kay kini atong serbisyo ang ato kini ang pinaka purpose para gayud makatabang nining atong mga katropa nga di na basta adunay problema gayud sa gitawag na to gapanglawas okay aduna kitay duha ka branches mga katropa dinhi gayud sa Davao region kung kamo mga taga Davao ana kita sa Cellpole building door number 3 no narata sa GSIS Heights mga katropa at bangtas sa Kawain Drive no Bantay Bata Matina Davao City tapad sa Tagum Cooperative mauna nakabutan din ha ang atoang Yes to Health Clinic ang mga katropa abrido ka na matag Domingo hangtod Bernes alas sa 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon unya ang schedule sa atong check up dinhi sa Davao matag adlawng Lunes o adlawng Martes mauna atong schedule ha unya sa Tagum ang atoang address anaapod ta sa M Central Building door number 8 sa first floor ta mga katropa sa Ganti Road Magugpo is mga katropa tapad rata sa Mr. DIY Public Market inyuhan na makita mga katropa no? Narata mismo sa highway dali na kayo nyo na malocate ha? Abrido sa Gapon Domingo hantod Bernes alas 7 sa buntag hantod alas 8 sus gabi eh. Mas dugay ang atong oras din sa Tagum kay tungod kay duna pud tay pharmacy and grocery essentials no kompleto na ang ato ang Tagum branch mga katropa unya ang atong schedule for checkup and consultation no sa mga taga Tagum is every Wednesday, Thursday and Friday kauban usab ang adlaw nga Domingo mga katropa okay so kita kids ta ha sa ato ang gayong Yes to Health Clinic ay labi na sa mga nagaplano din na nga din magpa-check up ayaw magkaikog o ayaw paglangan na bisita ha para mag-uban-uban tanga matuldukan ng inyong problema sa panglawas ato ta sa ato ang gamay nga health information kagahapon atong gitunan mahitungod kayo dining gitawag na to arthritis and particularly atong naisgutan nining gitawag na to osteoarthritis mga katropa nining atong gamay pagtuon unsaon ato kini matabangan ma-manage no kini gayong gitawag na to nga osteoarthritis yung pinaka-common nga classes arthritis nining atong panahon mga katropa saon nato unsay angay natong buhaton dok para ma-manage kining gitawag nato nga osteoarthritis sumala sa pagtuon sa ato mga eksperto dunay tulog kabutang kinahanglan dapat no hatagan o pagtagad in order to manage the osteoarthritis condition no number one, kinahanglan mag-focus ta sa pagbawas sa pain no kapag arthritis ka na maginay sakit mga katropa so ang pinaka-focus to reduce the joint pain and then ikaduha ma-maintain nato og ma-improve no, ang joint mobility kay kasagaran man gud sa may mga osteoarthritis, maglihok ni sila murag mga robot. Ano kay sakit man kay na ilihok, so usa na sa atong hatagan og pagtagad. Now, ang pinakaimportante pang tulo, atong mapahinay kini gayong progreso niini nga sakit. Okay, ko imuha na mapasagdan mga katropa, no, nagsugod nagka-damage ang imuhang which is normally nagka-daot na, na-damage na ang imuhang cartilage. Kundi nimo na hatagan no pagtagad, mas musamot gina pila ka bulan or tuig mga katropa, but masabot magkadugay, mas musamot gid ang kondisyon gitawag nato nga arthritis. Mao nang kinahanglan aduna tay management baga may mahitungod gayud ni ana, no? So kung atong isa-isahon, adunay mga simple tips and strategies nga pwede ninyong himuon. No, hilabi na sa mga katropa nato din ha, din aduna gayuya gitawag nato nga osteoarthritis. Number one, ang pinakatambag sa ato mga eksperto kini nga tailored exercise. Dili pasabot nga naa kay arthritis, sige na lang kaglingkod din ha, sige higda kay lagi sakit ilihok. Pero sumala pa sa ato mga eksperto, gikinahanglan di ay kining gitawag na to tailored exercise. Dili pod gikinahanglan nga grabe naging alsa-alsa din ha, grabe na yung dagan-dagan din ha. Bisan pag a light exercise, no, kana gayo gikinahanglan na para lamang mapalihok ang ato ang mga kabukan. No, kini ato ang mga lutahan mga katropa. Gani mas maayo ato ang ehersisyo, naka-focus gayud sa kining mga muscles nga nagpalibot sa ato ang mga lutahan, no, sama sa atong tuhod, no, sama sa atong hawak, naman yung mga muscles nga nagpalibot din ha. Mao nay gikinahanglan mag-focus tag mga exercise para diha nga mga muscle. Unsay nga mga exercise particularly number one, kining mga aerobic exercise or activities, no, kining paglangoy o pagbike, kung nakay bike, kung maglisod man kaglangoy kay labi naglayog dagat, kunya kuwa pug kay bike, ahala paglakaw na lang, no, kining walking mga katropa, usapon na sa aerobic activities which is very helpful, no, sa mga katropa nga din adunay gitawag na tug osteoarthritis. Pangduha, weight management. Kung doon na nanggani kay osteoarthritis, ati man na ang imuhang timbang. Kaya kung sobra ka sa timbang, mas mabugatan ang imuha gayong mga lutahan ang mga katropa. No, maunay pinakatambag sa ato ang mga eksperto. Mind, body, and supportive therapies. Doon ay mga therapies nga dako kay ikatabang. No, kung kabalo mo mag-gitawag na tug Tai Chi and Yoga, kabalo mo ni ana mag-execute, mas maayo kay dako po kay nang ikatabang, no, focus na sa mga gitawag na tug flexibility, no, sa lawas sa mga katropa and sa stretching, no, pero kung di mo kabalo ana, bahalag dito na lang ta sa gitawag na tug massage therapy. Kining hilot mga katropa, pag ampig rapod mo ha, labi na kung ang mumasad sa inyo ha, dipod kabalo na mas noon mas mabalian noon yung magkaproblema og samot, no. Kung ato mong tagong branch na to sa Used to Health, an atay home service nga massage mga katropa with stembat and bentusa na siya. Okay, na nakanindot, no, sa mga tagong rapod na tungod kay Dennis Davao, murag wala patay makontakt din hing pwede mag home service. Pero sa tagom na atay inana mga katropa, pwede mo maato sa atong Yes to Health Clinic para gayod maka-avail, no, sa atong home service massage, stem bath, and the bintusa mga katropa. No? Now, how about the diet? Take note ha, sa may mga arthritis, dakong importansya kining gitawag na itong pagkaon. Doon ay mga pagkaon, sumala sa atong mga eksperto nga din kung kini atong kaonon, dako kayo ikatabang para gayon ma-manage, no, kini gayong osteoarthritis. Number one, piliya ang mga pagkaon nga sagana sa omega-3 fatty acids. No, kay kining omega-3 fatty acids, dako kayo nag-ikatabang, number one, for the blood circulation and especially to the health of our joints and the cartilage mga katropa. Unsa ang mga pagkaon particular, ang ako ang pinaka-recommend, no, kining mga flax seeds, mga chia seeds, sagana na siya og omega-3 fatty acids. Kung ang imuhang arthritis dili gout, dili gitawag na tog rheumatoid arthritis, pwede ka sa mga salmons, mga tuna, okay, sagana man na og omega-3 fatty acids. Pero lagi kung aduna pug kay gout, dili na kun ang ma-recommend ng mga isda mga katropa. Bisan pa man hataas ka ng omega-3 fatty acids, tungod kay hataas po na siya og purine, no, nga din taas po na og acid, eh di mo samot, no, nang imuhang gout, no. O di dito lang ta sa chia seeds og flax seed, kinibitang Santon Plus Gold Coffee Mix, sagana na siya og chia seeds mga katropa, ha. Unya, napoy mga extra virgin oil, no, labi na sa ato ang virgin coconut oil mga katropa, ang ato ang premium D3 The best kayo na mga katropa, ha? Aduna siya'y oleocanthal properties. No, nga din, usay ka anti-inflammatory effect mga katropa para gayud sa ato ang gitawag nga joint pain. Kumatutag mga prutas, kini mga berries, mga cherries, mga strawberries mga katropa. Dako kayo nagikatabang ha tungod kay kini hataas gayud ang antioxidant properties. Ang pinaka-common nga pagkaon nga din sa gana o sustansya nga din dako kag ikatabang may tungod sa atong arthritis. Of course, kinigayong mga lagot mo, na? Mga gulay, mga dahon-dahon, mga katropa. Kabalo ba mo nga kining mga dahon-dahon? Aduna na siya'y gitawag na itong sulforaphane. No, ang sulforaphane mga katropa usay ka-active antioxidant. Nga mutabang gayud mga katropa para ihang babagan kadtong enzymes nga din mo'y nagaguba diha gayud sa ato ang cartilage sa ato ang mga lutahan. So dali nga pagkasulting, kumukaon kag mga gulay, mga broccoli, mga kale, saluyot, alugbati, no? Sa panadin ha, mga repulyo, mga labi na kung nakay pampalit og celery. Dako kay nagikatabang mga katropa para gayud maproteksyonan ang imuha gayong gitawag na tong cartilage. Of course, no, ang mga gulay, mga green na leafy vegetables, sagana usab kana og gitawag na tong magnesium. And it is very important para gayud sa ato ang mga kabukugan mga katropa. Garlic and onions. Perting lami ah. Habas kinsay hilig mo kaon din og mga ahos og bumbay. Ang ahos mga katropa dako kay gikatabang mahitungod gayud sa may mga gitawag na tog osteoarthritis, no? O, gani ang ahos usa na sa gitawag na tog compound sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. And of course, don't forget hydration and prioritize sleep. Pag inom pirmi og tubig unya, pagtulog pirmi sa kagabihon, dako kay nagikatabang para gayud matabangan kining kondisyon nga gitawag nato nga osteoarthritis. Mga pagkaon nga dapat likayan, likayay kini mga added sugars, mga unnatural sugars, mga carbohydrates, na? And then mga tambok, na? Mga mantikaon, likayay sa naunya. Kung gahilig kag mo inom og mga ilim nun, ayaw sa undangisan ang mga katropa. Okay, dako po nag-ikahatag nga pagkadaot gayon sa ato ang cartilage, sa ato ang lawas. Now last, ayaw kalimot pag-inom sa ato ang Santon Plus Go Herbal Capsule. No? Dako kayo nag-ikatabang mga katropa, ha? No? Sa Santon, sa Alisin, pag yun na siya yung Picocyanin, kaliin ka na nga mga antioxidant, gihimo gina, gibutang ginato na sa ato ang Santon Plus Gold para gayod, matabangan o matuldukan kining ato ang mga arthritis ng mga problema mga katropa. No? Pusa sa may mga arthritis din ha, ang pinaka-purpose gayod nining atong mga produkto para gayod mapahinay ang progreso nga pagkadaot gayod sa cartilage diha sa ato ang mga lutahan. And by God's grace, sa kadugay ga ininom sa atong mga produkto, hilabi nag makabisita ka sa atong Yes to Heart Clinic, makaangkon ka gayod og kaayuhan. No? Because sa ato ang pamaagi, o sa atong stand, as a naturopath practitioner, we believe, adunay kaayuhan, no? Basta nasayod rin ta kung sa'y angay buhaton.

Nagatanaw sa atong Facebook Live. Tomorrow, same time and same station. No? And kita-kitsa, karong gayong pizza 18, mga katropa, sa anniversary gayon ng XFM Davao. Makita-kita ta din na gayon sa Barangay Agdao. No? Tungod kay kauban kita o makiguban kita sa tibok team ng XFM para gayon sa servisyong katropa caravana. Dagan salamat! Kining gayon ang inyong health consultant, si Jenny Druda. Kadunay mag-aingon og magapahinumdum ang pingi ang imong lawas og ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.

0: Anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: sa kuno nagamay nang ako ang microphone no diha kana. Hello, good morning Philippines and hello world. Sa tanang mga laminas, Kabisayan ug Mindanao. Happy happy happy happy morning na tanan mga katroma. Mga katropa! Yes, ang inyong obos, kaigalas, kanginan, ang usas sa mga bigatla dito sa XFM. My name is Master Inday Tanini.
1: Good morning, boys and girls.
0: Hello, Bong. Ikaw, Bong, gara na kapay, gara na kapitaka lang kap... Basing palitan na kagdang, namamalit para mamigkuan, Bong, mga balde, Bong, dagahan kayo. Isapot ako ni mo, Bong, but anyway, no, dito masapot-sapot kayo, nakainom ba yung tao ka, Santon plus Kobe Mix, no? So, anian ako, kauban ka rin ulit lang, gikan dito sa La Pilipina, Tagum City, bago rin nagdakop o ganang kasili, anian na si Maring Erica.
2: Hi, kamusta? Kamusta mga Maring? Kamusta nga to ang mga tapay-tapay?
0: Ha, mga pamitay na to ni ha?
2: Kaya kami diri ang mga ingalan sa to ang programa kini ang Kung Ako Ikaw.
0: Uh-huh.
2: Healthy kayo niya mga tapay-tapay diri ang kanang sa to nag-gabayulit na ni pero... pwede rin maghapon niya.
0: Hapit na niya, nakawasing na niya, giwasingan na naman niya mong tapay-tapay. So wala na yung kurat, no? Di na madlock ang mga...
2: Hindi kuha na niya sa ginisa na niya sa
0: iyan. Ginisa na mo ang kuhaan, gigamitan na mo karburandum.
2: Insa na?
0: Kanang bairan bang?
2: Bairan?
0: Mga bairan bang? Karburandum, may tawag ko naman sa mga sa Puerto Rico, Negros Oriental, oi.
2: Lahat may tawag sa mga na, kay kuhaan man, kanang bairan gapon.
0: Bairan gapon?
2: But anyway, mga higala, alas 10:42 ng atong oras, mga higala, welcome ka mong tanan sa Tibuok, Mindanao o Visayas.
0: Yes!
2: Sa ato ang pinakadidling programa, dilit lang diri sa Mindanao, pero lakip sab sa Visayas.
0: Sa Visayas, hindi ba sa basta? Gini ang, kung ako, ikaw, kung sa mga bayot pala siya maring, kay ko na, kung sukaw, sukins.
2: Siyempre, kaoban mga higala, kining mga Gabi Group of Company.
0: Mga Gabi? Saan Gabi?
2: Gabi Nakla.
0: Kada ko bungot sa ito
2: eh. Ayun mo. Siyempre, bago na ito ang kuanon, gawa naman si Daria.
0: Wala si Daria, kuanon man ito. Kuanon siya.
2: Wala na girin niyo sa sec.
0: Wala na sa girin.
2: Ang kuanon ito ang ito ang pangahan sa ito ang business.
0: Wala na mo ang mong agi. Kuanon ito siya kay wala na. Yagi kuaga, yung share capital. Yagi kuan niya, yagi pull out tanan.
2: So, pagkuhay pa lang, giaprobahan sa sec. Kini ito ang bagong pangahan nga, PBB.
0: O sa PBB?
2: Pabayot-bayot.
0: Nailangit ka ay.
2: Ako si Maring Inda Erika Deligwapa Lilimistay sa apan di makumpiyansaan tungod kay mangunay og silingan.
0: Yes, kanin inyong obos kay galas kanginan ang inyong lingkod nga sigirang permenting gabarog malalain Master Inday Tanini.
2: Good morning mga Maring sa mga kanamati karon diri sa Dakbayan sa Mati.
0: Yes, sa XFM Mati City.
2: Mga kanamati sa karon diri sa probinsya sa Bukidnon.
0: Aba, nandiyan si Michael Whitechadwell Ricamo ang membro sa DPWA si Rostom Villafranca.
2: Sa na siya?
0: Nakugpuson, why hawak? Di na ito, ino na ito SM diya kay mga kwanta diya, masunog tang.
2: Kuna na siya, kanang, masama sa kanang membro o kanang kuna
0: membro
2: siya,
0: lang, sa membro. Sa DPWA. DPWA.
2: Og diri sa mga maring ato ang kawala, mabati sa ta karon diri ang mga igala. Og good morning sa mga namati karon diri sa mga taga San Fran.
0: Yes, labi na gina ang atong outgoing patient niya. Wala na si Maring Ray Alinton. Ang kakaoban niya si
3: Junji Libria.
2: O saan sila mga, kung ano sila mga personal sa, kanina ka sa DPWA, magkaroon sa DO8.
0: DO8 sa mga taga DO8. Si Junji Libria. Ang importante,
2: ala,
0: walay, angol.
2: Siyempre, good morning sa mga maring. Kay kapiti-piti po na ito ang signal karon diri sa General Santos City.
0: Yes, nabinagyan niya ang atong pinaka-gusgan o pinaka-gwapa. Walay lain ang kabats ni Lala Montilibano o ni Lampil Kuwangko o ni Ana Marie Gutierrez o ni Arce Emmanuel.
2: Arce Munoz.
0: Arce Emmanuel. Manis na kaoban ni Pipsi Baloma. Walay lain si Ate Evelyn Sabasahe.
2: Go Evelyn! Ang siyempre sa mga maring, kapiti-piti pa na ito ang signal karon diri sa XFM Pagadian!
0: Alam nila kaya itong amigo niya, wala lang ino, si itong amigo niya, si Stanley Duhinyasa! Okay, siyempre din ito pambitin diyan sa XFM Phil. Sa XFM Phil.
2: Mapuan na punta ma do sa mga Phil.
0: Sa XFM Phil wala lang ang ato ay very beautiful nga friend.
2: Mama, kuwado IP Phil Sambuanga.
0: Phil Sambuanga.
2: Sa at Phil Sam Ifil Sibugay Sambuanga.
0: Ah, di alam lang Sibugay. Sambuanga.
2: Ito lang sa kaig pidikap, yung kanang kuan man ba?
0: Lay man to.
2: Mga Sibugay, Sibugay.
0: Sibug-sibug man to.
2: Sibug-sibug.
0: Wala na ito kiting bayad, yung I'm very sexy and very hot and very deadly. Single, single but ready to mingle. Matod ba niya? Wala na si Abigail.
2: Go, Abi.
0: Go, Abi. Go, Abi.
2: Ay, siyempre sa mga yung maring, di po na ito kalimtan kahit gapitipitip na karoon diri, di pa kayo dugay sa, namati diri sa shrine.
0: Sa shrine, okay, siyempre, lalong-lanong na diyan, kaya nanay ni outgoing diyan, no, nga, personal. Tuna sa nai planeta. So,
2: asa nga planeta?
0: Dila to kaya si attorney na lang, Mino, si attorney. Go, attorney! Go, attorney! Nani,
2: good morning kang attorney, Ryan, Ryan Victor. Okay, good morning, simple. Attorney.
0: Sorry po, attorney. Okay, dumanan sa ilang mga instructors diyan, lalabi na giyot ang pinakadidli diyan, chief cook slash technician, ang pag-umanggo ni Chief Boy Logro. Si DJ Tuti. Good morning, Willy Ato.
2: Okay, siyempre, good
0: si
2: morning.
0: Si RK.
2: Napa si RK niya?
0: Nandito.
2: Si Gilabay
0: si Rice. Wala, gapon. Okay, siyempre si K-Net.
2: Si K-Net. Okay, siyempre, ang ato ang
0: SM. Ang atong SM.
2: Si Arnel Cortez. Yes. Siyempre, may gala ang saputon kong gamay ragtambok sa humba.
0: Ang kana, malalain, no? Si Maring Daria.
2: Siya, Daria. Go, Daria.
0: Go, Daria. Go, Daria. Siyempre, atong station manager diyan, si Chief, si SM station manager, wala na pinabanggiitan. Hilig sinig pero hero.
2: Si, itagumta niya siya sa mga 70 plus.
0: 70 plus, higagumta nila si, kung ano manilain si, si station manager Arnold Cortez.
2: Good morning, SM.
0: Okay, si, napagyan si Sir Briggs Flores. Okay, ang ilang out-going.
2: Nabi kanta si Briggs.
0: Ano saman?
2: Briggs Flores, hayop sa kagandahan.
0: Ganda.
2: Sa sobrang kinis, hindi mo mahawa.
0: Sir Briggs!
2: Dahan-dahan, si Paking nagpagawa niya.
0: Kalgon, kalagon yung katong Paking.
2: Patay na si Paking, sorry, King.
0: Aga siyempre ato sa nga i-shout out yan ang outgoing din si Marlon Flores pero naara mag-iapon din, salamat kayo. Isa ka may wala na doon ang mga ay si Alan Abaes.
2: Ay,
0: si kwan si mga A. People, mga people, mga my friend. Atong i-shout out diha no nga naglabad pero bang ulo ana ron.
2: Maba?
0: Sige lang na bye, madungay, maanad ka ron.
2: Oh, gina na, oy, dan.
0: Oh, si Sabrina San.
2: Si Sabrina?
0: Yes, na, napapasab Sabrina. Sabrina diha. Napaka di asap.
2: Napaka ni kapatagin na nireply pa.
0: Nireply pa so.
2: But anyway.
0: Uy, sa Cebu? Live ka sa Cebu? Uy, sa Cebu? Hoy, mga taga-Cebu. Kala mo mga silingan diyan sa Kaduman, diyan sa Opon, diyan sa Umpad Street, no? Naglanog-lanog tadi ha sa XFM Cebu.
2: Good morning sa mga naas karon namati sa Cebu. Kausaran yung katamak sa Cebu sa airport report.
0: Sa airport report. Ay, kabala ka kayo. Pasundo ka na ko dito ni Kwan. Ni Binji Talisik. Di ka mga dito. Masagpaan ka dito. Malaparo ba ito?
2: Masitiskan ba na yung tiyan? Mukuan, mutingog.
0: Oo, gani.
2: Metal detector, mutingog sa tiyang tiyan dahi.
0: Namang kung naitahi siguro na yan tiyan.
2: Si Binze.
0: Bakil na siguro niya sa iyang buwan. Abot na niyo.
2: Basi na ay, basi gatakin na bisikuro ng iyang tabadidoy.
0: Basi na. Okay, siyempre si SM Janly Viking.
2: Good morning, SM.
0: SM, good morning. Okay, siyempre, ang pinagkabanggitan niya, wala lain niya ang mujaging bisag way tulog. Wala si Jubin Jimenez.
2: Si Jubin.
0: Jubin Jimenez, may lang technician niya nga. Di saan basta-basta nga. Langit nun na po kay Kagtang. Langit nun na po kay Kagtang na.
2: But anyway, mga gala, ato ang programa hatod niyo ka nato sa Santon Plus Herbal Capsule. Baligo na ang imuhang kalawasan. Kay kanay mong kalawasan, ang pingan kay Durabay, kakapot niya. So, ang Santon Plus Herbal Capsule, labis yung inumol matag adlaw wala si overdose, depende ka na sa imong budget mga maring. Ang Santon Plus Herbal Capsule ang color sa Vax ani
0: Vax ana kay maroon.
2: Maron,
0: unya, may pagkain ay mga mangustin nga gipanghiwa-hiwa.
2: Unya dunay tatak nga kining
0: gusto. Yes to health. Ang pinakaimportante gid anay tatak nga. Yes to health. Tagdangan ni mo mutan-aw gani mo di ani napanap gani na. Murag ang yes to health, murag dili yes. Ah, wala pakyas na, no takla na.
2: Ah, labayan na kanang agungal nga yus. Kunay magpakuan ko andiya, iya nga. Nabayon na ba ni Maring Erika o ni Tanini o kanang mga agungal nga punot nga yung mga yus
0: kana, o kanang mga kuna, baksikan na.
2: Kana dahil nga sa mga content sa Thailand, mga mabuhag sila mga tabubuan, mga putsukan.
0: Kana.
2: Ang ginagamit ko noon, katukunan na mga bunot nga yus na.
0: Batur na kayo, yung dao ba nang ginamit ng bunot dahil kay kanang kuan na Maring Erika, kanang maaksyon na po naghalang ng imong mata na dahil no?
2: Kaya kanatay color dila. Hello?
0: Sabi na.
2: Hello?
0: Kisa man na be, hello? Tubagon na yun na, kaya kung di nyo na tubagon, di tamo tubagon doon, maglago ka ba dahil me?
4: Hello mga Marie.
2: Uy, ginoko. Uy, ang bayot man dahil.
0: Ay, ang bayot nga, aba, si Daria, wag yun ka nagkot, nagkatol yung tutunlas ka ng handa ko.
2: Ang kwanan
0: eh. Galiwaros dyan.
4: Ay,
0: Lucy, ing nalala si Lucy, nga ang akong kulang dia, ilista na nalitos bye-bye kay para iling taob, imawa, ra?
4: Maring,
2: hindi
4: na
2: ginagamadala, Maring, iyanag na rin ipabarang. O, inyan lang si Lucy nga, ikaw lang sa ibayad,
0: ha? Pwede ikaw lang sa ibayad, ha, Maring Daria?
4: Dili, Maring, bayarin ni Maring para makautang buko.
0: Ay! O, sabi, di man ka pwede, hoy, di man ka pwede, kano ni Lucy, kaya wa man ka lang ko gihimo, ganang, di man ka lang ko, sana ba, di man ka wa, di man ka reference.
2: O, sa ginakin?
0: Dili man ka lang ka reference. O, inausa kong kagod.
4: O, inya. Ito mo ko ina, anapil po dahil siya nga dili ka pwede mga aon dili kay inyo ko ginasaway. Anap siya, suko kayo dahil.
2: Ay, guwapa ka ni Anabel dahil, guwapa kayo.
0: Ang guwapa mo siya, Maring Daria, maglisor ka kaan nila Lucy, magkaon po kayo lang ni, maglisor ka kaan nila ni Ate Anabel. Naman to'y saging doon, punuan sa Manzanitas, lungaga na lang to.
4: Pero dari man ko sila ila kuya, katong imong gikanaan nga sige kapapritog itlog.
0: Ah! Diha na kay ila, ah, diha na kay ila busing? Hawa! Be!
4: Ay, katong hindi lang ang gitaban sa imong kauban.
2: Hoy! Anong gitaban man ako? Lamion siguro.
0: Ah, lamion. Magod do.
4: Ang vampir mo gula ito nga kanagura ka bundag-bundag man.
2: Hoy! Pabaton, ina. Butang yun ang screenshot.
0: Screenshot ko nun na. Diya, Maring.
2: Screenshot, be.
0: Maring, Daria. Ikaw rin yun.
4: Ang screenshot ka nun kanang na si kuya.
2: Kesa nga kuya si kuya, oh.
0: Kesa man na si kuya. Si Bosing? Ay, ina si Bosing, be. May pamato niya kung kakaban mong Bosing. Ganiti ko na niyang It Me Games, be.
2: Sige, be. Sige, be.
4: Hindi ka tamabunan ng luwag ng gamantika, pa?
0: O, baka na. Kaya ka na, Maring Daria. Kaya ka na may gamantika. Bayuta ka.
2: Ba't mga Maring, ato sa ning kantago sabi kay ito na advertise ta. Ato sa ablihan ato ang katropa, okay.
4: Request siguro tani, oy.
0: Saan yung request ni mo?
4: Katawas na siguro niya kay na may birthday.
0: Kisa man?
2: Wala na may 5K.
0: Wala naman. Wala naman. Ako naman yung gawa sa memorandum. Wala yung 5K. Sama na.
4: Mambana man yung memorandum. Hindi mo matagaan na ako.
0: Uy! Katahan na ito na ay!
2: Katahan na
0: ito na ay! Katahan na muna. Kisa kagigingon nga. Wala man talaga pa sa ilang 5K.
2: Ang ato ang katangan nato si Sir.
0: Si Sir. Sige.
4: Sige mga bayon.
0: Sige, bye.
2: Salamat tiya Daria. Mato si tiya Daria mga igala ang kuansam ganang dugay pa kalihukan sa pagpamuring.
0: Be, ato sa ning katangan sa siguro nato be.
2: Kantahan sa may katawan nato
0: be. Happy. Happy. Happy birthday. Okay, tatawa na, ha? Okay, sige.
2: O niya, kay nakataan naman na itong birthday.
0: O, si Bong Algabri. Si Bong Algabri. Nakataan din si Algabra Station. Mamatay kong matulog. Yan naman yung jingle sound na. Mamatay kong matulog. Ginalimang ka na nga kantahan na. Ni ang Algabra Station.
2: Bueno, itong oras mga higala, alas 10:54 na. Pigil ka itong oras today.
0: Ano man.
2: Wala, unsa naman yung murag ko anta. Pigil itong oras ka mga higala. Pero ay maghawa di kayo mabalik mi, ha? Mama nang ani amo ang mga pahinumdom mga maring ato namang gipailaila ato namang gi timbaya ni ato ang mga kaigsoonan na mati karon sa tibok isla sa Mindanao. Ang mughawa di mangala kay mabalik mi kaobar ng ato ang katropa okay. Og siyempre ato ang live drama unya ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato

0: adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life!
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
2: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po o ginom sa itong kape. Ipapakara akong ulcer. Inigingon na po. Sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na po. Wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na. May tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
6: No.
1: Santon Plus Herbal Oil. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Pugosi. Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Jack!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Maayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagkuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: Lady and Red. Ah, mo na siya Lady and Red kadang wag ka ni tulog-tulog mga katrupa Red kay mata. So mga Lady and Red ha, no? Ay mo kumpiyansa, ay mo kumpiyansa dia.
1: Ay do naman po yung mga mata nga puwa nga kanang puwa gidaan.
0: Ano mao ba?
1: Ano lang gipiskat dai be.
0: Ah, kanang mo oh, ay kanang gipiskat. Kanang
1: gipiskat. Puwa mo gidaan ang mga mata mga maring.
0: Nabi mga ina-ana, no?
1: Pero wala na sila mga... wala sila mga bad nga binuhatan.
0: Wala, good.
1: But anyway, mga igala, alas 11:04 na nga itong oras. Balik ta sa tuan tulo manon. Diriya sa XFM!
0: Exciting!
1: Kung ako ikaw, gihapon mga igala. Live na live, bigan din sa studio. Mga maring, ipalo ang mga page B. I-like and share. Manoy po down mo mga maring. XFM 107.1 Tago. Makita niyo ato ang page. Live ta diha sa mga gusto mo tanaw sa mga beauty today.
0: So makita niyo live the live and kicking ang yes. Mga dress na mo dre ay manawagan ni bibi kanang one bi kanang alam mo mga waste disposal mga scrap niyo ang mga kanang mga say tawag ano ay kanang mga dress niyo diyan mga duster kanang yeah. Mga gipang sa mga
1: disposal na bagay pang dispose
0: gipang dispose na manawagan mi sa mga gipang ligid niyan adin magin mo mabuntis gyud ihatag na na mo dre bi
1: nya kata mga niagi na og trapo ay problema kay laban na nagausa
0: namay tinglaban na mo dre. Apil na mo din siya ang kuhaan. At tamingo na mo din gulan ular. Kaya bitera na mo din sa kuhaan. No? Kanang...
1: kilid.
0: Sa kilid, no?
1: So, sa mga... Ay, ako na ipasalamatan ako ang tapay-tapay today. Ang akin barber shop. Ang ako ang nindot kay nga dresses. Karo mga orasa, mga igala. Saan ito yung gamis call?
0: Kisama na
1: siya. Thank you kaayos ako ang dress today. Sa ako ang beauty nga nakainom nakasabon dito ko perminti mga imaring og Santon plus herbal soap. Ginustos na siya sa mga lagumong bayan sa imong kalawasan erong nga mas makabaton ka og tinaw nga pamanit piskay hapsay dahil sama sa bye-bye sa Boracay. Gusto si mga imaring og Santon plus herbal soap ang ito mo nga bayan sa kilikili sa liyo sa singit lakip na imong kigol.
0: Hoy kamubayo pag anak din.
1: Eh ning undi ang inustos kay kuan daw kanang panas nga sabon. Ayaw mo ana oy kay dili mo sabon ang sabon nga herbal kay dili makarashes ang imo nga mga dili magapilas ang inyong kuan diha.
0: Oo kadang labi ng pilas kay magkangkaang kayot.
1: Basta manungagan na na mo dako nang pilas na manungagan na
0: lang. Manungagan mao gani delikado delikado ay na lang yun.
1: Ay nako ato ang welcome mga maring ato ang mga kaigsoonan sa ito ang tila greeting.
0: Yes, ato na nga bi ato na patilaan bi sa pagpatila diha.
1: No nako tila si Dean Luna kay ngpas nga mga maring patila ko ala na banha lagi si Tia Daria maot man ang kantay nyo nga birthday mga maring. Oy.
0: Na ba?
1: Ay ko na patila maring guys. Hawi na ko ang tila.
0: Bi sa pala na patila di tila ala ko na din si kanay lang si Dean Luna mama ni ang dahuman naman yun sabi si Bungal Gabriel wa man ikalit nga kung kuan diri.
1: Hindi ato internet ay,
0: hinay mo na itong internet. Hoy, saan ba nito? Kani, converts? Saan
1: ba nito? Saan ba nito ang internet? Hinay man. Ay, mawala man ang mga mensahe.
0: Kusok pa mga isi-sir 50 aning istaylan eh. Ha, unsa ba? Asa mag-load ba matag 50 ni?
1: May pang-ga-anten.
0: Ha, may pang-ga-anten o ka nang all-in 20.
1: Go extra 10, anak. Mary Joy, ato tilaan si Mary Joy, pa si Mary Joy, patila ko mga maring bi. Daghan ko o duster diri mga maring, pero dili man ninyo nasakto maring kay taba man mo maring.
0: Ah, udang ko tala yung story na Joy, kung inaanap man lang yung mga komentaryo ng mga dagkome.
1: Lain lagi ka,
0: malinoon lagi ka.
1: Nagtaka na gini mo ang katungod Joy ay.
0: Sir, ato na yung shot
1: na do. Okay na lang maring, ang ilang duster.
0: Eh mga pwede na si mo, kaya kung ano mga sapsing mga, parang magsiprang ko titong lawas. So atong shout out to ang outgoing sa natong kauban si Alexander Omagi Algabre Senior nagtanaw siya si Johnny Batong shout out kang Onel Paro kang Ruben Gusaga tanon kay Dagway ni Chris Alvarado shout out Marie Erica patila ko diri ata patila daghan ang magpatila niyo ay da
1: ito na pagod yung nailuwa sa kondila lagi mo ay lain lagi.
0: Timingan lang yun mo kay nami ugahip kay kuwala kay ugahip mana. Mapariya na may mga dila ni SM Janli Viking nga maayo kay Mugitik kuyar mo na si Janli Viking Mugitara.
1: Sakto kay nagbarog si Janli ba?
0: Nakasi rin nagbabahe nga mga makagusto anak ni kuwala ni SM Janli Viking mo.
1: Kung na babae nga di makagusto kang Janli yubmot na.
0: You miss one of your life girl kung di mo ka talented saktog barog may madulang basketball may Mugitara mayo tanan.
1: Mayo pa siguro siya mo kuansa.
0: Mayo mo kurambos.
2: Thank you for watching.
0: Ayan mga kaoban niya, ayan mga kaoban, si Jovin Jimenez. Mayo kayo mo mix up ka ng mga kanta.
1: Yan, sana na pinakangilig niya si Kuan, si... Katong si Talisik.
0: Ah, si Binji Talisik. Ah, mas kuya to si Binji Talisik. Gara-gara ka to, may gumawa sa iyahang dughanon nga tiyan, ha? Impas.
1: Katong si Binji.
0: Mura naman ito nagkaugan ng nangka, tibok nangka.
1: Gituloy?
0: Gituloy. Hoy, Binji, iluwa lang tibok nangka na Binji. Mati magkita lang kita sa pohon, Binji. Ha, bantay ka.
1: Si Binji, kaya kung ano siya, kani official mo sa DPW8.
0: Ang ano man.
1: Ikaw, ito yung piling sa DPW8.
0: Dagong puso, may hawak. Kao ba ni Juan, Rusto Villa Franca? But anyway, mga friends natin, ano, mga katropa natin na sa nagkadiyang registration din niya, pero...
1: Naipatila niya din ako.
0: Tilaan niya.
1: Tilaan natin si Paolo Bacquiriel, Master Inday Tanini, official. Official din, kamari.
0: Official ko sa Purok.
1: Nang Erika, request ko kanta nga manok ni San Pedro.
0: Aban. Sige, noted, noted.
1: Ano pa isang tila? Tilaan rin naman rin si John Kenz.
0: John Kenz, Choy, aba, good morning. May naman rin sa Cebu, Mactan. Aba, si Johnny Cebu. And then travel PH. Aba. Nari ka sa Mactan Cebu, ha? Nari ka sa Mactan Cebu, sige.
1: Sa lugar ni Kulapulapo.
0: Diyan, when Magellan visited in Mactan, long time ago. On March 16, 1521, when Magellan landed in Limasawa.
1: Hoy, mali man.
0: Nagkatindihan din sila mga kaibigan.
1: Wala man siya sa Limasawa mo lang din.
0: Asa na siya ang landing line?
1: Sa...
0: Samal?
1: Sa Bana.
0: Hoy, kamang mga.
1: Ato na yung kantahan din. Kaya yung naman ato ang tila greeting sa mga sa mga gusto kaya pa mapatila. Ala, parang kaya pa mas mapalangat sa mga mensahe. Kaya abri kaya pa may diri ang mutila. Kaya mo na may trabaho naman. Titik tila, alam may diri. So, kato-ato ang tila greetings mga maring. Hatuntok ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, dun isang cup nga.
0: Simple lang natin, mangustin. Grabe ka ayo. Ano nga mga collagen.
1: Alo eh.
0: O ka na nga glutathione. Glutathione. Glutathione. Glutathione.
1: Shout out, may nagbiyahe padulong Tagom. Naminaw may karon kaoban na mua driver nga si Marmar og Annabelle.
0: Kisa man na.
1: Aba, na social naman. Nandiyan na may driver, ha?
0: Na driver. Kisa man na, be?
1: Si Rosel.
0: Rosel?
1: Napadiri, wow, ha? Si Edgar D.I.
0: Aba nga.
1: Hoy, good morning kay namati rin si Kuan, si Edgar.
0: Hoy, Edgar!
1: Si Edwin Garing.
0: Aha! Nasi! Si J.F.
1: Good morning sa to ang pinakasakto o pamarog. Diri, sa ato ang general manager.
0: Oh, why paglubad?
1: Why paglubad?
0: O niya, ay pili mo programa siya o udto o
1: gabi-e,
0: di basta-basta.
1: Ay, pinisin ko ng... kanang workaholic ay si work, JM.
0: Grabe kaayo ni si JM.
1: Ay, ba kagahapon gipakaon may maruya diri.
0: Ha? Sana all.
1: Ano sa nga sa mga mga ganiwag na mamol diri pamalit pag maruya.
0: Oh. Grabe naman ay ana bentang kay bentang karon pagkaon tag maruya niya no.
1: Hindi na to kay kabaw to na aka.
0: JM bang. Lain lang ka JM.
1: Morning kang Sir Edwin Garing ato ang general manager sa XFM Network Philippines.
0: Kamalo ka lang JM.
1: Masay na ka JM.
0: Uy, wa pa ko sa radyo nag namino na ko ana niya.
1: Tiguan na rin siya.
0: Makita man sa buhok.
1: Babot pa sa buhok ni mo ni kuan ni doon na yung mga naitabo mga pagpangatras sa mga kuan.
0: Dili pa pangatras, may mga pagpanglubad sa color.
1: Labi tayo ba matinga jug ana uban makatiguang baka mga buhok mura ng mga sibujin.
0: Makita ni mo na arang-arang ang kana uban mo atras na mo kana atras ang kanang buhok kana magbaksa nagbulanon ang kanang langit no na kay kalimpo.
1: Regards ko sa regards ko sa Solso Lero nako nga amigo. Yun pa si JM.
0: Kensa man na JM. Kensa man na Solso Lero, B.
1: Kensa man na B.
0: Sige lang, kay inuna ko na yung Solso Lero nga amigo. Tagaan ka ng librita nga, kwan. Libritas paniit.
1: Sige, kantahin na, Master. Kaya doon na lang ingom din. Kanugay niya mga antaoy. Lain na kayo mga pamati.
0: Kaday ko Granada, B. Ito Granada, B.
1: Tagaan mo niya. Sir Ken o Granada.
0: Okay.
1: Igin nila niya mga beauty pero mga antamig bisaya.
0: Yes. Mga kuwan, may mga Hollywood ba yung migikan? Check, check.
1: Check sa niya mga mic.
0: Check, check ni Mike. Check, check ni Mike.
1: Siyempre, kanyang kantaha, masunod. Hatod ka na to sa Santon Herbal Oil. Doon ay panuhod, doon ay mga sakit ang bataan, mga likod, atubangan. Haplasin lang ka na mga maring ang Santon Herbal Oil. Or nga mapapas na siya piskay ang pamati. Lami kentog, lami po ang pagbangon, Santon Herbal Oil.
0: Hala, sige, punal!
1: Kay?
0: Nanganal!
2: Ayo.
0: Grandada, I'm rolling under your feet. I'm providence, broken delight, spreaking moonlight.

0: que más apelto, pues es el Digo ni GM, el Solero.
1: Sol Solero, al aire. Esto ya me toca amigo, amigo Mantonía.
0: Mantonía, ya, eh. Bueno, que tampoco le nos cantaban ahí que las amas son guingón, hasta toca nato, se santon herbal oil. Nindot que hay marín que gabi iba. Kay naka-split ko din sa kay dangog man among bahay kay na, na may ka ng baha bitaw ba. Ato ko sa gawas kay doon may kasili. Gidakop namang kasili, naka-split ko maring.
1: So, kunya.
0: Gamayin ko lang hapit gimusod ang kasili sa kong kuhanoy kay nayakaman ko maring.
1: Aba.
0: So, kay na, sakit pa na kumbat ang...
1: Nabundak ka!
0: Nabundak.
1: Di so, ay ka di ay.
0: Anak ko nga, kung ako din hampulan ba si mamansan, ako ang sanina, muntok akong ipaplasan kay Edgar Og Santon Herbal Oil.
1: Aba, congratulations!
0: Nangyangyo, sir, sige, haplasan ta ka, pero nang pa-Georgira, kuhanan. Ay, nagikagar.
2: Ayun, ma.
0: Ako na lang pong ipakuha na yun, nga makaplasan ko.
1: Si Linlin, ako na yung mapaplasan yung si Linlin kay Kwana, namino. Namino, di mo dalin? Kasi ako ba, ay mga Kwan Insurrectus niya, shout out na si Kwan. Siya nga, grabe naman yung suot. Uy, musulob. Wala yung pakita yung kayo, Lin. Lihay na yung kayong kwarta. Sila si Rayan. Rayan, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. O kang iyang banan niyang El Cochililio. Si, Froilan, kaya Capri di Diyos.
0: Doon na mga pakapin, mga patila. Dari akong Jeter Ludovice. Good morning, mga guwapa. And patila po din samot ni si Alvin Goo. Kalingog ko ga ayon, master.
1: Aba, layo na ninyo diyo. Ay, mapagkaanaban. Hinerbe niya mo ang mga storya diri.
0: Mugan, Ismaela Sabeliano, Asuncion, good morning. Salamat sa imang paglili. ako hindi ko kanta. Ipahinungon ako sa mga taga Cebu.
1: Aba, sige daw, be.
0: Tagay ko na, Sir Ken, please love me now ni Edie Pirigpir.
1: Aba, idipirig-pirig, deka. Sige, Sir Ken, paslak na lang plaka di ha, balihan na daan niya, tapoy tisyo.
0: Ano yung si ang mic?
1: Yes, indeed.
0: So, para sa mga taga-Cebu.
1: Be, karon be.
0: Kasi may na yung mga taga-Cebu nga namati karon, kinikantaha pa rin ni kaninyo. Dili man maayo nga pagkaawit, pero at least kinasikasing gikan sa kinailagman nga pagkaawit. Para sa mga taga-Cebu.
1: Aba, kika na sa imong bone marrow.
0: Yes,
1: Yes.
0: Dili lang taga-Cebu sa mga namati karon sa tuang istasyonan.
1: Nasa na sa estasyon.

0: 여러분들이 아 나와 마시오 씨 바디 헤르난데스
1: 아마 아 씨 기사 씨 sir 바디
0: 아 씨 sir Briggs Flores good morning
1: 살아마 hi sir Briggs
0: sir Briggs
1: sir Briggs Flores
0: 사람이 시골 막 walking 아마리 왜 스코 간다 가만 없게 산 피드로 시골에 무슨 색 request 가만 없게 산 피드로
1: 이하우 낭 만ok 거의 나온서네 가만 막 walking 빅티르 그래 시골 막 walking
0: 아니면 막 아이가라 와 가만 타이 공 어레스 담바기 나마스테 런 사이 모아
1: 마다 소아마토 Ala pa oi grabe nang atang beta ka sibo ba ya.
0: Oh, ka damad.
1: Grabe naman mo eh. Grabe naman gid nang mga style ninyo diha.
0: Anyway, mga higala live or welcome sa tuang programa diri live nga drama sa tuang tulumanon.
1: Kung ako ikaw.
0: Yes, ba yo today.
1: Yes, ana man na. Pait naman kayo.
2: Adira ka ba isuligan nga dili nimo mapasan nga ikaw ra suwata ka na. Ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
0: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
3: Nakakukwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
4: Good morning, boys and girls.
1: Good morning to you. Good morning. How do you do? Mayong buntag ka ninyo mga maring. Ingon man sa mga suking tigpanubay ng inyong dramang gigagubdan sa Kabisayan ug Mindanao. Kung ako, ikaw.
5: Tiya, kalod ni mo eh.
1: Mga maring, ako na si Mamita. Nagpalangat ko diha sa inyong sibyaanan mga maring. Tungod na ako ang problema karon nga nagkabibaning akong abaga. Mga maring, tungod na akong bana nga si Jubin. By the way, day, mga maring, bisag mo nga tana na ako din nagpuyo sa Talisay, Cebu. Kini mo ko na akong bana nga si Jubin, maglagot ko ani niya kay gawas nga dangaso ni siya kaya malitungon po. Pero dili na siya mao akong problema, mga maring. Para masabtan gyud ninyo, mga maring, kung unsa gyud unod ani akong suwat, sugda na to sa sinugdanan o ginaning mga pangita po.

0: Joven!
1: Oy!
0: Saan na ko, Dribble?
1: Ano yung bundak mo yung panganay ko, kagapos yung mga Joven.
0: Ikaw ba?
1: Saan naman po?
0: Nibis naligo ko dito, nilang ko kaligo kayo. Wala yung tubig dito. Kulisok yung tubig, tubi! Kapalubi kami yung tubig nato dito sa itong lugar nga. Kwan sa Moraga, kanta ni Freddy Aguilar nga, lulubog lilitaw.
1: Luma-luma kag ligo o kag anag tubig. Saan man tao ang kamamitaw eh?
0: Usa man ka, Ben? Mura man kag nilang kabana, Ben? Ha? Kapalubi ka, Ben? Ha? Mura kundi ka ni mo asawa ba? Ano naon lang ko ni pag-istorya?
1: Dili ikaw may kabaw mga maligo. Gano'n siya mag-andam kag tubig? Agura yun, maligo ko gabi yun, nag-andam kong tubig.
0: Not, kaya ako'y mong pakwanon, ako'y mong pasahon. Nga, naniwang na galing akong bukton gani. Ako pa'y sigay pang labad rin, ako pa'y sigay pang hayay. Unya, kanang magkatulong lang, magpalang tubig, at na!
1: Ay kong boy-boya ba?
0: Watagi, boy-boy. Natural nga boy-boy yung kay laki ka, kay kong babae ka. Girl-girl.
1: Karaan.
0: Ay ko alam na ha? Maglagong tramanay ko. Ngunin yung makamukuhan sa ko ha?
1: Ah, ulukulugan na pagunin mo. Ulukulugan na pagunin mo. So nang maligo ka, mag-andam ng tubig. Ah, ako na yung mag... Kato na, liban ko gapo, nangayo pa rin yung tubig ni mo.
0: Oh, walang yung kalangang tubig.
1: Nag-bit-bit ko na agpakaw.
0: Pero, katong niya agay, nahutan ang pakaw. Nahutan ang pakaw ni Ray, ang kaning bunot. Kisa may nagkuha ang mga bato sa lugo dito. Ako, kay buting ilo ni mong kanahanak. Kanahanak ka?
1: Isog kayo ka, no? Kito isugag yung masalig siya ka nga. Nitamod ko siya kong mga saan. Kani mo nga rita ka pasakitan. Nung kay igihigog ba ko ikaw?
0: Ha! Kuyawa, no? Kuya kayo ka mga istorya sa kuha ba? May nagang nakaituyo na
1: ko. Ako, kung di ko mula ka, Audrey, mawalop kita ka ng klakihan eh.
0: So, niyong ko ni mong kanon ka kwa
1: gulo. Alaga na yun. Ulog.
0: Kanahanin to, hada niya eh.
1: Samok.

Muto mga maring, naglagot siya kuha niya kung paano nga si Jupino eh. Di grabe kayo ka lang ang, di ba suko ba? Isa ka ng mga panay-panayon nun rin sa balay, ako lagi mo mamanday. Sa'y kapoy na kaya kung bukdol, ako pa dyan mo hey, ako pa dyan mo lapang. Grabe kayo nga, kuha niya itong hala na yun, pulos. Usay kasabaan pa ko niya, inom ko niya, di ko ganaan mo, sobra kaya, mag-umay ka. Mag-umay ko na ko. Hoy, titaw niya umay, oy, maes taw niya, oy. Maglagot yung kubang. Muto mga maring, sa kadlaw niya na, inani mga panghitabo.

0: Woi, Pare Mardok.
1: Woi, Pare.
0: Woi, Pare, Pare cobain nama dia kada Pare. Mau enggak dia Pare? Pare Mardok ai ko si gua dia Pare.
2: Tebaga dengan asam mentah pengun ini.
0: Dari rasa tapai bau ai satu ai kai.
2: Atau tidak ni Pare yo dah sega.
0: Bisa ilah ni Pare nga ilah ni
2: kan. Nanti saya kini ngetik dengan yang balkunahi yo dorau.
0: Pare, di story kan ni mengguni Pare yang jubin ba ni kan ini Pare Mardok ba nga. Ingun siya Pare ba nga nagjaga gym mengguku Pare. Dito ko ikan ang gym sa satu rel. Oh, dito ko nya kon ba kini nga. belum ya Pare. Nya ginan ako mga mas takok kaglawas ako sa una Pare. Di siya buto Pare.
1: Kamu kamu lagi kulang ni pang sipaon kita mo.
0: Pare.
2: Iya pun anak pre ke gamay ra bakak bag.
0: Pare Mardok.
1: Aku may pinakara ko glawas dire.
0: Bakit ah? Bakit ami? Bakit ami?
1: Kita mo ni. Kita mo ni. Kanianto
0: kuya wak
1: 1980 napil ko sa kanang pinapadak anay muscle ba?
0: Kuanda muscle man, ala muscle man.
1: Saon ko ni, saon ko ni. Kita kaning baldi. Kita kaning baldi.
0: Pamatud ina pare.
1: Kining baldi ha gandam ko ni kay migingon ni VVM.
0: Pasari ko ni VVM yai.
1: Na mangandam tag baldi. So daghan ko baldi dire. Kita kaning baldi ha ni. Na isulod nga 20 litros ni. Tubig. So bugat ni.
0: Kuyawa ni bu
1: Pare. Wala nga kamot ang iarosan ako.
0: Mamatudi na Pare. Ay, talawa Pare Mardok. Di ba talawa Pare? Okay. Buta kay kuyawa ni bu Pare. Alos sa magini mo nang
1: nilagutok ka kong abangga.
0: Pare mo nang usap Pare mo nang ni piyong mga Pare.
1: Wala oi kanang kaya ra kayo.
0: Kusgana Pare oi.
1: Onya onya onya.
0: Pare, sa mo to kana dungan Pare nga maayo man kuno kamo kuan Pare. Maayo man kuno hait man kuno to imong kutsilyo Pare. Pakita ko na ko kabilidan Pare nga maayo kamo chapo karne Pare. Iskrimahe lami Pare. Iskrimahe ba?
1: Iskrimahe
0: ba? Sila ni mo.
1: Nabalitaan rin yun ako mga teknik.
0: Oh.
1: Yara lang. Buton ko di kong hunting.
0: Kuyawa eh. Kuyawa. Kuyawa. Usap na nga. Usap na Pare. Usap yung gamit mo. Kolonyal na Pare.
1: Dili. Wala na siya sa libro.
0: Wala na sa libro.
1: Ako rin eh. Ah gini. Oh. Kit on to mo niyo.
0: Oh. Matatanong tayo Pare Mardok. Talawa Pare Mardok.
1: Lechon manok ni. Lechon manok.
0: Oo.
1: Isarag hapos, hiwa na po kabok.
0: Sinabi? Sinabi? Loh! Kuyawap! Haitap! Talawa Pare, ginan taga kuyaw kayo na Pare.

0: kaya mo ala. Kana style mo ba?
1: Ha? Ano mga ganang nag...
0: Gusugun ka kaya kala ko
1: nis balay. Hindi, hindi, mga amigo. Hindi mo ka nag-abot. Sa mga taong ko eh. Sa ikon, kita ka to kong mga amigo. Believe ka sa ko ha? Ha?
0: Mang... Believe ka kita, taluan ka. Pero ako kayo may makakuha si mo ha. Dito ka mo, mukwadyot.
1: Alangan kayo mong ulugulugan mo. Nadun ako yung haplas din dala, ma'am. Kaya yung santong herbal oil. Nalisa akong baga.
0: Mau na! Mau na! Eh, pag... Maugod na mga akbalang. Yugay na kayo kayo naglagot yung tamhanak, ma'am.
1: Ma'am, pasaylo agod ko, ma'am. Kaya nang madara mong kus emosyon.
0: Nalunhat na ka na pian na kang kanahanak ka. Tungo na lang yung mga kumpare ni mo nga mga tambaluslos kindago.
1: Hindi na ko kahaso-haso, ano kayo. Akong abangga ko.
0: Ayaw na, ma'am. Sariha ka, George.
1: Ha? Mabiso na ko kahaso-haso, ano yung ati ni nga.
0: Ayusin ko.
1: Sakit pa na ko abangga. Maghilot, ma'am. Pahplasi, ma'am.
0: Abi-dibi! Pulos, tawala ka ba? Pulos.
1: Mi-a, ma'am. Mi-a, ma'am. Mi-a, ma'am. Ha ha ha!

0: maring! Muna kong kalagutan ba? Pag ma-problema ka na siya nga kagalingon, yung lawas, kaya nang pinagay lang mas kitulog-tulogan niya siya, ulog-ulogan niya siya mga amigo. Ako may mag-antos mga maring! Ngayon sa kawantay mo lang mga maring, nang aki mo dito maring, ay gikan mamingod mo sa namigilak ka ba? Gikan mo sa istil, matad mo glass to. Nagyano mo yung mga kumpari mga maring, nag-inom? Ang kaning panuhak ka dako, nagpakita ko kabilidad. Gilaliman ka, gitunga pang lungnik. Huwag ginani mga pangitabo.
1: Mare!
2: Ay! Kamu mong guda?
0: Nanasad ni mo mga amigo, mga kwan, mga tamilos-los kindag ko.
2: Ibagdukan ba ni mo mamang?
0: Ibagdukan ako.
1: Pare, asa man mo gikan, pare?
0: Kaya sonsuro ba sa inyo, ganyan na naman ba mo siyong bahay, pre?
2: Ay, matan biglas to sa kong asawa ni Mita.
1: O sige, o sino meron ngayon mong iwan, pare?
2: Ah, si Roto.
1: Si Roto? Matay pa rin ang... Matan kong surtris ito, pare?
2: O siya may kuhan na eh, si Ringron.
1: Ah, 555.
2: Ah, 555. Rumble pa na, pre?
1: Ay, rumble na, pwede na i-rumble pa eh.
2: Abi ta pre kanang murang mug naka nakatakay-takay nang aksyon magpula-pula yung mga hasaw gaino mo siguro mo
1: pare ang kong gingan pare sarala ni pare bardog bang sa una pa naman pare kita gyud ni tropa kay pare tropa pips man kita sa una pare nga ginako ikaw may pinagangilngi gayo
2: aso asa nga espeto espeto asa mga mata
1: kanang inom ta nga
2: asa mga istorya
1: pilit mo skinny to kinim nanay
2: ah inom
1: pilit ni mo
2: ah katawaan na ko nang inom pre dinood lang gyud pre nagbag-o naman ko pero o gino, Miss Gutan.
0: Oy, mungan, mungan, matalo-talong alasang ka ng mga tawa na mo. Umusing mo, inom ka, ha?
2: Samok, gano'n.
1: Pare, pamatunti na, pare. Pakitaay kong mga screenshot, ya? Naunsa ko gagod.
2: Ah, dili lang screenshot, kundili masairan
0: ko ninyo. Jubin, Jubin, Jubin. Ma'am, kumuton ko ng imong warman. Talan siya kang tawa na ka.
2: Pasagdi ko, pasagdi ko. Kipakita na ko ila kong talent.
1: Pare, maraga, under mo kasi mong baay mong asawa, pare.
2: Kasi under! Si kuhon kuno ni. Kutukutuhon kuno ni.
0: Tistingi, tistingi. Bantay lang yung kapagbots. Bala, tistingi, tistingi yun.
2: Ako, nabuli. Sorry, ma'am. Ako, nabuli. Kuna, pakita nang gusto ng
1: gati. Kuyawa, kay suga gina niyo, pare, no?
2: Ah, aperkaton kuno ni.
0: Si aperkaton, bantay. Di tayo ka panjirjirong tong hanak, ah.
2: Sorry, good man. Kunang, kuna, nabuli.
1: Ah, kuyawa, eh.
2: Ate, karaguli. Samang taong ka.
1: Pare, kaning lungne, kaning tandayay, 69, pare. Imna kuno ni, pare. Kaya si pareng bardog, di mo tuwo, pare. Pamatudi, pare. Ayong tago-tago, ano yung abilidad?
2: Gabriel, ano?
1: Ah, Gabriel, ano? Oh, kita ka pareng bardog, oh? Kita ka pareng bardog, gitong, oh. Katunga ang, aso-aso ang ba-ba.
2: Peting lamia kayo. Mugaway kayo kumamati na ko. Ano, kaya ano?
1: Eh, pahurot. Pare, ingon pa kayo si bardog, pare. Pareng bardog ka. Hindi ko na niyong mahurot, pare.
0: Hoy, ayaw ginahot na. Lungnik na yung tao na.
2: O siya, di mahurot.
0: Lungnik na tawala ka.
2: Ginahin mo siya kalungnik, di na ko mahurot.
1: Basta mo kayo. Pare, di na lang mahurot, pare.
2: Huwag mo yung bilip. Mag, o niya, sapot ko rin mo. Paon na karon.
0: Jubin, ayaw cukup na kayo problema rin, Jubin. Ayaw ko ba ang akong pangalan rin, Talisay, Jubin? Ha? Sultihan ta, Jubka.
2: Hindi ko ba, pare na ko.
0: Ayaw cukup pa kaulawi, kayo. Nananaw na sa si John Lee, diyan sila si John Cotter, oh?
2: Hindi na ko gupon yung pangalan, pero gupon ko nang imo.
0: Pamatod, eh.
2: Masukul kita ka, ha?
1: Pare, ikaw si Iguan, pare ba? Hindi ko nun mo na mahurot, pare.
0: Hindi ko mo to, may hurot ni mo ni lungnik ko ni. O sa mga tawang style of hangin, mabot.

0: Dek kamu tu. Lepung lepung lepe aku.
1: Dek kamu tu pare.
0: Ambil.
1: Oh, pare ra ra
0: ra. Kenapa kok?
1: Saya dah pare.
2: Uy, purikap na usan man taong ka, Jupin. Uy, naon na bunggang na naimong agta. Murag, usan na lang buksin.
0: Murag bakong dawat, nga tuba lang sa kong gilasa. Asama, mabili mo.
1: Murag na nga, bakong tumod eh, pare, bakong tumod.
0: Mang, muli na tamang, kaya murag aksyon.
1: Pare, pero ingon siya, pare. Di ko na niya, mamahurot ko rin yung isa ka lapan, pare, pang last hour, pare.
0: Mahurot.
1: Last hour na ron, ingon siya. Mahurot. Uy, kuno kay ka, pare.
2: Oh, ay, hindi ko talo-taloan lang kanay mong mga amigo ba? Hoy, kamo ba? Malaki para paro ta meron.
0: Ayo.
1: Pare, ayo nang na.
0: Kaya na ko ni.
1: Pare, ipapatuloy ni pare, nga di ka handog si mga asawa.
0: Pare, ang to butilya ni. Ay, imo man ni tabadidoy.
1: Ipong na ko. Pero kung mo dito ni istoryahan ni.
2: Mauna. Mauna ang mga gidamata ni mong kananak ka. Huwag mo siya ka nagbit-bit o silipin. Dapat pariya kang linlin magbit-bit o silipin. Pag mahubog. Lain pa siya ka, sus, ginuo ko ang kamunggay. Ang kamunggay, wala na apil. Halata ka, tusunan nga munggos kanil kamunggay. May kamunggay.
0: Aplasig, santo ni herbal oil akong likod eh.
2: Hirap na!
0: Ang panhutan man ko.
2: Tawala ka, wakay buo, tawala ka, ha? Ulog-ulogan kayo. Ako ka naman masugo si mo, ha? Diyo ka mo kwan yun. Diyo ka mo to.
0: Sorry, good man.
2: Sumang ka tawala ka.
0: Sadyaan mo kunin mo. Laing pang gibati na ko.
2: Una kang nabuan ka, ha?
0: Sigit ka akong kutukuto.
2: Bantay ka, ma!
0: Malay ko'y panihapon di ay.
2: Tanawara. Tanawara.

0: Magtililan ninyo na mga maring. Nabiyoyosa ka one time. Nga nagkita ni sa siya mga kumpare, nga grabe kayo mo talo-talo to isang kumpare yung kasanga ang mata. Gilaliman ka mga maring, ang ipabaktambling ni siya mga maring dahil sa Baramlay Hall, nga siya ragin tayo may apil-apil siya sa mga bata. Mura yun siya, magkanang way buot nga, amo, tuko ka sa buot na kumpaan na mga maring, oy. O ginali mga panghitabo.
1: Pre!
2: Oy, pre!
1: Nalaya mo na rin.
2: Ah, pala, pre. Istoryahan na yung may pare ba? Kaya tanaw magun ni pareng Bardock. Bukan, pre. Katong,
3: Masaktag yan.
2: Nga nang dancer. 2 years dancer, pre. 2 years isaw na, pre.
4: Ay, mga bossing!
1: Ay, sayaw rin yung gisgutan, de.
4: Ako, halki ko mga tumbling, mga bossing. Oo, talawa ako,
1: Kuya, antigo kayo.
4: Cramping niya, kuha ba?
1: Hanas kayo? Pero layo oras ako.
2: Di ba saon na dancer, mga pare?
3: Muna akong nahiringan mga pinato ko no parin may kunog ka musayaw at bang kunog ni mo ng stress boys.
2: Ay, stress boys na siya paring Bardock. Basing ka ni si paring Jubin. Kuya, kaya ni bisa kuha ni tulong mo, jogging ni mo. Kuya, kaya ni pagtumbling tohana ni.
1: Sakto na, sakto na.
2: Di ba pare, di ba pare?
1: Oo,
2: sila na.
1: Sayaw lang isgutan, di po ko papupa po.
2: Mga ni, mga ni.
1: Di po ko papinta. Kung sayo na may isgutan. Kaniwa. Kaniwa.
2: Pagtumbling ko no. Pagtumbling ko no.
1: Tumbling?
2: Pare, pagkita siya pare. Pagkita siya pare.
1: Kung tumbling na isgutan. Di po ko papupa po.
2: Pagkita. Ay ko pare. Pagkita pare. Pagkita. Pagkita may kabili na di po pare.
1: Up.
2: Ay. Kaya kung bukot sa ito yun pare. Ay. Ay.

mga baring. Namin dire ron sa ospital, mga maring. Dire sa ospital dire sa barangay, mga maring. Cleaning rabago ni mga maring. May pagka sama sa agtang ay akong bana nga si Jubil nga pretty ka ulog-ulogan, mga maring. Usaon man ako ni akong mga akong bana maring nga makanang matarong niya ang una-una ba tiguwang naman din siya na nagod sa sakto panginaro na mga 48 na kinadanin niya. Pretty ka ulog-ulogan yung suguon ako di igin mo tuman. Mga maring o samay ako buhato na niya nga matarong niya akong bana mulayas sa pabinili sa mga lugar ni Stalisay. Mabalay na ba may dito sa busay? Magpaabot ko sa inyong mga tambag, mga maring. Di nila lang kutob. Mamita.

0: mga tropa, mato-mato ang suwat karon gikan ni Mamita dia sa Talisay, Cebu.
1: Sabi naman ka ning kanta kini ang tuang suwat. Uy, kana nagi mga anak ng tao, no? Enjoy na tayo.
0: Oy, shout out sa nato mga maring ato mga katropa diya sa Cebu, no, diya sa Talisay, ko asa mga dapit sa Mandawi, diya sa Uwano, diya, luminaw na sila diya, lanong-lanong na diya, kung asa mga dapit diya. Oh. Ako shout out akong mga among kung kipuyan diya sa mga, diya sa kuan, kani kanduman.
1: Sa Cebu.
0: Cebu, barangay kanduman.
1: Ako di kay kausuito sa Cebu, kay mula kita sa airport ako tama.
0: Tama, mo gani.
1: Kay kausuito niya, kaobal mo ni kuan, ni masi kaobanan ako, oy da. Well, mawakin pasikat radi ay siya sa gawas plastikan.
0: Aboy, grabe yun. Naninood yun si Wilma Wakil. Aba si Daniel John Marata. Layo na mo sa sinayawan ni Katropang Ala Labais.
1: Aba.
0: Matod din na niya Katropang Alan.
1: Yung pa si Wilma nga Char. GC Itulie. Tarun Tulie ba?
0: Tarun Tulie ba? Natabot ma.
1: This is Tulie Tarun. Cute bitaw ko ayun no.
0: Alam eh.
1: Labi lang natuli.
0: Labi lang. Labi lang natuli ka itong alin. Dili na ito mga usap. Malang army cut. Dami army cut. Kaya naman German cut. Dami German cut.
1: Pinakakuyaw. Gupit nga ng baby. Ay katog yung namikat.
0: Nami, oo. Pero pinakakuyaw doon nga tuli mga maring. Nindot kayo ito. Pinaduko ang style crew cut. Pinadok ko ang panit man. Si lalong ikahaban.
1: Ito mag-isip ko tanong. Kasi ano yung City Health.
0: Hello, eh. Kaya
1: yung matuli, ha?
0: Sige.
1: Sige, sa mga gusto mo nambag niya, ato ang linya, abli na 0966-306-9569 o sabon ko 0966-306-9569. Siyempre, kaya nito ang programa, mga igalat. Ato ang drama, hatundok ko nato sa Santon Plus Herbal Capsule. O labi pa maring ang ato ang Premium D3 Capsule.
0: Mm-hmm.
1: Ato ang kape nga tulo, kaklasik ini ang...
0: Yes, ang atong kape nga Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix.
0: O Santon Gold Coffee Mix.
1: Ato ang sabon nga nindut kang inusnan sa ato ang mga lagamong bahay sa itong
0: kalawasan. Ang sabon ba? Pamatod din na.
1: Ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Aba, ang isa. Ang sabon na isa?
1: Ang Santon Plus Herbal Soap.
0: Aba, pwede ba na siya sa mga baog tihil, mga basaog tihil? Pwede na siya?
1: Say, pwede piting for
0: diha. Aba. So, ako na i-recommendas kong amigo nga si Froilan.
1: Ito baog tihil.
0: Dili, si baog tihil. Basaon na siya ang tihil.
1: Ay, siyempre, itong haplas nga makawagtang sa mga pamaol, mga suot-suot sa imang mga lututahan. Haplasi ka na, wagtang ang pamaol. Haplasi ka na mga maring og Santon Herbal Oil. Kini mga produkto ha, gihimo kani sa Yes to Health og mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa iyong lugar. Ano man to sa layo kay?
0: Mabaka niya magiro, kung dito mo sa layo mamalit.
1: Ha? Ito ng tambagan ni, kaya murag pit na nga ang oras mga higala?
0: Yes, okay. So, wala tayo oras. So, alam na yung inaanang ang mga sitwasyon ng mga maring. Ito sa nga, ito na sa nga isigutan gamay nung na yung mga lalaki nga dili mutuman sila mga asawa pero sila mga amigo abdi kayo alisto kayo
1: Junon ba pwede na
0: matalo-taloan
1: ba
0: talo-taloan rin yun apo tali si Mark Gregory Enirio Iram
1: sa ingon ni Mark
0: kuan nga ulog-ulogan ba ni siya ano ba apo tali bana ning Nining Garcia po
1: si Nining Garcia ingon siya nga daot ug utok ang imong bana
0: so ato mabuhat na lang kay hila po naning
1: hila po na ang utok ning ato ang linya kung walay wala mo po rin malubat sige at tabagat na ni Maring kay ato
0: wala na tayo oras no
1: iskapo na tayo diri
0: okay so well direta sa tuang sender nga si Mamita paminaw Mamita kani mo mga imong bana murag din na gina mausab no ay mo na gina iagan halag na siya na yung mga tao nga ganahan kayo ka nang talo-taloan bisa nakamantay na sila nga gitalo-taloan sa ganahan yun sila oo pero sugur ka nila na silang panimalay dili lang kayo sa asawa sa mga gidikanan ala ba gahi kayo o gahi kayo matuman pero wala tayong mabuhat kaya apil man lang sa mong pagpakasal niya so dawat-dawat na siya Mamita para di ko maglagot ni mo ha
1: pero
0: so,
1: ako lang ikuan mga bising mas lala pang umaabot ani nga mga panghitabo kang sa bana ni Mamita kay bisag mutambling sa kabawasan ni sa kagoling ni sa kabalo mutambling
0: ni tambling ona tawon na siya sa ospital ron na dawa problema siya ato lang kasal ako na may lingam diyan sa usbay manginabag mo sa gobyerno diyan sa Cebu para tabang-tabangan mo di ha kay diri sa Davao na may lingap na may mga usa diri kay usa diri sa Tagum
1: yakap
0: yakap
1: wala na yakap
0: wala na
1: gakos na
0: gakos na lang gakos na lang
1: please basahan ako ang text kong ako ang sabi niya nanday kay Minsay Wakman
0: sama na siya
1: si texter 5 144. Si Andy. Ay, si Andy. Taga asan ni si Andy? Taga?
0: Hmm?
1: Taga Iligan.
0: Ay, salamat. Taga Iligan.
1: Ay, taga Jensan di ay.
0: Ah, si Andy.
1: Ah, taga Jensan, si Andy. Salamat sa inyong paglili din ang mga maring, ha?
0: Sabi na kung nag-uban sila dito. Ah, nakakuha din na Iligan.
1: Napaigilan din niya. Ano siya din ang your account for double light is overdue. Please settle your outstanding balance. Magalino, kay dugay
0: mo mabiling. Magalino, kay mo mabiling. Ano yung mga taga double light? Pangwaragod mo diyan ka ng inyong kay kabalo mo ng uban. Nga busy po kayo. Kala mga tiguwang diyan. Kala mga senior. Kabalo ba nila sila naman? Ikwala, abisuhin na silang. Da. Maglakot na ba dahil may mga alam mga style ninyo?
1: Ay, wala tayo igong oras, oy.
0: Dahil, salamat kayo, no? Kani mamita, sa pagpadangat ng imong swadri sa tong tulumanong, kung ako ikaw.
1: Anton, og mapuhon mga mare madungugta sa inyo hang paminawan ng mga istasyon garo sa tibok Mindanao og sa Visayas.
0: Visayas?
1: Sa pa. Daghang kinsalamat og
0: thank you for

0: sing it, make it yours.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibong na namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Plus Coffee Mix. VP Sara Duterte nanguna sa 2028 presidential survey ayon sa Pulse Asia.
2: Headlines. VP Sara itinangging kanya ang loteng iniugnay sa kanyang salin.
0: Headlines. Congressman Egay Erize posibleng maghain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa 52 billion pesos local government support fund sa 2027 national budget.
2: Headlines. Pangulong Marcos Jr. dumalo sa katarungan caravan sa Bulacan.
0: Headlines. ERC sinuspindi ang reserve market para po mapababa ang singil sa kuryente.
2: Headlines. Sa balitang regional, DMW Secretary Kakdak pinangunahan ang BBM NRN sa Tuguegarao City. 11.98 million pesos na tulong pinansyal ipinamahagi sa mga OFW. Headlines.
0: Balitang international, mga katropa, DM Oriad Airport sa Saudi. Mananatiling sarado kasunod ng pag-atake ni Houthi Rebel.
2: Headlines. Sa balitang showbiz, Forgotten Island matagumpay pa rin sa kabila ng mababang kita sa sinihan ayon kay Lea Salonga.
0: Headlines. At sa sports, Alex Iyala bumagsak sa singles sa Chinese qualifier sa Wuhan Open.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Tuesday, October 13, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po tayong sumasa nyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Una sa mga balita ng una, si Vice President Sara Duterte sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Matapos makakuha ng 50% voters preference sa survey ng Pulse Asia ngayong Setyembre. Bumalawa si dating Vice Presidente at Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Kasunod si Senador Rafi Tulpo na may 12% at Senadora Risa Ontiveros na may 3%. Pinakamalakas ang suporta kay Duterte sa Mindanao. Umabot po sa 92%. Kasunod ang Visayas na may 56%. Sa Metro Manila may 40% at nalalabing bahagi ng Luzon na may 28%. Samantala, nanguna naman si Senador Christopher Bongo sa mga posibleng kandidato sa pagka-vice presidente sa 2028 matapos makuha ng 31% voter preference. Pumalawa si Senador Robin Padilla na may 19%. Kasunod si Senator Bam Aquino na may 17% at dating Senadora Grace Poe na may 14%.
1: XFM News Nationwide.
2: Sina dating Senador Grace Poe at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang nangunguna sa mga posibleng manalong senador sa may 2028 national at local election. Batay sa survey ng Pulse Asia nitong Setyembre, nakakuha si Poe ng 50.2% voter preference habang 46.5% naman ang nakuha ni Cayetano. Sumunod sa kanila sina Senator Robin Padilla na may 45.9% at Senator Rafi Tulfo na may 44.4%. Lumabas din sa datos na 15 personalidad naman ang may tsansang manalo sa pagkasenador mula sa 66 na isinama sa survey. Gayunman, resulta lamang ito ng survey at hindi garantiya ng magiging resulta ng susunod na eleksyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa rin survey ay 9 sa bawat 10 Pilipino ang interesado sa gaganapin pong national at local election sa May 2028. Batay sa pinakuling survey ng Pulse Asia, 57% ang lubos na interesado. 31% naman ang medyo interesado sa halalan. Pinakamataas ang interes sa Mindanao, umabot po sa 97%. Kasunod ang Visayas na may 89%. Metro Manila na may 87%. At nalalabing bahagi ng Luzon na may 85%. Isinagawa ang survey sa 2,400 respondents na may edad na 18 pataas mga September 17 hanggang 24, 2026 sa pamamagitan ng harapang panayam na may margin of error na plus or minus 2%.
1: XFM News Nationwide.
2: May matapang na pahayag naman si Vice President Sara Duterte laban sa paghahambing ng kanyang karanasan kay former Vice President Jejomar Binay. Igreet ni Duterte na mas mabigat ang kanyang pinagdaraanan dahil 2 beses siyang na-impeach sa Kongreso.
3: Grabe yung maninira sa kanya. Sabi ko, alam mo, wala si Binay sa akin dahil hindi siya umabot sa impeachment. Not once, but twice. I claim that sikat na sikat na kahit nasa ibang bansa na ay ang iniisip si Inday Sara pa rin.
2: Kinwestiyon din ni VP Sara ang pag-uugnay sa mga transaksyon sa China sa usapin ng pambansang seguridad at iginiit na dapat linawin kung ipinagbabawal ba ang pakikipagnegosyo sa naturang bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa sa Senator Lacson, pinapalinaw kay Senator Padilla ang pahayag na disregard for law sa impeachment trial. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Hinimok ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson si Senator Judge Robin Padilla na linawin kung sino ang tinutukoy niyang nang sabihin itong may pagwawalang bahala sa batas sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng pahiwatig ni Padilla na maaari silang lumiban sa impeachment trial kasama ang kanyang mga kaalyado kung magpapatuloy umano ang pagbaliwala sa batas. Ayon kay Lacson, kung ang buong impeachment court na kinabibilangan din ni Padilla ang tinutukoy nito, maaring ituring ang kanyang pahayag bilang direktang pag-atake sa integridad ng naturang lupon. Dagdag pa ni Lacson, kung ilang senator judge lamang ang tinutukoy ni Padilla, nararapat lamang na tukoyin ito ang kanyang sinasabi. Sa panayam sa radyo nitong Linggo, sinabi ni Padilla na marami umanong nakakagulat na pangyayari sa impeachment proceedings. Binalaan din niya na kung magpapatuloy ang umano'y pagbaluktot sa batas, maaring dumating ang puntong hindi na sila dadalo sa paglilitis. Nauna na naghahain sina Senators Robin Padilla, Bongo at ang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban ng petisyon sa Korte Suprema upang ipawalang bisa ang pasya ng Senate Impeachment Court hinggil sa voting threshold sa impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na pag-aari niya ang loteng iniugnay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ang naging sagot ni VP Sara sa nagiging imbestigasyon ng National Bureau of Investigation na pag-aari umano niya ang isang lupang idineklarang agricultural ngunit may mansyon, swimming pool at helipad habang ang ari-ari ang nakasaad sa nakakahalagang 890,000 pesos lamang ay tinatayang maaaring umabot sa 61 million pesos. Kinwestiyon din ni Duterte ang operasyon ng NBI at iginiit na dapat gamitin ang pondo ng ahensya sa mga gawaing may malinaw na pakinabang sa publiko. Iniugnay niya ang usapin sa pagkakatanggal ng NBI sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosekusyon sa impeachment proceedings kasunod umano ng mga kwestiyonabling ebidensya iniharap kabilang ang grasyoso affidavit.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, iginit po ng Asian Consulting Group Chief Tax Advisor Mon Abrea na dapat suriin na walang kinikilingan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng aligasyon ng unexplained wealth at mga hindi umano ni deklarang ari-arian. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Abrea mga katropa na hindi dapat nakabatay sa pagkakakilanlan ng taong iniimbestigahan ang pagsusuri sa mga dokumento at transaksyong inilahad sa impeachment proceedings.
4: Papaalala ko sa ating mga kababayan, walang kulay ito. Nagkataon lang na si VT Sara ang nasa impeachment. Kahit si Martin Romualdez, kahit sino pa yan, dapat ito yung lente o pagtingin natin pagdating sa kanilang mga unexplained wealth. Again, hindi dahil gusto mo ikulong si VT Sara kung susundin natin yung batas. At itong mga dokumento na pinagbasihan ng mga numero na ito, dapat may kaso ng tax evasion kasi maliliit na negosyante nagkaka-tax evasion.
5: Kaya nga eh.
4: Ano pa nila yun, sariling pera nila. Ito may question pa kung pondo ba ng bayan, galing ba sa China, saan ba galing? Kasi yun naman ang dapat ipaliwanag ng company ni VP Sara.
0: Si Asian Consulting Group Chief Tax Advisor Mon Abrea sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa mga aligasyong may kaugnayan siya sa China at iginit na maaari itong magkaroon ng epekto sa pambansang seguridad at ugnayang panlabas ng Pilipinas. Ayon kay Duterte, posibleng magamit ang mga ahensya ng gobyerno para siya bantayan at gipitin sa politika habang nagbabalik. Babala rin siya na maaaring maapektuhan ang mga negosyanteng Pilipino na may ugnayang pangkalakalan sa China. Binatikos din niya ang administrasyon sa umano'y kabiguan itong tugunan ang korupsyon, kriminalidad, problema sa ekonomiya at sigalot sa West Philippine Sea.
6: Desperado si Bongbong Marcos na pagtakpan ang korupsyon sa bansa. Nagpapatuloy pa rin ang questionableng insertions sa national budget ng kanyang mga kaalyado sa politika. Laganap pa rin ang kriminalidad. Nais kong sabihin sa inyo na sa ngayon, wala na tayong aasahan pa sa pamumuno ni Bongbong Marcos, kundi dagdag na pasakit at hirap. At kung nanganganib man ang ating bansa, nanganganib ito sa kamay ni Bongbong Marcos.
2: Yan po si Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinwestiyon mga katropa ni Caloocan 2nd District Representative Egay Arise ang 7.2 trillion pesos national budget para po sa 2027 dahil umano sa hindi patas na alokasyon ng pondo sa mga distrito at ang pagbawas sa mahalagang programa ng pamahalaan. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Arise, mas malalaki umano ang inilaan sa mga distritong kinakatawa ng mga kongresistang malapit sa kapangyarihan. Habang nabawasan naman ang pondo ng ilang programa para sa edukasyon at kalusugan. Kabilang sa mga tinukoy niya ang pagbabawas sa pondo para sa school building program. At kawalan umano ng alokasyon para sa zero billing program ng PhilHealth.
4: Ayaw nilang tanggapin yung panukala ni Congressman Toby Chanco na buksan at malaman natin kung magkano ang allocation sa bawat congressman para equitable bid. At may mga balibalita atin na yung iba, million-million, yung iba zero. Pagka mo ka sa impeachment ay zero ka. Pag yes, palbo ka. Tatlo, presidential pork barrel kung saan 62 billion yung inilagay sa exclusive discretion ng Pangulo kung saan niya gagastusin, kung paano niya gagastusin, kung kanina niya ibibigay at kung kailan niya ibibigay exclusive discretion. Ito ay lumalabag sa Article 6 ng ating saligob.
0: Si Caloocan 2nd District Representative Arise.
1: XFM News Nationwide.
2: Maghahain po ng petisyon sa Korte Suprema si Congressman Edgar Arise upang kwestiyonin ang 52 billion peso local government support fund na ayon sa kanya ay hindi na ipamahagi ng patas sa mga lokal na pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Arise na patuloy pa rin binibigyan ng pansin ng administrasyon na bigyan ng malaking alokasyon sa budget ang mga malaking lungsod kaysa sa mga mas nangangailangan.
4: Dapat nga, local government support fund, dapat kung sino yung mahirap, siya yung binibigyan. Diba? Pero nangyari, ang pinakamalaking na bigyan ng 2025 at 2026 ng Pangulo, yung mga malalaking lungsod, yung mga boat rich, At yung mga, alibawa, Quezon City, malaki yan, mga pula-pula 1 billion ang naibigay dyan ng Paolo. Maynila, Caloocan, Unaga, ayan yung mga nabigyan ng malalaki. Samantalang yung Batanes, zero, mahirap na mahirap. Yung Aurora na mahirap, zero. Yung Maguindanao na mahirap, zero. yan yung mga naging maling patakaran dyan sa LGSF na yan.
2: Ngayon ni Arise, kung pipirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang budget, handa siyang iakyat ulit ito sa Korte Suprema.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Tax Advisor Mon Abreyang i-modernize ng BIR at ng Bureau of Customs para mapataas ang koleksyon ng buwis at matugunan po ang korupsyon sa pangungulekta ng kita ng pamahalaan. Sa panayam pa rin ng XFM Manila, sinabi ni Abreyang na malaking bahagi nang nawawalang kita ng gobyerno ay hindi po lamang dahil sa pera na kukolekta, kundi dahil daw sa mga buwis na hindi naman na ipapatawo. Okay, nakukolekta dahil sa inefficiency, corruption, at pag-iwas sa pagbayad ng buwis.
4: Tututukan natin i-improve yung efficiency ng BAT, i-modernize yung buong tax administration, at habulin yung mga risk o yung mga tampalasang magnanakaw at hindi nagbabayad ng buwis. Kasi alam mo, sa totoo lang, mafia yung mga yan, ang mga tax evaders, smugglers, kaya magkakamag-anak yan, magkakagroup chat yan ng mga korup na politiko.
0: Sa Asian Consulting Group Chief Tax Advisor Mon Abrea.
1: XFM News Nationwide.
2: Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang panauhing pandangal sa katarungan caravan ng Department of Justice o DOJ sa Giginto, Bulacan. Layunin ng programa na ilapit sa publiko ang libreng serbisyong legal at iba pang mahalagang serbisyo ng pamahalaan upang mas maraming mamamayan ang makinabang ng hindi na kailangan bumiyahe sa malalayong tanggapan. Sa pamamagitan ng DOJ Action Center, nakakuha ang mga residente ng libreng konsultasyong legal, serbisyong notaryo, mga clearance mula sa pamahalaan, tulong sa mga usaping immigration, serbisyo sa civil registry, at assistance para sa mga concerns sa national ID. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na gawing mas madaling maabot ng mga mamamayan ang mga serbisyong kailangan nila, lalo na sa usaping legal at ang mga dokumentong pampublik.
1: XFM News Nationwide.
0: ERC, sinuspindi ang reserve market para mapababa ang singil sa ating kuryente. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
5: Sabado pa lang sinuspindi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang reserve market sa wholesale electricity spot market dahil sa mataas ng presyo ng ancillary service na nakadagdag sa singil sa kuryente. Pinakamalaki ang epekto nito sa mga consumer sa Visayas, kung saan umabot sa mahigit 6 beses ang epekto ng reserve market sa singil kumpara sa mga long-term contract. Sa ilalim ng suspension, kukuha muna ang NGCP ng reserve power mula sa mga umiiral na kontrata at mass run capacity upang matiyak ang tuloy-tuloy at maasang supply ng kuryente. Inatasan din ang NGCP, Philippine Electricity Market Corporation at Independent Electricity Market Operator na maglatag ng bagong disenyo ng reserve market sa loob ng 6 buwan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na mahigit 1.5 na tonelada ng shabu na nasamsam sa Laos sa Thailand ay nakatakdang ipuslit sana sa Pilipinas. Ayon kay PDEA Director General Isagani Nerez, nasamsam ng mga otoridad sa Laos ang 521 na kilo ng shabu sa isang palipara noong Oktubre 1. Nakatakda o manong isakayang droga sa isang private jet na patungo sana sa Pilipinas. Naaresto rin sa operasyon ang isang Pilipinong gumagamit ng alias na Fahad kasama ang mga suspect na Malaysian at Singaporean. Batay sa intelligence reports ng PDEA, isang Pilipinong gumagamit ang alias na Boyet ang umano'y nagbayad para sa private jet na gagamitin sa pagdadala ng droga. Minomonitor na siya ng ahensya dahil sa inihinalang kaugnayan sa isang sindikato ng droga sa Mindanao. Ayon sa PDEA, umalis ng bansa si Boyet noong October 11 at pinaniniwala ang nasa Hong Kong na ngayon. Samantala, naharang din ang mga otoridad sa Thailand ang isang sasakyang pandagat na may kargang mahigit 1 toneladang shabu sa karagdagang sakop o karagatang sakop ng kanilang jurisdiksyon. Ayon sa PDEA, nakatakda rin umanong dalhin sa Pilipinas ang mga ilegal na droga.
1: XFM News. News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsigurado.

0: 12, 20 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tutok lang kayo sa XFM 89.5 Pagadian, XFM 93.3 Antique, at sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: Balitang regional.
0: Unay po natin sa Tugigaraw ang balita. Si Secretary Kakdak ng DMW ay pinangunahan ang BBM NRN sa sudad. 11.98 million pesos na tulong pinansyal ipinamahagi rin sa mga OFW. Katropa natin sa balita, Marjorie the Kiwag, XFM Tugigaraw.
2: Umabot sa kabuang 11.98 million pesos ang tulong pinansyal na inilaan para sa 307 overseas Filipino workers sa isinagawang bayanihan para sa balikbayang manggagawa National Reintegration Network Fair noong Biyernes, Oktubre 9 dito sa lungsod ng Tugigaraw. Sa pangunguna ng Department of Migrant Workers sa inlalim ng pamumuno ni DMW Secretary Leo Hans Kakdak, layunin ng programa na maihatid ang tulong pinansyal, oportunidad sa trabaho at suportang pangkabuhayan sa mga OFW at kanilang pamilya, lalo na sa mga nagbabalik sa bansa. Batay sa datos ng programa, 1.98 million pesos ang inilaan para sa 132 beneficyaryo ng Enhanced Livelihood Program for OFW's Reintegration, habang 10 million pesos naman ang nakalaan para sa 175 beneficyaryo ng Action Fund. Bukod sa pamamahagi ng tulong pinansyal, isinagawa rin ang job fair para sa local at overseas employment. Lumahok dito ang SIAM na Philippine Recruitment Agencies na nag-alok ng kabuang 5,500 job orders, gayon din ang 16 na local na employer na nagbukas ng 1,875 na bakanteng trabaho. Nagsagawa rin ng service caravan kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang magbigay ng konsultasyon, tulong sa dokumentasyon, impormasyon at iba pang kinakailangang serbisyo para sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Samantala, kasama rin sa aktibidad ang paglagda sa Memorandum of Agreement kasama ang mga piling institusyong pang-edukasyon upang palakasin ang mga programang naglalayong labanan ang illegal na recruitment at human trafficking, gayon din ang pagbibigay ng pre-employment orientation seminar sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw. Gagarawa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Taong niyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: Lalaki pinatay at ibinaon sa hukay ng 5 construction workers sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
4: Gamit ang isang bako, inilibi ang isang lalaki na pinaslang ng di umaliglibang kalalakihan sa sitio Lampong Escoting, Jadid, Nueva Vizcaya, na natagpuan kahapon October 12. Ang biktima ay isang 45 anyos na kawanin ng National Irrigation Administration na NIA na residente ng Barangay Butaw sa bayan ng Jadid. Huling nakita noong October 9, 2026 sa ang naturang biktima sa may Barangay Escoting ng kausapin ng mga construction worker ukol sa presyo ng graba ng mga trabahador rin ng proyekto na ginagawa ng NIA sa lugar na ang magtungo sa mga trabahante. Ay inay umano ng 5 construction worker ang biktima na magiinuman muna na nauwi naman sa gulo at humantong sa pamamaslang. Nasawi ang biktima ng iumbog ang ulo nito sa semento na paulit-ulit at sa kaibinaon sa lupa gamit ang bako. Kalaunan ay sumuko sa Police Station 4 ng Santiago City ang isa sa mga suspek na di umano'y aminado na siyang unang umanday ng suntok sa biktima na sinundan lamang ng iba pa nito kasamahan. Kakasuhan ng murder ang 5 kalalakihang suspect, damay ang asawa ng isa sa mga ito matapos kunan pa ng video ang krimen. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: Samantala, ama, pinatay ng sariling anak naman sa Badyangan, Iloilo. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
5: Napatay ng ng sariling anak ang 69 years old na ama sa barangay Shannon, Badyangan, Iloilo. Ayon kay punong barangay Carlos Casiple Jr., pumunta sa bahay ng anak ang ama upang pag-utusang kumuha ng niyog at saging sa kanilang taniman. Dahil sa pagod, hindi sinunod ng anak ang utos ng ama na naging rason ng kanilang pagtatalo. Nauwi ang pagtatalo ng mag-ama sa sakitan kung saan nahampas ng kawayan ang ulo at lieg ng ama. Nag-surrender ang 40-anyos na anak sa kapulisan at nahaharap sa kasong parricide. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Apat na menor de edad na sagip sa hinihinalang illegal recruitment sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Nasagip namang otoridad ang apat na minor de edad mula Rizal, Palawan sa Puerto Princesa City International Airport matapos maiulat na umano'y biktima sila ng pinaghihinalaang illegal recruitment at nakatakda na sanang bumiyahe patungong Manila. Ayon sa Police Regional Office Mimaropa, nakatanggap ng ulat ang Rizal Municipal Police Station bandang 9:13 ng umaga mula sa isang concerned citizen. Agad na nagsagawa ng joint operation ng Palawan Provincial Police Office at Rizal PNP sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Grace Vic Gumba. Dinala ang mga minor de edad sa Women's and Children Protection Desk ng Palawan PPO at inirefer sa Provincial Welfare and Development Office para sa kaukulang proteksyon at tulong. Patuloy naman na tinutugis ng mga otoridad ang hinihinalang recruiter na umano'y nakabase sa Metro Manila. Iniimbestigahan ang insidente kaugnay ng posibleng paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Person Act at mga batas laban sa illegal recruitment. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
7: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Ang weather update, katropa, hatid sa atin ng Santon Plus Oil. Katropang Brian, patuloy pa rin binabantayan ang pag-asa ng Tropical Depression na sa labas ng PAR at ang layo is 2,790 kilometer east ng Northern Luzon kung saan wala pa namang sinyales na makakapasok sa loob ng bansa at makakapekto sa ating lagay ng panahon.
3: Katropang Buddy, ayon sa pag-asa, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang magdudulot ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon.
0: Mga katropa, northeasterly wind flow ang umiepekto po sa extreme northern Luzon.
3: Posible namang makaranas ng mga localized thunderstorms ang ipapang bahagi ng bansa.
0: At ang araw 5:47, nagpakita lulubog 5:38 ng gabi.
8: Showbiz News!
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Clear Skin Herbal Soap. Itinuring ni Lea Salonga na tagumpay pa rin ang animated film na Forgotten Island sa kabila ng mababang kita nito sa takilya dahil naipakilala nito sa international audience ang Filipino mythology. Batay sa Box Office Mojo, kumita ang pelikula ng $50.2 million sa buong mundo, ang mas mababa sa $80 million na iniulat na production budget. Sa Pilipinas, kumita naman ito ng 97.2 million pesos sa first week, ang pinakamalaking opening para sa isang DreamWorks animation film sa bansa. Para kay Lea, mahalagang nakilala ng mas maraming manonood sa ibang bansa ang mga nilalang kwentong bayan ng Pilipinas kabilang ang Manananggal at Tiyanak. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
8: Balitang International.
0: Ang Balita International, katropa, ay hatid po sa atin ang Santon Plus Capsule. Pinalawig hanggang Sabado ang pagsasara ng King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, kasunod po ng sunod-sunod na pag-atake ng mga Houthi rebels mula sa Yemen. Ayon sa mga otoridad ng Saudi Arabia, hakbang ito para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at paliparan matapos po ang pag-atake na ikinasuwi ng 14 na katao at ikinasugat ng higit 300 iba pa. Dahil dito, sinuspinde na rin ng ilang international airlines ang kanilang mga biyahe papunta at palabas ng Riyadh habang nagbabala rin po ang mga aviation authority sa panganib ng paglipad sa rehiyon.
7: XFM News Nationwide. Balitang balitang sports.
3: Ang balitang sports, mga katropay, atid sa inyo ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag Premium D3 na, proteksyon sa buong katawan. Tinapos ng Chinese qualifier na si Shi Han ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Ayala sa singles ng Wuhan Open matapos itong matalo sa tatlong set 6-4, 3-6, 3-6. Nakuha ni Ayala ang unang set pero bumawi si Shi at nanaig sa sumunod na dalawang set para makompleto ang upset sa Dongfeng Voyage Center Court. Naging malaking hadlang kay Ayala ang 37 and 4 errors o sariling pagkakamali kumpara sa 20 winning shots habang ipinakita naman ni Shi ang matatag na laro sa mahalagang puntos. Pagkabat laglag na sa singles, nakakda pa namang lumaban si Ayala sa doubles kasama ang Turkish partner na si Zeynep Zonmez ngayong araw.
7: XFM News Nationwide.
0: Tropang Brian, ilang araw na lang, Christmas na.
3: 73 days na lang, katropang Bati.
0: 73 days at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Tuesday, October 13, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Brian. Ako pala si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide.
10: Santon Blas Herbal Capsule.
11: Ang mga bukol

0: at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga ka-tropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health, ang programang maghatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa inyo ito ng Santong Plus Herbal Capsule at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopath. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong mga PTAC, DOH, Certified Naturopathic Practitioner, at ang ating pong Alternative Medicine Doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Malusog na araw, partner, Doc Michelle, at sa lahat na ating mga ka-wellness, iba't ibang bahagi po ng ating bansa na nakatutok sa ating pong palatuntunan, at sana po marami na naman tayong mapulot ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan kung paano po natin iiwasan ang pagkakaroon po ng karamdaman gamit ang paraang natural.
0: Samahan kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan, mga ka-wellness. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwedeng at-text yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, mga ka-wellness, pwede nyong ma-avail yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at gano'n rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong mga lugar. Ayan, at ipagtanong-tanong lang ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin, mga ka-wellness, ha? Para makaiwas sa mga fake, makaiwas po sa mga counterfeit na mga produkto. Ang atin pong napakasarap na kape, Santon Gold Coffee Mix, ay available yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede nyo ma-avail po iyan sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang po, Yes to Health 2011.
1: At ganun din, mga ka-wellness, ang mga produkto po ng Yes to Health ay pwede hong bilhin sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Siyempre, ito yung sariling atin, ano, na mga stores. At ang kagandahan, meron po tayong special discount for our senior citizen. At bukod po doon, meron po tayong mga special promo, ano? Tuloy-tuloy pa rin ang ating buy one take one, ang ating Yes to Health vitamin C. Ibig sabihin, pag bumili ho kayo ng isang box, may libre ng isang box. At yung pinakabago nating promo is pag bumili ho ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, 50% discount na kung bibili kayo at the same time ng Yes to Health vitamin C. Mm-hmm. Ang kagandahan po dito, meron pa tayong opportunity, partner, ano, na makapagpa-consult sa ating mga naturopath doon po sa Yes to Health Clinic. Meron tayong iba't iba kasing mga modalities, mm-hmm, na sometimes kailangan na natin pag meron tayong nararamdaman bilang complement sa ating mga programs o prescriptions na binibigay ng ating mga doktor.

0: sa Yes to Health, meron tayong mga modality katulad ng cleansing and detoxification. Most of the time, kung ako po yung consultant, madalas kong nire-recommend yan, especially kung yung sakit hindi mo na maintindihan. May tama diabetes, may high blood, hindi lang
1: komplikado mag-asawa. Komplikado yung mga sakit.
0: Parang isang barangay niya tayo sakit. Hindi lang isang pamilya. No? So, sometimes, tinitinan natin, baka kailangan ng detox. No? Mm-hmm. Kasi alam mo, maraming mga sakit natitrigger ng toxin sa ating pong katawan.
1: Yes, so.
0: And also, yung mga nutritional therapy, meron tayong mugok-buyang Korean therapy, acupuncture, and also yung ating eye detox yan, sa mga Yes to Health Clinic. Pwede nyo i-avail yan. Meron din po tayong Terahertz, okay? Biozapper. At sa ilang piling branch, meron tayo nung tinatawag natin hilugtok.
1: Nacho Trad Therapy.
0: Ano, with Doc Wendell Pedreso. So yan po lahat ay pwede nyong i-avail, including yung discount sa product and promos, exclusively sa mga Yes to Health Wellness Clinic po.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin na gusto maka-avail, gusto masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay puntahan nyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Gante Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Ardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito, edit sa atin ng Santong Plus Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa araw-araw na pagpapalakas at pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan naman natin itong pagbabalanse ng immune functions or immune response ng atin pong pangangatawan. Lagi natin pag-uusapan, Doc Algie, ano, itong mga inflammatory diseases ating pangangatawan or mga inflammations, which is a common or normal reaction ng ating pong immune system. Ngayon, ang pag-uusapan natin, how to modulate our immune system or yung tinatawag po na immunomodulation or immunomodulation ng ating pong immune system, dahil mahalagang bahagi ito, Doc. Ano? Di ba, pagka pinag-uusapan natin ang kalusugan, madalas nating napapakinggan in general o naririnig natin na kailangan malakas ang pangangatawan natin, malakas yung immune system natin. Pero alam nyo ba mga ka-wellness na hindi lamang yung pagpapalakas ng immune system ang dapat po nating isaalang-alang o dapat po nating gagawin. May isang konsepto sa ating katawan na dapat din nating maunawaan. At yun po ay yung ating pag-uusapan. Itong immunomodulation. Doc Algie, ano po ba ibig sabihin nitong immunomodulation at bakit mahalaga itong maintindihan ng atin pong mga ka-wellness?
0: Napakagandang tanong yan kasi marami sa atin ang naniniwala na kailangan malakas lang yung immune system natin. Pag ganun na malakas, eh mabuti na sa ating kalusugan. Pero hindi po totoo yung ganun lang. Ano? So, hindi ganun kasimple ng immune system. Kinakailangan malakas. May mga ibang bagay pa. No? Ang immune system po kasi parang isang, kumbaga sa ani, kasundaluhan. Isang armed forces na binubuo po ng iba't ibang uri ng cells, kagaya ng binubuo ng protein. And may mga organs sa katawan tayo na bahagi ng kabuuan ng immune system po natin, ano, kabilang diyan yung mga lymphatic gland, di ba? So nagtutulungan ang lahat ng yan para magkaroon ng balance, para labanan lahat ng kalaban ng sistema, yung mga tinatawag na pathogens, ano, na pwedeng namimerwisyo yan sa atin pag tayo ay na-infect. Halimbawa, kapag may virus po na pumasok sa katawan, kailangan mo nang ano, makilala to, ma-identify. Parang ano lang naman eh, sa mga sundalo, ganun din naman. Kaya, para maiwasan yung friendly fire, kailangan they need to identify sino ba yun. At pag na-identify na, aalamin ano yung angkop na depensa ng katawan natin. So, hindi lang basta laban sila na laban. May ganun sistema tayo sa katawan eh. Pero pagkatapos po na makontrol, halimbawa ng immune system, may laban, natalo nila, ibig sabihin, safe na. Wala na yung mga kalaban ng katawan. Mahalaga rin na merong mekanismo ng tamang pagpapahupa ng tensyon ng ating immune system para hindi tuloy-tuloy na makapinsala. Kasi pag laging naka-red alert, parang sa ano din naman natin, di ba? Pag laging nasa military, parang war footing, iba rin. Ano mangyayari? Kaya dito pumapasok yung concept ang tinatawag na immunomodulation. Ang salita pong ito ay tumutukoy sa process ng pagbabago ng activity o control sa activity ng ating immune system upang angkop ang tugon ng ating immune system sa particular na situation. Hindi laging nasa
1: red alert.
0: Ano? Hindi ito simpleng pagpapalakas lang, kasi kung immune boosting lang, maraming pagkain na immune booster. Ano? Kaya lang, hindi rin ganun. Sobrang dami yung mga modulator na kinakailangan natin ipasok sa ating katawan. So, para yung process ng immune system ay merong sistema. Ayon po sa paliwanag ng National Institute of Allergy and Infectious Diseases, kailangan daw matukoy ng immune system ang tunay na banta. Yan, kailangan alam nila yung threat sa katawan. Halimbawa, katulad ng allergy. Hindi naman lahat ng nagkukos ng allergy ay harmful talaga.
1: Tama,
0: iba nga, kumain lang ng itlog na allergy na.
1: Tama.
0: Kailangan makita ng immune system yung threat, kung ano yon. Kapag hindi sapat yung tugon, maaring maging mas madaling kapitan po tayo ng infection. Yan yung isang side ng immune system natin. Mahina yung kanyang intelligence. O mahina yung kanyang lakas. Baka hindi matalo yung kalaban. So, mapiperwisyo ang katawan. Sa isang banda naman, hindi rin pwede yung sobra naman yung ano, parang sobrang higpit.
1: Active, oh.
0: sobrang active at mm-hmm. higpit na hanggang sa pati yung parte ng katawan natin mm-hmm. ay tinatamaan din dahil nga hindi po balanse. Kaya yung tinatawag na immunomodulation is para iayos lahat mm-hmm. yung response, kung kailan hihinto, kung kailan mm-hmm. aatake, at kung kailan magiging sobrang aktibo yung ating immune system.
1: Ibig sabihin, Doc Algie, hindi sapat lang na palakasin natin mm-hmm. na ang ating pong immune system. Kinakailangan merong pagbabalanse, ika nga, mga kaibigan, ano? Or pagmumodulate ng ating pong pangangatawan. Para bang isang sasakyan, Doc, normal na para tumakbo yung sasakyan, kinakailangan apa kami yung accelerator.
0: Yes.
1: Pero hindi sa lahat ng panahon, nakadiin ka dun sa accelerator. Okay? Yeah. Kasi may mga situation na kinakailangan, pepreno ka din.
0: Tama.
1: Kasi disgrasya ang resulta nun.
0: Tumpak yung analogy mo. Ano? Kasi kung ang immune system ay parang ang sasakyan, yung immune response natin ay parang mabilis yung pagpapatakbo, di ba? Kapag may tunay na panganib, kailangan itong kumilos ng mabilis at sapat kung marunong siyang mag-differentiate kung ano talaga yung threat. Pero kapag walang panganib, kailangan ding bagal, humupa yung tugon. Minsan sa mga nangyayari sa ano, kakulangan ng immunomodulation, minsan yung mga wala naman threat, doon naman masyadong
1: aktibo
0: yung immune system natin. At kapag may threat na, doon siya nagkakaproblema. So, yung mga reaction na yun na kinakailangan na maayos, kung bakit kailangan natin ng maayos na immunomodulation, mga ka-wellness.
1: Yan, napakahalaga ng Doc Algie, ano? Kaya sa mga ka-wellness natin yan, mahalaga na tandaan po natin, ang maayos na immune system ay hindi yung laging naka-alerto o agresibo ang atin pong ang mga kasundaluhan ng atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ito po ay yung marunong, yung tugon nila ay marunong kumilala ng panganib o marunong tumugon at naaayon yung tugon nila ayon sa sitwasyon na nangyari sa atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Ano? Ngayon, Dok, pag-usapan naman natin ang sistemang ito sa loob ng ating pangangatawan. Paano, Dok, gumagana yung trabaho ng atin pong immune system in response sa mga mikrobyo na nakakapasok sa atin pong pangangatawan? Paano ba nila ito nalalaman at paano nila nasabi na dapat ito nakapasok ito, ay dapat puntiriyahin natin, labanan natin ito sila?
0: Okay. So, magandang tanong yan. Anong immune system po natin, may dalawa siyang phase o dalawang klase ng immunity.
1: Paraan.
0: Paraan ng ng depensa na nagtutulungan yon. Yung una, yung innate immunity. Na itong innate, ibig sabihin, pagkasilang pa lang natin, talagang active na yan.
1: Nandiyan
0: na
1: yun,
0: nandiyan na yan, yung nakalatag na yan, yung depensa na yan.
1: Actually, Dok, nasa sinapupunan ka pa lang.
0: Nasa sinapupunan pa lang.
1: Nag-uumpisa na yun siya.
0: Oo. Tapos yung adaptive immunity naman, ito naman yung, kaya nga sa word na adaptive, ito yung paraan ng katawan to adapt to threats na dati na niyang
1: nakasagupan.
0: Ina-adapt niya yung mga kalaban kung paano nila lalabanan in the future. Again, kung atake ito. So, unahin natin yung innate immunity. So, ito po yung likas na depensa natin. Kumbaga, kaya nga innate, nandiyan na yan eh. Kabilang dito yung ating mga balat as the first line of defense. Kaya nga, yung balat natin, kapag walang sugat, hindi tayo basta-basta mapapasok. Ngayon, nagkakaroon lang naman ng problema kapag yung balat natin nagkaroon ng breakouts o may mga sugat or irritation, pwede magkaroon
1: ng
0: entry yung mga mikrobyo. Ngayon, another thing, yung ilong. Kaya sa ilong natin, di ba, may mga parang buhok-buhok dyan.
1: Tama daw.
0: Yun yung mga ilan sa way ng natural defensive action ng katawan natin. Then, kung makalusot sa ilong, hindi yan makakalusot dun sa ating pong mucus lining. Kaya nga nagkakaroon ng kulangot, di ba? Yung mga ano. Then, pag nakalusot, meron pa tayong respiratory tract na meron ding ability to trap those who are actually invaders sa katawan natin. Na may mga chemical na pwedeng pumatay. At yung ating immune cells na mabilis tumutugon sa ating pong mga, diba, nakalusot na dun sa first line of defense, may susunod pang layer niyan, di ba? Yan yung ating immune system mismo. Kapag yung bacteria po ay nakapasok, maaring dumating yung may mga tinatawag tayong white blood cell na ang tawag nila dun, neutrophils. Yung mga neutrophils, tumutulong yan first hand sa paglaban sa mga kalaban ng katawan, yung mga mikrobyo. Yung mga macrophages, na sila yung tumutulong para hulihin o takpin at i-digest yung mga bacteria o viruses o fungal infection man yan o mga cells na na-damage. So sila yung mga anong yan. Kaya, ibig sabihin, they are continuously in patrol. Kahit na walang infection, yung mga yan umiikot sa katawan natin yan, kumbaga nagkakaroon lang ng difference pag may infection na talaga. Mas tumataas yung alertness ng ating immune system.
1: Kumbaga parang yung mga nagpapatrolya. Ano, meron sa barangay, meron sa mga munisipyo.
0: Parang sa ano rin natin, sa normal na sa Pilipinas, di ba? Kahit naman walang panganib, walang mga krimen, ang mga pulis nagpapatrolya. Nagkakaroon lang ng mas maraming bilang kapag may threat. Pag may na-identify.
1: Okay, nakailangan na ng backup.
0: Tama.
1: Sabi pa, ano. So yung mga, yung innate immunity natin, Doc, parang yun yung first line of defense ng pangangatawa natin. How about, Doc, dun sa nabanggit mo kanina na adaptive immunity naman?
0: Ang adaptive immunity naman, mas specialized yun. Ibig sabihin, ito yung ability ng katawan natin to adapt to threats. Na for example, ang involved dyan yung mga B cells at saka T cells. Okay? Ang mga B cells, maaaring gumawa ng antibodies. Kaya makikita mo, di ba, na-infect ka na before. Diyan kasi sumusunod yung principle sa yung paggamit ng mga vaccines.
1: Bakuna.
0: Mga bakuna na kapag, for example, nagkaroon ka na ng chickenpox before. Kung same strain yan, tapos sa talo ng katawan mo, sa susunod, hindi ka na pwedeng tamaan kung they have the same. Kasi yung katawan mo, pag natalo na niya yung isang mikrobyo, virus man yan o bacteria, meron na siyang data na nagawa yung antibodies na tinatawag. Sukat na sukat yun, yung mga antibodies na yun, sa isang specific na kalaban ng katawan, isang mikrobyo, isang pathogen. So pag pumasok ulit yun next time, may panglaban na agad ng katawan. Hindi na kailangan pag-aralan. Kaya diba mostly mga viral infection, tumatagal ng isang linggo, tapos nagsusubside din sila. Because during that time, ang katawan ay busy sa pag-create ng antibodies against doon sa mga yun.
1: Yung tinatawag sila na, ng mga ano dyan mga plan. Mga blueprint
0: yan,
1: para labanan uli.
0: So yung antibodies, protein yan na tumutulong sa ating immune system na kilalanin at labanan specifically yung particular microbes or kalaban ng katawan na ito. Ano? Yung T-cell naman, iba naman ang kanyang tungkulin. May mga T-cells tayo na tumutulong sa pag-coordinate sa ating immune system, sa kanyang response. Habang yung iba naman, maaaring kumilos laban sa mga cells na nahahawa ng virus, particularly yung cytotoxic T cell, yung mga natural killer cell. Ayan. And also, may mga regulatory T cells and memory T cells tayo. So ito mga to ay may kanya-kanyang papel. Kumbaga, napaka-organisado ng immune system natin, mga ka-wellness. Ano? At yun nga, meron tayong innate na nakalagay na dyan. And adaptive, kapag may mga nangyaring infection previously, the body have the ability to create weapon. They called it antibodies. Para hindi tayo tamaan muli at masapanganib ulit sa ganong klase ng mikrobyo. Kaya pag nakilala ng immune system mo, yung isang particular na mikrobyo, maaaring gagana yung memory cells mo na tumutulong na yan para mapabilis yung katawan sa pag-produce automatically ng antibodies against a specific microbes or viral infection. Ito rin po yung prinsipyo na ginagamit sa vaccination. Kaya di ba yung sa vaccination, ang ano nun, binibigyan ka ng dose na kung saan
1: light dose,
0: merong parang
1: strain.
0: Yung kung ano yung purpose no na hindi tatama sa iyo dapat in the future, nagpapasok sila sa katawan ng parts nun, so the body can parang paralisado na hindi magkukos ng active infection. So the body can do something, antibodies against it.
1: Para makagawa na sila ng mga mapag-aralan na ng immune system natin. Ano? Yun ang kagandahan, Doc, sa mga mga B cells natin. Nagkakaroon sila ng communication with the T cells. For example, yung B cells natin, meron siya memory about a certain virus sa katawan natin. I-alert naman niya ngayon yung mga T cells para yun sila yung huhuli naman doon sa mga kalaban na yun na na-identify nila, which is harmful sa ating pong pangangatawan. Ganyan ka sophisticated ang atin pong immune system, mga ka-wellness. Ibubroaden up po pa yan, ako, napakalawak po, mga kaibigan. So with all that, the functions na nabanggit mo, Doc, ng immune system natin, saan po nga pasok, Doc, yung immunomodulation process ng atin pong pangangatawan?
0: Actually, sa halos sa bawat yugto ng immune response, isipin natin na yung mikrobyo pumasok sa katawan natin, una, kailangan ito makilala, yung identification. Ikalawa, kailangang ipadala yung signal sa ating immune system. Kasi meron tayo mga patrolman sa katawan eh. Yan yung mga first line na kapag nakita nila, uy, may mikrobyo. Tapos, pag kaya na nila labanan, lalabanan nila. Pag hindi nila kaya, they will sound alarm. Then the body will trigger fever. Alam mo, lagnat. Pag nilagnat ka na, uy, ibig sabihin, all your body's defense team, yung ating immune system, is in full alert. Kaya may lagnat ka. Yun yung temperature kasi can wake them up eh.
1: Tama,
0: from the barracks, kumbaga, ng immune system. So then, ikatlo, kailangan mapakilos yung cells na may kakayahang tumugon directly dun sa danger. Ano? Ikaapat, kailangan makontrol yung lawak at tagal ng reaksyon. For example, ito lang naman yung kalaban. Dapat, pag natalo na, okay na yun.
1: Diyan lang yan. Oo.
0: Pagkatapos na makontrol yung panganib, yung banta ng panganib, merong taga-awat.
1: Yung taga-laser.
0: Merong sa immune system na, ceasefire. May ganun kung sa sundalo, di ba? Ceasefire. Ngayon, after ceasefire, di ba, may mga debris. Inside our body, we have a part of the immune system that will clear all the debris of the battle. May ganun tayo. So, ganun ang nangyayari sa ating katawan. So, ang immunomodulation, ibig sabihin, papalakasin ito yung sistema ng katawan to properly execute those steps.
1: Yung mga functions na yun.
0: Yes, kasi isa man doon ang magkaproblema. Yung sinasabi nga natin na hindi niya ma-identify. Kaya nangyayari yung mga autoimmune diseases na kung saan ang ina-atake ngayon ng immune system natin, yung sarili nating katawan, kasi hindi na nga niya ma-identify kung kalaban o hindi. Banat lang siya ng banat, kumbaga. So, friendly fire, kumbaga sa terminong sa armed forces, yung nangyayari yun within our immune system kapag hindi siya healthy. So, alimang aspect doon ang hindi po healthy, at talaga magkakaproblema yung immune system, pwedeng na-identify niya. But the problem is, mahina naman yung ating immune system. Hindi niya matalo. O kung matatalo man niya, sobrang tagal at maraming damage ang katawan. So yun yung even sa ano sa mga immunologists, yung mga eksperto sa ganyan.
1: Yes, doc.
0: So yan ang mga key factors na tinitingnan nila pagdating sa power ng immune system natin. Na tinitingnan nila paano nila ma-enhance yung ability na yun.
1: Kaya dapat balanse talaga, doc. Dapat organisado talaga ng husto.
0: Yes,
1: even yung ano, doc, even yung bilang ng panglaban natin sa ating pong pangangatawan. Let's say, for example, yung mga white blood cells natin, ano, or yung mga killer cells, o mga T cells sa katawan natin, dapat sakto yung bilang nila, Doc. Hindi pwedeng kulang,
0: hindi pwede
1: hence
0: naman
1: ito ay magiging inefficient, hindi rin pwedeng sobra. Kasi hindi na magiging maganda, ano? Kumbaga hindi na healthy sa atin pong pangangatawan pag sobra na yung bilang nila.
0: Saka yung response, kasama kasi sa paglaban ng immune system natin yung inflammatory response.
1: Yes,
0: kasi may mga allies or mga chemicals in the body that helps our immune system facilitate their function.
1: Tama, tama.
0: Diba? Yung mga actually yung mga ano, yung mga hormone that are ginagamit ng katawan, yung cortisol.
1: Yan, o.
0: Yan, kasama yan sa mga, sa function ng paglaban ng katawan sa invaders. That fuel up our entire defense system ng katawan. Kaya nga lang, pag nagka-problema nga na malakas nga siya, pero bobo naman. Bobo in a sense. Bobo in a sense na hindi niya makilala kung sino yung kalaban at hindi. Parang walang radar ba? Kumbaga sa ano, parang blinded yung ating immune system.
1: Yeah, hindi pa rin magiging effective sa ating pangangatawan. Kaya nga yung immune modulation, yan yung parang isang napakahusay na tagapag-ugnay ng mga depensa ng atin pong pangangatawan. Ibig sabihin, inaano yan, Doc, binabalanse niya yung ugnayan ng mga ano, ng iba't ibang parte ng atin pong immune system. Hindi basta-basta inuutusan lang yung mga immune cells natin na atake lang ng atake. Kundi kinakailangan ng koordinasyon. Para bang yung nangyayari sa atin, mga kasundaluhan natin, di ba?
0: Tama.
1: Mga sundalo, mga pulis, pagka hindi nagiging maganda yung coordination nila.
0: Minsan nagkaka-enkwentro sila.
1: Sa halip na maging successful yung mission nila, sila mismo ang minsan nagkakabanatan sila, ano.
0: Kaya din sa loob ng katawan natin. Kaya mahalaga natin na for example, yung pamamaga, hindi naman masama yung pamamaga.
1: Tama,
0: pero hanggang kailan ka dapat gagana yung tinatag na inflammatory response. Yun yung comparable sa immune system. Dapat matapang, dapat malakas, pero gaano katagal at hanggang kailan lang yung response na dapat mong gawin. So doon papasok yung mga sustansya that are well-known to help our immune system to be more intelligent instead of more strong lang, kasama yung intelligence and yung pagiging strong na ating immune system.
1: Ayun, ha? Yan, napakaganda na napag-uusapan natin itong mga ganito, mga ka-wellness, para nababalansin natin kung paano natin papaganahin na maayos ang ating pong resistensya o ang immune system ng ating pong pangangatawan. Mamaya, dadagdagan pa po natin, mga ka-wellness, ang mga kaalaman patungkol po dito sa pagsasaayos ng mga trabaho ng ating pong immune system. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The Secret of Health.
1: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan patungkol pa rin sa pagbabalanse ng atin pong immune system. Dok. Algie, ano po ba ang nangyari kapag hindi naayos o hindi nasa ayos itong regulasyon na ito ng immune system na ating pong pangangatawan?
0: Magkakagulo yung ating depensa kasi kailangan kasi flawless eh. Hindi pa pwedeng sumablay sa isang aspeto o isang level ng depensa ng ating katawan. So kinakailangan matalino siya, so it can differentiate sinong kalaban, sinong hindi. At the same time, healthy yung kanyang mismo mga immune cells that can effectively fight dun sa mga kalaban ng katawan, at meron siyang malusog na abilidad to create antibodies. Yun. At bukod dun, dapat din yung mga first line of defense ingatan natin, katulad ng mga balat, katulad ng ating ilong, di ba? Dapat healthy din yun, kasi pag hindi yun healthy, isa rin yun sa problema na ang ating immune system pwede ma-overwhelm. Kaya nga, di ba, lahat ng yan, first line of defense, second line, and yung final defense ng katawan natin, yung ating tinatawag na adaptive immunity. O dapat lahat yan ay ready. Kasi pag hindi po nagkaroon ng balance yan, pwede tayong tamaan ng mga autoimmune disease. Okay? Makikita nyo yung allergy is part of autoimmune disease. Di ba? Maraming may asthma, maraming may mga allergic rhinitis, maraming may mga yung mga nakakamatitindi yung lupus, rheumatoid arthritis, yan mga example yung, yan ng mga condition.
1: Diabetes type 1.
0: O, type 1 diabetes. Mga ano yan, example ng mga problema sa immune system yan, autoimmune disease. Yung psoriasis, yan. So, yun yung mga ano. Then next, matagal na yung mga pamamaga, kinakailangan mag-ano na sa atin yun eh. Magbibigay na sa atin ng hint na baka ang immune system natin hindi healthy. Kasi ang nagiging chronic inflammation lang naman yan kapag hindi rin healthy yung ng immune system
1: hindi
0: natin.
1: Hindi efficient yung trabaho nila.
0: Hindi efektibo. So, pag meron na tayong mga sakit na matagal na nating iniinda, paulit-ulit, pabalik-balik, hindi lang yan mismo dun sa parting apektado. May kinalaman din yan sa ating mahusay at balansyadong immune system response ng katawan.
1: Ibig sabihin, Doc, both extremes, ano?
0: Both extremes.
1: Yung either mahina yung response ng immune system natin, or sobrang lakas naman, o sobrang tagal na itinatagal niya dun sa atin pong, kumbaga yung tagal ng proseso ng pagkatrabaho niya, ay nagbibigay din ng problema sa katawan natin.
0: Pero alam mo yung cancer, ito, maidagdag ko lang sa inyo. Alam mo yung cancer, hindi naman tayo magkaka-cancer kung healthy at intelligente yung ating immune system. Kasi in the body, we have natural killer cell as part of the immune system. Pag may nakita yan na isang cell na rogue, or nag-mutate, automatic papatayin niya ng natural killer cell natin. Kasi pag hindi niya pinatay yun, it can cause chaos dun sa buong cellular system. Pwede magkaroon ng cancer. Kaya nga sabi ng mga eksperto, ang strong immune system, an intelligent immune system, is effective na panglaban sa cancer sa ating katawan. Okay. Ibig sabihin, pag nagka-cancer ka, ang isa sa naging problema mo, immune system. At alam naman natin kung ano mga nagpaparalay sa effective na na kondisyon ng isang immune system ng katawan natin.
1: Ayun. Kaya mga ka-wellness, huwag nating kalimutan, ang kalusugan natin hindi lamang yan patungkol sa pagkakaroon ng pagpapalakas panlaban sa mga sakit. Hindi lang boosting ng boosting, ano? Kinakailangan din ng tamang regulasyon, ano? Dapat nare-regulate ng maayos yung iba't ibang functions. Maliban sa immune system natin, yung ibang sistema pa ng pangangatawan natin, kinakailangan regulated lahat sila, Doc. In harmony, kumbaga, ano, para nagkakaroon ng magandang balanse ang ating pangangatawan at nagiging maayos yung overall functions nito sa atin pong katawan.
7: The secret of health.
1: Ayan. Ngayon, Doc, ang tanong ng karamihan sa ating mga kababayan, paano, Doc, nakakatulong o ano ang naiutulong ng araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule in relation, Doc, dun sa pagsasaayos o dun sa pag-modulate ng atin pong immune system?
0: Yan. Actually, ang mga immunomodulator naman talaga, sustansya. Nasa nature na yan, nasa mga kinakain natin. Yung Santon Plus Herbal Capsule kasi, ang dami niyang immunomodulator, particularly ha, yung Santon. Kasi sa kanilang pag-aaral, nakita nila na yung Santons, especially yung Alpha Mangosteen at Gamma Mangosteen, ay may mataas na ability to help the body na mas magiging sensitibo yung immune system natin. Itong mga compound na ito, nakita na nila ng potential to help the immune system to become more intelligent and strong. Aside from that, ang mga to ay may mataas na antioxidant activity. Na kung saan ang mga antioxidant ay nakatutulong doon sa immune cells mismo natin na hindi sila ma-wear out ng mabilis. Kasi cells din ang immune system eh.
1: Tama, Doc.
0: Diba? So pag puro free radicals na lang, eh baka yung immune system natin later on, bagsak na sila.
1: Tama.
0: So, yung ating immune system needs also antioxidant so that they can do it their function properly. So ito yung kagandahan kasi ang Santon, kung titignan natin yung antioxidant in nature, ang Santon nandun sa mga ranking na mga phytochemicals that are known to be antioxidant. Kaya yan ang nilagay natin sa ating Santon Plus Herbal Capsule. Isama mo pa yung mga moringin, di ba? Yung quercetin, which is also napakagaling, yung quercetin for immune modulation na nandoon naman sa extract ng moringa.
1: Yes, oo.
0: Maraming pag-aaral po niyan. Kulang lang tayo sa oras, pero they have studied that in year 2009 na may mga laboratory studies, placebo-controlled double-blind placebo-controlled trial na kinasasangkutan ng ilang mga subjects, ano? Nakita nila na ang Santons, base sa pag-aaral, ay nakakatulong para mas maging malakas at matalino or magkaroon ng magandang immunomodulation ng katawan natin based on their study. So, ito ay both laboratory and human studies na nakita na nila na mas healthy yung immune system ng mga taong kumakain or umiinom ng extract ng Santons.
1: Kaya sa mga kababayan natin dyan, ano, na gusto nyong ma-modulate na maayos yung immune system response ng ating pong pangangatawan, those bioactive compounds, Doc, na nabanggit mo, ano, will greatly help yung atin pong immune system, ano, yung pagkasaayos nila.
0: Yung nabanggit, because of the time, ilan lang yung nabanggit natin, pero sa totoo lang, ang dami phytochemical inside Santon Plus Herbal Capsule na mayroong immunomodulatory properties.
1: Eh yung quercetin na lang, Doc, na nandun sa ano, isa sa mga potent yan na siya na flavonoid.
0: Yes.
1: Na meron siyang ano eh, anti-allergenic effect. Kaya sa ating pong pangangatawan.
0: Ang tawag diyan eh nature's antihistamine.
1: Yun,
0: yung quercetin. Na marami niyan sa moringa. And also sa mga citrus, yung mga quercetin niya, pati sa sibuyas at bawang,
1: yeah, marami
0: yan.
1: Din, oo. Kaya sa mga kababayan natin, ano, na gusto nilang mapasaayos, ano, or ma-modulate yung immune system nila, these supplementations, Doc, na merong clinical trials, ano, na hindi lang basta-basta nababanggit natin dito, na sinasabi natin na nakakatulong, kundi pinag-aralan mismo ng mga clinics and mga experts na meron talaga silang nakitaan na potential, very big potential sa pagkasaayos na atin pong immune system, mga kaibigan.
0: Yes, kaya hindi lang vitamin C ang kailangan nyong inumin araw kasi vitamin C, antioxidant yan eh.
1: Tama.
0: Kaya tinuturing siyang nakakatulong sa immune system. Pero merong mas matitinding phytochemical inside Santon Plus Herbal Capsule that can directly help our immune system to be more functional. Kaya I'm encouraging you, pag kayo merong mga sakit na paulit-ulit na lang, especially may mga autoimmune disorder, yeah, you need to take this supplement, ano, bilang pantulong sa inyong katawan to regulate its function properly. Kasi yun lang naman ang purpose kasi ng nutrients, eh. Hindi pakialman yung katawan natin or gamutin ng isang sakit, but to support the body's innate ability to heal itself.
1: Yeah, tama. Kaya sa mga kabayan natin, hindi lang po mahalaga na i-boost natin ng i-boost, especially ang ating pong immune system, bagkos mas mahalaga pa itong pag-modulate ng immune system natin, mga kaibigan. Kaya kung kayo ay nag-take ng mga vitamin C, especially yung Astro Health Vitamin C natin, mahalaga, Doc, na i-combine nyo itong pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule natin, mga kaibigan. No? So just imagine, kung boosted ang immune system mo, at the same time, he is very intellectual at na mo-modulate yung kanya pong mga effect o yung trabaho ng bawat parte ng sistema ng atin pong immune system, ay mas magiging efficient ito para sa paglaban ng samot-saring mga mikrobyo, even yung mga nabanggit Doc Algin, mga cancer cells sa ating pangangatawan, ay effectively magagawa po yun ng ating immune system, mga ka-wellness. Okay? Ayan, maraming salamat, Doc, sa mga infos na ito na ating napag-uusapan, ano, sa mga kaubayan natin. Atin pong itutuloy pa itong ating usapan na ito patungkol sa pagpapalakas at pagpapatibay ng ating pangangatawan, at higit sa lahat, yung pag-regulate ng bawat functions ng katawan natin, katuwang ang pag-inom ng atin pong Santone Plus Herbal Capsule. Mga kabayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At mamaya po, itutugunan natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Dyan lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
6: The Secret of Health.
0: Uy! Nandiyan pala kayo, mga ka-yes to health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ku-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlon Irtil, yung bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat sa Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.

0: Welcome back mga ka-wellness sa atin pong programa. Siyempre, ang programa pong ito ay headed pa rin sa atin ng Santone Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. So mga kabayan natin na gusto makasubok ng atin pong mga dekilidad ng mga produkto, puntahan lamang atin pong mga authorized dealers nationwide. At gano'n na rin, pwede maka-order nito sa atin pong Shopee page. Ha? Search nyo lang Yes to Health 2011 o di naman kaya ay bumisita sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Mga kaubayan.
1: At huwag kalimutan mga ka-wellness, ha, ang ating mga produkto ay pwede nating bilhin sa lahat ng authorized distributor ng Yes to Health, sa mga butika.
0: Mm-hmm.
1: O siyempre lalong-lalo na sa Yes to Health Wellness Clinic, yeah, and Pharmacy. Yung ating po mga promo, don't forget, mm-hmm, meron tayong buy one take one ng Yes to Health Vitamin C. Meron tayong pag bumili ka ng one box ng Santone Plus Herbal Capsule, 50% discount, mm-hmm, na kung bibili ka ng Yes to Health Vitamin C.
0: Iyon, ayan.
1: At yung ano, inaabangan ng karamihan.
0: Mm-hmm. Oo.
1: Oh, yung mag-ipon na kayo.
0: Yung raffle promo, oh, natin mga ka-wellness, ha. Mag-ipon na kayo ng pang-entry po ninyo, ha. Ang gagamitin na pang-entry, empty pad, empty blister pad ng Santone Plus Herbal Capsule po natin mga ka-wellness. Mm-hmm. At empty sachet ng Santone Gold Coffee Mix. Ipunin po na kayo niyan mga ka-wellness dahil pag-start ng ating pong raffle promo, eh meron na kaagad, Doc, pa-premyo na nag-aantay po sa inyo. Ha?
1: Oh, exciting. Kaya, masayang Pasko niyan pag nanalo kayo.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Kaya sa mga kabayan din, ha, eh mag-ipun-ipun na kaagad. Siyempre, eh, more entry, more chances of winning mga kasama. Mm-hmm. Okay? Kaya sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. At text lang yan sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron po nagtanong dito, ano? Sabi niya, Doc, ano po ang benefits ng soya at iba pang ingredients ng Santone Plus Coffee ninyo? Pwede po bang inumin ito ng My Diabetes Type 2? Ito ng QC.
1: Alam mo po ang soya, isa ang soya sa kinikilala ng mga nutrition expert,
0: mm-hmm,
1: bilang food for the future.
0: Oo.
1: Okay, bakit? Ang soya kasi, naalala ko, way back after World War II,
0: mm-hmm,
1: na kung saan ang Japan ay, di ba, sinara nila yung bansa nila, mm-hmm, kundi ako nagkakamali, because sinulugan ba naman sila ng atomic bomb, mm-hmm, ano? So alam mo, isa sa nagpa-survive sa mga Japanese ay, mm-hmm, ang soya.
0: Mm-hmm.
1: Based on study, ang soya ay naglalaman ng mataas na nutritional content. Una, yung kanyang protein, which is very important, mm-hmm, sa tao to survive, tama, proteina.
0: Oo.
1: Ang kanyang protein ay mataas. 40% ng soybeans na kinakain natin ay mataas, ay protein.
0: Mm-hmm. At isa yan, Doc, sa ano, mga plant-based na merong complete amino acids.
1: Yeah. Oo. Kasi hindi lahat ng mga sources of protein, mm-hmm, in plant kingdom, mm-hmm, ay kompleto yung essential amino acid.
0: Yes,
1: ang kagandahan yung soya, tama ka, kompletong essential amino acid. Ang isa pa, maganda ang soybeans, mm-hmm, sa ating pong hormone.
0: Tama.
1: Kaya noon, nung panahon, naalala ko si late Senator Juan Flavio, may pinopromote siyang ano, yung sumikat yung isoflavone.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yung isoflavone, ano, for prostate health, mm-hmm, for hormonal health ng mga kalalakihan, even sa mga kababaihan, mm-hmm, meron niya sa soya. Ang tawag nila doon sa yung mga tinatawag na bioidentical hormone,
0: mm-hmm,
1: na nandun sa soya. So, ibig sabihin, pag ikaw ay mayroong hormonal problems, especially sa mga kababaihan, maganda kumakain tayo ng soy product.
0: Mm-hmm.
1: At alam mo, sa isang pag-aaral na ang soybean din ay nagtataglay ng mga anti-aging phytochemical. Mm-hmm. Kaya nga doon sa mga bansa daw na nagko-consume ng more than 350 milligrams of soy extract o soy product, mm-hmm, every day, makikita mo ibang-iba yung balat nila.
0: Tama, Doc.
1: Yung skin nila, pumunta ka ng ano, a common country, Japan, Korea, mm-hmm, China.
0: Mm-hmm.
1: Sila yung may pinakamaraming consumption ng soy product.
0: Oo.
1: O ako, pumunta ako ng Indonesia noong nakaraan. Mm-hmm. Pina-attend tayo ng ating boss ano, sa isang conference. Mm-hmm. Nakita ko ang mga Indonesia, national, para national food na nila yung tempeh.
0: Mm-hmm.
1: At based doon sa mga matatandang habang kumakain kami, mm-hmm. sinasabi na nila yung tempeh daw, ang dahilan bakit hindi sila nagkakasakit mm-hmm. ng malalala. Mm-hmm. Yung mga buto, mm-hmm. matitigas ang mga buto. Kasi nga, napaka-dense, kumbaga, ng nutritional content ng mm-hmm. soya. O, kaya kahit di ka kumakain ng karne, pag nagsusoya ka, makukuha mo din.
0: Mm-hmm.
1: Kaya di ba yung mga vegetarian, mga vegans mm-hmm. na hindi kumakain ng meat for some reason,
0: mm-hmm.
1: Doon sa soybean, isa yun sa pinukunan.
0: Doon sila humuhugot. Oo.
1: So may mga iba't iba pang sustansya meron dyan. Prebiotics, so,
0: mm-hmm.
1: fiber. Kaya yan ang nilagay natin doon sa ating Santong Plus coffee mix.
0: So,
1: pwede sa mga bata yan.
0: Mm-hmm.
1: May mga soy milk, di ba? May mga soy coffee.
0: Oo, tama.
1: Kaya yun po yung sagot natin ha, doon sa nagtatanong, anong meron sa soya,
0: mm-hmm.
1: Bakit ito ay nanandun sa ating coffee. Yan.
0: Mm-hmm. Ang follow-up niya doon na tanong, pwede ba siya sa diabetes type 2?
1: Pwede. Pwede kasi una, pag meron tayong, pag nagko-coffee tayo, tinitin
0: mm-hmm.
1: natin yung sweetener. Eh.
0: Mm-hmm.
1: So, it's safe naman yan sa mga diabetics.
0: Yes, oh.
1: And isa pa, ang soybeans ay may mga pag-aaral lang sasabi na pinapatatag nito yung mga kalamnan
0: mm-hmm.
1: at mga daluyan ng dugo na naapektuhan ito pag diabetic tayo. Kasi pag mm-hmm. diabetic, humihina yung mga daluyan ng dugo.
0: Tama, Doc.
1: Oh, so, pag humina yan, malaki ang chances na magkakaroon tayo ng sensitivity na pwede masugatan ang ating balat na mas mabilis. Di ba may mga gano'n na nangyari mm-hmm. sa mga diabetic? So, maganda ito sa mga diabetic patient.
0: Mm-hmm. Yeah, so, mga kabayan din, ha, na gustong sumubok ng ating friendly coffee. And Santone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. Kahit sino, Doc, pwede makain naman ito. Ano?
1: Pwede.
0: Bata, matanda, pwede kayong makasubok ng Santone Plus Coffee Mix sa ating mga kaibigan. Ha?
1: Especially dun sa mga highly sensitive sa kape.
0: Yan. Oh.
1: Kasi ang coffee substitute na nilagay mm-hmm. dito, talagang soybean.
0: Mm-hmm.
1: Yung roasted soybean. Yan yung base niya.
0: Oh.
1: Kaya yung mga bata, ginagawa nilang pulburon yun.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Sa pamangkin ko, mm-hmm. ayaw niyang ilagay sa tubig.
0: Mm-hmm.
1: Gusto niya, papakin niya. Healthy yun kahit sa mga bata kasi hindi nga siya naglalaman ng ang coffee kasi minsan sa bata, mga stimulant. Mm-hmm.
0: Tama.
1: So, di ba, hindi natin sila binibigyan. So, pwede yun yung Santone Plus Coffee Mix natin sa kahit na nung edad. Wag lang sa baby. Siyempre, mm-hmm. ibang usapan na yung mga pediatrics. Ano?
0: Yan, sa mga kabayan din, ha, na gustong sumubok ng ating pong Santone Plus Coffee Mix, nako, hanapin na po yan sa mga local pharmacies and drugstores dyan sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. Okay? Doc, another inquiry. Bakit po kaya nagkaka-vertigo? Ano po ang gamot dito? At ano po ang bawal nakainin? Floor po ito ng Batangas.
1: Ayan, common na tanong sa atin mm-hmm. yan, ano?
0: Oo.
1: Kasi pag vertigo, common reason, problema sa tenga.
0: Mm-hmm.
1: Yan, sa tenga. Sa loob ng ating tenga, meron tayong mekanismo sa tenga natin na kapag mm-hmm. hindi healthy, mm-hmm. pwedeng pagmulan yung infection, pwedeng disalign
0: mm-hmm.
1: yung crystals dyan sa tenga natin. May ganun tayo sa tenga. Eh,
0: oo.
1: Na nagiging dahilan kung bakit hindi stable yung mata natin. Ano? Mm-hmm. Na kahit na pumikit ka, pakiramdam mo, umiikot tayo. Kasi pag vertigo, yung iba, namimisinterpret nila yung hilo mm-hmm. sa vertigo.
0: Mm-hmm.
1: Ang dizziness is not vertigo. Yung hilo, yung parang nahihilo ka, hindi mo masasabing vertigo
0: mm-hmm.
1: unless ang nararamdam mo, umiikot ka or umiikot yung paligid mo. Yun ang vertigo. Commonly, pinakamaraming dahilan sa tenga.
0: Mm-hmm.
1: May problema sa tenga natin.
0: Oo.
1: Yun po yun, ha. So, yung tinatawag na benign paroxysmal positional vertigo, commonly sa tenga yun. May mm-hmm. ginagawa sila dyan na maneuver.
0: Mm-hmm.
1: Tingnan nyo sa kung meron kayong kilalang nurse,
0: mm-hmm.
1: na pwedeng magpaturo kayo ng tinatawag na Epley maneuver
0: mm-hmm.
1: or YouTube nyo, tingnan nyo
0: mm-hmm.
1: yung position para makorek yung benign paroxysmal positional mm-hmm. vertigo, pwede makorek yun.
0: Oo.
1: Pero kung ang dahilan ay mas malalim, like infection,
0: mm-hmm.
1: hindi yun masyadong effective. Pero kung yung benign paroxysmal positional vertigo, pwedeng epektibo yun.
0: Ire-reposition.
1: Ire-reposition. Kasi inside our ears, mm-hmm. meron tayong tiny calcium crystal mm-hmm. na nandun sa inner ear
0: parang
1: natin.
0: Parang yung balancer ng katawan natin.
1: O, na kapag yun ay wala sa, parang, naalala mo yung pag gumagamit tayo ng ano ba yon, yung para malaman mo kung pantay ba? Mm-hmm.
0: Level.
1: Oo. Parang ganun. Mm-hmm. Sa tenga natin, pag yun wala sa balance, mm-hmm, yung crystal na yon, mm-hmm, yun yung nagde-determine ang focus ng mata natin. Mm-hmm. Kaya mapapansin mo yung mga vertigo talaga. Ako, so many times, nangyari na sa akin, mm-hmm, yan eh. Yung mata nila gumagalaw ng kusa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang pakiramdam nila sa paligid, umiikot. Mm-hmm. Or sila mismo ang umiikot.
0: Parang umiikot. Oo.
1: Oh, yun yung nangyayari. So kung ang nararamdaman yung hilo lang naman, mm-hmm, hindi siya vertigo.
0: Uh-huh.
1: Pero kung umiikot ang paligid, na kahit nakapikit kayo, mm-hmm, feeling mo, nahuhulog ka sa hinihigop ka pababa, yun, vertigo yun. Ang suggestion ko sa inyo, magpa-check up po kayo. Mm-hmm. Punta kayo sa doktor, sa mga ENT, especialista sa tenga, mm-hmm, ipasilip ninyo kasi baka may infection.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag hindi na correct ang infection sa tenga at lumala,
0: delikado yan.
1: Nako, mga ngailangan ka na ng CT scan.
0: Oo.
1: Mga ngailangan ka na ng mas malalim na ano. Yung kaibigan ko na-opera eh.
0: Mm-hmm.
1: Na-opera yung tenga niya because of hindi niya, alam mo ang dahilan nun, mm-hmm, partner?
0: Yes, daw.
1: Yung paggamit ng cotton buds, masyado kasi yung matubis eh. Yung ayaw niya ng...
0: Laging kinukuting-ting yung
1: malinis
0: tenga.
1: Malinis masyado sa tenga niya. Sabi niya, alam mo, yung pagiging malinis ko sa tenga ko, yung gumagamit ng parang kutsara, tapos cotton buds, mm-hmm, yun daw ang dahilan, pinaliwanag sa kanya ng doktor, na yung tutuli,
0: mm-hmm,
1: may purpose yan.
0: Mm-hmm, tama.
1: Yung pag-initan lagi yung tutuli.
0: Airwax na yan.
1: Protection ba sa tenga natin?
0: Maliwa na pag sobra-sobra na. Pero
1: ang tutuli naman, lumalabas kusa yan. Wag lang naman yung tutuli mo, hindi ka na makarinig dahil marado na.
0: Meron yan, may purpose talaga yan. Kaya nga yung iba, doc, na laging ano, sinusundot-sundot yan. Ako, ingat-ingat po kayo mga ka-wellness, ha, kasi yun nga, very big problem yan pagka yun ay nagkaroon ng infection, mga kaibigan. Ang lapit pa naman ng ano, diba? Lapit ng tenga natin sa brain area natin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya malaking problema talaga, lalo pag hindi naagapan yung infection na yan, mga kaibigan.
1: Kaya pag paminsan-minsan mo nararamdaman yung vertigo,
0: mm-hmm,
1: Posibleng may kinalaman to sa nerve, posibleng may kinalaman. Pero pag yung madalas, kailangan magpa-check up ka na po. Kasi may mga tao na sa isang taon, isang beses na vertigo, yung pala sobrang stress, sobrang puyat. Pero may iba talaga na every now and then. Yun, alarming yun.
0: Delikado pa naman, Doc, sa may vertigo pagka nag-drive ka.
1: Oh,
0: napaka-delikado niya.
1: Yan yung nangyari sa akin. Sobrang puyat ko. Mm-hmm. Tapos sabi ng doktor, oy, may ano ka, astigmatism sa mata. Diba? Masyadong pagod yung mata mo. After treatment sa mata, nawala na yung vertigo. Kaya dapat magpapacheck up po kayo. Not necessary sa naturopath, kasi naturopath, hindi kami yung specialist sa pagdating sa mata. Ano? Kami, tutulong kami sa inyo. For example, may nakita ng problema. So we can give you advice kung ano yung pwede yung nutritional support. Meron din kami mga modalities na pwede sa mga may vertigo.
0: Yes, ayun. Kaya sa mga kababayan natin na meron ganito pong problema, iniinda na karamdaman na vertigo. Doc daw, mga bawal na pagkain, meron ka bang maire-recommend para sa mga kababayan natin na may vertigo?
1: Ayan, high sugar. Mm-hmm. Oo, basta something na inflammatory.
0: Mm-hmm. Pro-inflammatory.
1: Yung mga pro-inflammatory. Ano, high sugar, then high fat. So, kinakailangan, pag meron kayong ganyang mga vertigo, supportahan yung katawan mo ng mga matataas yung antioxidant, mga anti-inflammatory, mga gulay, prutas, kumain kayo ng mga nuts, ng seeds, uminom kayo ng Santon Plus herbal capsule, uminom kayo ng ating premium D3, kasi premium D3, mayroong ano yan eh, immune booster yan eh. Yun yung mga pwede nyo. Taasan nyo yung level ng antioxidant as much as possible. Bawas ng sugar. Bakit laging sugar ang binabanggit? Kasi alam mo, ang sugar ang panggulo sa lahat.
0: Tama.
1: Kahit na gaano ka healthy diet mo, pag mahilig kang kumain ng mga highly concentrated sugar, lalo iniinom, tatalunin ito yung effort mo ng pagkain ng healthy foods.
0: Parang nagiging useless, Doc.
1: Kasi diba? Just imagine
0: yung healthy diet natin.
1: Parang pinagsaka mo ng lason yung katawan mo pag sobrang mataas yung sugar na kinakain natin.
0: Ayan na nga. Kaya sa mga kababayan natin, ha, kahit sa ang aspeto, Doc, ng kalusugan ng pangatawan natin or kahit anong mga karamdaman, yun talaga number one na pinapaiwas natin, yung mga highly sugary foods. Especially sa mga inumin na iniinom natin, bawas talaga kayo dyan, mga kaibigan.
1: Mabilis pagpataba yung mga iniinom natin,
0: yun
1: matamis.
0: So yan, mga kasama, ha, ingat-ingat sa mga ganyan po mga pagkain o sa ganyan po mga inumin. At huwag kalimutan, ha, uminom ng Santon Plus Herbal Capsule as your general supplement na makakatulong sa samot-saring problema ng atin pong pangangatawan na kinakaharap po natin. At nandyan din yung mga nutritional support na iba pang mga supplement komplemento ng Yes to Health. Uh-huh. For example, mata naman ang problema nyo.
1: Nandiyan
0: yung Vision X natin, mga kaibigan. No? It will greatly help improve your vision. At the same time, punuan yung mga antioxidant na kinakailangan ng mata natin para maging matalas yung ating eyesight at mapangalagaan yung iba't ibang parte ng ating pong mga mata, mga kababayan.
1: Bago tayo magpaalam, wala na tayong oras. Batiin ko lang si Ma'am Leonora Escalona Navares. And also si Rico Bagisi, Maria Fetriste, ganun din si Ma'am BJ Pastohaya. Maraming salamat po sa laging pagsama sa atin, sa atin pong palatuntunan ito.
0: Yun, okay. Para Doc, nako, napakabilis ng oras sa atin. Baka may pahabol ko ang mensahe sa mga tagapakinig.
1: Maraming salamat po ha, and see you again tomorrow sa isa na namang talakayang may kabuluhan pagdating sa ating kalusugan, The Secret of Health. Doc Aji po ito, mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin. Lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa ating po mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating po mga dekalidad ng mga produkto. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remy Lito. Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayan po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling sa ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.

hapon. Maayong hapon. Salamat kayo sa miniton kayo ninyong pagsugat nako mga pariente. Tungod kay init man sabgadyod kayo ning panahon karon oy. Hala oy. Wala lang. Kana giyon. Salamat sa mga pakpak ninyo mga binayran. Salamat kayo. Maayong hapon kaninyong tanan mga suki na tunti paminaw. Og welcome naman usab kamo ni ining atong tulumanon ang X-rated. Kung asa ang mga salida kay X-pod. Oh, dinhi sa atong tulumanon mga higala gikan dinhi sa Studio X sa XFM Philippines. Inyo ako makauban ang ako ngan Kuya Helen. Salamat kaayo. Galibog ko kung saan pagpalong ani kay taas man kaayo lagot pud ani oy. So welcome mga higala ha. Ni ana sad tani ining panahuna magbatbat na pud tagsuwat tampo pinada dinhi sa ato ang programa. Og siyempre pa akong ipahibaw kaninyo madunggan ta sa nagkalain-laing dapit sa tibuok nga Pilipinas. Aw tibuok ba? Basta kay madunggan ta dinis Kabisayan, dinis Mindanao. Daghang dapit sa Mindanao ang naminaw karon mga higalag mga kaparintihan ko. O niya atong basahon ang ato na pong text line. Nawa na po ng text line din lagot. Badayin ko ano. Oh. Basta ang atong text line nagsugod sa 09. Wato na to, bigay na adere ko ang text line na to. Text po muna ako. Uy, layina po din yung text dito. Duha ra ka buok. Pero og mga tagay taglod, dagang kayo magkapakapa. Mga tag na po taglod, malugi. Mapunta ninyo, uy. Okay nga to, text line mga pariente. 0997-615-6267. Pasabon ako ha, 0997-615-6297. Text na mo diha mga pariyenteng, labi na doon na mo'y gusto ipabarang. Oh, barang naman. Doon na mo'y gustong ipatimbaya. Doon na mo'y ipatimbaya. Doon na mo'y greet nga mga inyong mga loved ones. Na, dari ha, mo to'y number ha.

higala o mga suki natong tigpaminaw. Ni asalta, sugod na sad ta mga pariente sa ato ang bag-o na sad nato. Bag-o natong, ano sabi tawag ani sa Bisaya oy?

Doon ako giandam balak alang kaninyong tanan mga pariente bosa. Tuguti nga ako magadalit ni ining atong balak. Akong balak diha kaninyo. Kining akong balak mga pariente, gikaw ang gigini, no? Gikulit kinigikan sa kinapusuran sa akong kasing-kasing. Pansadili pa, palakpaki ang tao ninyo.

0: dugaya gid mahuman aning palakpak oy. But anyway, ni anang akong balak, akong idalit kaniyong tanan labi na sa mga tagamawab. Mga tagamawab, kining balak alang kaninyo.
1: Sa dihang ikaw akong nakita,
2: I do love you, nobody but you.
1: Gani ako sa kalipay mura ko gamayng bata, ang kasing-kasing ko kalit nga nalipay kaayo. Di ko malikayan nga muambak nga muwag kabayo. Imong mga pahiyom murag bulak nga namukadkad. Gani dili malikayan nga ang mga tiil ko magsigig panikad. Apan sa akong pitaka, murag na ay bagyong miabot, nakusog ka ayong mikalit pag-abot. Gani inaulaw ako kanimo, kay ang tinuod, wala ko'y ikagasto. Matagbuntag minsahi ko, good morning mahal, ug mutubag ka, good morning baby, tuara. Palihog kuglod karon ha, bisag gamay lang. Mauni permi ang akong nabasahan. Abi na kugugma ang imong gipangita. Gikas lang di ay ang imong gustong makuha. Kung kita mag-date, ako ang mubayad. Ikaw mo order. Walay langan-langan. Mo order nga murag walay mo abot nga katapusan. Paminaw na ako. Murag dili na matapos ang kalibutan. Gusto kay kang pakanon, spaghetti, burger, cake, ice cream. Sige na kog panglingi. Kung naakoy kay ila nga pwede na kong ma pwede kong mautangan. Ug ako makaingon sa kong galingon, unsa ni? Nagdamgo ko o nagdream? Gani, baby love, paliti kog bag matud mo. Really, muingon ka samtang nagpakita.

sa gasto, musaka, musaka. Ako mitubag, sige mahal. Basta barato ra. Og mitubag ka, barato rin ni Bibi. 15,000 ra. Gani, sa hangin, nawad-an ko og gininhawa. Busa mahal, paminawa, kining akong balak alang kanimo. Ang gugma ko kanimo dili masukod sa kwarta. Ang akong gasto matag adlaw. Atong panag-uban sa atong paglakaw. Bisan walay bulan, bisag walay bulawan, dayamon o gagag kwarta. Unta magpabilin ka kanako kay ako rabapordoy na. Tanawa! Ang akong ATM na prenda. Ang akong motor. Wala pa na pa chins oil. Maluoy. Maluoy ka, baby.

Dahil nga lagi na usahay, uy. Kanang mahigugma ka. Lain ra ba nang mahigugma ka, Ken? Labi nang nagpatong ka, kahit makasaad na yun ka. Hoy! Ayaw mong saad-saad, ha? Dili na niyo makaya, ha? Ayaw, promise, kung malipayon ka. Ayaw, desisyon kung nasuko ka. Kay ulahigid ng pagmahay. Pero sagad, yun kaayo ni sila nga. Gusto kayo ni sila magsaad-saad. Basta malipayon, labi ng, hindi na tayo na, oy. Alam kayo na ako. Laing awit na po at mga parinti, alang kaninyo. Nining atuang tulumanon. X-rated. Inyong kauban, Kuya Helen.

Doon ay nagpaabot nato dinhi og text messages nagingon nga Kuya Evelyn. Kuya Evelyn ba uroy nga sa Jinsan man to. Kuya Helen. Kuya, unta makapangita ko og girlfriend. Ang akong number kuya kay 0905-602-5913. Ayaw girlfriend unaha pagpangita, trabaho. Unsa man ka oy? Unahan ang trabaho kay kabalo biya ka nga ang babae dili po na ganahan siguro nga maguyab-uyab niya human siya makagasto dili po na ingala siguro oy. Dali kay ka makauyab karon kung duna kay motor. Labi nag Erox. Makamotor lang kag Erox karon kanang puti. Maing hapon kuya, labi na sa imong suking tigpaminaw karong programa. Oo, ako di ay timbayaon kuya, ang ako mga friends nga naminaw nimo si Gino, ug ako mga kauban sa trabaho naminaw usab nimo gikan kini kang Lawrence sa Davao sa Puan. Puan Davao. Bueno mga pinalangga natong tigpaminaw ha, kagahapon init kaayo ang balita mga paryente nga nag-advise ang ato ang presidente nga mamalit kuno ta og balde mga paryente no para inig-ulan magsalud ta. Malilimutan ko pa ba? Nindot na nga balita mga paryente no? Kay ang among kompanya murag imbis nga mamaligya ta ani og herbal capsule murag balde na siguro atong ibaligya ani no. Musubay ta sa trending. Basig moabot ang panahon ani ha nga sa TikTok ha maglumba mo diag pamaligya og live sa TikTok mag inyong ibundak-bundak nyo ng mga balde nga ibabuak ha. Magtigom matod pa og kinini ang tubig sa baldi kay basig dunay muabutay o madayon kining huwaw nga gitawag nilag super El Nino. Maabot ay pasabot huwaw ni mga paryente no murag way ulan nga mutulo ani mga paryente og mas probably mahubas ang mga katubigan ani mga paryente. So daghan unya ang mauga ani mga paryente. Daghag-uga. Labi na, mag-edad ng 40, mag-uga na. So, dili kaha ni inigtigom na tuog tubig, ipayabo na po ni sa DSWD kay, or sa Department of Health, kay daghan na po kay glamok. Mura galibog ta sa sugo sa presidente. Ba, dili ka drum kaha ipapalitan ni Mr. President? No? Well, mga paryente, importante gyud kaayong alintunganay ani importante gyud nga kitang tanan mangandam na ining umalabot nga kung tinuod man maabot gyud ning El Nino no. Abi ninyo dili lang sa kanini ang bugas, tubig ang atong iandam. Iandamon sad nato ang atong kaugalingon. Kay babo mga paryente, El Nino or tingtugnaw daghag sakit nga mutakboy nato. Pero ligon na atong panglawas, pastilan. Basta ligon lang ang atong panglawas, wala tay gastusanan mga paryente. Di ta magsigi gastos ana mga dagko kaayong hospital bill, mga paliton nga mga tambal, lain ra ba ning magsakit ta kay maka-absent ba yata. Unya ginig absent nato kay kaltasan po baya ta sa sweldo eh. Ni gamay na hinulog samot. Sabi ninyo mga parente, akong nindot kayo nga suggest ninyo. Karon pa lang daan nga naay stock mga paryente, palita og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay na kainis market ha, nakahinom do mo kaning color brown nga kaning Santon Plus Herbal Capsule. Mauni. Mga paryente, daghan kaayo ang atong mapasalig ninyo, madunggan ninyo ang mga testimonya may tungod ni ini. Makaligon sa panglawas. Doon na mo yung mga balatian, malikaya ninyo mga paryente. Labi nang digyod ni kalikay ng mga kusukay mo inom. Ay. Kusukay mo inom og mga ilim nun. Kusukay mo ni garilyo. Nala. Diya ang Santon Plus Herbal Capsule. Kanang brown, pangitaan na ninyo mga paryente. Okay? Uy, ang atong oras karon maura po ni gahapon.
balik-balik man gining oras mga parente, no? Ano gilami kay isulting oras. Pero padayon ta sa atong awit alang kaninyong tanan. Kamu na minaw sa XFM sa programang X-Rated. Inyong kaoban, Kuya Helen.

0: Malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

grabe yung pagdumot ani oy, ang kanta oy. Matod pa, dapat ang kagahapon daw ilubong. Ilubong na to ang atong mga ex. Grabe sugnod aning kataha, oh. Hmm? Matod pa sa awit, mga pariente. Imo pa karon, bantay ka lang ugma. Oh, di ba, nagdumot? Oh? Grabe yung pagdumot niya. Ingon pag-yud siya din yung mga pariente nga ang mga kagahapon kuno ilubong. O niya, ilubong ni mo na imuhang ex? Diligid maayo magsipamina o mga kanta ni mga labsong mga pariente kay maoy magdala magtukmod po nato sa kadautan po. Grabe ninyo mga pariente, no? Bisan unsa pagkadako sa itong mga problema, basta dili lang yun dautan ang atong kada bang maayo ang kondisyon sa atong lawas ba? Kada magung dali kasuko, simpre kay high blood. Kasagaran nga dali ma-high blood, no? Kani mga putot. Kabalo mo nga nung dali may high blood ni mga putot? Siyempre, kay andugo, dali kay masaka. Pag naog sa tiil, balik man din sa ulo. Bantay, kanang kailan ninyo mga putot kayo, di ba? Kay mao yung mga isog kayo, na talawa. Bilot! Kanang duna kay mga suliran sa imong kinabuhi, labi na kanang duna kay kaagi ining sakit kaayo, pero og kanini ang maayo lang bitaw ang kahimtang sa imong panglawas, dili ka puno og kolesterol ana. Sabi nyo, makontrol lang gyud baya mga paryente ang inyong lawas. Problema man gud nasa tong gikaon bitaw kana bang ganahan kay hingaon kay tagkarni. Ang uban da hinginom pagyod, no? Oh? Hingaon og karni, hinginom nya na pay hingiyod. Ya dili na to na makontrol mga paryente, wala tay pagkontrol, wala tay giinom. Maunay hinungdan mga parinti. Makaingon jud ko nga di gyud maayo ang epekto sa imong lawas, negative kaayo. So, ingana man gani mga pariente ang imong gihimo sa imong lawas kana abang hilig kay kamo inom, hingaon kay kag karne, i-balance imong lawas oy. Suwaye gyud pag suwaye. Pag tumar og Santon Plus Herbal Capsule, pagpalit diha na magina sa mga butika duol sa inyo. Ayaw na atong layo, paakan pagkagiro dito no. Diara sa duol. Palit diha, palit pod og Santon Gold Coffee Mix. Inigmata ni mo sa buntag, kinanglan mo ginang init imong lawas. Pag tumarong Santon Gold Coffee Mix, kutawa, di ba, batiyon, humani mo ginom, batiyon ni mo ang kagaan sa imong panghuna-huna. Dili ka magsigi kasuko. Mapasaylo ni mo ang mga tao nga dunay mga binuhata ni mo. Makahuna-una kag klaro unsay imuhang plano sa imong kinabuhi. Tungod kay dunay epekto kaayo ang imong panglaw, ang imong gikaon, ang imong gitumar, dunay maepekto ka na sa imuhang mood, sa imong utok, sa dagan, sa imuhang dugo. Kana ding tao di ay nga naay grabbing GERD. Kanang GERD bitaw? Dili nang GERD nga naay batuta ha, GERD man to. GERD ba kanang sa Bisaya pa kanang kabuhi ba kanang gikan sa tiyan musaka. Di ba kabantay mo murag paminaw niyo murag kanang depressed ka nga murag anxiety nga wa ka kasabot kung unsay imong gihimo mawa ang imuhang kanang gitawag og kuan og kanang happy hormone bitaw kanang mga endorphin nimo mga wa inigkawaan na maghunauna ka nga luoy kay imong life perting luoya nimo kay basta dagang kay kag mahunaunaan nga luoy kay ka ang uban na ni di ka kaya maghikog. Di ito, ang problema lang dito, ang GERD. So para makuan bitaw, para bitaw matarong ng inyuhang kuto-kuto, kana inyong tiyan bitaw,
pagpalit mo og Santon Gold Coffee Mix. Kay ba mo ang Santon Gold Coffee Mix? Naana na diha katong mangustin, naana itong ampalaya, katong tanan nga naa sa gold sa una, naama na diri sa Santon Gold Coffee Mix. Kini kay imno na lang nimo unya mag-enjoy pagkasabuntag. Ana, dili lang ug ka magdali sa imong kinabuhi. Good. Ang uban mong gudya, magdali ug kadato, maana gustong madato dayon. Bisa gua pa nang nanghit sa silingan o musugot ba? Beh, dungagan na to rin yung kagool, beh. Araw makahuna-huna mo aning mga tao, oh. Yung mga hinigugma. Hapit na ba yan ning Christmas? O yun, tsao na lang, o eh.

hapit na pod ang hapit na pod ning panahon ng ating Christmas. Mo orsa na pod natong kabuhi ani mga paryente. Ambot oy nganong ing aning panahon ng murag gibati naman tayo og obligasyon naman hinuo nato ang ating hatag aning panahon na buang naman siguro ni. Dili pa pwede mag-enjoy-enjoy ta aning Pasko-Pasko nya human dili lang ta maghinatagay sa. Kaya murag obligasyon na nato ba? Murag kulbaan na ta. Pero applicable lang ni sa to ha, dili ni applicable sa tong boss. Ay nako. Oh, ano na siya. Pero bitaw no, seryoso. Matagbuntag mga paryente. Masugdan bitaw nimo nga dili maayo ang imong adlaw. Kanang bitaw natulog ka sa gabi nga do na kay gihuna-una ang problema. Di magsilbi. Pag mata nimo buntag. Dagya po nimo imuhang problema. Suway daw ninyo. I-regulate ang inyuhang mga panglawas kanang inyong gibati. Tumarmo og Santon Gold or pag-inumo og Santon Gold coffee kada buntag. Pag mata sa buntag, dili mag-inom og tubig ha. Init nga ininit, oh dili init kay malaswaan man sad mo ana kanang alaba. Santon Gold coffee mix inom sa buntag. Mobalik og kadaghan inyong endorphin, positibo inyong pananaw sa kinabuhi. Ang tanang problema, makaya ra. Kana kay regulated ang imuhang sulod sa imong lawas, pero dili gani ma-regulate. Na yudyuron jud ka sa imong pagbati ngadto sa negatibo kaayong tibuok adlaw. Makatabang ang Santon Gold Coffee Mix. Dili lang sa imong panglawas, kundi sa imong emotional, mental health, emotional health. Tungod kay pag-regulate ni ini mga paryente, no? Hala, nasa mga butika, mga pharmacy, mapalit ang atong Santon Gold Coffee Mix. Mga paryente, pasaylo adyod kayo ko ninyo, nining takna ato ng tagaano pagtagad ang suwat nga gipadadin ni sa atong tulumanon. Suwat ni mga paryente, mga kagulanan ni sa laing tao, gipadadin ni sa ato. Wala na nagpasabot nga dungaga na to inyong problema. Ang ato aning pasabot mga paryente nga doon naman dyo yung mga tao nga nanginanglan gano'n taon sa atong tabang, sa atong tambag, sa atong mayang panghuna-huna. Mayaman ta kay gaino man ta og Santon Gold Coffee niya. Mayaman atong panghuna-huna. Di apoy mga tao nga guol po bila kaayo, no? Bueno nining takna sa atong programa sa X-Rated. Ato ng pagabat-baton ang suwat tampo nga gipedadin sa atong tulumanon.

0: do I begin? Higala maing hapon pag-usab ninyong tanan. Niining mga taknaan, atong tagaan o pagtagad, kiningsuwat tampo nga gipada kanato. So usa ka lalaki nga taga mo Albual, Cebu. The simple truth about the love she brings to me. Kining ato karong suwatan po, ato kining uluhan og ayaw kog biyai. With her first hello, she gave. Matod pa din sa atong suwat. This empty world of mine. Kuya Helen, there'd never be. Palihog lang ko tawag ako sa pangalan nga Jum. She came into taga mo Albual kuya sa Cebu. She fills my heart. Kuya, 26 anyos na ko karon. O kining akong soliran kuya, may mahitungod kini sa akong gibating gugma o sa akong karelasyon kuya. She fills my soul with so much love. Aron ninyong hingsabtan ang tanan kuya. Ingon ini ko pagsugod ang tanan-tanan.
1: Diyan ang akong bug! Sakit kayo!
2: Mamayon galing kong ayaw ko dudahe. Ayaw, galing o pawat ka!
1: Ha?
2: Os ba? Kahit hindi pa na mawag imong madawat, kika na kung buwanga ka! Nagsabot!
1: Oh, Jom!

0: bonga gini mo ba jumbo eh? Manurong kay ka mo dapat o babay?
1: Oh, galagot man. Makalagot. Mong, katilaw gi permi.
0: Gapoy, gitapog to ni mo.
1: Para magbat ngon.

0: Nabuuan ka na, John. Nga nung yano ka naman kaayong mo dapat ni Mary, ha?
1: Makalagot man. Silusa kayo.
0: Natural lang nga magselos ang usa kauyap. Pero kun ang binuhatan sa usa, makapaduda, dili sab ka magkamahay, unsa ang isulti sa imong paris. Wa ka magtanaw sa imong uyap. Nga imong gipuyo din, he. Ha? Daot na kaayo. Kaya nurak ay kamubunog niya.
1: Naunsa matawan ka mo'y? Imbis ako imo dapigan, ato man ka mudapig ni Mary?
0: Nga nung mudapig man kunin mo, nga sayop man ka.
1: Kapoy beri niyo, kapoy ng baya. Yeah, mo'y!

0: Bay, nakaanto siya na din muli sa inyo tulo na kadlaw?
1: Pwede mong ganyan usok kabuon? Lagot kay. Samo kay Smiri. Sabong kay Mama.
0: Concern lang sila ni mo, Bay. Lagsad kayo ka ni Mary, maong suntihagid ka niya.
2: Jom.
1: Oh, nangyapas mga. Ngayon niya mga.
2: Jom, please. Mamaulin na ta sa bahay. Tana. Nagpaabot na si mama ni mo. Ayaw kalibot. Masakit to ng imong inahan. Sige na, Jom. Tana. Mamaulin na ta. Tara ba. Aron makapahuway ka og tarong. Mamaulin na ta, Jom.

0: Salamat ngayon pa uli ka, Chong.
1: Kapag latagaw eh. Gusto ko mapahuway sa bugtarong. Ang... Imingar sa kwain eh.
0: Oh, my God.

0: nga ara ta chong kay gikapoy na ko sige gilakalaka din sa mall.
1: Unya lang kita mga on good. Wa man ko gigutom.
0: Pero gigutom naman ko. Nalipong ko. Buntag pa ko nga wa mi kaon.
1: Mayon gani kon dili ta mga on pa. Di ko ta mga on. Ha? Sabot ka?
2: Sabi siya.
1: Kahig oda.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na,

0: anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh? Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mangko sina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Kape nga healthy, premium D3 coffee mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
1: Sao na, hilig ko kape, pero niundang ko. Kahit ako task kay Coke Sugar. Pero pagkabalo na ko aning premium D3 coffee mix, pwede dahil ni sa mga diabetes. Akong gisulayan kung adlaw-adlaw na akong ninginom ang premium D3 coffee mix. Ako dahil si Luther Dillon, taga San Miguel, Santo Tomas.
3: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na. May santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

Kuya Helen, dali ra gyud kaayo mo init ang ulo ni Jung. Uy. Labi na kong surang-surangon nako. I mean, dali ra kaayo mo init ang akong ulo ba? Labi na og surang-surangon ko. With her first hello. Basta gani, nanay magdunga na gani og hilak. Ay, ingana jud ko kasalbahis, kuya. Gani, usa ka adlaw ni ana, gisurang-surang nasab ko ni Mary. Ug mao ni mga panghitabo

0: Gip pun nak igok.
1: Osman, laban ka?
2: Ha? Bien, ayun na lang pag apin.
3: Sobra naman ko nang gibuhat ni mo, kuya. Sige lang ganyan, dapatan.
1: Why magbuhat ako? Nakadango ka? Ha? Why magbuhat ako?

0: Unsa ba?
1: Una ta mga tog. Manguta na lang ta ko nimo.
0: Unsa na?
1: Love you ko nimo.
0: Manguta na magana.
1: Tungod kay January lagi ka mapasakit ako. Dili man imao ang imong gisultin ako sa una. Anak ka nga, mahalon o panggaon ko nimo. Pero imo lagi kong kulat ah.
0: Love, teka. Suma! Giipong ka teka din sa amo. Love, gid teka. Pero ikaw, mangod. Gusto kayo ka magsurang-surang. Ibao gina siyang talilagay sa puko ni atong oo. Love, teka. Timan din na. Sige na siya, mga tulad. Dali, be. Kaya kus, be.

0: ng babae nga nag I love you sa iyong messenger. Kansa, Joe.
1: Bigga na na ko, eh. Ibugla ko.
0: Pero nga nung I love you, manini mo.
1: No, kinabuang naman ah.
0: O sa'y kinabuang. Joe, humaya ko inaani. Giyantos na ko ang tanahan o bani mo. Unay mo na kong kinabuang.
1: Amo magigap.
2: Ayaw na lagi na parang si Mary. Di ka naman nag-i-operahan sa appendicitis.
1: Agahe mo ganit ko, good.

0: Ingon niya, malipayo na ka. Naglubog ng imong kapuyo, nabughat og mihubag ang samad-agi sa operasyon. Tungod kay imong gikulata. Unsa kang klasiha sa pagkabana, ha?
1: Naputong managukuat tukod.
0: Naputong? Ha! Di ka angay mahimong usa kabana. Tungod kay wa kay kasing-kasing.
1: Mo!

0: Mary,
1: wak na Mary nga mo ati mani mo. Wak na Mary nga imong bunogon.
0: Usa? Hain mo din siya mo.
1: Milayas na siya. O gibiyaan na kaniya tungod sa imong kasalbahis.
0: Dili ka na tinuod ma. Dili.
1: Wak ko magbakak. Tanawa ang sini na niya. Wak na.
0: Ma! Ma! Kiliwag ko! Wala to na yung mga sinin na ma! Mary! Mary!
1: Wak na siya makaantos sa imong pagpaantos niya!
0: Ma! Mahal na kumabalik pa si Mary! Mahal ko siya ma! Dili ko niya bihaan! Mahal ko ni Mary! Dili siya mabihaan ako! Dili ma!

Kuya Helen, sakit kayo ang pagbiya ni Mary nako. Wala ko makatuo nga maukin ang iyang buhaton. Wala katuo sa imong baga. Wala ko katuo kuya nga maukin ang iyang buhaton. Nagsigi kong pangita niya kuya. Murag nagdamgura ko kuya bang asa na ka ni siya karun. Minsahin ako para ni mo Mary kung asa ka man karun. Palihog balik na intao na ako. Nagkinahanglan ko ni mo. Ano ba ang mag-aapog na akong ani. Uy. Kuya, ang ako mga pangutana maokini. Unsay akong buhaton aron nga mubalik si Mary nako? Karon pa ko makaamgo sa tanan kuya, sa tanan ko mga sayop. Gaba na ba ning nahitabo nako, kore kuya? Aw. May lain pa. Ikatulo kuya, mo give up na lang ka ako about ni Mary. O mag-move on na lang ko, mag-move on na lang o kalimtan na lang ako siya sa hingpit. Kuya, kung kamo sa inyong huna-huna, unsa may inyong masulti kuya, inyong magtatampo, jump.

may gani, no? May gani kay ako, gatumaryo ko og Santon Plus Herbal Capsule. Maunang regulated kayo akong dugo, di ko basta-basta mga ma-high blood. Kay kung wa pa, ayan siguro, na-stress na ko, or kaha, na-high blood no ko aning gipadala ni Jom. Doon na yung mga tao nga, ani, abi ninyo, mga parente, personally, doon na yung kailang ang mga tao nga mga ingani. Kana bitang doon ay outburst bitaw sa ilang kasuko? Kana bang umasuko sila ba? Di sila, muwala sila sa ilang kaugalingon bitaw? Pero, madyaban ni mong kausama, maulian. Naay mga taong ingani, oy. Dili maayo ni ingani klase ng mga tao, mga parinti mo ning tubayan ni. Kay kung makahimo ni silag dili maayo, mangayo lang ra ba ni silag sorry. Sorry lang ba ni ilang kwan ani. No, mo yung rinig, sorry kaayo ha. Kita kaha mga pariente, anaong ka nato, kanang ato silang dunggabon ba, niya human mga itag, sorry, sorry kaayo. Ing ani mali. Ing ani ni nga panghitabo mga pariente. Grabe makapasakit, physical, emotional, human, mangayo lang og sorry. Walay repentance mga pariente. Oh, why repentance ba? Doon ay remittance, pero why repentance? Sige. Ah, human naman ko gaslighting sa inyo, ha? Kamu na po'y tambag. Kamu na po'y tambag, be. Papadungga ko sa inyo mga tambag. Tawag mo dinin ako. Tawag mo. Ang atong numero din hi, 0997-615-6267. Asbong ko ha. 0997-615-6267. Tabangi ko ninyong tambag mga parinti. Kaya di ba din ako makaya na yung ani ba ya? Kaning ani ka grabe. Saan naman yung cellphone nga? Di naman yung muandar. Ako na lang ibundak siguro. Namay, di man po lubat. Ken, murag, kasukan kita sa mga cooler, ani Ken, kaya dili naman, lubat naman, lubat niyo, guba. Ay, dili dahi guba, oy. Pisliton lang giday kayo. Na, maya gini pagkapalita, gud. Ayaw gini magpamalit, ani nga mga cellphone, oy. Doon na tayo mga text din, hi, nag-ingon. Kuya Helen, bisag unsaon paniya og mahay-mahay kay binuhata niya ang magpasakit, mag-agwanta siya kay gaba na na niya. Di ba? Nadire? Gigabaan ka, matod pa, Jom. Doon na tayo, caller. Uy, naputol man. Tawag, caller ba? Tawag balik. Usbon ako, 0997-615-6267. Unsa man inyong matambag aning batasan ni Jom. Kumon man eh. Kumon man kayo nga mga batasan ni ngani. Kaya mga dali kay mga suko bitaw. Masuko rag. Masuko guhinungdan. Sa dili pa di ay ha. Ako ang pahimangno ninyo. Nga din ini mga lugar sama sa Cagayan, sama sa Pagadian City, Davao City, Tagum City ug Cebu City. Sa matag pamalit ninyo og box og Santon Plus Herbal Capsule diha sa ato ang wellness center kanang Yes to Health Wellness Center. Duna moy so, ito, ganyan si Bisaya. Galibog naman ko si Bisaya. Oy, dugay, magka-America, good ba? Lagot. Doon na mo'y kahigayunan nga maka-avail aning atong nindot kaya nga promo na pagpalit ninyo og Santon Plus Herbal Capsule, 50% na lang ang Yes to Health Vitamin C. Ha?
Imagine na, asa mo mangita nga ang vitamin C 50%. So sa matagbak sa inyong pagpalit, matagbak sa inyong pagpalit og Santon Herbal Capsule, 50% good ang Yes to Health Vitamin C. No, naani mapalit only ha, mapalit na to na dinhi sa ato ang Yes to Health Wellness Clinic og Pharmacy dinhi sa Tagum City, des may palingki. Dinhi sa Cebu City, dinhi sa may Zapatera Z Building, sa may luyo lang sa Barangay Hall sa Zapatera. Dinhi usab sa Davao City ug dinhi usab sa Pagadian City. Okay? Mobalik sa ko tawtawd bi, relax ko kadiyot, mobalik ko mga pariente kay mo inom sa kanining kape nga Santon Gold Coffee Mix kay matag amo inom ko ani buntag ug hapon. So karon akong tig-inom. So mo inom sa ko kadiyot ha, mobalik lang ko. Ayaw mo gawa pagbalik ko wala mo diyan na. Malabayan gyud ta mo og balde.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
4: Nano man?
5: Na, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone.

0: Nahon la kahimaya nasad. Mahigala og mga suki naton ti paminaw. Diyan natay atong basahon ng mga tambag, mga paryente. Kadaghan na ani. Kuya, mayong hapon. Okay na na iwan siya ng kanyi. Unsa ni? Be, Tagalog mo ni Lisuda. Ni Tagalog nga Bisaya. Oh, yeah. Good PM, kuya, para sa akin. Okay na na iniwan sa kanya. Kahit palagi niyang sinasaktan ang kanyang asawa from Zamboanga City. Shout out diri sa Zamboanga. Uy, naka-hook up ba di ay sa ato ang Zamboanga Port? Aba, talaga lang ha. Buenas dias, amigo, amigas. Yan sa may Zamboanga. Ato din timbayaon, Shilane Lusada, Melodina Lusada, coming from Junjun Ferrer, from Ferrer family. Okay, pwede tamo kwan. Gusto ko makadungog pag-usap o giniang tawag sa 0997-615-6267. Istoryahan ba tayo nato? Jutay ning kung ano? Kining mga tao ngayon ba? Kinindali lang kayo mga suko bitaw, gamay lang problema, dali lang mga suko. May tawag ato sa ning unahon sa natong tawag kay nagastubia pud ni siya. Hello, mayong adlaw. Hello. Hala, di lagi mo tingog. Mayong adlaw. Hello.
1: Hello.
0: Yes, mayong adlaw nimo.
1: Yes, ako ni, kagahapon na putol.
0: Ay oo, oh, katong taga Dabaw.
1: Oo. Oh.
0: Taga Kuan, kini ang, napita to, unahan sa panakan, tibungko?
1: Bunawan.
0: Ay, Bunawan. Nga nung naputol mang kagahapon? Hutdang kaglod?
1: Notdang kaglod.
0: Ha?
1: Oo, oh, notdang kaglod.
0: Hmm, bitaw. Unsa to ito yung ngani mo bitaw, oy?
1: G9.
0: Ikaw man ni 9, no?
1: Oo.
0: Sige. Bati kayo atong story ron ay atong sender kanang murag kanang galagot kog appeal. Naglagot ka?
1: Oo. Isan ako lang pud no. Kung nanahon ko, kula taon ko. Ako, layas ko eh. Huli ko sa mua.
0: Bitaw, uy. Kanya be, human o kulata ni mo kay palamian ka man. Nabi, mga ing-ana, good nine, nga ka nang, sa di pa ka palamian na ipasakitan ka, nabi ing-ana daw. No? Kadungog na kagingana nga istorya, nine?
1: Oo, na ako'y kaila po din ano.
0: Ngayon, ha?
1: Istorya lang ganino, masuko dahil yun, nga no kaya't nung yan ang tao, no?
0: Kuan, base siguro nine og sa kanang gidak-an jud nila nga pamilya bitaw. Nami nga nine nga kanang nadak-an nila kanang sa parents pa lang bitaw nila nine ang madunggan nila pila sa ilang mga parents kasi girag away.
1: Dito no, siguro.
0: Oh, kanang bitong mga ginikanan unya human sige away yon kaayo ang ilang mga anak pud kay initon og ulo.
1: Ginapod siguro nila nakuha no.
0: Oh, di ha cute. Ikaw, initon ka bag ulo, Nine?
1: Dili.
0: Ha?
1: Dili.
0: Pero minyo, naka.
1: Lah,
0: naguna-huna pa do.
1: Di ba tayo bulag, bitawal?
0: Naguna-huna pa nga mamakak ba o dili?
1: Bulag, bitawal. Bulag lagi bulag, promise. Bulag.
0: Nagbulag mo. Dili man imong istorya ron pero mangutana ko nimo unsa hinungdan pud sa inyong panagbulag?
1: Tigyo na maiwasan ang financial, di ba?
0: Tungod sa financial maupod na. Unsa man init kag ulo bisag basawa kay kwarta?
1: Di sa ingon na init gulo.
0: Pero imong bation, ingani po siguro, ingon nga asawa, ikaw mang gud nas bahay permino, mag-ready sa mga pagkaon. Ang problema, kung wala kay i-ready, tungod kay, dili pod siguro, tapulan pod siguro imong bana baron. Ingala, maunay kasagaran awayan, di ba?
1: Oo, oh, sigara dyan nga na awayan.
0: Bahala siguro pubri, basta inig-uli sa balay, doon nag-imada para doon ay makaon ang mga bata. Pila ka buki mong anak?
1: Isa lang.
0: Isa lang? Kaya ra, pwede ra di ay.
1: Kaya buhi on ay.
0: Bitaw. Nya. Nakauyab na kakarog balik?
1: Wala oy. Nag-ano ko, nag-panindam ko.
0: Ang sa'yo mong gitinda po?
1: Nag-aluto po po ang saging.
0: Oh, kada. May pa ka kaysa kaysa sa duna kay bana, imo untang katimbang pero pabugat, himbis nga katimbang kay pabugat. Kabalong kapoy kay ika, birahan pa ika magabi eh. Oy, ayo oy. Boy, ayaw gid kayo. So meaning, ang imong kuan, unsay birada ni mo ron, doon na kay pwesto or nagkuan ka kanang order basis ba?
1: Well, dira lang sa gawa sa balay, nagpaninda po.
0: Sige. So naara ka na po sa imong parents?
1: Uh-uh.
0: What if, tagaan ta ka og afam?
1: Ay, hindi na kuan na afam, ay.
0: Uy, kuan man? Day, paminaw ra good. 62 Paminaw. Paminaw sa ba 62 ba ya ang panron ang kambyuhanay.
1: Ay di ko tagam na ko na dili na ko.
0: Pero nakatry po day kag afam.
1: Nakatry kong chat sa unang rin. Oh, maglisod lagi kong tuan.
0: Maglisod kag English.
1: Mm-hmm.
0: Uy nabuang namang ko'y translator good.
1: Nanagi pero dili dito.
0: Kuan na kadukuan na ni Serinder na dukuan na. Unsa imong gisurrenderan ang kadako? Ang ka unsa na? Ang kadako sa hatag ba? O ang kagamay baron?
1: Ang iya ang kuan ka nang gisiyana gigingis gani na
0: gisud. Nagsulti unta ka kay tabangan ta ka nang sa.
1: Kapoy, kapuyan ko.
0: Oy, wa man gani kapuy, wa man gani kapuy si Anje nimo kay ra kani Anje. Kato bang taga Buhol bang kanang Tommy? Ana ba? You tell me Tommy, ha? Huh? Ana kadungog kato niya sa Facebook bang na priso na ron.
1: O ba?
0: O katong Pinay bang kuan, nai say apam nga si Tommy ang pangalan tong kaong kunog hotdog. Ana, wala ya kadungog ana di ay wa kita sa Facebook ana.
1: Wala.
0: Ang saray mo ginatanaw dahil teledrama?
1: Mahilig ko si drama.
0: K-drama or tele, kanang short drama?
1: K-drama.
0: So karon ang imo lang gusto surrenderan sa Amerikano kay katurang iyang English.
1: Uh-uh.
0: Ang saray ganahan mo Pilipino, gyod?
1: Wala.
0: Ah, imposible kayo eh.
1: Wala na, promise na focus na dito sa kong paninda sa kong anak mo.
0: Manguwag mangani ng mga tiyangaw gagmay kayo, ikaw ba noon? Bitaw!
1: Promise, wala na, Jun. Gusto rin dito rin ko, Anna.
0: Pila pa na edad ni mo di ay?
1: 44.
0: O, 24 ka bata pa ni mo?
1: 44.
0: Padaliira kong picture, di ba? Mga pila lang ka oras, halin ka na. Bitaw! Porsyento raman ako ang pangayoon. Good, hindi mo good ang tibuok. Good! Masige, be. Ikaw, kanang taro nga tambag nga to ni Kuan, be. Kato ni Joms. Kay, Kuan lagi, hinakit lagi kaayo, be. Unsa man yung matambag niya.
1: Ako sa iyan, ah.
0: Ina ba, Joms? Ana, istorya ha ba? Ayaw, diretsuha siya. Ina, Joms. Ana ba?
1: Sige.
0: Sige na, good kita. Wabitaw, layo bitaw siya. Sibo bitaw siya.
1: ako pa sa imo don no ay napanita ato imo asawa.
0: Hmm.
1: Imo ulata man daik ka.
0: Bitaw.
1: Kanayon ko di magbatasan oy.
0: Hmm. Nya. Tarungag tambag mura magag nangasaba po nun yun niya.
1: Nakulbaan lang.
0: Ayaw ka kulba-kulba diyan. Unsa man ka. Dili ba yan ni Apam imong ka-istorya ha?
1: Si Marvin lang diba? Si Marvin lang dahilan ani ba?
0: Marvin nga iba no?
1: Dili. So friend ko na ako nagapanawag ko siya din sa SSN.
0: Ay okay. Kinigid si Marvin. Oh. Sige na padayo na gamay. Unsa pa? Wala na, kay mang libod na lang ta. Nawala naman siya. Nawala na pagka, oy! Nawala na gud siya. Sige, so maulang sa siguro to, oy. Kastilan pagka ninduta po siya yung tambag, no? Na mag-inausay na. Naagi mga tao nga nga na, oy. Grabe kayo, oy. Okay, napatay another caller. Hello? Hello. Dire paminaw sa cellphone. Ayaw sa imong radyo kay late ka diha. Hello.
2: Hello, maayong hapon.
0: Maayong hapon. Dire paminaw sa cellphone ha. Hello. Hello. Ngari sa cellphone paminaw. Ayaw sa imong radyo kay malate ka. Late ka, ayaw ka.
2: Okay.
0: Sige. Kung sabi pangani mo?
2: Si, kung ano si Alex Kabayan.
0: Lex, taga-asa man ka, Lex?
2: Sa Maapipos Village, Davao City.
0: Oh, Davao City, yes. Lex, lalaki mang yug ka. Unsa may kasagaran yun nga makapainit sa imong ulo, Lex?
2: Ako pa nangyong una na, hindi ko ginato lang itayan. Sabi na nang gulili mo.
0: Oo. Oh.
2: Walay hikay, walay andam, ana.
0: Ala, nga na pre na usahay Lex no, kanang walay hikay no?
2: Nga, hindi ko tinuos ba na rin, murag wala rin ang pastor ni mo, pero sa'yo mo na nga tapi nga mula ta, hindi pa na mayo.
0: Lagi. Lex, lain pa'y ato ba? Murag naman ka sa taplod sa aeroplano, Lex. Ay, pati mang hangina ka, ayo? Asa ka?
2: Sa Lichonan, sa Baymahan.
0: Ay, oo, di ay. Hangin tayo. So...
2: Kung paano ako,
0: oh, ana, tama na. So, Lex, kung sa may mong itambag ni Joms, kay murag karun raman ka realize si Joms, nga dili dahi maayo iyang gihimo, kung sa may itambag ni mo ani niya?
2: Oo, oh, akong itambag niya, panasa ka ng... Sali, hindi na siya mangita sa siyang asawa niya, siyang butler.
0: Dili,
2: Kaya nga naman.
0: Nga naman?
2: Tungutong po niya nga nabiyay ang asawa, tungutong po siya binuhatan nga wala po tayo, kanalang-kanalang.
0: Sobra rapod, o.
2: Mulatag yun siya.
0: Lagi, kriminal kayo. Kriminal ba nang ingana, oy? Krimin ba nang ingana, Alex?
2: Ngayon niya, sa Iman-Iman, sa panahon sa gabi, magamit kayo sa mga partner niya. Apo sila ka na, kung natahon ang buti mo.
0: Lagi, oy, bati, sadista.
2: Kung nakadrag, siguro na ang kuhang grok.
0: Kadrag siguro na, kaya, oo, kaya ba ako pa ko sa address, ano yan, tuon ko ni ba?
2: Yan eh, kaya na, natol pa lang, akuha pa lang suon ng babae ngayang gigulata.
0: Mm. Pero,
2: tabangan na lang sa mga suon, gulata ba?
0: Ayaw, Lex, maluoy ka, Lex, ayaw lang ha, kalma lang, Lex. Wow.
2: Si
0: Joms, Joms, oh. Joms. Lex.
2: Ako lang yung kakuhan mo, ay.
0: Padayon, Lex.
2: Oh, ako lang yung kakuhan mo, Joms. Kaya gibiyahan naman kasi mga asawa ni mo. Kung mag-asawa ka o usap, naunaon ni mo sa kalagan, kung maayo ba yung ibuhat ni mo.
0: Bitaw. Nauna-una ni mo kay oh sahi ra pug ikay makulatahan ni Alex eh, Joms. Oh.
2: Kay nakatulong sa asawa nga naay mga isor nga mga lalaki.
0: Oh.
2: Sobra pas kulatang metabo siya.
0: Na.
2: DJ di ba?
0: Tama gyud. May ako diri jud galagot yung ko. Mayo gaw ka ng Lex. Mayo gani kay kainom lang ko og Santon coffee mix ani.
2: Kay ako kanina, dinhi ko kanina sa radyo kanina.
0: Oh.
2: Labi kang ilabay ako sa akong radyo eh.
0: Ayo eh, nabuang naman siguro. Ay pa pikto ana oi nabu. Tana sige sa kakaon og baboy diha nga imong gilitson. Mao ni tabo nimo.
2: Kita makakuan ba DJ ba? Makai blood ba sa yang buat bitaw?
0: Gani.
2: Gani kena ka. Sa ako po siya po, kudala po siya sa sulat mo nga.
0: Baga gani kay Gnaong, baga gani kay Gnaong no?
2: Wapod naman ako no? Dapat kitago na lang yung binuhata niya.
0: Gani. Bleh, nilang niya. Sige, gamay na tag-uras. Ikaw, pwede na ka mo greet diha ron?
2: Sige, greet na ko dito sa may Malungon, Sarangani province. Dito sa City of Rosengorano kay Naminos na ron dito sa kung ako ang mama o ako ang son na si Wilma Kabuhayan o akong mama na kinakusgan ni Mama Naning.
0: Mama Naning, Kabuhayan, maayang pagpaminaw ni mo diha.
2: Og sa akong bayaw nga si Dodong Hilo, tugas kong pagkumangkol nga si Sheripi o si Pingping. Kanalan dito.
0: Salamat kay Alex. Mauto atong caller si Alex Manghigala, no? Thank you kay. Wala na tayo oras, oy. Huwag ma napudpuhon, dili ta magpada, magpa-apekto karon sa atong kalagot nga ito ni Kwan, Jums. Ikaw Jums, no? Baga kay kaglagos Jums ay. Labi kay kakusnuton. Ako matambag ni mo, no, Jums. Kalmahe lang sana imong Kwan, Jums, kay basig makatunong kabitaw tinuod o ka ng babae nga doon ay mga isog po o kaliwat. Murag di ka magdugay ng kalibutan na, Jums. Pero, kasabot mong pugo, no? Kaya usahin na pag kinaiya, yun nga, dili, jud, murag di tinuyo nga kinaiya ba? Yan po nalang gina sa Ginoo, Jums, no? Nga, baghuon ka, padadan kag Holy Spirit, nga mo'y mo refresh sa imong mind o sa imong heart. Kaya kitang tanan, Jums, ay laom na ining kalibutan, ang grasya rin sa Ginoo ang atong gipaabot. Nga maghatag na tuog kanini ang tinuray nga kabaguan sa atong kaugalingon, ha? Joms, we will pray for you. Ikaw po, pray for ka sa imong kaugalingon. Nga ito sa Ginoo nga doon ay dakong kausaban nga mahitabo ni mo, no? Huwag dili lang para ni mo hangtod ni sa tanan nga mga naminaw nga doon ay susamang kaagi or batasan ni Joms. Mga higala, dekan salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon X-Rated. Og salamat usab sa panagpada sa atong suwatampo. Hangtod, og mapuhon sa atong papanag-uban. Ayaw mong kalimot ha, ang mabilin lang yun ako sa inyo, mga tambag lang yun. Tambag ko ninyo, pag tumarmo og Santon Plus Herbal Capsule, kanang brown ang color, kay makahatag na kaninyo og maayo, panglawas, healthy, nutrients, mauna inyong makuha. Gani sa matagbuntag, sugdan niyo ang inyong adlaw pag inom usab og Santon Gold Coffee Mix. Ha? Santon Gold Coffee Mix, puno kini sa mga ingredients nga sustansyado, makapaligon sa imong lawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, hangtod og mapuhon. Kini ang inyong Kuya Helen.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Kuya, Sasel, Mawan. Kaning akong counsel, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Kuhin okay, ako, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
4: mag Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang gandang itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan namigis.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Para sa ligon ng immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3 makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung magkubanta sa pagkusuwan.

0: malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalid kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Ang Adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarap ng ulcer. Inagingon ako. Sulayan na ako kung inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula na pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na. May tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelio, taga-Kutik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
7: No.
1: Santone Plus Herbal Oil. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santone Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga-Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Jimmy, basta makainin na gamit ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kayo ang akong paminas sa akong lawas. Energetic ko o bili na yun ko kapuyin. Kaya daghan na yung mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kaya ang karindot pa ko sa Santon Plus Coffee Mix, bili ko kubahan, kaya bili manisama sa ubang kape, daghan na yung mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang nabagyan. Samaan ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubanta. Ako nga sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mapibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.

0: Sing it, make it yours.
1: Ayong alaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalid ka na. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibong na namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

Mayong gabi sa tanan. Sa tanan ng mga katauhan nga nagasubaybay niining programa sa XFM Tagum City 107.1. Live na usab kita niining kahaponon mga suking tig paminaw o nagalantaw no na nagatanaw niining programa. Akong gi panghinaot nga ana-ana usab kamo magapadayon sa pag subaybay no o magapaminaw sa atoang mensahe mahitungod sa balaang kasulatan o atong nahisgutan sa milabay nga mga gabi eh, no ang mahitungod sa pagkaon no kung unsa ang kabubuton sa Dios nga gihatag mahitungod sa pagkaon ug nini nga kagabion mga higala igsuon usbon ako maayong gabi pahimutang kamo sa inyohang tagsa-tagsa ka mga dapit karon ug kita mag saluhan nato ang pagpaminaw no sa mga balaang pulong nini nga kagabion ug ako dieng gi pasalamatan no ang ato ang mga katrupa no nga padayon nagasubaybay niini nga nagasuporta niini nga programa no ingon man usab sa tanan nga dapit nga naga hook up no nagasubaybay niini nga programa no sa nagkalain-lain nga mga dapit diha sa XFM Dabaw og sa XFM Mati no mayong gabi sa tanan og sa XFM Jinsan, XFM Bukidnon o sa XFM Sambuanga. Mayong gabi sa tanan mga kaigsuunan, mga katrupa o sa XFM San Frans no? O sa XFM Bayugan na tay mga kaigsuunan, mga kahigalaan din ha sa Bayugan City. Mayong gabi sa tanan din sa ato ang programa ang tingog sa Reformasyon. Ako nagapasalamat, akong ipaabot ang mga pagpasalamat din ha sa tuwang CEO, walay lain kundi dili si Doc, no? Remilito Oy, mayong gabi kanimo din ha Doc, ug sa tuwang Vice President, Ma'am Olivine Oy, mayong gabi kanimo din ha Ma'am, ug sa atong General Manager, Sir Edwin Garing, mayong gabi usab kanimo din ha Sir. O sa ato ang station manager Sir Alner Arnel Cortez, mayong gabi usab kanimo sir. O sa ato ang master control Sir Ken Acevedo, mayong gabi kanatong tanan. O sa pagpanimbaya no, greetings to all mga kaigsuunan sa kahanginan, mga kahigalaan. Usbon ako, salamat sa inyohang pagtanaw, sa inyohang pagsubaybay niining programa sa ang tingog sa Reformasyon. Labi na din ha sa Digos, no? Ranel Abu-Abu, mayong gabi, no? Mayong gabi sa tanan, uban sa imuhang mga kabataan, pamilya, mga mahal sa kinabuhi, no? Brother Imboy Abu-Abu usab di nasa ato ang mission atong pangulo sa mission mamayang gabi eh. Kung mahinaot ko nga ang Diyos magpanalangin usab no kaninyong tanan din ha na sa Digos brother kaigsuanan usab si Brother Aquino no brother mga kaisunan nga naa din ha no wala ko ka kuan sa inyohang mga tagsa-tagsa ka mga pangalan mga kabataan usab no mayong gabi kaninyong tanan diha og salamat sa inyohang pagsubaybay ni ini nga programa ingon man usab sa mga kaigsuonan dinha sa kapatagan no brother Chami Punay no Punay family uban sa iyahang mga kabataan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Inguman usab sa tong mga kaigsuunan dito sa Bukidnon, no? Diha sa Bayabason. Kay Kuya Boy Tadli, maayong gabi kanimo din ha, Kuya Boy. Uban sa mga interesado usab din ha, no?
sa ato ang kaigsuunan usab din ha sa bukid nun sa nadapit nga bahin mga kaigsuunan diha sa bukid nun sa basta din ha sa bukid nun mga kaigsuunan o mga kahigalaan nato din ha no nga nagasubaybay usab Brother Mendoza family uban sa iyang mga kabataan no? Brother Pete Mendoza uban usab sa kang sister o sa mga kabataan mayong gabi kaninyong tanan din ha og ako nagapasalamat sa inyohang pagpadayon nga pagsubaybay sa ato ang programa ang Tingog sa Reformasyon. Ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Tagum, no? Mga kaigsuunan nga padayon nga naga subaybay. Ka labi na kang Doc Manasis Dumagit and family, no? Mga kabataan. Ingon man usab sa mga duol dinha sa ato ang simbahan, no? Sa Bisayan Village, labi na kang Sister Wilma, no, nga kanunay gyud nagasubaybay sa ang Tingog sa Reformasyon. No, mga kaigsuonan usab nga naa din ha, no, si Brother Lumando family, yung manusab sa Tagapulot family, Rubino family, Francisco family, si Doc Jupre Laget usab, no? Dinhi sa Tagum mga kaigsuonan. Mayong gabi kaninyong tanan. Og ingon man usab sa atong mga kaigsuonan dinha sa Abiod, no? Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family, og Bukaling family. Mayong gabi kaninyong tanan. Ingon man usab sa Alingalan family. Og sa mga kaigsuonan nato sa Maragusan, no? Mga kaigsuonan Brother Edwin Inuhalis, ingon man usab kang Sister Ali, Sister Marlene, mayang gabi kaninyong tanan din ha, no? Og ang Diyos magapanalangin og magauban usab kaninyo din ha. Og ingon man usab sa atong mga kaigsuonan, mga pamilya din ha sa Nabunturan, no? Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Amping mo din ha, no? Labi na sa ako ang mahal sa kinabuhi, Sister Dindin, o uban sa mga kabataan. Ingon man usab sa akong mga kaparintihan, no, Bungkak family, Gaso family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. No? Ingon man usab sa mga Kapuno family, no, maayong gabi kaninyong tanan. Mga igsuon, mga pariente, mga kasilinganan. O ako nagapasalamat sa inyohang padayon nga pagsubaybay, no? Ingon man usab sa itong mga kaigsuonan nga kanunay, Sister Arlene, din sa Mawab, no? Nagapadayon nga nagatanaw karon. O sa ito ang mga kaigsuonan usab sa Mati, no? Mayong gabi kaninyo din ha, Sister Jima, uban sa imuhang mga kabataan, o kang Brother Eli Nudalo, yung manusab kang Tatay Macario, no, din ha sa Badas, no, nabahin sa Mati. O sa atong mga kaigsuunan usab sa Lupon, Sister Linlin, Plenios, uban sa iyang pamilya, mayang gabi ikaninyong tanan. O sa pagpadayon, maminaw ta og pinasahi nga awit sa dili pa ta mag sugod.

0: Anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

Good evening, everyone. Time check is now 4 minutes past the hour of 7 and this evening. And maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig right now. This program brought to us by Santon Plus Herbal Capsule and Santon Gold Coffee Mix. Ayan, sa lahat ng mga mahilig magkape, lalong-lalo na sa panahon ngayon na tingtog now. Ayan, sarap magkape. At ayan, Santon Plus Coffee Mix na ang pinakamasarap na kape na walang halong kimikal. Alright, magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig right now. Davao, Mindanao, at sa lahat ng mga pusong gising pa hanggang ngayon. Welcome sa programang Love Life Stories with me, your Deji Love. Yung mga kwentong hindi mo masabi kay mama, kay papa, sa mga barkada mo. Ayan, dito sa programa natin guys, pwede mong isigaw, pwede mong ikwento kay Deji Love. You can text or call at 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Alright, samahan mo ako ngayong gabi at sabay-sabay tayong ma-inlove at mag-move on dahil bawat luha may aral. Bawat pag-ibig may sugat. At bawat sugat may paghilom. Kung saan ang kwento mo ay kwento nating lahat. Ito ang Love Life Stories with me, your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Alright, love is in the air right here, right now. Sa lahat ng mga avid listeners dyan sa Santo Tomas na nagre-request ng kantang ito, ewan ko ba kung bakit ito pa yung nire-request nyo. Alright, love you both guys. So Jessica, Noel, and Arnel. Kung mag-inom man, ibutang sa ulo, dili sa tiyan. Ay, hindi. Ilagay sa tiyan, huwag sa ulo.

sa lahat na mga nakikinig right now, sa lahat na mga avid listeners natin, maraming salamat po. And sa lahat na mga, ayun, ka-enter fraternity natin, nakikinig right now, sa lahat na mga Crime Buster, the Pilam de Epsilon, maraming salamat. Opo, mga kuya. Okay, and sa lahat ng mga kasundaluhan, kapulisan, ng mga gwapo kaayo, nga naminaw karon, daghan kaing salamat, sir, labi na kay Jake, and to sir, kay Kem Clarion, maraming salamat po. Oo, and nga pala, sa mga sweetheart natin nakikinig dyan, sa pagsabangan, daghan kaayong salamat. And this time, babasahin po natin ang love story ng ating letter sender. Na si Kakay, nagka-boyfriend ng sundalo. Naghiwalay sila dahil nag-cheat si Kakay. At ngayon, may asawa na si Kakay na babaero at naging kabit sa bagong karelasyon. Ang hirap, no? But before that, nais ko lang pasalamatan ang bumubuhay ng ating programa, Datagong Police Station, Chief of Police Sir Bahan. Maraming salamat to our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, Honorable Esther Angoy, Honorable Nikhil Suway Baguio, our Vice Mayor, Attorney Lingling Estabillo, and Ma'am Rowena Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. And this time, for a perfect love stories with me, your Deji Love. Dear Deji Love, itago mo na lang ako sa pangalang Kakay, 29 years old, taga Carmen, Davao del Norte. Pero ngayon, nasa tagom na at nakikinig palagi sa'yo, Deji Love. And Deji Love, gulong-gulo ako ngayon. Hindi ko alam kung sino ba talaga ako. Kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Mabuting asawa ba ako o masamang babae na naging kabit? Kasi Deji Love, nagsimula ang lahat sa isang sundalo. 21 ako, Deji Love. Nag-OGT ako sa munisipyo ng Carmen. Doon ko nakilala si Sergeant Mark, 26 years old, sundalo ng 10th Division, Infantry Aguila. Gwapo siya, Deji Love, matangkad, moreno, mabango, kahit galing sa training. At mabait siya, Deji Love, tuwing dadaan siya sa munisipyo, may dala siyang pandesal at kape para sa amin. Niligawan niya ako, Deji Love, at sabi niya, Kakay, sundalo ako, malayo ako, minsan, pero pag uwi ko, ikaw lang ang babae ko. Kaya na in love ako, Deji Love, and first boyfriend ko, si sundalo, feeling safe ako, kasi sundalo, protektado ako. Isang taon, Deji Love, isang taon kaming masaya, mahal namin ang isa't isa. Tawag araw-araw, kahit nasa bundok, chat ng good morning love, ingat ka dyan. At sa relasyon namin, Deji Love, bilang magkasintahan, pinaparamdam niya sa akin na mahalaga ako at babae ako. Talagang sobrang galing niya pagdating sa kama, Deji Love. Sobrang satisfying, kaya sobra akong na-in-love sa kanya. Lalo pat inaalagaan niya ako, palaging niyayakap, very touching, pinapakinggan ako palagi. Pero Deji Love, 23 na ako ngayon, bata pa, marupok pa. Nagkaroon ng problema sa amin, na-deploy siya ng 6 months sa Bukidnon. Walang signal, Deji Love, sa isang lugar sa Bukidnon. Walang tawag, walang chat. Nalungkot ako, Deji Love, at doon pumasok si Jerome. Katrabaho ko sa munisipyo, 24, single at malapit sa akin. Araw-araw, Deji Love, araw-araw kami magkasama sa office, sabay kumain, sabay uwi. At sabi niya, Kakay, nandito lang ako, hindi kita iiwan. Nahulog ang loob ko, Deji Love. Nag-cheat ako sa boyfriend kong sundalo na si Sergeant Mark.
At nung umuwi si Sergeant Mark galing deployment, may dala siyang singsing. Balak niya akong i-propose pero nalaman niya na may iba na ako. Umiiyak ako, DJ Love. DJ Sundalo, umiiyak sa harap ko sa Plaza ng Carmen. Sabi niya, Kakay, pinangarap kita maging asawa. Bakit mo nagawa sa akin to? Wala akong nasagot, DJ Love. DJ, iniwan niya ako at naghiwalay kami. Doon ko na-realize, DJ Love, ako pala yung nanakit sa sundalong nagmahal sa akin ng tapat at totoo. Pagkatapos si Sergeant Mark, DJ Love, naging kami ni Jerome. 25 ako nung nabuntis ako kay Jerome, kaya nagpakasal kami, civil lang sa Tagum. Akala ko, DJ Love, okay na. May asawa na ako, may anak na. Pero isang taon pa lang ng kasal namin, DJ Love, nalaman kong babaero pala ang napangasawa kong si Jerome. May babae sa Panabo, babae sa Tagum, marami siyang babae kachat sa Facebook. At sa bahay namin, DJ Love, hindi niya ako inaalagaan tulad ng pag-aalaga sa akin ni Sergeant Mark. Pagpagod ako, DJ Love, pagod ako sa bata sa pag-aalaga. Pag may sakit ako, wala siya. Nasa inuman, nasa ibang babae. Sa gabi, DJ Love, kahit magkatabi kami, parang hindi kami mag-asawa. Walang yakap, walang lambing, walang kumusta ka na, love. Hindi tulad ng dati. Parang naging kasambahay na lang ako, DJ Love. Tagaluto, tagalaba, tagaalaga ng bata. Pero hindi na asawa. DJ Love, depressed na depressed ako. At sa kalungkutan ko, doon pumasok si Sir Carlo, DJ Love, 38 years old, boss namin sa opisina sa Tagum, may kotse, mabango, mayaman. Si Sir Carlo, DJ Love, iba siya kay Jerome. Isang gabi nag-overtime kami sa office, kami lang dalawa ni boss. Umiiyak ako kasi si Jerome nasa babae niya. Niyakap ako ni Sir Carlo, DJ Love. Sabi niya, Kakay, deserve mo na mahalin ng maayos. Doon, DJ Love, doon nangyari, DJ Love. Nung gabing yon, may nangyari sa amin ng aking boss na si Carlo. Hindi ko pinagmamalaki pero naging magkarelasyon kami ng palihim. Sa kanya, DJ Love, naramdaman ko ulit yung alaga na nararamdaman ko kay Sergeant Mark. Dati, may tumawag, may tawag sa umaga, may kumain ka. Kumain ka na ba? May yakap ng mahigpit na parang ayaw ka ng bitawan. At sa sex life naman namin, DJ Love, satisfying ako tulad ng ex kong sundalo na very performance na si Carlo. Pero isang araw, DJ Love, nag-scroll ako sa Facebook ni Sir Carlo, nakita ko ang picture niya. Kasama niya asawa niya at dalawang anak. Nasa Gmall, Tagum, masaya. May caption na forever my family. Ngayon, DJ Love, 29 na ako. May asawa akong si Jerome, babaero. Hindi ako inaalagaan, pero ama ng anak ko. May karelasyon akong si Sir Carlo. Inaalagaan nga ako. Minamahal ako. At satisfying ako sa sex. Lalo na minsan nagagawa namin sa kotse. And talagang nag-explore kami, DJ Love. Pero yun nga lang, may asawa at dalawang anak. At kabit lang ako. Ngayon, DJ Love, namimiss ko ang ex kong sundalo na si Sergeant Mark. Yung unang nagmahal sa akin ng totoo. At pangarap ko na sana siya na lang ang asawa ko. Na sana magtagpo ang landas namin. DJ Love, mahal ko pa ang sundalo na si Sergeant Mark. At gulong-gulo ako ngayon.
Gusto kong iwan si Jerome kasi babaero na siya. Gusto kong magbago kasi alam kong kabit lang ako. DJ, paano ko sisimulan? Paano ako magsisimula? 29 na ako, may anak, may asawang babaero, at may kabit na ako, DJ Love. Kabit ako. Sana ma-enlighten ako, DJ Love. Maraming salamat. Ako nga pala, si Kakay ng Tagum. Maraming salamat, Kakay, sa pagtitiwala mo kay DJ Love. Mamaya, magbibigay ako ng advice sa'yo. Right here, right now, this is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: ay 24 minutes past the hour of 7 this evening and meron tayong caller online. Hello? Maayong gabi.
1: Hello.
0: Yes, maayong gabi, ma'am. Kinsa ni, palihog?
1: Good evening, si Vanessa.
0: Vanessa, taga-asa si Vanessa.
1: Diri lang, travel the Northie.
0: Okay, ma'am, Vanessa, ang ganda naman ng boses. Nakaka-in love. Alright. Ma'am Vanessa, in love, broken-hearted?
1: Palaging in love.
0: Wow, palaging in love si Vanessa naman. Hey, bakit?
1: Yeah, by the way, day you love.
0: May boyfriend o may asawa?
1: Ako, may boyfriend.
0: Okay, may boyfriend. Wow, okay.
1: Okay, engaged na po ako.
0: Ah, engaged.
1: Ito, ano ko po, share ko lang po ito. Kasi yung friend ko, nandito yung friend ko pero ano na siya, mahiya na siya.
0: Ay, nandyan yung friend mo, mahiya siya. Bakit? Anong problema ng friend mo? Ah, marami kayo dyan, daghan mo din ha.
1: Oo.
0: Ah, okay, mga guwapang chika babes. Alright. Okay, so share your love story. I mean, share ang love stories sa imong friend daw. Nasa daw?
1: Ito ang friend, siya po ay lalaki din siya love. Kasi,
0: lalaki siya?
1: Nag-ask siya ng advice sa akin. Kung sabi ko sa kanya, may station sa dito sa Tagum, pwede nating tawagan siya. Ikaw na lang magtawag. And kung sige, ako na lang ang magtawag. Kabali, may asawa siya. Tapos, mabait ito yung kaibigan ko. Kaso na ang problema lang kasi, Deji Love, sa ilang taon na 40, yung friend ko ay 44, tapos yung wife niya is 40.
0: Okay.
1: Pero ang problema, kasi may tatlo silang anak, dalawang anak, dalawa, puro lalaki. Tapos, ang problema kasi niya, sabi niya sa akin, kasi ayaw niya ng asawa niya na makipag, you know, already usapang mga couple, so ayaw niya. Para bang ayaw niya makipag banding together, intimate relationship sa kanyang asawa. Minsan, once a month lang, so sabi niya sa akin, alam mo ba, isang buwan lang kami natatahit ng asawa ko. Ha? Kasi isang sa isa sa buong bahay sila, pero para bang may tawagin natin sila na mag-asawa, pero separate yung ano nila, bed. Yung asawa doon sa kabila, siya naman dito. Tapos magsama lang sila once a month sa isang kwarto. So sabi niya, talaga? Sabi ko sa kanya, okay ka lang siya. Sa akin, ang hirap. Gusto kong maghanap ng babae, gusto ko, pero takot siyang magkaroon ng kasala. So, ang ginagawa, inamin niya talaga, ang ginawa niya is, nagpupunta na lang siya sa online. Ito yung ginagawa niya.
0: Mm-mm.
1: Sa online, you know, the apps. Tapos,
0: nakikipag-sex doon, online siya?
1: Yun na lang daw ang kanyang, sabi niya sa akin, yun na lang daw ang kanyang ginagawa kasi ayaw man daw ng asawa. Sabi ko sa kanya, ew, kapangit. So sabi ko, pangit yun. Sabihin mo na lang kaya sa asawa mo na eto. Kasi as a man, sabi niya, ano talaga, best, iba talaga. Kasi ang sakit eh, pag hindi daw maka. Sabi ko sa kanya, naintindihan ko yun. Pero, itry mo kaya kausapin yung asawa mo. So, tinaray daw niyan, kausapin yung asawa. Pero ayaw nang bumigay. Once a month lang, minsan nga daw, hindi na ibibigay. Once a month niya, imagine.
0: Lalaki siya.
1: Lalaki siya, tapos 40 ang babae, siya 44. Eh kung mag-ano na lang kaya kayo, punta kayo sa doktor, baka menopausal period yung babae. O baka may problema siya, hindi mo alam. So sabi niya, ginawa na lang daw nila yun, pero ayaw talagang bumigay ang asawa. So sabi ko, Sabihin mo sa asawa anong gusto niya, magkaroon ka ng second yung babae, magka-commit ka ng adultery, tapos ito lang ang cause. So sabi niya, ayaw din niya na magkaroon ng magkasala sa asawa. Mm-hmm. So yun lang doon, ginagawa niya sa online. So sabi ko, ew, nakakadiri kasi kung pakinggan yung sinabi niya sa online na lang yun, ginagawa yung ganun kasi hindi daw nagbibigay yung asawa. So sabi ko, ang hirap talaga, ang hirap. No, sabi ko, pwede nakasapin ko yung asawa mo. So, para bang sabi ko, kasi naawa kasi ako sa best friend ko kasi one of the needed yun sa lalaki. Sabi ko, yun ang dahilan, ba't pinakasalan mo siya? Pero bakit hindi niya ibibigay? No? Mm. Imagine, may dalawa silang anak. Or, kaya nga sabi ko, baka may ano yung sakit sa diabetic. So sabi ko, baka diabetic yung asawa mo. Siya, ewan ko. O punta na lang kaya sa doktor para mag-check kayo dun sa doktor. Pero okay naman daw. Sabi lang ganun, wala naman daw problema. Kaso ayaw na lang talaga ng asawa niya. Para bang, I don't know, parang nawala na yung gana about sex. Sabi niya sa akin, wala na talaga. Minsan na lang siguro, once a month.
0: Minsan
1: daw, wala pa. Mm-hmm. Kaya ang ginagawa niya, yun na lang daw. Online na lang, sa mga Facebook, sa dating app. Mm-hmm. Yun na lang, naghahanap ng mga babae doon na pwede. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, ang hirap, friend, ang hirap. Kaya sinabi ko sa kanya, okay, mag-ask tayo ng mga advisors. Kasi may narinig kasi kita, Stay Daydream Love sa XFM. So, ikaw nila ang magtawag. Nakakahiya. Sabi niya, oh, nahihiya kapag tumatawa siya dito. Huwag kang mahiya. Nakakahiyain ko, sabi ko sa kanya, okay, ako na lang ang magtawag, tapos i-relate ko yung yung story ng buhay mo. Yun lang, did you love?
0: Pwede man kay asawa man, ni-rape po din yung asawa. I mean, natotally nga i-rape. Nakanang iya hajong pungson.
1: Ganoon galing ako, no? Gingnan ako nga, pwede ba na makasuhan? Pwede may makasuhan ng siguro ng babae na ina? Na kahit, anong good siya? Asawa good na. Tapos, needed good niya na as a man. Kaya nga, pinakasalan siya. Parang sabi ko sa kanya, quite of neglection yan sa wife.
0: Yeah, pwede. Actually, naanay na, annulled, ana, nga mag-asawa na share na sa ako ni Sir among manager din hi manager na mo din sa XFM si Sir Arnel Cortez. Sabi niya naanay mag-asawa nga na annulled tungod kay sorry sa word niya akong gamiton medyo basta siya. Wala hilabti sa lalaki ang babae kay di ay to gamay patintin ang lalaki. Sorry sa word ha. Gamay patintin. Maulaw siya magkanang ano. So mo to ikasuhan sa babae kay nganong wala siya hilabti. So naanaw gyud sila, nabulag gyud sila. So sa iyang sa case sa imong friend is that nakulangan siya sa sex life kay kanang gusto siya
1: kasi yung anak niya dalawa. So ayaw din nila magkahiwalay.
0: Okay. So na sila anak, so nag-enjoy na sila sa sex and niabot lang yun siguro sa point, ma'am, nga kanang ang babae usahay magod kita nga mga babae wala pa makukatry ano kay kung si Deji Love mo rag active pa man
1: menopausal period kasi siguro na siya
0: I think that baka naasa menopausal na stage na si iyang wife and dapat niya ng sabton.
1: Kaya nga sinabi ko sa kanya, baka menopausal o baka may sakit yung asawa mo.
0: Magpa-check
1: kaya
0: up.
1: Kayo sa magpa-check up. So okay naman daw, pero ayaw lang talaga daw ng asawa. Ayaw talaga. Minsan daw mag-aaway na lang daw sila. Isusok sa
0: mag-away kay dili mag-sex. O, yeah, normal man ha.
2: Yeah, that's a part lang yun sa...
0: Part man
2: sa
0: kaminyoon. Oo. So, ang iyang dapat buhaton, maybe tama imong advice nga magpa-check up siya sa hospital or either... iyahang pugso niyang ay dili ingon sa pugso kanang iyahang pagganahan iyahang asawa kay basin og diretso ra po niya kanang kuan sulod sa ba laina sa akong kuan no pero sorry sa word ha kay basin na ipoy makarelate karon ba usahay man gud paminaw mama sir basin naminaw si sir karon di man gud pwede nga kanang usahay basin og kanang diretso lang ni sir ba walay mga dula-dula effect ba nga kanang pina magnapay foreplay, o di ba? Dula-dulaan ba? Para mas maganahan. So, maganahan ba?
2: Wala na gidaw. Wala na.
0: Ha?
2: Wala. So, nawala na gidaw. Nawala na parang, wala na gidaw. Wala na yung murag. Nawala na ang yung asawa.
0: Ah, okay. So, base na sa menopausal nga stage. Kasi naapoy mama po, akong mama, nanguntaan ako ana, pag naana sa menopausal stage is that mawala gid ang gana. And dapat niya nasabton. So kung ingon ana, karon
2: na naara na lang siya sa kuha nga. Yan na lang gihimo online. So ikaw, eww, kapangit.
0: Okay. Dili po siya healthy nga mag ano siya.
2: Gani ko nga pangit. So giinan ako siya. Maghanap na lang kaya.
0: Ani ma'am, dili siya bastos ma'am ha. Pero pwede nga, naasilay ka ng buhaton ba? Aside sa kanang mo-perform gyud si sir, dapat ka nang modula gyud siya ba nga pinahawd gyud para malipay po diyang asawa? Para maganahan ba? Walay imposible man pag maganahan ang babae. Enjoy gyud na.
2: Mag-away na lang daw sila.
0: Ha? Mag-away na taon lang ana.
2: Mag-away na lang gyud. Dili na lang gyud siya mag-focus kay magkaguliyang gyud ang unsa magkaguliyang kalibutan.
0: Advice na siya din ha, sir. Ayaw in town pa nga bit ha.
2: Ayaw din niya siya. Sabi niya ayaw daw niya kasi
0: mo nang daghang naguba nga pamilya.
2: Nag-respect po daw siya sa iyahang marriage.
0: Asawa.
2: Okay, naman po siya. Pero problema gyud daw, ay siya problema daw pa para sa part daw sa iyaha kay syempre. Asawa gano'n niya. Niya pangit po. Yung magka, maano na lang niya, ginagawa na lang niya daw is online.
0: Online? Makipag-sex siya sa online niya?
2: Oh, sa mga, sinabi niya talaga.
0: Ah, mubayad siya. Mubayad siya o babae.
2: Sa FB. Doon sa FB. Sa gawa ng mga, sa mga groups up. Dyan.
0: Sala, manggihapon na.
2: Gani, no, ginan na.
0: Maura, manggihapon na. Mga bit ka, makipag-sex ka online. Pareha ra.
2: So, giingnan gali na ako, ikuing na imong asawa, kung gusto niya ma-save ang iyong relasyon, unsa man, gusto niya tugutan na mga bit ka, or ihatag lang niya ang imuhang gusto, na dili man daw ingon niya, adlaw, kaya lang need lang din po dutan niya. Kapila na daw niya nag-iingnan, pero dili nag-idaw ang asawa.
0: Dili na gyud.
2: Murag baon ang ilahan, iyan na lang ihatag nga sa usa ka bulan may lang daw
0: ani. Sir, last advice nako. Pwede pud nga para mas ma-satisfied si sir kay usahay ang mga lalaki manggod bisan pagtigulang na kaay na sila, gusto paghihapon na sila maghausyan. No, so ani na lang. Ang dapat niyang buhaton, ma'am. Sir, naminaw ka din nakaron.
2: Paminaw.
0: Ang dapat buhaton ni sir is that pwede man silang duha mag ano siya mag solo flight si sir habang ginatan

0: sa una dyan daw, is very romantic daw niya yung asawa. Pero niabot lang daw sa punto karon nga nag-edad siya 40. Dili na gyud daw.
1: Naawala na gyud. Siguro ba sinana sa menopausal stage. Pero sa akong pagkabalo, kasi na ako yung mga, Pastora Sara, I love you. Kung naminaw si Pastora Sara karon no. Kasi this is a good advice din naman. Nahibalaan ako sa mga... si Pastora Sara nag-advise ako. Ingon siya, pagtigulang na ka para lang yun dili makasala imo hangbana, bahala kaan mo bigay lang gyud ka. Naadaw kay paliton ana sa pharmacy para malipay para padayo ng landog. Ano na sa nitong topic? Oy, basta ino ami.
0: Pagpalit daw. Ay, wala na gyud daw, magkaaway lang gyud daw sila.
1: Ay nga pala kay Sis Irene Cocon, Sis Irene, ang sa imuhang ma-advise ani no, asawa di inaganahan makipag-sex sa bana. Uni ang bana nakipag-sex na online. Ayun. So unsa may ma-advise nimo ani, Sis Irene Cocon? Tabang mo din ha.
0: Okay. Okay, thank you, love. Dagang salamat.
1: Okay, salamat kaayo sa pagtawag, ma'am. Maulang no, ano, ma'am, no, advice si imo ahang friend nga mo-perform siya, mo-romansa siya para malipay si sir, okay? Okay. Salamat, ma'am. Paki-off ko sa phone.
0: Okay.
1: All right. Alright, bye-bye, everyone. Okay, 40 minutes past the hour of 7 and this evening, magbabalik po tayo right here, right now. Love is in the air.

Alright, 42 minutes past the hour of 7 and this evening. And hi nga pala sa ato mga gwapong pulis nga naminaw karon din ha sa barracks area. Alright. To Patrolman Renan Logo and Police Sergeant Henry Felix Coso and Police Sergeant... Okay, Major Giancarlo Reyes. Ayan, Major, maayong pagpaminaw sa atong mga gwapong pulis din ha sa Barracks Davao del Norte. Daghang salamat, mga gwapong pulis. Alright. And hi nga pala kay Texter 141. DJ, just want to share my bad story. Nakoy uyab nga sundalo sa una. Sige kog ampo nga safety siya. Labi na tong nag-text siya, nako nga naa sila'y operation. Grabe akong ampo. Sige kog ampo. After 2 months, I found out wala di ay sila'y operation. Nag-RNRDI tuwa sa iyang babae, lahi di ay ang gi-operate. Oh, kalagot na lang yun. Okay, wag na tayong magmura niyan. Alright, and gamay na lang atong oras. Ibibigay ko na to sa pagbibigay ng advice sa ating letter sender ngayon. Okay, kung may natira pa, babasahin ko yung ibang text dito. And Ma'am Texter, ayun, medyo nawarla ko sa imuhang text. Lahi ang gi-operate. Unya mag-tawag ko nimo pangayoon ako imuhang love story. And hi nga pala kay Leia Herodeas, nakikinig sa live Facebook. And Antonio Princilio. Did you love, pwede mag-request ng mahal na mahal kita.

0: Maraming salamat to our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, Attorney Lingling Estabilio, Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Suway Baguio, Ma'am Rowena Duwalio, ang may-ari ng GM Car, Datagong Police Station, the Chief of Police Serbahan.
1: Sana'y huwag na mga namba.
0: Hi Kakay! Binasa ko ang buong sulat mo ngayon, pati yung part na namimiss mo si Sergeant Mark at yung sinabi mong sana siya na lang ang asawa ko. Oh, sana siya na lang. At Kakay, hindi kita huhusgahan bilang kabit lang kasi nakita ko ang buong paglalakbay mo simula nung 21 ka pa lang. Makinig ka, Kakay anak. Prangkahan tayo pang radyo, okay? Kakay, tama ka. Yung sundalo na si Sergeant Mark, siya yung totoong nagmamahal sa'yo ng tapat. Kaya na-depress ka ngayon kasi pinagpalit mo yung sundalong inaalagaan ka ng todo sa lalaking hindi ka inaalagaan. And yung sakit na nararamdaman mo ngayon kay Jerome na babaero, yan mismo ang sakit na nararamdaman ni Sergeant Mark nung niloko mo siya. Hindi ko sinasabi para saktan ka. Kakay, sinasabi ko ito para maintindihan mo na alam mo na ngayon kung gaano kasakit ang maloko. Ngayon kabit ka na. Kabit ka ng may asawa at dalawang anak. Nag-e-enjoy nga kayo sa sex dahil magaling siya, parang ex mo na sundalo. Siyempre, sundalo, magaling talaga yan. At sa kanya mo nararamdaman, okay, ulit yung pag-aalaga na nararamdaman mo kay Sergeant Mark dati. May tawag sa umaga, may kumain ka na ba, may yakap na mahigpit. Kakay, ikaw ngayon yung babae na kinaiinisan mo kay Jerome. Ikaw na yung kabit. At yan ang pinakamabigat, Kakay. Kasi alam mo na ang pakiramdam ng niloloko, pero naging dahilan ka na rin ng pag-iyak ng isang babae, yung asawa ni Sir Carlo. Now, Kakay, pwede pa bang putulin mo na? Okay? Pwede ba putulin mo na ang relasyon mo kay Sir Carlo ngayon na? Okay? Kahit mahal mo pa siya, kahit inaalagaan ka pa niya. Kasi okay pa yung pamilya nila, hindi sila naghihiwalay ng asawa niya. Okay lang sana kung naghiwalay na sila, di ba? And pag nagpatuloy ka, Kakay, masisira ang pamilya nila, lalo pat okay naman ang pamilya nila. Kailangan mo nang tapusin isang message lang, malina, walang mura, walang iyak, sa office, okay? And huwag nang mag-overtime na kayo lang dalawa ng boss mo. At huwag ka na rin sumabay sa kotse kasi sabi mo, palagi kayong nagsisex sa kotse niya, di ba? And Kakay, I know mahirap yan. Iiyak ka ng dalawang linggo, pwedeng aabot pa yan ng isang taon, pero pagkatapos malinis na ang konsensya mo. Then harapin mo si Jerome, Jerome Kikakay, pero hindi mag-isa. At hindi dahil kailangan mo siya, kundi dahil ama siya ng mga anak mo, okay? Ito yung pinaka-importante, harapin mo yung asawa mo. Kakay, may anak ka kay Jerome, pero hindi mo rin kailangang tiisin habang buhay na babaero siya at hindi ka inaalagaan. Gawin mo to sa Carmen, gawin mo to dyan sa Carmen dahil dyan ka ngayon nakatira sa mama mo. Pumunta ka sa barangay o sa pastor nyo o sa pare o kaninong mentor ka pumunta kasama mama mo at sabihin mo ng harapan, Jerome, asawa mo ako. Nanay ako ng mga anak, nanay ako ng anak mo at pagod na akong maging kasambahay lang. Kung gusto mong ayusin pa ang pamilya natin, magbago ka. Magpa-counseling kayo kung pwede, okay? And tigilan mo na ang babae. Sabihin mo sa kanya, Jerome, tigilan mo na ang babae. Umuwi ka ng maaga, tulungan mo ako sa mga bata. Kung ayaw mo, maghiwalay muna tayo ng bahay. Sa Carmen muna ako kay mama, kasama ng mga bata. Kakay, kang babalik sa kama na parang walang nangyari hanggat hindi siya nagbabago. Kailangan may action siya, hindi puro sorry lang, okay? Bitawan mo na ang pangarap na sana si Sergeant Mark na lang para makamove on ka, okay? Kakay, sabi mo pangarap ko na sana siya na lang ang asawa ko. Sana magtagpo ang landas namin. Kakay, naiintindihan kita kasi siya lang nagmamahal sa'yo ng tapat. At magaling pa si Sergeant, di ba? Talagang ang hirap kalimutan ng taong magaling. Pero kakay, 6 years nang nakalipas. Isa pa sundalo siya. Sundalo ng Aguila Division. Baka may asawa na siya. Baka may anak na. Di ba? At baka nasa ibang assignment na sa Bukidnon or Mawab. Kung magkita man kayo ulit ni Sergeant, hindi para magkabalikan agad, pero para humingi ka ng tawad. Kasi kung makipagbalikan ka, uulitin mo lang ang pagiging kabit. Okay? Kabit ka na kay Sir Carlo, magiging kabit ka pa kay Sergeant Mark. Lalo na kung may pamilya na siguro siya, di ba? 6 years na ang nakalipas. Then magsimula ka ulit, kakay, okay? 29 ka pa lang. Kakay, 29 ka pa lang, bata ka pa. OJT ka dati sa munisipyo, marami kang alam. Kaya mong magtrabaho ulit sa Carmen o Tagum kahit job order lang muna. Then mag-ipon ka para sa anak mo. Alagaan mo ang anak mo at alagaan mo ang sarili mo. And huling sasabihin ko sa'yo, kakay, I love you. Kakay, mag-ipon ka para sa anak mo, para sa sarili mo. Alagaan mo ang anak mo at alagaan mo ang sarili mo. And kakay, hindi ka masamang babae. Babae kang nagmahal, babae kang nagkamali, babae kang nasaktan at naligaw ng landas. Pero ngayon, gusto mo nang itama para sa anak mo, para sa sarili mo. Yan ang simula ng pagbangon. Tigilan mo na si Carlo, harapin mo si Jerome na may kasama. At bitawan mo na si Sergeant Mark sa pangarap, okay? At humingi ka ng tawad sa isip mo, pero magpatuloy ka, lumaban ka sa buhay. Alam ko talaga mahirap kalimutan yung talagang yung mga taong magaling. Ah! Ay, naka-relate. 'Di ba? Ang hirap kalimutan ng mga taong magagaling. Sa malamig, sa malamig. Ay! Ano nangyayari sa iyo? Oh, alam ko 'yun. Naiintindihan kita sa part na 'yon. 'Di ba, girls, sa lahat ng mga girls dyan nakikinig right now. Alam kong mahirap kalimutan 'yung talagang magaling, 'yung talagang very performer, 'di ba? Parang hinahanap mo. O kahit hindi magaling sa sex, 'yung bang may nagawa siyang isang bagay na nagpaantig sa puso mo, 'yung isang bagay na talagang hindi mo makalimutan na siya lang gumawa noon. Tulad na lamang ng, oh, di ba? Niyakap ka niya ng mahigpit na mahigpit. Tapos siya lang yung nakakagawa nung pagkatapos niyong mag-sex, di ba? Sorry sa word. Pagkatapos niyong mag-sex is niyakap ka niya tapos pinahiga ka niya sa kamay niya. Oh, tapos nagmahalan kayo, naglambingan kayo. Yung mga sweetness na yon. Ay! Alam na sa... Ano sa kikilig ko gamay. Ayun na, ayun na sa DJ Love. Oh, kasi nga nakaka-relate ako. Konti lang. Ano nangyari sa akin? Ano nangyari sa inyo? Pero yun nga lang. Girls, kailangan mong tulungan ang sarili mong mag-move on. At tama na. Okay? Alam kong mahirap. Alam kong hindi madali. Pero pag hindi natin tinutulungan yung sarili nating mag-move on, mahihirapan tayo. At magdurusa. Okay? Sa sakit. At kung talagang sobrang sakit na, kailangan natin ng kakampi. Sino? Si God lang. Yes, totoo yan. Si Lord lang ang talagang makakatulong sa atin. Si Lord lang ang makapagbibigay ng solusyon sa lahat ng bigat ng nararamdaman natin. Okay, once again sa atong mga gwapong pulis and sa atong pong kapulisan din ha, sa Nabunturan to Terol ng Pilam de Epsilon, okay, na Perminaminaw, okay, and sa NV Section, Police Sergeant Torrefranca, Police Staff Sergeant Chupeya, and Police Corporal Terol, and Police Corporal Suarez, Long Live Magic 5 ng Pilam de Epsilon. And sa lahat ng mga kasundaluhan dyan sa 68th Infantry Battalion, maraming salamat. I love you, mga sir. Salamat kaayo sa kanunay nga pagpaminaw. And minsan, hindi madaling kalimutan ang taong hindi ka na mahal. Masakit at mahirap ito dahil sanay ang iyong puso at isip sa pagmamahal na ibinigay niya noon. At normal lang na masaktan, umiyak at mangulila habang unti-unting tinatanggap ang katotohanan na tapos na ang inyong relasyon. Dumahirap mag-move on dahil nasasaktan ka ng sobra-sobra. Mahirap mag-move on dahil nakasanayan na. Kasama mo siya sa iyong araw-araw na buhay at mga plano, pero kailangan mong tulungan ang sarili mo. Tanggapin ang totoo, tanggapin na hindi na siya. Ayaw na niya. Hindi na niya kayang ibigay ang pagmamahal na kailangan mo. Alright. Ang hirap. Thank you, Lord. Kaya sa lahat ng mga nahihirapan mag-move on dyan, tulungan mo yung sarili mo. Sa mga nahihirapan mag-move on dyan, magdasal ka ngayon. Dahil naiintindihan ka ni Deji Love. Kung yung mga tao sa paligid mo sinasabihan kang OA naman, no, hindi ka OA-han yan. Marami nga nagpakamatay na depressed dahil hindi nila makontrol-kontrol. Kasi ang hirap kapag broken-hearted. Diba? Lalo na kapag nagsesex na kayo, nag-enjoy kayo sa sex, nagmahalan kayo. Yun nga yung sinabi ko kanina, diba? Pagkatapos ng sex, niyakap ka niya, pinahiga ka niya sa kamay niya, at palagi mong naaalala yun. Diba? Ang hirap kalimutan. Hey, nako. Alright, sa lahat ng mga in love, sa lahat ng mga broken-hearted right now, I love you. Jesus loves you sobra. And palaging tatandaan, huwag mo nang pahalagahan pa yung mga taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman mo. Help yourself to move on and enjoy your life, okay? God loves you sobra-sobra. Sa lahat ng mga gustong mag-send ng kanilang love story, you can send me up sa bagong account na ginawa ni Deji Love. Okay, please follow or paki-add na lang Deji Love Ati Friend. Okay, again, Deji Love Ati Friend yung Facebook ko po. Ayun, nandun ako sa nasa dagat ako, o nasa dagat ako, nakaupo. Nakaduyan lang yung profile picture ko. Alright, maraming salamat. Love is in the air. This is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: Sing it. Make it yours.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning a Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-uswan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Exciting.
1: Mayan sa Davao, Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod ganinyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG, Ogzeta P. Omega, Serbisyong Katropa Caravan.
2: Serbisyong Katropa Caravan
1: 2026.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy pare, pagod. Akuratira ko ni mong kumpare nga. Nakakay gusto niya. Charot.
0: Exciting!

0: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
4: Santone Plus Coffee Mix. Available nationwide. Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol nga healthy sa lawas. Santone Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santone Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ka Santone Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: O diay si Piting Lucknow, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan deo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede din mo inom ka aning Premium D3 Coffee Mix. So kada to nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix, murag ni iyos-iyos ako ang diyan, kaysa ako na dako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

yan, ayan, ayan, ayan. Okay, mga pariente, mayong gabi e kaninyong tanan. Huwai-huwai po tagamay. Uy, ah, relax, relax gamay mga pariente, ha? Nakahibaw kong nagsumba ang kadaghanan diha karon patang

pagkapakalma lang ta, okay? Gamay lang, ginagmay lang sa una mga paryente din sa atong programa, din sa atong tulumanun. Karong gabi, mga paryente. Bisagun sa na tog sumba karong mga orasa, maglisod gyapon taog niwang kay nga naman, kusog man kita mukaon pagkahuman. Grabe po ni kaayo. Dapat gani inig sumuhuman o sumba ha, kinalan mag-diet, dili magsigig kaon o daghan kaayo para makabot ang tinudan na yung gipangandoy nga, gibugaton. Karon nahinay lang sa tang. Okay, balik ta sa kalma lang, kalma. Sayo-sayo lang diya, sayo-sayo, ha? Kulay bahala sa musika din. Narapa, oh. Hina-hina.

0: ang epektibo.
1: So nay, nakailan ang ganing kapsula?
2: Nakailan na.
1: Ang anong ganaan makamay naman eh?
2: Nay, alibyo nga tong pamati sa lawas.
1: O saan ipamati sa lawas mo kinito?
2: Sakit kayo kung tiin, tuhod, o makamot, arthritis.
1: Sukat pag inom ni mo sa Sudden Plus capsule, kumusta man ni mo arthritis?
2: Tawa ang sakit, tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo aning capsule kay makawakay ni sakit sa lawas.
1: So mga katropa, kung gusto mo palitan eh, dapat anawag ninyo kanang night attack nga yes to help.
0: Usa ka mo, pagtumar na og Sudden Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na epektibo.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Sudden Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Sudden Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Sudden Plus Coffee Mix.
4: Sudden Plus Coffee Mix, available nationwide. Sister Pain.
6: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sudden Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sudden Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Kaping healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
8: Ako Sir Neil, tagamawag. Sa una, luya pa akong lawas. Pero pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, nilagsik na ako paminaw.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: System Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
4: Santone Plus Coffee Mix. Available nationwide. Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santone Plus Coffee Mix regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santone Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kape gani, Santone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: O diyay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige diyo kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Ipalit na yung ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dahil o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka aning Premium D3 Coffee Mix. So kada itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix, murag niyos-iyos ako ang diyan, kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

love will keep us alive. Mao na'y bungot sa ito'y diha, mga pariente, no? Kadungog mo sa kanta, mga pariente. Klaro, tataw, tinaw, nagipasabot. When we are hungry, love will keep us alive. To ara, nangabuang na sila, mga pariente, no? Alaw mga suki naton ti paminaw maayong gabi ikaninyong tanan. Welcome naman usap kamo dinhi sa ato ang tulumanon. Matag gabi ang tulumanon nga naguluhan ang putahi sa gabi. Siyempre inyong kauban Kuya Helen, matagabi lain-laing putahi ang akong ipakaon diya kaninyo pinaagi sa mga awit. Ayaw ninyo lain na pagsabot, mga parinti, ha? Kay dali biya kay kumaglagot. Nakanang paging una to putahi, putahi na. Ayaw na ninyo usba. Ang putahi sa gabi, magsugod kini o kuradang alas 8 sa kagabihon. Ang tudyod ni alas 12, waitol ganay mga pariente, no? Labi na niyong orasa, sayo pa kaayo, kating urom pa ron. Ha? Wala usay matulog, ha? Wa usay matulog, okay? Sayo pa kaayo. Mag-enjoy sa ta sa mga musika, nga inyo ang madunggan ni Matak na, ha? Mga musika nga maghatag na to og kamingaw sa atong mga kagahapon. O kini ang atong tulumanon, ang putahi sa gabi. Di apay laing sultadas mga awit akong gidalit kaninyo mga kaparintihan ko. Ayaw lang mong kalimot mga pariente, ha? Na matagabi, kinahanglanon, siguraduhon, sirhan inyo mga panimalay, arundili, kawatan, ha? Kaya ko, bago ragyod in taong ko nakawatan og bike mga pariente, na maglago, trabadayong ko. O niya, kinalan alerto ta, atong panglawas, ati manon gyud permi, no? Atong palibot, atong panimalay, ati manon, atong mga anak, asawa, bana, ati manon gyud na mga pariente. Pero ayaw kalimot ka na imong kaugalingon gyud, kinanglan ati mana, ha? Imong kapika sa kinabuhi, dungan mo sa pagtumar og Santon Plus Herbal Capsule. Usbong ko angan, ha, Santon Plus Herbal Capsule kanang brown bitaw ang iyang sudlanan pagkanindot kaayo na. Makapahatag kahimsog sa imong panglawas, malikayan ang mga future nga mga dili maayo, nga mutakboy, nga mga balatian, makaregulate kini sa imuhang dugo, aron nga dili mutaas ang imong alta presyon. Ang pangalan, Santon Plus Herbal Capsule.

Mga tuog na po ng mga tao. Sa may gihuna-huna ni mo karun, diha, sa imong nahimutangan, naguna-una ka ba o kinini ang kwarta? Naguna-una ka ba sa imong income? Naguna-una ka ba nga tingbitay ron? Wala lagi kwarta. Nga naman na, mayo pang kwarta ka dun ay tao, pero ang tao dun na ba'y kwarta? Wala. Ngano kahana, no? And I know just how to... Ano man ron, basta tingbitay gani, di ba? Sa meron, pizza, 14 ba? 13. Ah, tingbitay gud ron, 13, 14, 15. Ah, mayo gani, kay nag-offline ko, para nula may away makapanghuwam. And then I know... When to tingbitay gani. Hoy panikamuti ka ha, nga basta tingbitay, napay magbitay gamay. Kaugyut. Kumusta naman ato mga pinalangga karon nga mga guardya naminaw nini mga orasang. Sukad bitaw nga nanay mga cellphone kay ang mga tao dili na kayo gyud himinaw og radyo ato na permiso sa cellphone magsigig at maanhaan ng kuan kanang short drama bitaw musig tan-aw nya ato musig tan-aw ng libre oy naman sa man nga kanu man mo tan-aw tag libre nga short drama nga bitin man permi kung asa na to magsinumbagay mao pay pagka wala unsa so sige lang. Basta ang importante, malipayon. Unang kita din hingay na minaw sa radyo. Kita nga niya sa radyo. Mag-enjoy sa musika. Nindot kayo.

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Vision Next, daghan ang natumangan.
2: Sugad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulihan yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Zathon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zathon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
4: Zathon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zathon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.

ba po dan? Isso naman na. Isso naman na tuhoan ng yan ang istorya ha, oy. Panglabay naman na nyo ng I love you, I love you. Ganahan oroy mo manultian ng pulunga. Nga, puno na lang mo sa mga atik. Basta dili gani mo sure, ayun yun ang sigigwa na yung mga pulungan ng I love you, I love you. Uy, umsa di ay mo. Di ko na maayo ay. Okay pa mo di ha? Kanang gusto matug ha? Ayaw mo kabalaka. Ayaw gid mo kabalaka. Ayaw mo paguna-una na ako. Don't worry, tulog lang. Ako'y bahala sa earth, okay? Ako'y magbantay rin sa earth, mga higala. Sleep lang mo di ha? Basta ang importante, nag-unang inyong radyo na minaw mo gihapon. Kaya mga naat sa taxi di ha? Unsa man, di naman tapoy di makailis ani mga kantay. Nga nga rin ato mga songs na to kay, siyempre makahuna-huna po biyatag mga kagi na to, no? Di mga katug, ani, katug, ba di ay kagplihan, takag inganing klaseng kanta. Di ka katug, ani, oy. Hala, sige ha, palayin tayo sa atong mga sunata. Dinhi sa XFM Philippines. Ayaw mo kalimot, mga pariente. Ako gyapon ninyong Kuya Helen. Magaingon kaninyo na ang kahilti sa atong panglawas makita sa atong mga panit. Abi ninyo, ughugaw mo og kanang panit. Mahibawan nga ang inyong giinom, inyong gikaon, dili healthy. Pero ang usa ka tawo ko magtumar permi mangang giinom permi nga kape kay Santon Gold Coffee Mix makita sa panit hamis nindot basta hamis bag itom hamis gyapon murag bakukang importante hamis na walay katul-katul walay ngana mapali makuha na nimo sa giinom og Santon Plus Santon Gold Coffee Mix, I mean. Sige na, balik rin ko, ha?

0: Napamatutang epektibo.
1: So, Nay, nakailan na ganing kapsula?
2: Nakailan na.
1: Kung anong ganaan makamay naman eh?
2: Nay, alibyo nga tong pamati sa lawas.
1: Kasi Nay, pamati sa lawas mo kanito?
2: Sakit kayo kung tiin, tuhod, o mga kamot, arthritis.
1: Sukat pag inom niyo sa Sudden Plus capsule, kumusta man yung arthritis?
2: Tawa ang sakit. Tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo ani nga capsule kay magawakay na sakit sa lawas.
1: So, mga katropa, kung gusto mo palitan niyo, dapat anawag ninyo kanang night attack nga yes to help.
0: Usa ka mo, pagtumar na og Sudden Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na epektibo.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Sudden Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Sudden Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Sudden Plus Coffee Mix.
4: Sudden Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Cess the Pain.
7: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cess the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mabisa.
6: Cess the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cess the Pain.
8: May symptoms persist, call your doctor.
6: Ibilis sa mga bukika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sudden Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sudden Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
10: Ko Sir Neil, tagamawab. Sa una, luya kayo kong lawas. Pero pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, nilagsik na ako paminaw.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Sugad lang anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulihan gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga makamaintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Santhone Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santhone Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
4: Santhone Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santhone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santhone Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santhone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santhone Plus Coffee Mix.
1: Santhone Plus Coffee Mix. Available nationwide.

0: Pamatutang epektibo.
1: So, Nay, nakailan ang kapsula?
2: Nakailan na.
1: Kung anong ganaan makamay naman eh?
2: Nay, alibyo nga itong pamati sa lawas.
1: O siya, Nay, pamati sa lawas mo kinito?
2: Sakit kayo kung tiil, tuhod, o kamot, arthritis.
1: Sukat pag inom niyo sa Saturn Plus capsule, kumusta man yung arthritis?
2: Tawa ang sakit. Tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo ani nga capsule kay makawakin ni sakit sa lawas.
1: So, mga katropa, kung gusto mo palitan, dapat anawag ninyo kanang night attack nga yes to hell.
0: Usa ka mo pag tumar na og Saturn Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na epektibo.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Saturn Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Saturn Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Saturn Plus Coffee Mix.
4: Saturn Plus Coffee Mix. Available nationwide. Sis the Pain.
6: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sis the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sis the Pain lang ang mabisa.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Saturn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Saturn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
9: Ako Sir Neil, taga-Mawab. Sa una, luya kaya kong lawas. Pero pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, nilagsik na ako paminaw.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Sugad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulihan yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Santone Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santone Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingibla.
4: Santone Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santone Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
1: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.

0: exciting.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Mayong adlaw mga katropa, and welcome ini nga tong programa The Secret of Health. Ani ang inyong magkauban yung health consultant si Jenny Drudahan. Ini nga ito ang bagong oras sa ito ang Secret of Health Mindanao. Ang programa sa yapon maghatod kanyang informasyon alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay anining atong lawas. No, siyempre, ining atong programa ato yapong hatagan o pagtagan. Kini gayong atong mga balatian sa unsa nato kini matuldukan. O mali kaya na mga katropa pinaagi kayo sa herbal o naturala. Busa, welcome ang tanan asa magkakaroon ng lugar. Ha? Tungod kayo live ang atong programa karon. Kini sa Gapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Ilabi na din sa 89.1 XFM Davao. Kamusta kamuntanan din ha? No? Dabawanyas, kamusta ang iyong adlaw, kabuntagon? No, I hope and I pray nga din anang kamo karon ha sa kahimsog kapisgay sa panglawas. No, samtang gayud nagapaminaw nining atong programa The Secret of Health mga katropa. Live usab ang atong programa. No, madungog ninyo mga katropa sa XFM 107.1 Tagum. No, kamusta kamo din ha mga taga Tagum? Ilabi na sa atong mga avid listeners. No, and avid the client po ng Yes to Health Clinic. Kamusta kamo og welcome sa ato agayong programang The Secret of Health mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong oportunidad nganhi kanato hilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Ayaw taon kawalas paglaom ha. Bisan pa man luyonin mga panghitabo sa ato ang palibot. Paningkamuti nga diin ato ang matuldukan. Kana gayud ang inyong mga balatian mga katropa. Ayaw pong kumpiyansa kay kung okay mo ang pamina ron. Nakabitaw sa gitawag na ito kalagsik sa panglawas ay kumpiyansa kaya ang atong panahon raba di na ito mahibaluan. No, mamurag atong panahon ba nga karon lami kayong panahon, no, init. Para pag-abot sa paghapon na ito kalitlag ulan. No? Ang lawas sa tao inanausap mga katropa karon murag himsog ta. Tawatan na sayod, pila kaadlaw, pila kasimanag bulan ito. No? Kalitra kag kalintura, kalitra kag lubog. Tungkol kaya lagi waatan na sayon mga katropa. Mo nang gikinahalan kini atong pagpangandam, no? Welcome kamo mga katropa. Tungod kay unya, adun na usap kita'y pagkatunan nga din usa sa pinaka-importante nga atong ilhon nga kondisyon sa ato agayong mga kababayan karon. Tungod kay daghan raba ang nakasinati ni ini. O nagdala-dala na lang taon tungod kay waman na sayon kung unsa'y angay buhaton. No? So ato pagkatunan unya mga katropa sa ato agayong health information, ha? May tungod kayo nining kitawag na itong arthritis. Tungod kay bago lamang no sa ato agayong Yes to Heart Clinic at Tagum Branch. Doon na kita'y pasyente mga katropang adin taon. Dugay-dugay na gitaw ni Anto sa iyahang tuhod. Talaga na siyang nasuwayan niya mga pagpanambal. Nakadug man sa radyo, nisuway sa ato ang pagpanambal mga katropa. Gani, ongoing ang ato agayong gihimong ang medikasyon. And syempre, we're praying sa ato agayong buhing ginutungod. Siya man ang tuburan sa tanan. Ilabi na guys, kayuhan ng atong ginaampo. Kanunay, no, tungod kay kini ato ang mga pagpanambal. No, mga serbisyo sa Yes to Heart Clinic. Yeah, tinudlang, imagine makayod. No? Tungod kay ang kayuhan. Gikan rama na sa gitawag na to gabuhing Ginoo. Okay, kung adunay mo ingon din nga makaayo. Dili na tinuod mga katropa ha. Tungod kay kini atong mga produkto, mga serbisyo, mga instrumento lamang kini. Alang gayod sa pag-uswag o pagkahimsog sa atuwag panglawas mga katropa. Pero ang kayuhan, ato ng pirming ginapahinumdom nga din kana nagikan lamang sa ato ang buhing Ginoo mga katropa. No? And that's why, atong ginapuhan, labi na sa mga katropa na ito, ubay-ubay karon ang mga nag-undergo medication. Labi na gayon sa ato Yes to Health Clinic at Tagum Branch. Ubay-ubay ang mga nag-undergo medication. We're praying, no? And hoping nga din na mahimong okay and good result ang ato agayong gihimong medikasyon. And speaking of Yes to Heart Clinic, mga katropa, ha? Welcome kamong tanan sa atong mga katropa din, ha? Nga din na naminaw karon. asa man mo nga lugar nga di nagapaminaw karon sa atong programa The Secret of Health. Welcome kamo mga katropa ha, tungod kay ang atong Yes to Health Clinic padayon ang paghatod kaninyo og libreng check-up og libreng konsultasyon. Abrido kita matag adlong Domingo hangtod Bernes. Adlong Sabado lamang kita sarado mga katropa. Unom ka adlaw sa usa ka semana mga katropa o sa semana. Abrido gayud ang atoa gayong Yes to Health Clinic para gayud sa paghatod kaninyo og mga libreng serbisyo, no? Labi na kini atoa gayong libreng check-up og konsultasyon. Busa akong giawag ang tanan, labi na kung aduna mo gipambati din na sa inyong panglawas, ay mo kaikog og ay na mo paglangan na bisitaha ang Yes to Health Clinic. Din higayod sa Davao Region ha, doon na kita'y duha ka branches mga katropa. Makaapas pata, makahabol pata tungod kay bago tamo ato bang nining bagong tuig sa ato agayong kinabuhi. Palingkamutan na itong kadin mahimong mahimsog ang ato ang lawas. Doon na kita'y hinagiban. Bisan pa man sa mga panghitabos palibot ang mga katropa. Abrido ang atong Yes to Health Clinic alas 7 sa buntag. Hangtod alas 8 gayod sa gabi mga katropa. Dinagayod sa atong Yes to Health Clinic at Tagong Branch na nahamutang sa M Central Building door number 8 na arata sa first floor. Og ang atong pinaka-landmark tapad data mismo sa Mr. DIY Public Market. Og sa mga taga-Davao ha, abrido ang atong clinic usab mga katropa mataga Domingo hangtod Bernes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ang atong address anak kita sa Cellpole Building door number 3 GSIS Heights MacArthur Highway na siya mga katropa, dali na kayo nato na i-locate. Tapad ta sa Tago Mag-Cooperative at banggayod sa Durian World. Sharo, daggan kayo ga landmark, no? Mana ato ang Yes to Health Clinic Davao Branch, ha? Ilabi na sa mga nagpaminaw karon mga katropa. Nga mga taga Davao and the good news, ha? Tungod kay matag adlong Lunes o adlong Martes, magayod ang atong schedule para sa libreng check-up o libreng konsultasyon. Dinhi sa Davao, mag-uban-uban ta matag adlong Lunes o adlong Martes. Sa mga taga Tagong, every Wednesday, Thursday, and Friday, kauban usab ang adlong Domingo, no? Ilabi na sa atong mga katropa din, ha? Nga di nagasimbag Domingo. Kasi di ay doon na mo'y panahon, hugikan niyo'y simbahan na pwede usab ka mo hapit no, sa ato agayong Yes to Health Clinic mga katropa. Tungod kay abrido kita og adlaw nga Domingo. Okay? Ayaw kalimot, Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. And good news, no? Atong ipahabol mga katropa. No, tungod kay padayon na sa gihapon, kini ato agayong gitawag nga raffle promo. Nga din, gidalit nga na kaninyo sa Yes to Health Clinic ang mga katropa. Nagsugutan niya itong September. Papataman ta December mga katropa. So doon na pa yung mga pipilang kabulan. Pwede pa kamo muhabol mga katropa o muapil. No? Nini atuwa gayong raffle promo mga katropa. Hindi lamang kini usa kasimpleng raffle promo. Tungod kay usa-usab kini kada kong benepisyo ilabi na sa ato agay mga katropa din ha, nga din na pirmi nagagamit sa ato mga produkto na. Tungod kay aduna kita'y gitawag ng mga bundle promo. Ilabi na sa atong mga katropa din ha, nga din nagagamit pirmi sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungod kay karon mga katropa, grabe mas gipabrato gayo ng ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, dati ang usa ka box 1,350 ang SRP. Karon kumuadto mo sa atong Yes to Health Clinic ha, 1,000 na lang. Isipon niyo mo, no? Dako kayo og discount mga katropa ha. Busa sa mga listeners nato din hay labi na sa mga nagagamit sa ato ang produkto. Adto na mo sa ato ang Yes to Health Clinic tungod kay no, talagsaon lamang kini og wata na sayod hangtod ganus a kini nga promo. Busa i-grab na mga katropa. Adto ang Yes to Health Clinic tungod kay only for 1,000 only. Adto na kay usa ka box nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. How about sa ato ang Santon Vitamin C? Mas gipanindot kini ato ang Bundle 2 promo mga katropa. Tungod kay buy one, get one. Kung mapalit ka og usa ka box, doon na pag-ipakapin nga usa ka box sa santo na vitamin C. Diba, inanak ka nindot mga katropa, ha? Busa, bisitahi lamang ang Yes to Health Clinic, ano, din sa Davao or sa Tagum, asa mang kakaroon ng lugar, para gayon maka-avail sa ato ang mga promo mga katropa. And then of course, no, if you avail 500 worth of purchase mga katropa, automatic na po kayo gitawag na ito nga one ticket entry, para gayon sa ato ang pagahimuon nga raffle promo mga katropa. So, mao ka na, ano? And then, syempre, mato na naman dyan ka sa atong Yes to Health Clinic, i-avail na po ng atong libreng health check-up o konsultasyon. Balik kita mga katropa, humanggad sa mga pipila ka mga pahinomdom, ilabi na sa atong pagahimon ng health information. Apan na, maminos ang kitag manindot ng testimonya, nagigikan kayo sa atong master controller, Sir Gab. O kaya mong hawa ha, balik kita mga katropa, humanggad sa mga pipila ka mga pahinomdom. Hello, maayong adlaw. Live kita karon mga katropa at tumakaoban si Nanay Melinda Dao sa gayon ka active user po ng Santon Plus Gold. Nanay, kamusta? Ang sa aking mong experience bago ka nigamit sa ato ang Santon Plus Gold?
0: Okay. Salamat kayo sa Santon Plus Gold nga pinagi niya ng
2: produkto.
0: Produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sa tanang mga uban nila ng mga produkto na example sa vitamin C, na coffee, nakakana sa ako, nakahatay na ako sa video sa akong panglawas.
2: Ah, so it means na nagagamit ko ka o santong coffee? Gamit ko ka o santong vitamin C?
0: O vitamin C.
2: Unya, dati maglisod ka o julok? Pero karon nanay, kumusta? Sadyang na-maintain na kaog sa itong class gold? Doon sila kadugay na gamit sa itong gold?
0: Magkuman ng gold.
2: Ah, so it means sa santong class
0: gold? Sa usaon na ka sa itong class. Pero mas, ang akong napamitan sa santong gold is mas kuangin siya, mas nindot ako pa magpamina.
2: So na okay na gina imo ang pagtulog karon?
0: Okay na gina kaayo.
2: Wow, so praise God. So tungod na sa pag-inom ni mo sa?
0: Santong Gold.
2: Santong Gold. Unsa po yung paingon ni mo nanay sa Yes to Health Wellness Center ilabi na sa atong mga gulong ko?
0: Yes to Health is really good. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang sa kondita sa nilalaan ng sa mga sintitik. Maayo na siya. Tested and probed.
2: Yeah. So, daghang salamat, no, Nanay Melinda Dao from?
0: Sibagat.
2: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
0: Okay.
2: Yeah.
3: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alami kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini atong programa The Secret of Health. Kauban sa gyapon ninyo ang inyong health consultant CJ Nedruda. Pag inyong nandungog no, atong manindot nga testimonya, Nanay Melinda Daug. Presko pa kayo sa ako ang panghunaw na mga katropa sa diyang ato ning interview sa nanay. Tungon ka lagi makita ni mo sa iyang panagway. No, nga din gusto gid siya mo paabot sa iya hagayong kalipay. No, og syempre, para usab mahimo siyang usa ka buhing testimonya alang kayo sa mga katropa nga din aduna gipambatis panglawas ug nagduha pa sa paggamit sa atong mga produkto sa pag-ato mismo sa atong Yes to Health Clinic. No? Nindot kayo ang testimonya ni nanay. Yes to Health is good. No, ang iyang pagtulog, nahimong manindot na. Mga problema sa panglawas, mga katropa, banstaban sa atong buhing Ginoo. Nawala gayod og nakaangkon siya kayuhan. O sa iyang gawag ang tanan, hilabi na sa mga naminaw karon asa man mong lugar. Bisitaha ang Yes to Health Clinic, mga katropa, watay gipili edad, basado na problema sa panglawas. Welcome ka mo nga muadto og bisita gayon sa ato ang Yes to Health Clinic. Ha? And then again, ayaw kalimot, libre ang ato ang servisyo. Libre atong check-up, libre atong konsultasyon, napagitay dietary guidelines, no, kayong uban manggod, libre ang check-up lagi. Pero basig magka-problema po ta, kawa man tayo pang avail sa mga medication. Sa Yes to Health Clinic, dili na problema tungod kay bisan man wa mo'y budget nga mo aton sa atong Yes to Health Clinic mga katropa. Aduna man tayo libreng dietary guidelines. Kana ato ang dietary guidelines, ang pinaka-purpose niya na kadiin tudluan mo mismo no, sa inyong health consultant kadiin unsay pwede ninyong himuon. No? Pansamantala, labi na kung wa pa mo'y budget, pwede ninyong himuon sa inyong panimalay. No? Halimbawa, warm water every morning with 11 leaves of manga, 2 leaves of pandan, sand bathing or sun exposure, pipino, sayote juice with carrots. Depende na kung sa inyo ang kondisyon, buko juice every morning, hot seat bath, hot compress, dagantag mga modalities, especially juicing therapy. Ngadin atong pwedeng i-advise sa inyo, depende kung sa inyong kondisyon. Ngadin bisan pa man wa mo'y budget mga katropa, di mo magka-problema. Ngadin muli sa inyo ang panimalay, no? Ngadin mas na-stress noon tungkol kay lagi na ibaluan ng balati ano nya wabay pang panambal na mana inana kanindot ang ato aga yung dietary guidelines na mahalag di kay gwapo mo sulat na inyuhang health consultant basta atong paningkamutan og sulat na mga katropa din sa inyo mga papel para lamang mapadala sa inyo ang ato ang dietary guidelines og pwede ninyo na susihon pag ulit ninyo sa yung panimalay hilabi na gusto mo may sayran or nakalimot mo kung si angay mga buhaton no? So nindot kay na mga katropa ha og kana inyuhang makuha or ma-avail kung kamo gayud mo ato sa ato ang Yes to Health Clinic o dinigayod sa Tagum og sa Davao okay? Ato ta sa ato agayong gamayang health information tungod kay nagtanaw ta sa atong oras paspas kayo mga katropa ato ang sugitan kadali kining gitawag na to ang arthritis nga kondisyon nasayod ba ang tanan hilabi na sa mga katropa na to din hanga din ato na arthritis nasayod ba mo kung unsa nga klase ang inyuhang arthritis nasayod ba mo nga nung nagsugod ka na or nahitabo ka na ano kay basig duga na taong panahon kadadala ninyo na wa mo nasayod nga inani di ay nga arthritis ang anaas ko ah ug inani di ay rason no? Nga anong aduna ko'y arthritis so ato ang sugyutan kadali mga katropa no? Kung di man kaya sa oras edi atong ipadayon ugma no? Sa ato agabi nga programa maagya pong oras sa mga katropa dinigayod sa ato ang radio station no? XFM mga katropa. So kini gayong gitawag nato nga arthritis no ngano man nga nahitabo kini sa atoang lawas particularly kini sa atoa gayong mga lutahan no kay diha man gid na ma-develop kini ang gitawag nato nga arthritis mga katropa. So mala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto ang arthritis usa kini ka dili lamang simple or usa ka gitawag natong sakit kundi usa kini ka halapad nga termino nga di na ginagamit sa mga katro sa mga health experts na to nga di nagsilbi kining kondisyon nga nakapekto din na gayon sa atong mga lutahan no, nga di kini magresulta og sakit da pagpanghubag no pag ubos sa paglihok no sa imuhang tiil sa imuhang kamot. Oh, usahay gani adunay kondisyon usab gadi na deform ang mga pipila ka mga lutahan gayo da sa usa ka katawo mga katropa. No? Kini magong gitawag nato nga lutahan nato dapat ang normal condition ni ini dapat hapsay nindot ang paglihok way sakit no?
pare nga mulakaw-lakaw ka, wakay bation sa imong tuhod, sa imong mismong lapalapa, sa imong hawak, mao na'y normal, no? Nga diin nga kalihukan dapat sa atuang mga joints. And that is the help, no? Pinaagi gayo din ang gitawag na to nga cartilage. Apan, unsa maday na itabo nining kondisyon sa arthritis, no? Dina sa atuang mga kabukugan na mga katropa, doon naman gunay gitawag na to nga cartilage, no? Kanang cartilage, para mas dali ninyo masabtan na kung ato mo og mga motorsiklo, mga sakyanan, basta mga any pwede nimo masakyan nga basta adunay mga brake, no? Nga din adunay brake pad mga katropa, ha? Sama na lang sa sakyan or motorsiklo. Kung ang brake pad gani, no, mahilis na mga katropa, delikado nga nakay na tungod kay ang imuha nga mismong tawag ni ana rotor disc, hindi mo automatic mudikit gina sa imuhang rotor nga din wala na may brake pad. Saba na kay na hantun maguba ang imuhang rotor nga din mas dakong problema. Inana po na ang lawas sa tao, labi na kung kining gitawag nato nga mga bukog. Nahilis na gani kining gitawag na itong cartilage, na murag nagsilbing brake pad mga katropa, sobra kasakit tungod kay dili pwede nga magdigkit kining mga bukog na ito mga katropa. Adunay duha ka bukog or ang uban na sobra, nga din dapat dili gina siya pwede magdigkit. O kana dapat pirmi ma-maintain ang kondisyon gayon nining gitawag na ito nga cartilage. Apan lagi, adunay kondisyon nga gitawag na ito arthritis. Ug ang pinaka-common kining osteoarthritis nga ang mismong cartilage, no? Nga atong giingon ganina nga murag nagsilbing brake pad, no? Diya kayo da sa ato ang mga kabukugan, nahilis na mga katropa, ug kana nagresulta og tumang kasakit, pagpanghubag, no? Ang paglihok medyo lisod na. Ug mao nay kasagaran nga nahitabo karon sa atong mga katawhan, and it is the most common form of arthritis kining gitawag na tog osteoarthritis. Although dagang klase ng mga arthritis karon, no, aduna po yung rheumatoid arthritis, aduna po yung gout, no? Muna yung mga pipila ka mga klase gayon sa arthritis, pero ang pinaka-common kini yung osteoarthritis, no? And then kini gout, naapod na mga katropa. So kinahanglan atong ilhon, especially kini gitawag na to arthritis. Ugma atong ipadayon kung unsay angay na to buhaton, especially sa mga katropa na to din hanga din adunay osteoarthritis, dugay na nilang gidadala, lagan silag mga pagpanambal nga din gipang gamit, gipang inom, pero wak mang gihapoy kayuhan. Ato ang susihon ugma mga katropa unsay angay na tong buhaton in a very natural way, no? Especially sa mga pamaagi usab sa Yes to Health Clinic, atuwa gayo pagayistutan ka na ugma mga katropa. Panwa naman tayo igong oras, no? Dagan salamat especially sa mga katropa na to din hanga din na minaw. Apan na bago ta muhuman, ato sa hatagan o pagtagan, no? Kini mga nagpadalan sa ilahang mensahe from 982 Mayong Adlaw, Doc. Na ako'y bukol dok sa akong liog. Tabangi ko dok o sa'y angay itambal. Salamat sa pagtubag. Bukol sa liog mga katropa. Ato araning dalion tungod ka wana tay oras. Pag doon ang ganin mo'y bukol, ha? Asa man nga parte sa inyong lawas, especially pag sa inyo ha ganing liog, I highly advise magpa-check up na dayon mo. Okay, basig dili ra na normal nga bukol, ha? Basig dili ra na simpleng nodule din na gayod sa imuhang thyroid gland. Mas maayo ipa-check dyo dayon, na asa man nga parte sa inyong lawas kini mga bukol-bukol bitaw, ipa-check up dayon. Ilabi na kung diya sa inyong liog, no? Huwag niya kung ang inyong lugar, ilabi na sa atong texter, kung layo-layo mo sa gitawag na itong hospital or asa man nga pwede ipa-check. For the meantime, kung doon ay butike din, ha? Pangita agayod ang ato ang mga produkto, no? Natay mga produkto nga din para gid sa bukol, especially kini ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Ubani sa ato ang Santon Vitamin C, paspas kay na mo mga katropa mutabang tungod kay kini lagi hataas kini og anti-inflammatory properties, para paspas mo kuyos. And then syempre likay pugas mga bawal kining tamis og tambok, mo na mga pinakabawal ning gitawag nato nga bukol, ha. Unya kung duna nay panahon, bisitaha ang Yes to Health Clinic tungod kay aduna tay libreng check-up, libreng konsultasyon para sa tanan, ha? At doon na tayo branches sa Tagum, doon na po tayo branches gayon din higayon sa Davao. O naman tayo igong oras mga katropa.
Dagan salamat no sa mga katropa na itong adiniuban. Huwag ugma na sa mag-uban-uban ta sa mga pong stasyon, mga pong orasa. Inigayod ang inyong health consultant si CJ Nedruda. Kanuna ay mag-aingon o mag-apahinomdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, basta makainom na gamit ko o Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energy ko o dili na yun ko kapuyin. Kaya ganyan lang yung mga sustansya ang makapabastog sa kalawasan. Kaya ang karinot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kubaan ka dili man usama sa ubang kape, ganyan lang yung mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang mga bagian. Samaan ang diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Ako nga sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa maling kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.

0: breaking news! Usa ka ba na nasakpan si asawa wa? Nga na'y uyab nga 13 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay! Pero kung bungod sa ito'y mga higala.
1: Hawa!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Exciting Filipinas!
4: Ang yari kagkaroon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
5: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 35 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
6: Tada! Good morning!
3: Exciting Filipinas! Ang programa nga mabukaw ka ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas! Exciting Filipinas!
7: Exciting Filipinas!
3: Exciting Filipinas!
8: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga people, mga friends, patut balik ka trupang Alan Bunal kay nangalal. Yes, my name is Master Idetarini sa programa Exciting Pilipinas. So, siyempre, kaba lang kung ano may lain ang ano yan ang pagkita niya sa basta. Gika nangua o kakasili. Paring Lar! Paring Lar! Kumusta niya ka, Paring Lar?
9: Kumusta mo diyan, mga pare? Kumusta sa may mga skipping diyan sa mga gatakilid ka ron? Mura, gasanggi ko mo diyan?
8: Mga sa pakikers pa ron. Ibtanan na ninyo ngayon sa pakikers diyan. Ay.
9: Hawaya po na inyong mga hinagiban diyan, mga katropa. Basin o tingali ning mapas mo na kay basin o paghumag sa pakikers niya. Mabasa ba?
8: Kana, manilisod, no? Manilisod.
9: Kado po na mga pas mo na kay ingon nila mga katropa kay pas mo skuso.
8: Ay, kuyo ng kuyo ng pas mo skuso ka katropang lar kay aparin lar kay baluka aparin lar mungkuan mo ka mangurog biya ka na
9: mangurog ka malipong ka niya daw siya mura ka na ganing mamuipoy ka diha.
8: Di ni mo masabta lang nami agis kapi oy
9: lami kayo at tilawan kuno na kape.
8: Oy, pangapi mo diyan, oy, kanang kape ba ninyo nga imnon si graduan yung kanang parasal kalami sa mong kape diha?
9: Kickers kayong kape, ha?
8: Grabe kini santon na.
9: Kapi nga, sampakickers kayo?
8: Santon na plus coffee mix na, ay namo, basti lang, sampakickers kayong lasa, oy. Usba na kubi?
9: Usbi, kay kanang ganing magwan, usba nang po na.
8: Usba ganing, oh. Basta ka ba, muraga nang sampok ba?
9: Bisa ganing muraga tinig wati. Usba nang ganang,
8: ha?
9: Murag wati, pero muusap pa.
8: Murag bulikot, no?
9: Ay mga pare, ay magkupiyansa niya tungkol kay alas 4, 4:44 na itong oras sa buntag at lakaroon nga Merkules. Thanks God, it's Merkules. Oktubre 14 naman niya ay!
8: Dali aray!
9: Hapit na matapos ning bulan sa...
8: Uy! Unsa na niya ay!
9: Maho ng kag.
8: Maho na nga, ay ginoo ko.
9: Asa man ta mo iskirda ka rin kalagkalag kay mga biko, ano? Mga sapin-sapin.
8: Mga, di lang kay mga biko, di lang kay mga biko. Yun ka rin mga binignit.
9: Ay, mga binignit. Layin na po na binignit. Ibutang sementeryo. Ay nga, patungan din. Mayabo pa lang noon nga.
8: Ang uban, ano, no?

0: Ito, nangala ko nga, dagkan makikipang buwatang dito nga halad pa. Ay, ako gidoor tong tao, ko bay nga mo man kwaon bay nga dilim na imo hay sangan. Hmm. Dilim, dito ko dito mo gidi wala mo gwi kwa dito bay wala diri ra ko kwaon bay. Kung ano man, wa bu halari di sa kwa tag tungo. Dito di siya ni kwaon siya ay gigotom dai siya.
1: Nanilingan
0: dai. Nanilingan. Ay nako.
1: Ay nako ka tropa, uban ni mi hantud ta alas 6 sa buntag. Sa tuang panag-uban karon kini exciting Pilipinas. Ako si Baring Lar, ang anak sa pobreng Tabadidoy.
0: Basta nila tanini! Ang inyong lingkod nga kadagabuntag ragyo kabarog.
1: Gani? Siyempre katropa, kini ato ang programa karon nato di kanato sa Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, alon nga... Alon naman. Aron nga...
0: Alon, ang importante niya.
1: Ala angol.
0: Ala angol, ana.
1: Aron nga mas mukusog pa nga ito ang resistensya sa lawas. O siyempre mga katropa, muligo ng immune system. Inom ta adlaw-adlaw Santon Plus Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Hoy, good morning sa Tagum.
0: Hoy, mga taga-Tagum sa ito. Taga-Dabaw de Oro. Taga-Dabaw. Apo, Tabaw City ta.
1: Abutas Dabaw. Dekong bahin sa Davao City ga paka ato ang signal karon. Good morning hurot mga pare.
0: Hoy, oy kabalo ka gabi pare Larno, viral na pud grabe kaduang appearance sa to ang ex-president pangulong President Rodrigo Roa Duterte, no?
1: Si Tatay Diggs.
0: Tatay Diggs ah, dalito grabe oy
1: kada. Mistisoho naman no Tatay Diggs.
0: Murag na kuan man no ni si kuan si PRRD murag ni kuan man murag si PRRD na kuan man na murag ni himso pero ni guwapo man sa dito.
1: Pare Larno, ang iyang mga tinanawan murag na ay mga pasabot.
0: Pasabot ang iyang mga tinanawan.
1: Ang iyang daw sa mura sa kanang nga gitawag ka ng mga critical outlook.
0: Iya! Hindi basta-basta ang ibang mga lingwahe nga ipagbuhian ka robot taga.
1: Ang iya palang ipanulti, mga dili pa siya musulti, mututok pa lang siya. Murag na ay giingon nga. Muraga na agi manubag.
0: Na manubag ang iyang motoy isa sa ingon sa isa ka analis sa katong tambukon nga babae ba.
1: Si Darya.
0: Dili Darya, ana siya nga. Image pa lang na ni Duterte.
1: Ang ICC to.
0: Dili taga ko dito taga ICC taga kwarto taga CCTV. Ana ba siya nga?
1: Kuno taga kwarto taga CCTV putaji.
0: Kada. Ana ba siya parilar nga? Kuan nga image pa lang na wapagay din ang istorya na si Digong. Ang mga tao, reaction, million reaction na ang iyahang mga kala, mga heart, mga comments, alam ba?
1: Ang utang mo istorya kayo, sa pakikas kayo.
0: Sa pakikas yung istorya, labi na ka-ignan naman, garab ni buwang ko, karamuana ka nila siya, agoy, andihan na na. Di na sugod ang layo niya.
1: Karamingon siya, kamingawan sa mga tao nga ka na ganing mamalikas yung mga murdi sakit sa dunggan paminawon ba ang paglabay lahi maguni mamalikas ka nga ng sakit paminawon nga yaha kay murag ka ng pamalikas nga baby ay nga labi pa tong ingi pamalikasan niya o sa ko ang paghibalo master wala pa ko ka wala pa ko ka sukad ka experience nga nakita si Tatay Diggs TV nga namalikas siya sa ngatos tao nga di makasasa ang gina pamalikas
0: sa katuloy yung makasasa lang yun
1: katuloy yung makasasa yun
0: mamana no so makita tapon din mo, Paring Lar, nga ang katong mga nireklamo niya sa mga katong warung drugs niya po, pagbugawa siya, murang malipay. Kunya, ang mga katong pong mga tikasan, kakita mo itong mga inahan ba ito, katong maparinti sa mga biktima? Murang magkanang mga kita din mo, murang katong mga grupo ka din, nagsunod din mo sa lokal, basalang mga kalang mga kwan, makita din mo mga founders mga marites ba? Makita niyo mga pulaki mga wait.
1: Libog ka kay sila ang mga reklamante pero nakita nila si Tatay Digong. Mura naman nun sila mga kita sa nakikita sa grupos bini. Sa BTS.
0: TBS, TBS. Ako man na bao-bao pa na TBS diyan.
1: TBS, bao-bao mo ko na.
0: Sorry.
1: Sa kalaban si Bidika.
0: Bidika po.
1: Sige, kamo na mag-igo di mga pari. Matatang oras karon alas 5, alas 4:50 na mais buntag.
0: Guys, grabe oy.
1: Tupukawon mga pari kining ato mga tricycle drivers karon nga ni pahuway sa.
0: Ni relax.
1: Kadlawon na masayro niya kay nakakaigo naman, nakakita naman. Ni pahuway sa. So diha mo pahuway sa mga hayag nga bahin na ay mo diha sa kini mga ngit-ngit.
0: Dito mo sa mga kanang safety.
1: Kasi kuutog kalit yung itmigim.
0: Kuutog mo diha na yung mga itmigim siya. Tingala mo kisaw, tinanguot na ko niya.
1: Muro mag nakuutog ka lang yati ning kuan.
0: Muro mag nikuutog tabugok.
1: Muro mag nakasugpo o ganing piyo. ayaw ko mong pag-anak.
0: Ayaw mo ha? Kasi may mong paanag yun.
1: Kung naapay paak ang tabadidoy, napaakan yun.
0: Mao, mao.

0: po man.
1: Ayaw po ka anak ba.
0: Sa mga namatik karon ma master sa mga nagkadaiyang nagkantag mga suki ron nga namati nga kana ganing paingon sa uma. Mm-hmm. Kana sayos morning na mata na sila ba. Ato ang mga nanay tatay nga karon mga orasa ga ad-ad nag trisbee.
1: Grabe kay ka nga mga trisbee gani nga kanang ha may pagapino. May yung pagkalukot sa kwan, may pagkalukot sa dahon saging.
0: Ang uban sab kay dili sila mo tris mo kanang usapon nila ba.
1: Usapon lang.
0: Kay makapalikon kuno na sa gining kwan.
1: Ngipon
0: pero maka yellow lagi. Pero ila man pud.
1: Ila man pud nakwan.
0: Ang importante di ha mag-unsa nga.
1: Ala angol.
0: Alas 4:51 na ang oras, mga katropa, atong hotline. Pwedeng tawagan, pwede pong teksan, pwede pong pasahan o GCash.
1: Pwede gani, pwede. Kayo, say pwede. Pwede pwede ha.
0: Okay, 0966-3069-569. Usbon ko, katropa, 0966-3069-569. Ay, sa mga nakaroon sa mga lodging house, liliya ko na, katropa, basig nilapas na mo niya, ha? Oh, liliya ko na, basig unsa na hitsura sa inyo mga... Basig mura na nagka ng...
1: Mura na ng yamid na na.
0: Basig ni but-buto nag-withdraw.
1: Tanawa na labi. Basig mura na siya o ka ng kinasun.
0: Labi ito yung nga ka ng kuhan, ka ng katagabiin mo, yung itaan mo.
1: Itaan
0: ako. Hantong buntag.
1: Mugawas naman nag-iagod, no?
0: Paggawas kay lahi nag-color, ka ng may pagka-gray.
1: Wala ka ng talong, marilar nga ka ng alangani, gigdab-dab.
0: Okay, ni. Wala na payok.
1: Wala payok.
0: Ay, nakaibo, pag-ana, be. Kaya sa may saan na inyong mga kuwan.
1: Mga inyong mga kuwan, mga side-stand ninyo diha.
0: So, kapos po diha, mga chicks nga namati ka ron. Nakagiging mga chicks diri sa Tagum City, mga laagan.
1: Oh, ay, ganina. Karoon doon, nakagiala ko.
0: Nakagiala
1: ko.
0: Kuwanin mo, hapiti.
1: Nakagiala ko mga, kuwanin mo, pasok na baga sa asay ni mo.
0: Maba diha, eh. Oh. Asa mga, asa nga street. Ay, sa mga namati karon nga sa pakikers kay kadlawon na mobile pag-uli. Kay mga gimikero. Aamping mo na sa inyong pag-uli ha kay pinangga bi mo sa inyong mga parents. Kanya kamo na pasagad mo sa inyong mga kinabuhi sigira mo glaglaag.
1: Ito yung mga ginikanan ng mga day mga dong diha nga latog ra mos kwarto nya karon mo pa ni pag-abot niyo di ay.
0: Ay labi na gyud mga estudyante nga mga taga probinsya nga siyudad nag eskwela ba.
1: Ay gyud mo padala sa inyong gibate gyud.
0: Ha? Way katong ato lang balikan tong diri sa Tagum City sa City Hall nga inom mga batan-on. Nag-inom diha nagbutang pa sila mura pa sila gilahang murag pribadong lugar gabutang sila glamisa gabutang sila bangko at bang City Hall kakarsada gyud
1: gilaliman kana
0: inom sila kay bawal biya na kana mag-inom ra sa mga pampublikong lugar dakupon bitaw ni Colonel Chu ang direklamo pa sila kay kining gipost kuno sa Facebook. Okay, naulaw kuno sila mga parents kay nag-eskwela sila onya nag-inom-inom ra sa Tagum day.
1: Mirisi. Man.
0: Asa man day gibutang inyo ang mga nakutlo nga mga pagtulunan sa eskwelahan.
1: Asa ni mga values. Mga sana patara ka nang itapagala o kana
0: right conduct.
1: Kana mga good manners and right conduct.
0: Asa man day gibutang ni si yung tiyan nga pagkatatod ihi lang.
1: Ha?
0: Gisapot ko mas.
1: Santo
0: gold
1: na be. Wala naman din yung kuha dahil, gamay naman din kayo.
0: Paglami, ay, paglami. Lami-lami, sa punin kapiha.
1: Lami good, na mga lami on, but good time.
0: Kaya yung pag, magmuhigop ko kay Musud, mas kung honors balanga.
1: Ha?
0: Siya mo ko, iya mo ko ng kapiha.
1: Ako kay inigsud na ko, iniginom na ko, lang, akong inim na ko, makahanaon ako ni Quintasio.
0: Asa man si Quintasio?
1: Kaya na ko ng Quintasio akin, abrihid ang portahan di akin na. Ayaw nag-ilock di akin.
0: Ayaw, ilock na di akin. Kaya ngayon, nag-withdraw na to di ha. Og na mga kasikas diha, dalitang magkakuan, dalitang maka-escapo mga pare. Kay abini mo, kadalit lang kayo niya. Asa mo niya kung ang ginawa naman nun, may bag na itong ato.
1: Ayaw kumpiyansa diha.
0: Pero mga tiningo po ni baga niya, dito naman sa uyang gurin na palit.
1: Dito naman.
0: On mga katropa kini ato ang mga plastada diri ng mga gaagipong ng mga balita. Murag ka bunot nga gihaling.
1: Grabe ka po nga si.
0: Murag ka nang ganing nga bunot nga ti nang yus nga bunot.
1: Ha? Be.
0: Ano kapiyansa diya mga pare?
1: Wait,
0: ito din i-advance na to mga maring o mga pare o paibalo ang ato ang mga kagsuunan. nga karon dayang Domingo pohon ahata makit-an man sir ahata dapitan
1: dito ta makita sa barangay Sentro Agdaw dia sa may sanungan na makita ta dia oy kay alam ta karaban dia oy, sa may Agdaw
0: kita-kita kami dito kita-kita ta mga pareha kay dito may kami dito kanang streeting mi dito
1: kwan mi dito kami mo kwan dito kami mo magdala pasundayag no.
0: Oh, kita mo kwan dito kita mo streeting
1: streeting ah
0: ben atong oras alas 4:56 na sa buntag.
1: Pero sa mga headlines ato niya, Parilar?
0: Grabe na itong mga headline, Master, kay grabe, didlid yung kay God.
1: Bebebe, aniya na mga ikala ang mga liog sa itong mga balita.
0: Sa unang hanig sa ito ang mga headline, mga katropa, andiri ang karoon sa ito ang balitang lokal, kamatayon sa babaeng nakalutan ang bukog ni atong 2024 sa Tagum City, hingpit ng nakabuthang hustisya. Spoko mo na, Master.
1: Wow. Asara ka na, asara, asara, pita
0: na. Missing siya 2020, nakitaan sa 2024, nakabot ang hostisya 2026 na.
1: Grabe, no?
0: Pero at least man lang, nakabot yun.
1: At least nakuha nilang hostisya.
0: Sa Picasmayan, mga katropa, Davao del Norte Provincial Rehabilitation Center, nagpatuman sa monthly ranking inspection sa mga personnel aron na masiguro ang disiplina o profesionalidad o profesionalismo. Importante na kay ato ang mga personal sa kanang ganing mga bilangguan kanang tigpatuman sa balaod pod dapat gud nga kanang sila mismo gagatuman pod sa balaod. Tulak og sabo sa New Corilla na kugang
1: hoy
0: sa diyang ahente di SK pulisan ang iyang gibaligyaan.
1: Aba
0: kurat siya ba
1: nakurat na kugang siya galit na
0: minus pag monitoring ning kuan ani kaning tigpayuhon
1: hinay kay kurbada hinay kay kurbada
0: kay nakuan man siya, nakugang man siya.
1: Ah.
0: Samtang Master ang Giant Holiday Tree diri sa Tagum City, gibutangan nag Christmas lights og mga dekorasyon.
1: Uy!
0: Mga pakikers kayo.
1: Ba?
0: Nahan na ba mula aglaag diya mga palangga diya kay piting patsada kayo.
1: Mga sinaw kayo og telescopic og mga hamis og swing arm.
0: Sinaw telescopic kay mamuypuy mo.
1: Mamuypuy na kita mamuypuy ani may nagala mga senior high og mga figura mga parilar no. Maksud ni kaga maksud sa lisi imong smas.
0: Murag maksud bao ang maksud ko nang kwang imong smas maksud
1: rabada. Rabada.
0: Samtang katropa diya sa Davao. Duha kadalaga sikop sa bypass operation 204,000 nga Cebu nakumpiska sa kapulisan. May puas ning drug prison asas parties Pilipinas. Karon naman po nino.
1: Grabe mo ba umog ni grabe gin pagkuyana pa naron ni samot ba?
0: Grabe gin lang padlong gin mga tigpahuyot gyud. Kano nga nag-abang sa apartment sa Surigao City nakit ang patay.
1: Aba. Aba, aba, aba, aba, aba.
0: Kasi kagapatay niya, basig ka na.
1: basig po. Napoy mga inala nga may instances.
0: Ato nang atangan, katropa nga mga balita ha. Diya sa atong kaubanan sa XFM Mindanao Reports. Samtang diriya sa General Santos City. Suspect sa pagpamusil sa salon owner sa nga si Rinante Tampos. Arestado sa CIDG Sarangani. Katong kwan ba? Katong membro sa LGBT nga tag-iya sa kanang salon, ipusil ba?
1: Oo. Oh.
0: Guwapa ba?
1: Katong guwapa.
0: Nalakpan na din si kwan dahil kining suspect.
1: Suspisado? Nakuha niya pong hostesya.
0: Yes. Sakto na katropa. Og diri asab sa Bukidnon, ang pinagangilngig ng balita diri katropa. Adunay senior citizen patay. Human gibunalan og baseball bat.
1: Aba?
0: Sa sulo nga silingan. Unsa man ning sulo nga silingan kanang
1: importante di ha?
0: Ah, wala
1: angol. Ala angol.
0: Dili madalag angol ni. Dili madalag wa angol ni kay puspusan kag baseball bat.
1: Oo, gani. Wala
0: kung tagipuspusan kag tabadidoy.
1: Aka na may lami kayo.
0: Kaya murang muana pa kang
1: Usbibi.
0: Muna mga katropa itong atangan. Karoon nga mga balita sa itong magbalik. Alas 5 in punto naman ito, Master. Nga itong oras dyan. Murag nga.
1: Dali araw eh.
0: Murag grabe man ito ka kwanto. Murag sa pakikers mga ito eh.
1: Ang ito ang oras ito. Para magkakatok ako nga partner sa una sa Exciting Pilipinas. Nga ito naroon sa kwanto nga ni Adya. Ang grabe kagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag Murag sari gigadahan ba? Murag kadali permanente.
0: Murag kining yati ning murag kag duna kay ininom duman.
1: Ana ko ininungan nga mong kaytakan ba ako kuyo kay no ala lain ana gra ana lang ang ako kana ana to.
0: Grabe kay.
1: Grabe kayo kay to sibo og sampak jud kayo.
0: Sampak kickers kay diay.
1: Sampak kickers.
0: Oras mga katropa alas 5 in punto na sa buntag kadlawon.
1: Ha?
0: Kining oras sa kinato sa Santon Herbal Oil. Sa mga dunay mga kuanda dunay mga lisa nakakalit og split.
1: Oh, kadang mo kay tugan nang si tawagan na nga tip tapilok
0: kay mga nga panuhutan
1: kana
0: hapla sila na katropa og Santon Herbal Oil mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Ako si Paring Lar.
1: Ako si Master Nita ni.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, basta makainom na gani ko ang Santon Plus Coffee Mix. Hindot ito ay ang akong pamilya sa akong lawas. Energy ko ang bili na yun ko kapuyin. Kaya ganhan na yung mga sustansya na makapabastig sa kalawasan. Kaya ang karinit pa kay Santon Plus Coffee Mix, bili ko kubahan ko, bili man yung sama sa ubang kape. Ganhan na yung mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang mabagyan. Samaan ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubanta. Ako na sa Santon Plus Coffee Mix sa lib ko.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
5: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: butikan nationwide. Mayo adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Mia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Breaking news! Usa ka ba na nasakpan si asawa wa nga nayuyap nga 13 anyos apan sa pagsuta sa asawa? 23 anyos na di ay! Pero kung bungod sa ito'y mga higala.
2: Hawa!
3: Mga katrupa,
4: exciting! Alright, balik ta mga katrupa! Kaya niya na itong mga headlines. Karon ang headlines. Karon ang ugma ang brugas.
5: Sige, basa-basa nga ang kruman.
4: Karon ang headlines ang ugma ang brugas. Ano yan, ha?
5: Halimbawa, ikaw ako no ang kiningyati ng komentarista daw, be.
4: Be.
5: Ang komentarista ka sa programa ang kuhan ka. Kanang kuhan ka, kanang Black Eye.
4: Black Eye, kana. Halihan na karon mga katropa. Ang ato ang kwakaron grabe kayo sa mga headlines na headlines.
5: Ang komentary na ganyan ako ang effects.
4: Sira ba? Usa may atong topic ba kay ako. Ay. Ani welcome sa programa Black Eye. Ay. Ang maramit si Sir Briggs ani mo.
5: Trahon nimo ang kining kwan kining kanang trahon nimo baby.
4: Trahon sa baby M masirado na gyud dali ko.
5: Black Eye.
4: Eko bong ayo kay sige kwan bong. Usa may mga ay ko kanu may mga magpatag dagang balde. Asao man atong dagang balde be.
5: Black Eye.
4: Kwan kay ka ba? Sobra ra kay ka bong ba?
5: Black Eye.
4: Bong ba, pahirita sa dalang imo ang ginaminti na siya, bong?
5: Isang mga bong na si Bungal Gabri, mas bong. Si Bungal Gabri,
4: Si Bungal Gabri, mangunagod.
5: Sorry, bong.
4: Sorry, bong. Sorry po, bong.
5: Si Bungal Gabri, mangunagod. Gimension, very good.
4: Ay,
5: good morning, guys, kang paribu, bong. Kang Bungal Gabri. Sa mga nakakaroon na sa, napit nila, sa ilang.
4: Sa ilang.
5: Sa ilang balay.
4: Na sa tibongko.
5: Salamat. Sa mga viewers mo dyan, sa mga supporters kayo.
4: Gusto sa Christian Joy, shout out kang Christine Joy, kang Kuya Quintin, kang Dennis Puerto, kang Cherry Lacumbay, salamat ka nila, kang Lota Sagid Estrada.
5: Abin ako kang Cherry Lighid.
4: Ayan to Cherry Lighid.
5: Dito maglangay, katropa, sa iyo, kini ito ang mga lokal nga balita. Nga hatod ka na ito mga katropa, kining gitawag og Santon Gold Copy Mix. Ang imuhang kapi, lisi na, kay itong rakaayo, muraga mo itong putinain ni mo na. Lisi na ka na katropa og Santon Gold Copy Mix. Ang kapi nga dun ay collagen og glutathione, gihimo sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasya butika, nga dool mismo sa inyong mga lugar.
0: Exciting Pilipinas!
5: Wala ta magsugod mas ito sa ang higupan niya sa ito ang Santon Gold Copy Mix.
4: Ha? Ako, kurot ako ah?
5: Ay, sa pakikers na yung mga.
4: Sa pakikers ay? Magtimpla na sa guro ko sabi?
5: Mia, nisood na po siya sa kuna-kuna.
4: Ngayon ko jong-jong kaya di man doon nagkakape.
5: But lang, basigi, bahog na jong-jong siyang hero. Jong nakikape, Jong?
4: Jong?
5: Lagi? Wako bahini?
4: Ano mo ka bahini, Jong?
5: Nahiringan man nga di ko mo kape. Kape-kape lagi, Jong.
4: Kape-kape. Okay rin na kape na to, Jong. Kaya kwan man ni Jong ka ng nindot man kay naman na siya mga benepisyo nga nindot kas to lawas.
0: Exciting Pilipinas!
5: Sa hingpit o hingpit? Katrapang master, hingpit nang nagkabot ang dugay ng gihandom nga hostisya sa pamilya ni Queenie Grace Arong, 17 anyos, kinsang ikatahong na missing na tong tuig 2020. O nakalutan ang mga bukog ni ini kilid sa usa ka boarding house nga gipuy-an matud pa sa gitudlong suspek. sa kamatayon sa dalaga ni atong Hulyo 24, 2024 sa Barangay Apokon, Tagum City. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team sa kani hepe sa Tagum City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Wildimar Ticho sa telepono, ibuti ang ini nga hingpit nang nakabot sa pamilya ang justisya. Kini human na may pakanaog og desisyon ang korte nga guilty beyond a reasonable doubt sa kasong murder batok sa ka alias Jason o sa ka photographer o videographer niya to October 12, 2026. So kini siya master no kagahapon gina gikumpirma sa tuang kani hepe sa Tagum City Police nga si Police Lieutenant Colonel Wildimar Ticho nga nakapot ang yun kay katumanggong panahon na katropang master isbuk ko muna panahon sa kanang COVID-19 pa to
4: lockdown
5: COVID-19 na missing ni si kuan ni si Queenie Grace Arong katong panahon na to iyang edad is 17 anyos pa siya to
4: bata so, pa no
5: si Queenie Grace Arong mga katropa kuan ni siya nagamodeling ni siya kay gawas nga sakto ni siya og barog ang pamanit niya puti niya gwapa gid po ni siyang bataan ni niya doon na din siya kining amigo. Doon na siya amigo ba? Kaila niya nga kining gihinganan lang sa tuang kapulisan o alias sa Jason nga nagpasalig na kaya habang imuon kang mudil ani. O niya pagkahuman tuig 2020 dito na niya siya na missing.
4: O
5: niya gideklara kining missing diriya sa Tagum City pero paglamay sa pipila ka mga katuigan wa gidtaon makit wa pero wala gid na misurrender ang
4: kapulisan.
5: Ang kapulisan, siyempre po ang ginikanan nga mapalgan gid taon nila ultima man ang unta ang pateng lawas sa biktima. Kaya nagtuo na gid sila. Kaya wala gid problema ilang anak ko.
4: Wala gid butan.
5: Ikalit lang og hanaw gid.
4: Nawagtala kalit.
5: Pag abot sa spoke ko muna 2020, 2024, upat ka tuig master ang labay. Onya ang kining boarding house diri sa dapit sa may Apokon. Nagkalot ang tag-iya og gi-rehab ang septic ba? Nagkalot unsa ba ning kalakiha master? Nga doon na may napalgan diha nga gisud og sako nga mga bukog unya nakaputos og tuwalya.
4: Hoy.
5: Muto nga nagkalit na kugang ang at ang syudad. Lakip ang ato ang Tagum City Police Station unya panahon kadto ni Police Lieutenant Colonel Cho. Dayon iya kining gipaimbestigahan unya gisumbalikan ang katong missing nga babae. Ilahang gi-cross matching nila ang katong mga bukog. Hinoon matod pa sa mga eksperto ang DNA test na negatibo master. Kay spoko mo nang upat ka tuig ng bukog nga ang skeletal remains na kit-an dito ha. So dili na ma-detect ba ang kining DNA test. Negatibo na siya pero ang mga kagamitan aning maong babae nga napalgan ang bukog nga napalgan mga sapatos, mga relo, ikumpirma gyud sa iyang mama niya. Spoke ko muna matod pa ni Colonel Cho nga pagkakita pa lang daan sa inahan sa sapatos sa rubber shoes filthy nang dagoy-ngoy sa inahan kay
4: alams na
5: iyang gikumpirma nga iyaha gyud ning anak kay una pa kini nawala si Grace Arong atong 2020 iyaha kining gihatag regalo niya siyang anak kining relo apil ning sapatos kay moy ginasuot ba onya. Wa pagid makontento atong kapulisan. Gipalag magmaayo ang imbestigasyon. Onya dito na mas bugat maayo ang imbestigasyon katropang master. Katong time nga ang bukog manggod gawas nga gisud sa sako giputos siya tuwalya. Giputos siya tuwalya. Onya dunay mga testigo nga nadias mga nadiha nakapuyo po sa boarding house nga katong tuwalyaha panag-iya to sa usa ka lalaki nga nagrenta diha nga mo perminte ang kauba ni Grace Arong. O ni si alias Jason og moto katropang master nga mas ligon na convince ato ang city prosecutor nga sa ilahang kanaganing ligon nga ebidensya nga iguptan sa kapulisan panahon ni Colonel Chu nga iyahan na tong gipagawa sa korte ang warrant of arrest batok aning gitudlo nga suspect.
4: Hoy.
5: Okay, so narakpan siya master no katupang laging tuig po diri sa Asunsyon. Narakpan siya tungod kay siya man giklasifikar siya isip isa sa mga top most wanted person sa provincial level diri sa Rion 11 og nadakpan kini. Og matod pa sa katupang kadakupa to Milabay ang pipila ka mga bulan dilit na si Colonel Cho ang hepe diriya. Mm. So sugod aton pagkadakpan gi paslak na ni sa BJMP. O niya nagsugod na po ang trial sa korte ato. Mm. O matod pa si ni Colonel Cho yung gitawagan kining inahan, iyang gimonitor ba kaya magiging gitutukan kaso yun. Mukatawar daw, Master.
4: Ang suspect.
5: Mukatawar daw. Tanaw niya nga medyo huyang-huyang ang mga ebidensya.
4: Mukatawar
5: na. Okay, kung imong balansyo maayo, siya na good ang suspect. Mm. Kasi siya'y pinakaulahing nakauban sa mga babae.
4: Correct.
5: O niya, dito pag inakitaan ang mga bukog sa babae, kilid sa iyang boarding house.
4: Uy.
5: O dito gilubong.
4: Dito gilubong ang mga katong patinglawas.
5: O, upat katuig ang milabay mga katong padugay kaayo good na.
4: Mabasig kalag-kalag dito, no?
5: O, lagi po.
4: Mabasig isabong ka na.
5: Tawahan na po, pero siguro, paantuson siguro ni siya po. Muli siya gituyo sa to ang labaw nga makagahom nga wapon ni siya kalag-kalag po.
4: Kaya paantuson. Kaya panahon.
5: Padugtaon gini sa prisuan. Moto katropa, dito na ni sini namugnaw nga gibasa na skorte katong nakalabay nga pizza 12. Ning bulana, gibasa na sa korte, gipakanaog ang desisyon nga guilty beyond a reasonable doubt sa kasong murder batok aning alias Jason. Dito na kuno kini namugnaw perting hilak sa gidikanan sa milabay ang unom katuig. Mm. Nahatagan ang justisya ang kamatayon siya hang anak. Pero wapag yung matagbaw, Master, ang mga netizen, sila mga komento nga di gid nila madawat ba. Spoko mo nang dunay taas ka ayaw unta nga kaugmaon ng maong bata. Mm. Kanya, gipatay lang aning way puangod nga rapist, gi-rape ang siguro ni nga kagwangan eh. Ha? Sa man mas dito, ano to?
4: Pasapot ko niyo, asa tong kapibi, asa tong kapibi, asa tong kapibi. Imne.
5: Kagahapon, ito pa, gikompirma ni Colonel Chu, nga kining maong suspect. Na nakaroon sa BJMP. Og nagatuman na kini yaning madugta gini si Prisuan, Master, kay kuan man ni kanang murder magid ang kaso niya. O niya kay ang karon sab ang mga netizen nakig simpatiya no sa maong kalampusan nga matud pa nila nga kulang pagyo daw. Kulang pagyo ang kiningyati ning pagdesisyon aning nga guilty kining maong suspect kay kinabuhi man gikuha. Dapat kinabuhi po daw ang kining ni ang ipuli. Kanya kay na doon naman tayo balaod. Ato na kining itaganas balaod niya, kay doon naman tayo balaod, nadakpan naman niya. Yan, nahatulan naman siya guilty sa kasong murder. So, ang balaod na'y muhukom, ani. Aron nga madugta si Prisuan, kining maong alias Jason, mga katropa. Og, kining maong kalampusan, gihatagal gibug ato ni Colonel Chu, nga dilit lamang kining kalampusan sa pamilya ni Queenie Grace Arong, o kalampusan usab kini sa Tagum City Police Station ingon man sa tibuok komunidad sa Tagum City. Kinapakita matod pa kini og bugos nga tinguha sa pagsulbad sa maong kaso. Good job sa tuang kapulisan.
4: Congrats
5: po ang kuan kay nakatakop ani ang Asuncion MPS. Congrats sir og ang Tagum City Police Station. Nahatagan gyud justisya kining kamatayon sa bata intang wa gyud tawo kakuani.
4: Wala gyud tay kining
5: kasukol kay babae man.
4: Usa mi kusog alang babae pareng laro ga tinudol gyud laki.
5: Katong pagkalot atong human nakalutan ang bukog, Master, gidala gyud ko ni Colonel Chu dito sa area. Gidala ko niya dito kay katong pagkalot sa bukog, gidala ang mga bukog diri sa Tagum City Police Station. Gipa tawag ani gipamisahan ba? Gipatawag ana doon nagkuha si Colonel Cho og pari gipatawag ani gipaampuan niya dito ang mga bukog aron nga mahiluna ang kalag ni Queenie Grace Arong. Kaya dito gid mismo, Master, sa kining atubangan sa mga bukog ni Queenie Grace Arong, gisaad gyud ni Colonel Cho, gibungat gyud niya si mga babat nga dili ko muundang kung dili mahatag justisya ang imong kamatayon, Queenie. Diha lang ka, relax lang ka kay maabot ang panahon nga madugta sa prisuan ang nagbuhat sa imuhang kamatayon. Muna karon katropa, salamat kayo kang Police Lieutenant Colonel Wildimar Chu. Nakaroon siya sa Camp Krami. Siya ang head sa HPG sa Camp Krami sa Quezon City. Mula agrabo na to diri daw.
4: Ay, pon, ato na to ilang kwan. Ato na to sa kwan. Mamingwi ta dito.
5: Ala ni Ma'am Bibing?
4: Ma'am Bibing, oo.
5: Congrats, salamat kayo sir, ha. Good morning po, salamat po sa kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. nya sa parayon sa pagpatuman sa mga balaod, patas nga pag-implementar sa balaod alang sa kaayuhan og ka-piskay ito ang syudad sa Tagum, mga katropa. Sa Pikas Bayan, Master!
4: Okay, bahin na.
5: Katong kalabayeng adlaw, mga katropa, gipatuman sa Davao del Norte Provincial Rehabilitation Center kona DPRC ang ilang binulang ranking inspection nga gipanguluhan ni Provincial Warden Warren Matulak o gi-assess ni Prison Guard Tri Ruel Berido o PEMS Larry Lasconia. Gitumong sa maong kaliukan ang pagsiguro nga hugot ang pagsunod sa mga pulisiya sa institusyon, hustong pamatasan o natukod ng mga standard operating procedures. Di palikon usab niini ang disiplina pagka may tulubagon o pagka profesionalismo sa tanang personnel aron mapalambo matud pa ang kultura sa kahusayan o padayon pag-uswag sulod sa institusyon. Pinaagi sa regular ng inspeksyon padayon gipakita sa DPRC ang ilang dedikasyon sa pagmintina sa taas sa nga sumbanan sa disiplina, kapsay o profesionalismo sa pagpatuman sa ilang mga katungdanan. Ang pasabot ani katropang master nga kini mga personahe diya sa Maykuan sa Davao del Norte Provincial Rehabilitation, gina-check na ilang sakto ba ilang mga gupit, sakto ba ilang mga pagsulob sila mga uniforme, sakto ba ilang mga pamarog, sakto ba ilang pamatasan dawi mo approach sa mga bisita, o sakto ba ilang tawag aning pag-amuma sa tuang mga PDL? Sa aning mga PDL?
4: Mga person and from liberty.
5: Ah, mana sila mga Malaysia. PDL.
4: Ah, mana siya.
5: Dapat kan ni mga PDL bisa pag mga piniristo na sila mga pare. Dili na to na dapat sila ituring kana ganing mga kuan kay
4: doon na puno sila katungod. Mga tao pud na.
5: Doon na puno sila katungod nga kana ganing kun nakasala sila, doon na sila katungod nga ilang bayaran ang ilang sala bugti sa balaod.
4: Correct.
5: Ang bugti sa gikatakda pila ka tuig sila mapriso. Unsa ba ilang mga sala? Ya pagbalik nila, limpyo na gina sila.
4: Exacto.
5: Pagbalik nila pag nahuman nila ang ilang sentensya nga sa aning mga 6 katuig, 12 katuig, pagbalik ana nila, limpyo na gina sila. Limpyo na gina sila, ya dapat magbag-o na pod.
4: Wala pagbag-o na mo niya.
5: Magbag-o na kay basig si Murphy gabag-o pod.
4: Basig lahi na bang nagbag-o style.
5: Basig na bag-o style. Samtang diriya master sa lungsod sa New Carilia sa imong igagaw master.
4: Ha be kang kwadya kang agaw Pedro.
5: Oga kining ato ang musunod nga balita ato di kanato sa mga katropa sa Santon Plus Herbal Soap. Sa mga kaunda sa mga gaspangog panit. Ulihin na mga maring ang inyong sabon di og Santon Plus Herbal Soap. Nusno sigig may pitibok lawas gyud.
4: Hoy,
5: apil to mga gipangtagu-taguan nimo di ang hagbayran gitaguan.
4: Mga gingi-gingi.
5: Nusno sina og sabon nga Santon Plus Herbal Soap. Gihimo sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Exciting. Katropa, nakugang ang usa ka lalaki kinsa giilang tulak og Cebu sa lungsod sa New Carilia kini man sa usa diay ka ahente sa kapulisan ang iyang gibaligyaan og droga aton sa gilusad nga bypass operation sa mga personal sa New Carilia Municipal Police Station sa milabay nga adlaw. Wala na makapalagpa ang suspitsado nga giilang si alias Jong.
4: Ika rin na Jong.
5: Hingkod ang pagidaron human na makopiska sa iyang posisyon ang 8 ka pakete sa gidudahang Cebu nga mitimbang og 1.2 gramo nakatidad og 8,021 pesos. Ikustodya na karon ang suspect sa New Carilia Municipal Police Station kinsa nakatabang sa kaso paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balog si Jong.
4: Jong.
5: Abinimo dunay mga rason manggod sa uban mga kanaganing mga madakpan na bakay gapayot og droga. Kamal ba ko sa pinakaunang rason?
4: Asa man?
5: Crisis, mga sir.
4: Pahit kayo, sir. Kuhan, sir. Wala pangwarta, sir.
5: Kung ikaw, atong ibutang dili ka police, ordinaryong tao ka. Mo dawat ba ka sa rason nga na maligyag sa buo kay pait?
4: Ako na pangunta na, no?
5: Ikaw, mo dawat ka sa rason ani nga maligya siya sa buhay pait kuno kay siya.
4: Ako may nadakpan. Ako kumpleto ako. Ano nang... Sir?
5: Ano na maligya mga siya? Sa imong kuhan mo? Sa imong rason? Ha?
4: Sir, gina, di mo good mo. Kuhan sir, di mo paramuga. Kuhan sir, pait kay sir niya. Wala lang pangita sir. Mas guwapo man sir. Kaya may tax free sir. agay, agay, agay, sir, agay. Agay, sir. Wa mo guni kwan, sir, ka nang manglaparo, mga sir.
5: Wait, why CCTV diri? Ano mo lagi mga shabo?
4: O siya may CCTV, sir? Marito, sir, labaw pa CCTV, sir?
5: Ako nang gihapa. Hapu-hap lang kung napuhay mo.
4: Ah, nga kala, sir, ma.
5: Gihapo sa'yo, ginusno si Manimu Agtang.
4: Ang clear skin soap.
5: Ana iban nga irason gud nila ba nga kana kan. Pero sa tinuod lang, usod ay na mga kun usod ay na mga gapangbutang di mga estampar sa mga construction site nga wanted libur.
4: Diyan pa manarbaho dai.
5: Manarbaho ni mo dia kay okay man sildo ana.
4: Kana mga kwan barbecue one. Wanted dig paypay. Wanted waiter.
5: Ang uban yod kabaw ba kano? Ang sako lang kaagi mong gita construction. Ang construction perting kapuya gina. Kapuy jud kay nga trabaho, init kaayo.
4: Wa may kuana.
5: Kapuy jud pero
4: hago man gina.
5: Ang kanang pagpatrabaho sa construction isa na sa mga pinaka trabaho nga kana ganing grabe ang imong dumog ba. Kanang nanginabuhi jud kag patas. Ali man kang spoke ko mo master nga gitrabahoan gid nimo nagikan sa pagsugod sa impatak sa imong oras ngadto sa mahuman ang imong hapon.
4: Correct.
5: Trabaho jud kag like, painit jud ka.
4: Insakto.
5: Oh. Pero kung tapulan ka, pwede kayo mamaligyan lang sa sikag shabu.
4: Isimane mo ko lang siya, parilar.
5: May managpasaano ni mo ng shabu.
4: Gamay naman kayo na. Sasit naman na. Bilara ka sasit.
5: May managimunang lukduho ng gamay naman kayo na.
4: May managisang isakasako.
5: Pero kung gusto ka manginabuhi kagpatas nga walay mugukod nga balaod sa imo, construction, no?
4: Bitaw.
5: Piting naghanag. Lukdo-lukdo ka rin. Masamasa kang siminto kapag yung mugukod mo. Lami kayo manginabuhi. Lami kayo mukaon sa pagkaon nga kanaganing gikan sa tinarong nga pagkabuhat.
4: Ama ka na, imni ng kape, imni ng isapo, tapo ka ba? Marang ipuli kang Darwin ba? Imni be, vida eh. Anak ba?
5: Inuman ako, nawaan na
4: po. Nawaan mo sapo.
5: Bitaw. Pero abinimo, master, isa sa mga dako kayong, dako po ning budget sa gobyerno ning kuan ba? Dako, nagkadako ang budget sa gobyerno aning pagpakaon aning mga
4: kuan, kaning mga, kaning mga maldito kayo.
5: Unsa kay mahimong solusyon ani sa to ang panggobyerno kay nahimo na lang ni siya kanang mga ordinaryo na lang kaayo nga ordinaryo na lang nga kaso ba ordinaryo nga kanaganing krisis sa Pilipinas ordinaryo nga problema sa Pilipinas ba
4: murag di na bag-o
5: nga murag wala tutuki og solusyon ba wala nagbuhat ato ang panggobyerno sa Pilipinas og unsa gi maayo ani nga arang matuldukan eh adlaw-adlaw na lang ani wala murag ana na lang ba
4: in ani na ba sa una aton karon
5: daw sawa ay lang ba
4: unya ana ba
5: kay siyempre papas pwede ba rin yung papasmuhan? Pwede ba rin yung papasmuhan?
4: Gisapot asan ka, imni ni kape, o imni ni kape, o ikaw gisapot na po ka ba? Nawala yung sapot.
5: Nawa akong sapot, pero misaka akong libido. Diba, so, dapat po, master, ikaw ba, masama yung solusyon, ano ba? O ikaw?
4: Ay, pagpuso na, isun sa ako.
5: Nya
4: paguman palangyon dito sa kuan ng dagat-dagat ang apoy. Mana ah. Inay pakipuso gid siya paring lar. Tagaan gid siya pagtagad yon.
5: Di kong ang ako lang po niya kay dili na man gyud na bag-o dili man gyud mahay ang gobyerno sige na magpahinumdum ana. Gani dahang kay mga heinous crime, mga murder, kini pagpanglugos, pagpangmanulis, nga dai mga pagpatay sagol, kasagaran diha mga katropa mga pare. Pag backtrack, pag imbestiga, doon ay mga historic drugs ang aking mga nalambigit. Ang uban sab, nakayupyo pa yun.
4: Naka-arit.
5: Oo, nakatira pa yun. Sa ko alam po ning punto, nga dapat us-usan na ang gining kuhan, us-usan na ng kuhan ba? Us-usan ang minimum aning gitimbang sa droga nga dili na bilabol. Halimbawa, kay karon 5 grams man? O sige, 1 ka gramo lang o.
4: Isa ka gramo, pila na lang. Nobel ba na na?
5: Oh, Nobel ba na, isa ka gramo? Ako lang, daraming pitinighan, balik ko na na mo, tag-point-point ra.
4: Point-point ra na,
5: para maro ba yung mga science po kayo?
4: Ato lang na yung tagi-tagihon.
5: Samok kayo
4: eh. Para mudaghan na yung mga pila na yung kasasit.
5: Naku, muraga, kuhaan ka ayo mga master, muraga ng sapot na punta ng
4: kalakihan. Sapot na sa kaya, sapot-sapot lagi. Nanasan lagi ka ng style nila.
5: Sa Pikas Bahin mga katropa, ato ang dalikitan po na ito ang maayong balita, master. Tungod kayo nga ito ang giant holiday tree dress Tagum City. Gikuha na, wala pa, Abri.
4: Wala pa, Abri.
5: Gibutang nga ng mga dekorasyon. Kasi kini magbalik-balik dito ni Tia Daria. Wala pag gibutangi o guan ka ng
4: lights. Nakakita na sa inyo ha, paring larmo na nga gikuan na, gibutangan na.
5: Pero karon gibutangan na o Christmas lights ang atoang giant holiday tree. Ang pinakataas nga Christmas tree. Dili sa dilang Tagum, dili lang sa Davao del Norte. Kung dili sa tibok Pilipinas. Nga makita diri sa Tagum City nga ginadayon ni dili lang sa mga lokal dili lang sa mga lokal nga turista kun dili mga international nga mga turista, mga apam,
4: mga apam, mga tanan, mga Koreano, Koreana,
5: mga ano? Mga incheck,
4: mga mga incheck.
5: Apil ang mga kay naku na kitaan nga hapon din eh, hanga siya.
2: Gabi naman ito!
4: Ano siya?
2: Gabi naman ito tapos kayo! Gabi naman ito!
4: Ano siya?
2: Kuya kayo!
5: Ano siya?
4: Ano na
5: ang chick magani? Ano po yung chick nga? Gabi ay! Tapos kayo!
4: Usap pala Koreano naman!
5: Half man siya.
4: Ah, half niya. Half Chinese, half Korean.
5: O kwan ang kwan. Kining kining ni ang yati ng mga Russian kay puros muna nila sila mga V.
4: Mga Vladimir Putin. May nalaman na ba?
2: Rub.
5: Agag-agag-agag di ba katunog? Ay, kwan ha? Ay, magkupiansa niya mga katropa kay kini ato ang Christmas lights sa Tagum City. Ano-ano siya ay gawin ba na ang hirasoon nga 240 kwan, metros. O niya, katakda ni siya pasigawon, anda ni siya pasigawon nga pinakaulahing Domingo sa tawag aning Nobyembre, atol sa kapistahan.
4: Last Sunday of the November.
5: Atol sa pagsaulong sa kapistahan ni Kristong Hari sa Tagum, ginapasiga kinito ang Christmas lights. Dahan kayo mag-date-date diri, mag-suya gani kung sahay gani.
4: Muraga, kuha ka, pero mulain ang imuhang kuha niyo.
5: Kayo, kuha. But anyway, master.
4: Ano, sige.
5: Temporaryo na ka manamilit kay mo iskirda na punta.
4: Yes, sir. Nagkasalamat mga katropa. Og manabod po. Abanin ko ninyo, abanin ninyo ha. Sa programa Exciting Pilipinas mo, temporary exit ako kay mo mapadayon si Paring Lar. Ani alam, bunal kay nanganal.
5: Magawa niya mga katropa, alas 5.30 ng oras. Mabalik ko man lang sa pipila ka mga painom-dom. Alang sa tuang XFM Mindanao Reports.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Kuya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
8: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
9: mag-Santon Plus
8: Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kaya, Ida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Tulo ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO ug Moringa. Mapalit sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Play best music nationwide. Exciting Filipinas!
3: Balik ta mga katropa, alas 5.34 na itong oras, live data karon sa tuang Facebook page. Pakisearch lang paliog ang XFM 107.1 Tagum. Live buta mabati sa inyong radyo, dial lang ang 107.1 Tagum. Exciting Filipinas! Kining oras sa mga katropa, ito ang mga manungog. Ang tuwa mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports nga hatog nato sa prutong gihimo sa Yes to Health. Kini ato ang Santon Plus Herbal Capsule, Premium D3 Capsule, nga man ato ang Santon Plus Coffee Mix. Alas 5:35 natong oras.
2: Exciting Filipinas. XFM Mindanao Reports.
3: Unang hanig sa to mga balita, katropa na nukad giri driya sa Davao City. Duha ka mga dalaga sikop sa bypass operations sa Davao City. 204,000 kapesos nga kandidat sa Cebu na kumpiska sa kapulisan. Alang sa kompleto ni Tali, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Sikop sa gilusad nga bypass operation sa kapulisan sa Davao City, ang duha ka dalaga nga nalambigit sa pagpayuhot og illegal nga droga. Human sa gihimong surveillance og verifikasyon sa kapulisan, gipangunahan sa City Drug Enforcement Unit og City Special Operations Group ang paglusad og bypass operation pasado alas 12 sa kadlaw ning milabayng adlaw sa Purok 1, Bypass Road, Barangay Mintal, Davao City. Sa susamang paagi, gamit ang 15,000 pesos nga marked money, naaresto ang duha ka suspect nga giilang sila alias Kara, 31 anyos nga taga Barangay Balyok, ug si alias Nicole, 23 anyos nga taga Barangay Mintaling Syudad. Human kini makabaligya og putos sa gituohang Cebu ngadto sa operatibang Pusure Buyer. Girekisa ang duha ug didto dugang na recover sa ilang posisyon ang uban pang naka-transparent sa shay nga gituohang Cebu nga mitimbang og 30 gramos nga nagkantidad sa 204,000 pesos subay sa standard drug price. Ilalom na sa kustodiya sa Davao City Forensic Unit ang nakumpiskang droga alang sa laboratory examination samtang nakapaslak na sa prisuhan ang duha kagikonsiderang high value individual drug suspects tungod sa paghisupak niini sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ubos sa pagdumala ni City Director Police Colonel Peter Bauzon Madria, gipasalig sa Davao City Police Office nga magpadayon kini sa ilang gihingusgang kampanya batok illegal nga droga, uban ang walay pili nga pag-aresto ni bisan kinsang makiglambigit sa illegal nga mga kalihukan, agig pagpaligon sa kasiguruhan nga mamintinar ang kalinaw ug kaluwasan sa tibuok syudad sa Davao. Mga katropa, aron masulbad ang imong gipamating pamaol ug panuhot sa kalawasan, gamita sa paghaplas ang Xanthone Plus Herbal Oil. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
3: Nagasalamat katropang Marvin Ibano nanukad gikan sa XFM Davao City. Samtang mga balita katropa diriya sa tuang kauban ng mga istasyon sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Kano nga nag-abang sa og apartment sa Surigao City, nakit ang patay alang sa kompleto detalye katropang Limwil Ukay.
2: XFM Report.
5: Wala nay kinabuhi dihang napalgan ang usa ka 65 anyos nga American national sulod sa iyang giabangan nga apartment sa Purok Orchids, Mariposa Street, Barangay Washington, Surigao City sa miaging adlaw. Namatikdan sa caretaker ang grabing baho nga nagikan sa lawak sa biktima nga lumad nga taga Florida, USA. Hinungdan nga giablihan kini gamit ang reserbang yabi. Dito napalgan ang langyaw nga naghayad na sa katre ug wala nay timailihan sa kinabuhi. Sumala ni Surigao City Police Director Lieutenant Colonel Mariano Lukban, posibleng giatake sa kasing-kasing kon cardiac arrest ang biktima base sa inisyal nga pagsusi. Bisan pa man ini, nagpadayon ang lawom nga investigasyon sa kapulisan ug ipaabot pa ang autopsy report aron hingpit nga masuta kon aduna bay foul play nga hitabo sa mong insidente. Wala una gipagawas sa kapulisan ang kumpleto nga pangalan sa langyaw samtang gipahibaw pa ang iyang pamilya dito sa Amerika ug ang koordinasyon sa US Embassy. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: XFM Report.
3: Samtang katropa ni Agusan del Norte, giandam na ang mga mag-uuma sa 2027 cropping season og hulga sa El Nino. Alang sa kumpleto detalye katropang Junji Librias.
2: XFM Mindanao Reports.
6: Giandam sa National Irrigation Administration kun NIA Agusan del Norte ang mga farmers beneficiaries alang sa first cropping season sa 2027 pinaagi sa first batch system management committee conference ni adtong nakalabay nga adlaw sa Kabadbaran City. Mitambong niini ang 14 ka mga irrigators associations ubos sa Kabtres og duha ka EI gikan sa Agusan del Norte communal irrigation system. Gisusi atol sa kalihukan ang mga panginahanglan sa irrigation system o mga intervensyon aron masiguro ang epesyenteng supply sa tubig o produksyon sa agrikultura. Mitambong usab si D.E. Caraga, Philippine Crop Insurance Corporation o City Agriculturist Office sa Kabadbaran o Butuan aron ipahibalo ang ilang mga programa o serbisyo alang sa mga mag-uuma. Gihisgutan usab ang gipaabot nga El Niño og ang mga posibleng epekto niini sa supply sa irrigation water og production sa uma. Pinaagi sa conference gipalig-on sa NIA og partner agencies ang koordinasyon og pagpangandam alang sa mas produktibo nga cropping season sa 2027. Mga katrupa, lig-onon ta pinaagi sa pagkondisyon ng atong panglawas mag-inom sa premium D3 soft gel capsule alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Junji Lebrias, XFM News.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Samtang katropa, adunay top 8 provincial most wanted person sa arson, sikop sa Tago, Surigao del Sur. Alang sa kumpletong detalye, katropang Ali Vicente.
7: Sikop sa joint manhunt operation sa kapulisan ang top 8 provincial most wanted person sa kasong arson ning Bilabay nga adlaw sa Barangay Cayali, Tago, Surigao del Sur. Giilang nadakpan sa alias Ramba, 27 anyos, mag-uuma og residente sa Purok Piña, Barangay Cayali. Nadakpan siya pasado alas 12:25 sa udto sa maong barangay. Gipahigayon ang operasyon sa Tago Municipal Police Station ubos sa supervision ni Acting Chief of Police, Police Captain Michael G. Kisaot. Kauban ang mga operatiba sa Regional Intelligence Division. Ang pagdakop gibase sa warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 40 Tandag City alang sa kasong arson nga dunay girekomendang piyansa 120 mil pesos. Gipaybo lang suspect sa hinungdan sa iyang pagkadakop ug sa iyang constitutional rights ubos sa Miranda Doctrine. Gidala siya sa Tago Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o gustong disposisyon o na i-turn over ngadto sa korte nga nag-issue sa warrant. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus soft gel capsule matagadlaw alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Katropa, mas hugot nga mga lakang alang sa kaluwasan sa mga estudyante. Di panawagan sa Agusan del Sur. Manukag gikan sa Agusan del Sur, katropang Ray Alinton.
2: XFM Report.
8: Gipasiugda sa sanggunyang panlalawigan sa Agusan del Sur ang panginahanglan sa mas hugot o epektibo nga lakang aron mapanalipdan ang kaluwasan o kaayuhan sa mga estudyante gikan sa elementarya hangtod sa kolehiyo atol sa Committee Hearing on School Safety and Protection of Learners niadtong Oktubre 13, 2025 gisgutan ang nagkadaiyang rekomendasyon aron malikayan ang kapintasan o uban pang hulga sulod sa gawas sa eskwelahan lakip sa mga gisugyot ni SP Manpatilan ang pagpaligon sa edukasyon sa relihiyon ug maayong pamatasan samtang giawhag usab ang mga media practitioner ug vlogger nga mahimong responsable sa pagpakaylap sa impormasyon. Girekomenda usab ang pagdapit sa mga relihiyosong grupo ngadto sa mga eskwelahan aron matabangan sa paggiya sa kabatan-onan lakip ang panawagan nga ang matag bata magbasa sa Biblia samtang si SP Glenn Plaza mipasiugda sa paghatag og dugang impormasyon ug edukasyon sa mga ginikan nan ilabi na sa pagmonitor sa paggamit sa social media sa ilang mga anak lakip sa mga gikabalak-an nga gipasulod sa diskusyon ang bullying, hulga, illegal nga droga, pag-inom sa makahubog nga ilimnon sa publiko, paglapas sa curfew, illegal nga karera ug uban pang kalihukan nga mamahimong makapiligro sa mga kabatan-onan. Giyawhag ang mga ginikanan, magtutudlo, school administrators, barangay officials ug mga law enforcement agency nga magtinabangay sa pagpatuman sa mga programa o polisiya aron masiguro ang luwas nga palibot sa pagkat-on sa tanang estudyante sa lalawigan sa Agusan del Sur.
9: Sa pagsulti sa inyo na please, I do not know if this word is appropriate. Ayaw namin din nagulata na muhin mo ordinance. Because kung muna itong pag-inin nyo, you are all aware na hindi po naman magkaya na makumpirta na si, for example, problems of CCTV.
8: Mga katropa, aron kanunang ligon ang imong kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-inom og premium D3. Alang sa rekursang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alington, XFM News.
2: XFM Report.
3: Salamat katropang Ray Alinton. Samtang katropa nanukad sa mga balita sa XFM Jensan. Suspect sa pagpamusil sa salon owner nga si Renante Tampos, arestado sa CIDG Sarangani. Alang sa kompleto detalye katropang Philip Oligario.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Himpitang nadakpal sa kapulisan ang suspect sa pagpamusil patay sa negosyante o salon owner nga si Renante Tampos o mas ilado sa pangalang Ren. Human kilusan sa kapulisan ang warrant of arrest kagahapon ala una sa hapon sa Purok Pandian, Barangay Labangal, Nindakbayan. Sa pagpanguna sa Criminal Investigation and Detection Group 12 sa Sarangani Provincial Field Unit o guban pang Law Enforcement Agency, sikop ang target nga si Lito Medyang Rehang alias Pito, 34 anyos ka-residente sa nasampit nga lugar. Ang suspect adunay giatubang nga kasong pagsupak sa Article 248 sa Revised Penal Code kon murder nga gi-issue sa Regional

0: seguridad. Komedya man kini, pagpahungaw sa kalagot o tinuod nga hulga. Gawa sa pakikoordinate sa law enforcement para sa dinilaan niya investigasyon. Formal usab nga nangayo ang universidad o dugang police deployment sa duha ka campus isip lakang aron masiguro ang kaluwasan sa tibuok academic community. Nanawagan usab og kalmado o dugang pagka mabinantayon ang Kamigid Police Provincial Office kalabot sa maong hulga. Gipasalig sa kapulisan nga seryoso nilang ginasusi o giaksyonan ang matag report sa hulga. Sa pagkakaroon, ang maong insidente gi-coordinate na ngadto sa mga cybercrime investigator sa Kamigin alang sa mas lawom nga investigasyon o pagsubay kung kinsa ang tag-iya sa maong dummy account. Mga katropa, kape ba nga healthy mong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nagkahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report. Inyong nabati mga katropa ang atuang XFM Mindanao Reports.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Sabta sa tuang weather update as of karong adlawa, October 14, 2026. Base matudba katropa sa pinakawagong forecast o forecast init medyo init nga panahon ato masinati karong adlawa apan posible ang dalugdog og ulan sa hapon hangtod na sa gabi. Misubang adlaw kanina alas 5:23 sa laumang mo salop kini alas 5:22 sa hapon. O alas 5:22 sa hapon mga katropa. Adunay dagom unya, aduna poy pag paghayag sa matag karon nagunya ato ang masinati. Ang init karon katropa ato ang matagamtaman unya sa udto adunay 30 degrees Celsius kanto na sa 34 degrees Celsius. Samtang unyang alauna hantod na sa alas 2 sa hapon, masinati katropa matod pa ang init. Apan mo taas ang ataas ang posibilidad sa ulan. Alas 5 ngadto na sa alas 5, alas 3 ngadto na sa alas 5 sa hapon, posibleng masinati katropa ang kusog na pag-ulan o dalugdog. Aduna say posibleng magpadayon ang ulan o dalugdog. Unya ni sa alas 6 sa gabi ngadto na sa alas 9 sa gabi. Ay magnuusab sa mga eksperto o sa pag-asa. Adunay moderate general flood advisory nga gilista ang Davao del Norte. O gilista alang sa Davao del Norte nga ipaabot nga epektibo hangtod sa alas 5:20 sa hapon karong adlawa. Apil sa mga suba nga bantayan ang Tagum, Libuganon, Tuganay ug Saog. Magamping ilabi na kon nagpuyo duol sa mga suba sa pa o uban pang mga ubos nga lugar. Matod pa sa mga eksperto, ayaw tabuka ang baha nga dalan, uli kayan sa ang pagduol ini aron malikayan ang mga insidente. Alas 5:24 na itong oras, mga katropa, yung nabati ato ang mga balita karong adlaw niya Merkules, October 14, 2026. Sa ngalan sa sparring partner sa technical side, katropang Ken Acevedo, atong station manager katropang Arnel Cortez, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Anyol, Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
3: Nga sa kagkaroon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
4: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
5: Tara! Good morning!
2: Exciting Pilipinas!
6: Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw.
2: Exciting Pilipinas!
7: Playing best music nationwide, this is XFM!
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
10: Kuya, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
8: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule. kapsul na laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Santhol Plus
8: Herbal Oil, garantisado
6: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
8: Mag-Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
6: Santhol Plus Herbal Oil.
11: Santhol Plus Herbal Soap. Si Aida
12: Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santhol Plus Herbal Soap. Dura ang gandang itong sa mga panit.
11: Santhol Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
11: Santhol Plus Herbal Soap.
6: Para sa ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Tulo ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses, Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Ayon anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte, malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, Nuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ninahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, X

0: sa buntag.
1: Express Balita. Express Balita. Headlines.
0: Headlines sa karon sa tonga balita, adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 14 ng bulan sa Oktubre, tuig 2026 sa tonga balitang lokal. Duha ka dalaga sikop sa baybasta sa Davao City. 204,000 pesos nga kandidat sa Shabu na kumpiska kini sa kapulisan.
1: Headlines.
0: OCD 11 maghimo kini lima ka adlaw nga walk the fault sa Davao City ning bulan sa Oktubre.
1: Headlines.
0: Sa tonga balitang regional, 408,000 pesos nga Shabu na sakmit kini sa Cagayan de Oro City. Usa ka high value individual arrestado.
1: Headlines.
0: At ang balitang international, Saudi Arabia gisiguro nga mubalon sa mga pag-atake sa Houthi rebels.
1: Headlines.
0: Sa ito nga sports news, Alexander Zverev gilaumang mahimong world number one sa tennis.
1: Headlines.
0: Sa ito nga showbiz news, Glyza de Castro gidumdum ang iyang pagpangandoy nga makabaton og anak kauban ang bana sa ilahang biyahe sa Japan. Sa ito ang health alert, himsog nga pagkaon og regular nga ehersisyo makapalayo sa Parkinson's disease.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita sa buntag. Adlaw kita karon nga Miyerkules, pitsa 14 ng bulan sa Oktubre, tuig 2026. Sa ngala ni Joveta Espanyol, inyong tigbalita karong orasa, katropang Alan Abais og sa mga pagbuhagay sa balita. Una sa tuang balitang lokal.
1: Balitang balitang lokal.
0: Lokal. Sa tuang balitang lokal, hatog na to sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa, makatabang kinit sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya o kapagusgon ang cognitive function sa utok na mao hinungdan sa pagkawala sa memorya. Maregulate ang pagpitik sa kasing-kasing o kapapakalma kinit sa tuwang nervous system. Tungkol kay ang Santon Plaza Coffee Mix, wala kini caffeine. Ang Santon Plaza Coffee Mix, kapina tambal pa. Available sa mga butika nationwide. Duha ka mga dalaga sikop kini sa baybasta operation sa Davao City. 204,000 pesos nga balor sa Shabu na kumpiska kini sa kapulisan. Ang Express Balita, manukad ni Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Sikop sa gilusad nga baybas operation sa kapulisan sa Davao City ang duha ka dalaga nga nalambigit sa pagpayuhot og illegal nga droga. Human sa gihimong surveillance og verifikasyon sa kapulisan, gipangunahan sa City Drug Enforcement Unit og City Special Operations Group ang paglusad og baybas operation pasado alas 12 sa kadlawon ning milabayng adlaw sa Purok 1 Bypass Road, Barangay Mintal, Davao City. Sa susamang paagi, gamit ang 15,000 pesos nga marked money, na aresto ang duha ka suspect nga giilang sila alias Kara, 31 anyos nga taga Barangay Balyok, ug si alias Nicole, 23 anyos nga taga Barangay Mintaling Syudad. Human kini makabaligya og putos sa gituhang Shabu ngadto sa operatibang pusher buyer. Girekisa ang duha ug didto dugang na recover sa ilang posisyon ang uban pang naka-transparent sa shay nga gituhang Shabu nga mitimbang og 30 gramos nga nagkantidad sa 204,000 pesos subay sa standard drug price. Ilalom na sa kustodiya sa Davao City Forensic Unit ang nakumpiskang droga alang sa laboratory examination, samtang nakapaslak na sa prisuhan ang duha kagikonsiderang high value individual drug suspects tungod sa paghisupak niini sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ubos sa pagdumala ni City Director Police Colonel Peter Bauzon Madria, gipasalig sa Davao City Police Office nga magpadayon kini sa ilang gihingusgang kampanya batok illegal nga droga, uban ang walay pili nga pag-aresto ni bisan kinsang makiglambigit sa illegal nga mga kalihukan, agig pagpaligon sa kasiguruhan nga mamintinar ang kalinaw ug kaluwasan sa tibuok Ciudad. palad sa Davao. Mga katropa, aron masulbad ang imong gipamating pamaol ug panuhot sa kalawasan, gamita sa paghaplas ang Zantone Plus Herbal Oil. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM. XFM. Report.
0: Dugang pang hukad sa itong nga baritanga lokal o hungit sa itong baritanga lokal, magpahigayon ang Office of Civil Defense Region 11 o OCD 11 o lima ka-adlaw nga Walk the Fault activity nga dugang sa pinili ng mga lugar sa Davao City ning bulan sa Oktobre. Mato ni OCD 11 Regional Director Idnar Dayang Hirang gikan Oktobre 19 hangtod 23 ning tuiga sa Sihon. Uga markahan sa mga eksperto ang mga aktibong fault lines labi na niyadtong adunay daghang residente. Tumong niini aron nga mapalambo pa ang kaibalo og pagpangandam sa komunidad batok sa posibleng nga peligro sa linog. Lakip sa mga lugar nga bisitahon ang Barangay Malagos, Gumalang, Manambulan, Kamansi, Subasta, Kawayan, Tagakpan, Alambre og Tagluno. Magigtambayayong ang OCD sa lokal nga panggamhanan, City Disaster Risk Reduction and Management Office, mga komite sa Barangay FIVOX o Mines and Geosciences Bureau, din ang resulta sa mahimong assessment o ikonsidera sa pagplano sa paggamit sa yuta o pagtukod ng mga balay o commercial establishments sa Dakbayan.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Gitun-an sa DENR Ecosystems Research and Development Bureau Agroforestry Research Development and Extension Center ang insakto nga pagatiman og putyukan og pagpananom og bulak isip posible kining dugang nga panginabuyan sa mga mulupyo sa Marilog District ning Dakbayan. Pinagi sa usa ka hektarya nga model site nagtukod ang proyekto og 20 ka colony sa stingless bees o putyukan nga walay ikot. Di nakakuha na kini og 2.6 ka litro sa dugo sa unang harvest pa lamang. Gitanom usab sa lugar ang 850 ka anthurium, 300 ka bougainvillea ug uban pang klase sa mga bulag nga posibleng mabaligya isip ornamental plants ug materyales sa pagpananom. Dili lamang pagatiman og pagnanom o pagtanom ang tumong sa proyekto, kundi ang pagsuta usab kung unsang mga klase sa putyukan ug bulak ang angayan sa lugar ug paunsa mapalambo ang ilang mga produkto aron nga mabaligya sa merkado isip malungtarong panginabuyan sa mga komunidad sa kabukiran.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Katapos ang hungit sa tuwang balita nga lokal kamatayon sa babaeng nakalutan ang bukog niyatong 2024 sa Tagum City, hingpit nang nakabot ang hustisya. Ang Express Balita Manukad ni Lars Anyol.
1: XFM. Report.
3: Hingpit nang nakabot ang dugay ng gihandom nga hustisya sa pamilya ni Queenie Grace Arong, 17 anyos. Kinsa gigatahong na missing niadtong tuig 2020 og nakalutan ang mga bukog niini kilid sa usa ka boarding house nga gipuy-an sa gitudlong suspek sa kamatayon sa dalaga niadtong Hulyo 24, 2024 sa Barangay Apokon, Tagum City. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team sa kani hepe sa Tagum City Police Station, Police Lieutenant Colonel Weldimar Ticho sa telepono, gibutyag niini nga hingpit na nakabot sa pamilya ang hustisya sa kamatayon sa dalaga. Kinihuman mi pagkanaog og desisyon ang korte nga guilty beyond a reasonable doubt sa kasong murder batok sa usa ka alias Jason, usa ka photographer ni adto Oktobre 12, 2026.
4: I was able to talk with one kay Michelle, ang katong mama kabaw ka ingon kaya mama sa katong mama ni Queenie.
5: Yes, sir.
4: At first hearing katawa ra daw to Jason, ay no remorse ba? Na observe niya katong pagbasa na dito sa sentence. Nakuha niyo siya na nang luspad niya na ramdaman niya na at least we give justice to Queenie.
3: Okay. Kahinom naman nga human gisumite sa Tagum City Police Station ubos sa pagdumala sa kanhihepe Police Lieutenant Colonel Chu ngadto sa korte ang mga bugat nga ebidensya sa milabay nga tuig. Gilayon ang pagawas og warrant of arrest ang korte batok sa gitudlong suspek nga nalakip sa giklasipikar isip top most wanted person regional level sa Region 11 kinsa narakpan sa lungsod sa Asuncion. Pinaagi sa mga personahe sa Asuncion Municipal Police Station dayon gidala sa BJMP sa Tagum City og gisugdan ang trial.
4: upon witnesses and confirmation sa itong towel na gigamit niya pag-wrap na gikan sa iyaha, ang mga witnesses ni confirmed yun na iyaha yun to.
3: Dugang pa ni Colonel Chu, nakumbinsi matod ba ang City Prosecutor's Office sa mga solidong ebidensyang gihuptan sa kapulisan, kundi inhuman sa case build-up na establisar ang mga ebidensya nga nagtudlo sa suspect nga si alias Jason, kinsa ulahin na kauban ni Queenie Grace, una kinigigitahong missing niya tong tuig 2020. Human gibarugan sa pipila ka mga testigo nga ang tuwali ang giputo sa pateng lawa sa biktima, panag-iya ni Jason.
4: Ang netabuana ni Lars, di ba, gipangita na nato.
5: Oh yes, yes sir.
4: Karon, naana tayo person of interest, na ingon naman ko daan na to na nakaila naman ko kinsa. So ang pag-connect na lang jud sa iya, unsaon na to pag-connect sa iya na siya jud, so ang gibuhat na to adto gather jud ta og kanang mga ebidensya kunya mga witnesses.
3: Kahit namduman nga gikumpirma sa inahan ni Queenie ang tanang personal nga gamit sa biktima nga nakalutan kauban ng mga bukog, lakip na ang rubber shoes nga maguhay lamang nining gihatag sa anak, una kini nawala. Gihatagan o gibugato ni Police Lieutenant Colonel Chu ang pagkabot sa hustisya, dili lamang kalampusan sa pamilya kundi kalampusan usab sa Tagum City Police Station o sa komunidad. Di napakita kini og bugos nga tinguha sa pagsulbad sa mga kaso. Para makabaton og limpyo nga lawas gikan sulod paingon sa gawas, mag-Santon Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Express Balita.
0: Ato na kita 13 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balitang regional.
1: Balitang regional. Regional.
0: Ang ato nga balitang regional ato ka nato sa Santon Vitamin C. Mutabang aron sa pagpalambo sa atong immune system. Aron ang pamilya di magkasakit o magmalipayon hinon kini. Inom na sa Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Available na sa mga butika nationwide. 408,000 pesos nga shabu na sa akmit sa Cagayan de Oro City. High value individual arrestado. Ang Express balita manukad ni Hanilo Tabio.
1: XFM. Report.
6: Arestado ang usa ka 27 anyos nga lalaki nga nailang si alias Mio. Human kini nakumbiskahan og 60 gramos sa gidudang shabu nga nakantidad og 408,000 pesos atol sa bypass operation sa Rotunda, Barangay Nazagat, Cagayan de Oro City, adlong Martes, October 13, 2026. Gila ang dinakpan nga usa ka high value individual og residente sa Pinikitan, Barangay Kamamanan sa Maong Syudad. Gipanguluhan sa RPDU Team 2 ang buong operasyon kauban ang Police Station 9 sa Cagayan de Oro City Police Office ug uban pang unit sa kapulisan sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Anaana sa kustodiya sa Maharlika Custodial Facility ang suspek, samtang isumite sa Regional Forensic Unit 10 ang mga nakumpiskang illegal nga droga alang sa laboratory examination. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumar og Vision X Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang mapatinaw sa pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: Express Balita.
0: Katapusang haon sa itong balitang regional, senior citizen patay human gibunalan og baseball bat sa sulo sa silingan. Ang Express Balita manukad ni Cherish Ligid.
1: XFM. Report.
7: Gikumpirma sa pamilya nga mitaliwan na ang 66 anyos nga lalaki human gibunalan og baseball bat sa ulo kagahapon alas 9:30 sa buntag sa Purok Lower Puting Bato, Barangay Kalumpang sa Jensan. Gilang biktima nga si Ramon de la Serna Condinato, samtang ang suspek mao si Jimmy Jimenez Umanya, 31 anyos nga magsilingan sa nasampit nga lugar. Sumala pa nga human makadawat ang kapulisan og tawag gikan sa misis sa biktima kabahin sa insidente. Dali nilang giadtoan ang hospital aron makahinabi ang reklamante. Naabtan ang biktima nga unconscious ug anaa sa comatose state. Gisaysay ni alias Jel silingan nga nakakita sa panghitabo nga ni Adong Tungura, naglalis ang pipila ka individual sa ilang lugar hinungdan miabot ang biktima aron sulayan nga punggan ang away. Milabay ang pipila ka oras miapil ang suspect sa away hangtod sa gituklod ang biktima, nibalos kini og nasumbagan ang suspect. Dali miuli ang suspect og sadihang mibalik duna kini dala nga baseball bat og gimunal sa ulo sa biktima. Sa kakusog sa pagbunal nang lagom ang mata sa biktima og nakuyapan dayon dali nga gidala sa labing duol nga balay tambalanan, apan wala nakalingkawas ang idaran og gideklarang patay sa mga attending physician. kasagaran. Samtang impunto alas 11:45 sa buntag, gidalang suspect sa Kalumpang Police Station ingon man ang na-recover nga baseball bat alang sa pag-andam og igong kasong bato kaniya. Tungod sa insidente, desidido si Matsura Condinato, misis sa biktima nga iduso ang kaso, miuyon usab ang kabanay sa suspect nga magpabilin kini sa presuhan tungod sa perwisyong matod pa kini sa ilang lugar. Mga katropa, premium food supplement against viruses and bacteria, mag-premium D3 soft gel capsule na alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Aduna kita 17 minutos ng paglagutok sa ikalas sa buntag. O karon sa mga hukad sa balita-balitang national.
1: Balitang balitang national. National.
0: Ang atong balitang national, hato ka na to sa Premium D3, ang soft gel capsule nga magkahatag niya og instant energy tungod ka doon na ginitaas nga medium chain na triglycerides nga kung musulod kini sa lawas, moderitso kini sa tunga tayo. Mahimo kini instant nga kusog ang Premium D3, ang vitamin D3 nga doon na kini VCO og moringa seed oil extract. Mapalit na sa mga butika nationwide. Detalye sa tuwang balitang national manukad sa sister station na to, ang XFM Mega Manila.
5: Mga katropa, tiniyak ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment proceedings at mga ligasong kinahaharap niya sa Senado. Sa ambush interview, maraming sinabi ni VP Duterte na hindi kailanman naging opsyon ang kanyang pagbibitiw habang patuloy niyang itinatanggi ang mga paratang at kumukwestiyon sa motibo sa likod ng impeachment case. Aniya, wala rin naman siyang plano umatras sa kanyang hangaring tumakbo sa pagkapangulo sa susunod na halalan.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Hindi na itutuloy ng House Prosecution Panel ang tatlo mula sa apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos magpasya na ituon ang buong kaso sa alegasyon ng unexplained wealth. Sa day 39 ng impeachment trial, sinabi ni Lead Counsel House Prosecutor Jerbil Luistro na naniniwala ang prosecution na sapat ang mga inaiharap nilang ebidensya upang tumayo na mag-isa ang Article 2 na tumatalakay sa manayaman ni VP Duterte na hindi may paliwanag at hindi naitala sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALENS mula 2022 hanggang 2025. Kasama sa mga aligasyon sa Article 2 ang umano'y paglabag sa SALEN requirements at pagkakaroon ng pinagbabawal na business interests na ayon sa prosecution ay sapat na batayan upang ipagpatuloy ang kaso laban sa Vice Presidente. Iniurong naman ng prosecutor ang prosecution team ang Article 1 tungkol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, Article 3 tungkol sa bribery at Article 4 tungkol sa grave threats na pinaniniwalaang makatutulong ang hakbang upang mapabilis ang paglilitis. Bilang batayan, binanggit ng prosecution ang impeachment trial noong 2011 laban kay dating Chief Justice Renato Corona kung saan iniurong din ang ilang articles of impeachment at pinagpatuloy ang paglilitis sa natitirang mga kaso.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Formal ng pinayagan ng Senate Impeachment Court ang prosecution na bawiin ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kaya unexplained wealth na lamang ang matitirang usapin sa paglilitis. Ayon kay Presiding Officer Francis Cheese Escudero, hindi na isasailalim sa botohan o hatol ng mga Senator Judge ang mga aligasyon kaugnay ng confidential funds, bribery at corruption sa Department of Education at grave threats. Nilinaw ng presiding officer na ang pag-atras sa mga kaso ay may magkaibang legal na epekto kung saan ang Articles 1 at 4 ay withdrawn with prejudice, habang ang Article 3 ay withdrawn without prejudice, bagamat hindi na maaaring ibalik ang mga ito sa kasalukuyang impeachment trial. Binigyan din ni Escudero na hindi maaaring basta magsampa, mag-atras at muling maghain ng kaparehong impeachment accusations ang House of Representatives, ngunit hindi nito otomatikong hinahadlangan ang hiwalay na criminal, civil, administrative o iba pang legal na proseso. Sa natitirang article, magpapatuloy ang paglilitis sa mga aligasyon ng unexplained wealth, umano'y maling impormasyon sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN, at hindi umano pag-divest sa mga business interests ni VP Duterte.
1: Express Balita.
5: Iginit ni Vice President Sara Duterte na nagpapatunay umano sa kanyang mga naunang pahayag ang desisyon ng House Prosecution Panel na hindi na ituloy ang bribery charge laban sa kanya sa impeachment trial. Ayon kay VP Duterte, ginamit lamang umano ang impeachment proceedings upang siraan siya sa halip na panagutin sa pamamagitan ng sapat na ebidensya kasunod ng pag-atras ng prosecution sa Article 3 ng impeachment complaint. Ipinaliwanag naman ng House Prosecution Panel na layunin ang hakbang na pabilisin ang paglilitis dahil naniniwala silang sapat na ang mga ebidensyang naiharap sa iba pang aligasyon, particular sa Article 2 na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth, mga discrepancies sa statements of assets, liabilities, and net worth assailants at ipinagbabawal na business interests. Gayunman, nilinaw ni Senate Presiding Officer Francis Cheese Escudero na kailangan pa ring resolbahin ng mga Senator Judge ang motion ng prosecution habang nananatiling sentro ng paglilitis sa mga aligasyon sa Article 2 na kailangan patunayan sa impeachment court.
1: Express Balita.
5: Iginit naman ng lead defense counsel ni Vice President Sara Duterte na hindi maaaring diktahan ng prosecution kung paano ihaharap ng depensa ang kanilang ebidensya kasunod ng motion na hindi na ituloy ang 3 mula sa 4 na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Sa day 39 ng paglilitis, sinabi ni Attorney Sheila Cizon na dapat manatiling bukas sa depensa ang pagkakataong sagutin ang mga aligasyong na iharap na sa Senate Impeachment Court kahit hindi na itutuloy ng prosecution ang mga ito. Babala ni Attorney Cizon, maaring malabag ang karapatan ni VP Duterte sa due process kung papayagang bawiin ang mga kasong na ipresenta na sa korte nang hindi nabibigyan ng sapat na pagkakataon ng depensa na kontrahin ang mga ito. Maaari rin itong humantong sa mistrial.
1: Express Balita.
0: Balik din sa tuwa sa Dakben sa Davao, itong aluparan, ang balitang international.
1: Balitang international.
0: Ang itong balitang international, itong nato sa Santon Plaza Herbal Soap, inuman ang Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag ni instant energy. Tugod na kini taas nga medium chain at triglycerides na kung musulod sa lawas, mga katropa, moderate sa atay o mahimong kini instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga doon na kini VC o moringa sida oil extract, available na sa mga butika nationwide. Sa detalye sa ito ang balitang international, gisiguro sa nasod sa Saudi Arabia na mubalo sila sa sunod-sunod nga pag-atake sa Houthi rebels sa ilang mga airport, mato ni Prince Abdulaziz bin Salman. Seryoso ang ilahang gobyerno sa mga pag-atake o gili nila kini pasagdan nga walay katubagan. Kahinunuman nga sa miaging mga adlaw, duha na ka airport ang ikataho nga nahimong target sa pag-atake sa Houthi rebels. O gisuportahan sa Saudi Arabia ang gobyerno sa Yemen sa pagigbatok sa mga rebelding Houthi na misulo o misulay kini sa pag-ilog sa kontrol sa gobyerno sa mga nga nasod sukad niya itong tuig 2014.
1: Express Balita.
0: Naglunsad pag-usab o sunod-sunod nga ballistic missile ang North Korea padulong sa Eastern Waters niya itong nagalabaing adlaw na nagdugang sa tensyon sa rehiyon. Sumala sa Joint Chiefs of Staff sa South Korea, gikan sa dapit duol sa Pyongyang ang mga missile pasado alas 9:20 sa buntag samtang gikataho sa Japan na Coast Guard nga duha ka projectile ang nahulog sa gawa sa teritoryo sa Japan o South Korea. Misamot ang tensyon sa rehiyon sa miaging mga semana man sa pagbuto sa usa ka landmine dol sa border na nakaangol kini sa tulo ka South Korean soldier o gisundan usab kini sa sunod-sunod nga military exercises sa duha ka mga nasod. Kini nga ang kapin sa 10 ka higayon nga paggamit sa North Korea sa ilang mga missile karong tuiga lamang sugat sa katapusang paglansa nini og intermediate range strategic missile niadtong October 3 ning kasamtangang tuig.
1: Express Balita.
0: Sa ito nga balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports.
0: Ang ito nga balitang paugnat sa kusog. Ito nga ito sa Santon Herbal Oil. Kung ito na mo yung mga deprint sa inyo ang mga pamanit, mga tropa na ka-dry kini, o doon ay mga katul-katul sa lawas, magatabang ang ito nga Santon Herbal Oil. Sa detalye, gilaobang mahimong world number one sa men's tennis si Alexander Zverev. Sa Germany, human mapildi si Carlos Alcaraz sa third round sa Shanghai Tournament. Tungod nini, sigurado na ang iyahang year-end top ranking maoy unang higayon sa iyahang karira. Nakasalmot kini sa iyahang malampusong season human pagdaog sa French Open niyatong Hunyo nga mao ang iyahang unang Grand Slam title ug pagdumina sa US Open niyatong Setyembre. Matud ni Zverev, usa ka damgo nga natuman ang pagtapos sa tuig isip world number 1. Ilabi na human niya nakahuman siya makabalik gikan sa grabe nga ankle injury nga iyahang naangkon sa French Open niadtong 2022.
1: Express Balita.
0: Sa tong balitang showbiz news. Atong ganito siyempre sa Clear Skin Herbal Soap, ang samon nga paborito ni Mr. og ni Mrs. og alang sa pagpahamis usab sa tong akutis, ang Clear Skin Herbal Soap. Glyza de Castro, gidumdum ang iyahang pagpangandoy nga makabaton og anak kauban ang bana sa ilahang biyahe sa Japan. Ang balita manukad sa tuang Inday Badiday ng XFM, Maring Erica, go ahead.
1: XFM. Report.
8: Hello, mga Maring. Mainit-init nga balita today. Gidumdum sa actress nga si Glyza de Castro ang iyang pangandoy nga makabaton og anak sa iyang biyahe sa Japan. Sa milabay nga tuig, kaoban niyang banakilos nga si David Rainey. Kahinamduman, mga Maring, nga sa ulog ang duruha sa ilang ikalimang anibersaryo sa ilang kasal at sa ilang pagbiyahe sa Japan. Kaoban ang mga pangandoy nga makabaton unta og anak nga sumala pa niya nining higayuna na tuman na. Sa usa ka post sa Facebook ni Glyza, gidumdum niini kung giun sa nila papangandoy ni David nga makabaton sila og anak. Gipadayag usab ni Glyza ang iyang pagpasalamat kay naa si David sa iyang kiliran samtang giatubang nila ang mga mahinungdanong panghitabo o mga hagit sa ilang kinabuhi. Gitapos niya mga Maring ang mensahe alang sa anibersaryo pinaagi sa kinasing-kasing ng mga pahayag alang sa iyang bana samtang nangandam sila sa pag-abi-abi sa ilang pinakaunang anak. Samtang mga Maring ang maong Facebook post ni Glyza, miani usab ang mga reaksyon gikan sa iyang mga fans nga mga Marites. Og bata mga Maring, ito ang subis balita today. Ako na si Maring Inday Erica de Liguapa de la Mestesa. Apan ayaw ko piyansa basig mapuhon. Maako na ka. Daghan kayong salamat. Bye-bye. Thank you for watching.
1: Express Balita.
0: Napalay pagkapin si Maring Erica de Liguapa. Salamat. Kini mo Maring Erica sa tuwang health alert mga katropa. Ang atuang health alert kung balitang panglawan sa Tugnato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa gituyo kinipaghimo alang sa mata aduna kini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, si xanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang ginero nga malikayan nga makabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata mga katropa. Ang Vision X Plus mabalik kini sa mga butika nationwide. Himsog nga pagkaon og regular nga ehersisyo makapalayo kini sa Parkinson's disease. Giawhag ang publiko nga magpili og himsog nga pagkaon sama sa mga utanon, prutas, isda, itlog og whole grains aron nga mapadayon ang maayo nga kahimsog sa utok ug lawas. Ug rekomenda usab ang regular nga pag-ehersisyo, igong tulog ug paglikay sa pagpanigarilyo aron nga mapalambo pa ang ginatibuk ang kahimsog. Wala pa ispesipiko nga pagkaon nga napamatud-ang magapugong sa Parkinson's disease, busa dili garantiya nga malikayan kini pinagi lamang sa husto nga diet o dili kini aprobado sa to mga eksperto. Giawhag ang mga dunay padayon nga pagkurog sa kamot, pagkagahi sa kaunuran o pagkahinay sa lihok nga magpakonsulta sa doktor alang sa tukmang pagsusi usab niini. Kayan ang bisan unsa na lang mga pagkaon nga magadaot sa tong lawas mga tropa, mas mayo na mag-inom ka og premium D3 capsule og abagaan sa pagkape mga tropa nga magkapaligon sa lawas ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita.
0: Og higala mo ko naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw nga Miyerkules. Pitsa 14 ni bulan sa Oktobre 2026. Good morning ato mga viewers, mga katropa. Altia Bato Malaki, Puntillas, good morning nimo. Raxoman de Lepiña, good morning. Watching from Negros Oriental, ito si Altia, mga katropa. And Raxoman de Lepiña sa Mawab, Davao de Oro. Tia Alcaraz, good morning. Usap nimo din ha. Og Bromilan Ulog, watching from asama ni mga katropa ha. Si Bromilan Ulog. Mayang buntag lang, nag-greet siya karoon ato. Mary Grace Cruzada, good morning. Usap nimo din ha. And Elmer Curioso Cabillo, Martin Vlogger, good morning. Randy Santisas, good morning. Og sa mga nag-monitor sa 89.1, good morning natong tanan, mga people, mga my friends. Sa ngalan sa tuang retibukang puwersa sa News and Carnaversex FM Network Philippines, ugalan sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, musunod na ang programa nga Bullseye, mga katropa. Kauban niyo niya, mga katropa, si Brixa Flores o gingman si Arnel Cortez. Sa ngalan sa ni Jovette Espanyol, ako niyong katropa, katropang Alan Abais, mga igon. Kamaturan ang sandigan, good morning and God bless us all.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: naon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Ako diay si Annabel, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. So kad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Ayan, dili na ko magduka o lami kay siya imnon, lahi sa uban na kape. So kad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulgon. So kad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santone Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay og soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.

0: Ignacio, diri sa Tagum City, ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Guantanamo na yung trakiha, mga kaigsuunan, gumikan kay... Nasuko na si Auntie Claire. Hoy, ngano man bang inyong manggong gikansawan ang baldi-balding papremyo diha? Ngano ang inyong gikansawan ang balde? Tanawa. Nasuko si Auntie Claire, mga kaigsuunan. Kay gikansawan ko no mga katropa sa mga Pilipino, mga obstructionist ko no matod pa niya, ang idea ni BBM nga pinaka nindot sa nga tanan sa katanan sa kalibutan, mga higala, ang idea nga mamalit mo og balde. Inaragon si katropang Marvin Gab nga lahusan nila dito karon sa tanaon, nila dito karon sa downtown. No, tanaw nila ang presyo sa balde dito ron. Marbs, tanawa daw ang presyo sa balde dito, Marbs. Silili ako noon. Nagpila na ang kuan. Kay basing ni Mahal, di natakapalit, Marbs. Alas 6:57, magahigalan, dagna sa atong dulumanon. Si Jocelyn Tipon, maing buntag. Josephine, mayong morning dia.
1: Good morning, boys and girls.
0: Si Ayan Simbahon, mayong buntag. Nag-inom karong Santon Gold Coffee Mix. Salamat ka ayo, no? Romy Sal, mayong buntag. No, di Askulambugan, Lanao, Del Norte Chapter, maayong morning. Si, kuya, wag pa nga na niya, YouTube, raman siya, YouTube, God bless. Mayong bungkag. Oliver Pasyon, mayong buntas, Kabakan, Cotabato, from Jojo Pasyon. No, good morning, katropang Arnel. Ayon sa tanan, Aguanta Partilis, tanan na ba nakapalit og balde, o nagnegosyo og balde, mga katropa? Ay, nasuko na raba si Auntie Claire in town. Ang bot kong, kamo, mutuo ba mo, ana? Ako, di na joke ko mutuo, ana, kay... Samot na mga igala sa iyang amo. Di na kumutuo, kay... daghan man siyang istorya di ay mga igala nga di mamao. No, so... di na makaingon nga, kanang iyang gipanulti, mga igala, gikan ko, maugyod na ay, kanang puong sad mga igala sa presidente. No, di ta maka, di santa kaingon. Ngayon man, niyagi naman siya pamakak. Niyagi naman siya buot-buot, mga higala. Niyagi naman siya tira pasagad nilang istorya. So, di ta makaingon niya, kanang iyang gipanulti karon na Apples BBM ana, iyasad na. Mauna, mga higala, naka, kuan naman, nakabuni, nakabahog tik-tik ni Auntie Claire diha, mga kaigsuunan. Okay, dagang salamat di ay ni Ana Lorraine Napis Maudi. Ma'am, salamat kayo nag asa ba ka nag-comment driman ka sa katropang Arnel, ma'am, no? Salamat kayo kay naghatag ni siya gab og napulo ka bituon. Salamat kayo, palakpakan na to, no? May na lang ni makapalit ni una sa ginamos ani napulo ka bituon, no? Kay perte ra bang kuriputa ani Smita. Lagi. Mangutan na muna ko. Katropang Arnel, kanang imong page, mga katropang Arnel, 122,000 followers naman na, ni income na gyud siguro. Oh, honestly, ni income na mga tung ni agi mga higala na sa mga $69. Dako na kayo, no? So, sa kabuwan, di mahurot. Salamat ninyo. So, ayan dyan, magbaguna-una, may gala nga, may ka na ninyong pagtanaw. Kanis katropang Arnel, kung anagin kayo ni, kanang grabe, paldo-paldo na ni sa iyahang monetization. Itaray, abin ninyo, ayan na mo, pag mag-vlogger-vlogger man mo, pag alam mo, kanang ninduta sa sounds nga AI ni mo, boss, oy, makahinom doon ang boss nung kagahapon. Kuya Onis, ba di ha? Kung mag-vlogger-vlogger man mo, ayan, maghuna-huna ng monetization, huna-huna ala ninyong hago o kang lingaw. Kana lang, no? Eh, huna-huna-o ninyong monetization, sus, Ginoo ko. Ay, gin mo, patunto, anak. May pag ng hurnal mo, ni-income pa mo, may kailag pa, banray ng adlaw. Magsalig mo anong monetization? Mapas mong bitok ninyo, anak, mga isoon. Oy, alas 7 na, mga igalas, buntag. Ayaw nga magpaminak, magpawadi kay sikay ka na itong tanan sa mga kaigsunan di ha. No, nga nang api. O sumayin ang iyong kape. Pag kape mo, may galang Santon Gold Coffee Mix. Ha? Mag Santon Gold Coffee Mix, taki abin ninyo mga kaigsunan ang Santon Gold Coffee Mix. Doon na ni Mangustin. At ayun naman malunggay. Doon na ni mga higalay chia seeds. Doon na po yung turmeric. Doon na pag yoy collagen o glutathione, mga kaigsunan. Asa ka pa ni Ana. Nakakape na ka, nakatambal na ka, nakapaputi ka na, nakapahamis ka pag yun. Santon Gold Coffee Mix, mga higala, mapalit ka na sa naguna mga butika sa inyong lugar, nationwide.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7 na sa buntag! Nakainom na ba mo diya mga higala o kining Santon Plus Herbal Capsule para matanggalin niya ang mga bukol-bukol? Inuman na may galang Santon Plus Herbal Capsule. Mga katropa, unya kanang brown may palita ha. Kanang brown ang karton. No, Santon Plus Herbal Capsule. Unya, tiguman niya ninyo ng inyuhang mga blister pack niya. Kaya ato nang gamiton pohon para makadaog mo mga higala o milyon-milyon. Maroon na lang makapaambit mi mga kaigsunan. Diya sa inyo ha. Alas 7:01 na may galang dag na sa tumbag. Barago baruan. Analin Pada, maing buntag from Mipangi, Nabunturan.
1: Good morning, boys and girls. Oh,
0: John Rambo, maing buntag.
2: Good morning.
0: Ellen Malasarte, good morning.
1: Good morning, boys and girls.
0: May niya si Mayflor Babiera Castigador Codenera, good morning.
1: Good morning, boys and girls.
0: Si G-Boy Acosta.
1: Good morning, boys and
0: Bro,
1: girls.
0: Bro, Milan Ulog, na imbag na bigat kada kayo. Mga katropa, maing buntag sa Nimo Dia, Agyaman.
2: Good morning.
0: Si Analin Pada, maing buntag, Esmeraldo Siba, good morning.
1: Good morning, boys and girls.
0: Ogikan mga igala sa Tibongko ni atong Dakbayan sa Dabao. Naj Kosner, pakakon, si pakakon. Pakakon mana si Auntie Claire. Si LG Asigiri, maing buntag, ma'am again, ma'am Ana Lorraine Nipis, maudi ma'am, salamat na pulo, kastar. No? Di kay ko suwito kung say kuha na pero salamat kayo. Ana Lorraine Nipis Maudi. Idea nga nindot sa ilang kabuang.
3: Awa na!
0: Alagi. Ninet Sarayan Bitagan mayong buntag. Si Tiyob Inalad Nanalad mayong buntag. Lian Masadlan mayong buntag. Ika Santo Tomas Davao del Norte. Edna Almasan Hingusa mayong morning. Oga sa ato mga YouTubers karon may galang nga naka-address ato ang kuan po di ay XFM Davao. XFM Katropa Davao o XFM Davao Digital. Yan naman ito malakalitok ani ay si Gloria Malala Apilo maing buntag. Randy Santisas, good morning. Og si Elmer Curioso Cabillo.
1: Good morning, boys and girls.
0: Si Shay May, shout out daw kang Apollo Contayoso, sir. Mayong buntag.
1: Good morning, boys and girls.
0: Rogelio Parba, Sir Arnel, bungala na sa unahuna ni BBM pero wa makahuna-una. Sir, nga kung magtigom og tubig dinggi unya mo resulta. Kita na yung problema, ana. Kita na yung magproblema, ana. Dili na siya. Ito na, suko bito si Auntie Claire. Kung ano may galang inyong yaga-yagaan, mga higala ang nabaldi. Good morning, Sir Ronald. Pagka-shoutout ko sa akong hobby na minaw siya gron. Kaya wala ni trabaho today. Uy, maing buntag diya sa husband ni Pastora May Pilostratos diya sa May Carmen.
1: Good morning, boys and girls.
0: Membro na po ka sa Aguanta Partili, sir.
3: Pito nga!
4: Ayaw surrender, Aguanta lang.
5: Aguanta higala.
0: Aguanta yung taan ni mga katropa. Alas 7:03, good morning ma'am katropang Jing Pigarido.
2: Good morning!
0: Gerardo Flores, gikan mga higala sa SIR, Phase 1, Block A, Matina. Thank you!
1: Good morning, boys and girls.
0: Naka-YouTube, pakusgay gamay, sir, para makadog silingan. Inyog na mga pangutanon ka, saan ka naminaw yung nga sa XFM katropa Dabaw? Ano mga tiradings na doon sir, ha? Para tuloy-tuloy ang ligaya at hindi na masama ang pag-unlad.
3: Hawa!
0: Hey! Shout out sa imong avid listener, sir, si Jairo Contayoso, sir. Si May, no? Jairo, na ay nagsigig shout out ni Moderion sa mani. Shout out ko na ni mo, Jairo, kay ingon si Shimei, oh. Shimei 8713. Murag, wapa ra ba ni profile picture, Jairo? Alala, siguro ha diya, Jairo. Si Badiha, may buntag, Remilita, Rukulas, mayong buntag, gamay raman kanang baldi mo ay punduhan og tubig, sir, igo ra ihugas og tiil. Wa may klaro magplano sa BBM, binulinaw magplano, mayo pas bipisara magdesisyon na sustainable pa. Kasi hindi nalang gunas BBM. Saan? Tama mo ramay nabilin. Moray nabilin utok ba? Josephine, good morning. Nasad na itong tanan. Kumusta naman? Mudiha, may balde na ba ang tanan? Nah, isa na gina kabuo ka mong napalit. Hotdan me. Si Iron BPS, may buntag. Si May, silingan man me sir. Kusog kaayo yung radyo. Libre among pagpaminaw. Ay, tamo ni pinakadabes di ha. Oy, Jairo, salamat kayo ha. Kayo mong silingan. Nakapaminaw na noon. Mo na iuna ko gani nga kamong naminaw ron sa XFM nga katropa Dabaw, naminaw mo sa XFM katropa Tago, mga katropa. No mga tropa man gyud taninyo ka. Pakos gina og nag-YouTube mo, i-connect na sa speaker. Pakos gina mga igala, syarog di mangmata na mga galamhang nahikatulog diag ako'y maka kamada ana. Piti-piti ang agi kay naka premium D3 baya ko. Gusto mo magpiti-piti sa inyong agi mga igala pag premium D3 pod mo. Unsaon man katropang Arnel, pagpalit mo. Anara, alas 7, 6 na, may galantag nas buntag. Si Nestor Huakulan, maing buntag. Ganun na, yun, yun aminaw sa mong program. Salamat kayo, sir, no? Oh. Gaspar Tapiri, morning, doll. Wala pa ko kapalit o baldi, doll. Pagpalit na daan, kibasig mahutdan ka, Gaspar. Pagpalit dito, pagdali. Nasuko na ba yan si Auntie Claire? Nga naman sa inyo magigara-garaan po ang baldi? Ha? Suko na noon mga igala sa antikir na naitok.
3: Mata.
0: Itok man di ay patakara mo gya kuan dad sugyot unya mo react ang mga tao. Masuko. Masi ni may gala ni nga mga kuan. Si katropang Abel Manlangit des dipulog nga perte mga igala na ka palanog yun sa tuang programa. Sa kasa na natong programa abot ay Iligan, ay Cebu. No, nadagan na. Sige lang, salamat kayo ninyo, anak. Oh, may pagbaminaw di sa dipulog o di sa pamilya ni si katropang Abel Manlangit. Naka tune in karon kaya na wala daw siya balde pero na daw siya ay planggana. Alas 7-7! Paspasas oras mga igala, oy mo. Kumakaripas ang ating oras. Oras na para magkape na ka. Yan ang kape mga igalang im na katong Santon Gold Coffee Mix kay. Oy, karon di ay mga igalang pizza. Uy, na po'y... Masa man, ibago na yung stars, ne? Ma? Ganahan ko makadungog sa imo sir kay kay ang gabatuoran sagol katawanan imong balita. Salamat kayo ni Anan. Ito po nato kay seryosohon kay mamatay man tagway samad may galaning atong gobyerno. Mayong buntag sa katakatumoy-tumoy maasin liti sa maasin Southern Leyte. Good morning boys and girls.
1: Good morning boys and girls.
0: Boys mga naminaw ron sa Jakbayan sa Dabaw. Mga silingan na ito, pwede kayo mo arangkada karong Domingo kay anniversary manggod sa XFM Katropa Dabaw. No, ika-upat na katuig mga katropa. O, diri sa XFM Katropa Dabaw, no, mga kaigsuunan, ang ato, doon na tayo servisyong katropa caravan ngay pahigayon sa karon magahigalang Domingo, pizza 18 ka na, dito sa may barangay San Juan Agdaw. Yes, barangay ni Kapitan Istorpe, mga kaigsuunan. No, doon na tayo dagang mga itunol ninyong libre. Nagani libreng hilot. No, why laktaw? Massage, sir, massage, no? Massage, gupit. No, gusto ka mga higala, pabimbrog PhilHealth, tasi PhilHealth nga to. O gusto ka mga higala nga iklaro ng imuhang IDs PSA kay nga nung nahiwi na, nasa taga PSA nga to. O na kay mga binuhing hayop diya mga higala. No, mga mananap, mga iring-iro, mga kaigsuunan. Ala, pwede kayo mo dalawang pa-injeksyonan ni muna. O anti-rabies, libre ka na. Nasaan tayo, palugaw diyan, natay libreng kape, pero napote, baligyang kape. Mga kaigsuunan, kaya basin di, ganahan mo, pagtilaw ninyo sa Santon Gold Coffee Mix, kalami, iba ni? Namoy baligya, diha, naa. Ana-ana siya, ha? Alas 7:09 na magkita-kits na mga katropahan atong servisyong Katropa Caravan 2026. Once again, sa may barangay San Juan Agdaw. No? Sa mga igalas, barangay ni Kapitan Istorpe. No? Di at na mga igala magtapok. Daplin sa baybay. No? Na daplin sa dagat. Oh, na yung mga servisyo na doon, check up. Katong mga doon ay gihambin balatian, doon na tayo dagang matang check up. Natay katong sagat taga SPMC mga igala. Napod ang City Health Office. And of course, ang ato ang mga igalang Doctor of Naturopathy, Doc CJ Nidruda, inyo sad na makauban, o ato sad na makauban, kung tanan mga produkto, mga higala, sa Y2H, mga kaigsuunan, no, discounted during that caravan, mga katropa. And, of course, no, katong mupalit, mga higalang Santon Gold, Santon Plus Gold Capsule, ni anang panahuna, mga kaigsuunan, diha lang ha, diha lang ang time, mapalit lang ninyo sa 1,000 ang box. Oh, mapalit ka na. Ayugin ninyo mga igalag saipa ang oportunidad. Mga kaigsuunan. Oy si Domon Imat, maing buntag, gikas Bilya Pasita, Cebu.
1: Good morning, boys and girls.
0: Abel Manlangit, maing buntag. Wala na saktong hulog ang impeachment court, labi na sa taga-prosecution panel. Asa si Escudero, dili fair ang ruling. O ilang giwala ang Rule 18 sa impeachment. Wala na lagi. Actually, mga igala, ang nahitabo karon sa impeachment, gikulata nila ang defense, gikulata nila si VP Sara, gidaot nilang pangalan, Pagkahuman mga higala, ningon rin sila, ay namog sukol. Ay namog sukol, wag na kayong sumukol.
3: Hawa!
0: Okay. Iyaw muna, unsa pang mangkaroy, dipinsahan sa defense. Nga ang tulo mga higala ka mga articles of impeachment, ila namang gilaglag. Nung i-drop naman nila mga higala ang katong one article of impeachment, one first article, katong sa grave threat yata to. And then confidential funds rather, ang grave threat ila na pong gidrop mga katropa, o ang bribery ilahang gidrop mga katropa. Pero di ba sa grave threat na kuan naka-invite na sila katong expert nga nag-seminar og duha ka semana mga higala. Katong taga NBI. Oh, si Lutok nahimo na lang may galang regional directors NBI diri sa 7. Oh, NBI 7. Wala man kuno nay kalabutan, dili kuno to reward. Oh, pero si Lutok mga higala, wala na no. Eksperto man gato si Lutok. Apil-apil pas matibay dito may ga, matibay, matibag. Butiod rang agi mga katropa. Alas 7:11 na. Karon, no? Karon, laliman ka ana nga daghang kunog platform nga pwede sila makatubag, pwede ra kuno sa Facebook.
3: Hawa. Ay.
0: Nga ang tanan, oy. Grabe, harapan gyud ang inyuhang kuan. Harapan gyud kaayo ang inyuhang pamulitika og kanang pag-single out o paglutos mga higala, no? Sa vice presidente. No? Human ninyo giguba ang pangan, di nyo hatagang chance makatubag sa mga aligasyon batok kaniya. Very good. Pagka very good, mga higala. Kamong mga senador, kung sakto pa magkonsensya kung naa pa mana. Kung naa, ha? Nanda akong pangutana, kung naa ba? Kung naa pa mo yung mga konsensya, baga senador diha, mubutar mo, ana. Wa mo ka paminaw atong mukonvict mo, ana. Human ninyo gigasto 38 ka adlaw, gisayang-sayangan ninyo quarter style 25 million matag adlaw. Kay inyong gidungog tong grave threat, confidential funds, oh, katong articles of impeachment gawas atong bribery, kay ila naman tong gihugod-hugod yun nga ilahang i-drop. Pero katong duha may gala, human na to nila gipatingugan og mga witnesses nila. Di ba? Mga kaigsunan, human na to gigastuhan og 25 million every day. Matag adlaw. 25 million gikan mga igalas panudlanan sa katawhan.
2: Bullseye.
0: And then pagkahuman mga igsoon mo ingon sila karon di na namo ni ipadayon. Di mo do di na pud mo katubag, wa naman mo itubagon. Kana pa ba di kamo tubag o ana kay ka istorya? Di ba? Ana. Mga kaigsoon mo na nagulbo ang kaspa sa defense. Eh, ay mga inon ra sila may gala nga. Pwede ba mo mutubag sa Facebook? So may tanaw ninyo ani yaga-yaga ra gid ni may gala ng ilang kalaki. Oh, napakita ra. Nya karon magpa-playing victim kuno nga gibuli kuno sila sa defense. Napay ridon may galagat na. Ay na lang. Alito ko na lang ako, galis nga grang agi. Oh, ikaw dekat drop ang aral, taloy ito yung dekat gilong, paunahan na yung lagi na. Sama man, nakauna man ko. Alas 7:14 na may galandag na sa tubag para gubanuban. Ato nang hataga bagdagan may gala unya sa dong dulumanon kay arangkada ta kay paspas kay oras eh. Abel man langit may buntag Jesse Lozarito, Joby Ustos Armodia diya sa may San Franz. Robert Manaytay, og si Abel man langit na humana. Lovely Con Lucernas, good morning. Dumon Imat mayong buntag. Roman Mancio mayong buntag diya. Archie Castillones, good morning, og si Gloria Malala Apilo. Jeffrey Manggilimutan, susama ni Rani sa humanilag panit sa pasyente sulod sa ospital katropa, ilan ang ipahatod sa albularyo. May buntag ni Mudia, BB Girl!
1: Good morning, boys and
0: may
1: girls.
0: May buntag ni BB Girl, lagi kas Macau, nakabunal na kag Macau diya, BB Girl. Si Ana Lorraine Nipis Maudi, listening from SGO Singapore. Asa ka napit Singapore, ma'am? No? Doon kayo ba po diya sa Singatri? Singatri lang lagi. Merlin Irbosa and Marlo Dano, good morning.
2: Good morning!
0: Sa ato mga katropa, usab garoon nga nagamaneho ang ping mos kanunay. Arlen Villafuerte, gikas sa Hipodromo, Cebu. No? Muna mga igala, ingani ka balasubas mga kaigsunan ang kamada sa persecution. No? Pero yung bagay sila nga, paunsa kuno na matawag nga persecution nga gidrap na gani kuno ang tulong mura bag they are doing a favor to the defense. Nausa man mo mga abogado man unta mo. Kay bao man mo mga higala sa basic nga prinsipyos balaod mga kaigsunan, basta duna tay dunggon kaso. No, basta duna tay dunggon mga higala, dunay mga aligasyon gani mga katropa. Wa gyud pwede o walay pwedeng himuon nga paghukom gawas kong imong madungog ang habig sa laing parte o gitawag nas linatin mga higala, dili ni orasyon ha. Ha, dili ni orasyon mga higala. Legal maxim kini nga nagkanayon, aude alteram partem. Bala na mog bali-baliho ninyo, pwede ra po. Oh, dunggo na to ang other side. Paminawon, unsa pa may paminawon ron? Wa na may angay paminawon. Human mo naka okay lang na mo drop mo diag, wa mo kasugod. E nakaabot na mog 38 articles. I mean, 38 days mga katropa. Unya karon ra mo ingon may gala, i-drop na namo ni kay all in one naman ning nasa kuan. Human atong ilaha mga higalang kining witness. Forensic expert nga si Ramil Cabrera nga a year ago mga higala, wa man dai ni. Kuan man dai ni kanang masugid na taga hate. No? Masugid man dai ni mga higala nga tigsaway ni Vice Presidente. So, we all have biases whether we like it or not. Kamong mga BBM supporter ay mugpa buang-buang. Oh, kay bisag naay kaayo ang Duterte, di man jud mo tan-aw.
3: Hawa.
0: Kan-anan niyo na inyong BBM. Oh. So sama ra sad na may galas mga nagdadapig, no? Pero ang problema lang yun, kaya kung makita nga kaayo po sa pikas. Kataga ni mong tsansa mga higala nga magpamatuod o kaayo magpamatuod o mga diskarte o saon pagdaning nasod mga kaigsuunan, balito naman noong tagbaldi. Kada kong sinampang kong ni mga higala ni kalaki. Mangutana muna ako, bay, unsay kamada karon tagilid ang, kuan, no? Tagilid na. Ano man, wala may chance. Mutubag ang defense mga kaigsuunan. Usap may itubag, usap may tubagun. Noong nag-drop naman nila mga higala ang articles of impeachment, pero okay lang ni mga kaigsuunan, alam sa ato mga senator judges o ingana na yun muka nabayran.
6: Bullseye.
0: Pangutana ning ako ha, wani di man ni aligasyon, pangutana ra man ni. Arturo Canoy, maing buntag o dol, okay tong giingon ni Kaitano nga i-drop tanan article para wala impeachment, bahala na gi-present tong article total. Ang tao ang magdesisyon, di ba dol? Diha ka ma kulbaan kay di nila buhian ang isa. Mga kaigsunan. Ay Pastilan Dolores. Oh, Karina TCL, good morning katropang Arilo katropang Bricks, mga katropa. Maugin na tingali ang plano sa mga tabaghak. They will do a corona impeachment part 2 kay same ground ang gamiton. Unexplained wealth, grabe ang twist sa mga rules sa Senate. Ang aanga na aman nila nagpuyos bindalo. Oh, Mary Jane Piquiro, maing buntag, shoutout des Maridel Flort for winning 42 kilometer first place in Bacolod. Congratulations, no? Si Raquel Lozon, klaro na sa TV-TV, sir. Tinood na mga kaigsunan. Ambot, usao na ni Pilipinas, bay. Kung pwede, malayas na lang siguro, Tadrio. Oh, atong guyuro ni mga trolls. Lumsa na to, mga igala. Alas 7 ni Sinoy, binandag na, mga igala, sa tubag ba na gumanuban? May buntag niya, may floor, Castigador Codinera, o si pare Charles Darwin Luison Diaz Butuan, mayong good morning ni mo diya pare, o si Auntie Jilmer, no nga, mingaw ko, medyo, mingaw ko ni mo, medyo na busy. Ay, kumpiyansa diya, i-check ng imong kaugalingon, kaya nganong mingaw naman ka na ako. May buntag ni mo diya pre, ha? Ayo pre. Alas 7:19 na may galandag na sa tumbag ba na gumanuman. Ibarra Sitera Dureta ngayong buntag. Now, ito magaigala sa ito, mag-ampo sa takay, masuko niya itong mga ating paminawan nga, nagkuhan na po ka, arangkada na po ka, unya, wag kaka-ampo ba. Sige, sa ito mga kaigsuna, mga Bisaya, masama mo na minaw ron, labi na sa mga taga-Sibong, nakamonitor karoon mga igala. Ayong buntag ninyo mga bay, may magpanikay sikay ning tag na karoon sa iyong kabuntagon. Nao tamay galang na amos kapis kais panlawas o panghuna-una, grasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagahong. Ay, mutanag, budagaya ka na itong tananing laing adlo na sablaing parin sa ato pagbagaboy baboni madadlog ta ang kalibutan sa ato mga kaigsunan diyan sa ato mga kasimanwa mga kauturan ta mga suking tagpalamatita ng mga ilonggo kag may longgamit gaga sa inyo madamong salamat sa inyo way on tag suporta sini aton nga pagpanagubunuupod sa aton sini nga programa subong adlaw mga kaktropa no? Kaya gini nga programa di nato magkalipatan ini nga programa gindulong sa aton sang premium D3 kag ini nga bulong mga katropa may ara gini ni sang virgin coconut oil kag moringa oil kag vitamin D3 200 IU mga katropa no mabakal ini sa mga butika nationwide sa ato mga kaigsuna mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo amin apo agiyaman mayong buntag og salamat sa pagpaminaw mga kakabsat ajay titibanger
3: awala.
0: Ito mga kaigsuna mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Salamat kayo, mapiya mapita mapipiya kanulangon mga pagari. Anda kasung. Buntag ni Mudiha Aki. May buntag Aki. Anda kasung. Alas 7:21 na magaigala itong mga katropa sa diha nga mga sa pamani mga Tagalog na siguro ta o sa mga Dabawenyo mga dire mga igala sa norte dire sa oriental madayaw na temprano madayaw na kamdag lumon salamatay guys sa pagpaningag mayo di kanat ang programa madayaw Davao good morning mga katropa
2: good morning
0: sa ito mga kaigsunan diha mga Tagalog magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa ating palatuntunan ang Bulsay. Dito pa rin sa ating himpilan, sa katropang himpilan, XFM Katropa Davao at XFM Katropa Tagum City. Naibuntag niya, morato. Alas 7:22 na, dito may kalas sa itong bagampo sa Bulsero. Kita may kalang mabuligan sa itong pagpanagubaduban. Kaya ubay-ubay kita hatagan o pagtagad para nagantag biradahan ka ron. No, kaya nako, nagsurok akong dugo. Mga kaigsunan. Alas 7:22 na.

0: SRI. Oras 5:26 minutos na pasado, alas 7 sa punta. Kung ginigura sa to't ganin nyo mga igala sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na ka, nakapaputi, nakapanambal, ha? Kumpletos, ricados na na. Oh, Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. Retzobert Barbarona, Jan Visto Bagotsay, mayong buntag. Ana Loren Nipis Maudi, mayong buntag. Og si Neptali Tindugan, Membros Aguanta Partilis. Jerry Ilibito, Fernando Franco, mayong buntag. Og si Rilyn Navarro, morning sir, muinom na jud kog Santon sir, kay murag taas na akong dugo aning impeachment court. Dugay ra baya ko sige ingon nga pag inom og Santon basta maminaw mo na ako kay ma-high blood mo.
1: Hawa!
0: Lagi na. Si Numhar, oy mayong buntag, buenos dias mga bisinos at bisinas desde Tetuan, Zamboanga City. Oh, kumuesta? Marina Donio, Victor Abilidas, mayong buntag, naglantaw sa may Balingasag, Miss Or, Purukdos, tagat Purukdos, Trento, dahi kaniad to. Si Victor Abilidas, mayong buntag. Kini si Romy Sag, kinsa pa man, si May 0816. Gusto sila nga madunggan pagkakuanggol na lang ang strategy. All in one, unsa na katropa nga nal, poker? Mura mga higala o kining, kuan? Kining tawag ni mga katropa scatter. Dahil laki na yung mga ipatimbaya din yung mga kaigsuunan si Jun Marata. Sa man to may akong cellphone iungot naman eh. Ano mo ka kung andiya kayo 728 na oh. Sir great lang na ako akong asa akong greet lang ko sa akong pagmata og kahayag agig birthday dagkot na lang tag kandila sa altar pasalamat sa Ginoo nga giluwas ko siya nahitabo nako bitaw no. Happy birthday nimo diha katropang Jun Marata og paayo kay sa man na di man ginato matagna nang tawag na to disgrasya mga kaigsunan. Anyway, alas 7:28 na may galantag na sa tumpag para kubaduban written riff mayong buntag spearhead 250 mayong buntag direta may gala sa mga katikaran mga isgutanan nga tong hatagan o pagtagad gumikan mga igala kay diretso na ta sa tong mga topic karong buntaga nasuko mga igala si Auntie Claire ngano nga inyong gisaway. Na, nagpangagot mga igala si Manang. Mga obstructionist ko namong dagko.
1: Hawa!
0: Ma'am, ugdi lang ka masuko, ma'am. Ha? Ugdi lang ka masuko ba? Ugdi lang ka musukol? Mukuha kong baldi, isod na ko sa imong ulo.
1: Hawa!
0: Ikalo na ko. Ay, kapil-apil niya. 729, mabinaw na to si Auntie Claire, right?
2: XFM, Katropa.
3: Huwag niyong tawanan ang pag-iipon ng tubig.
0: Ayun yung tanong ikatawid.
3: Ngayon akong kilala.
0: Ayun yung katawid, ha? Gabi po, umoy batasan. Umoy batasan pambansa. Ayun yung katawid, ha? Ikaw, kuhan, kining baby girl. Imo mangi katawan good baby girl? Imo mangi katawan good si auntie?
1: Hawa! Ayaw!
0: Huwag niyong tawanan. Huwag niyong tawanan. Ay, kung ano niyong katawid. Saan naman yung hinapay na kumura na magsirisal? Sige ka, padayon.
3: Huwag niyong tawanan ang pag-iipon ng tubig. Meron akong kilala. Isang mataas na opisyal. Tinawanan ang pag-iipon ng tubig baha. Kilala niyo ba? Tinanong sa kanya. Tinawanan niya. Mataas na opisyal.
0: Kung sa'yo ipasabot na yun mo, Auntie Claire, ako na dunga, ako na kuhan, okay man itong ka-BBM? Di ba na siya katawanan? Di na siya katawanan? Ito ka ginahimo. Auntie Claire, no? Te, wapa mo matao ni kalibutan na nagsalod na migbalde. Tinood lang ba? Pero ang amo mangong, ang pasabot mo guna to ana ba, pang nationwide approach ba na siya? Anang ingana ba, no? Mo, dili ba mas maayo nga ang atong gobyerno, ang atong mga GOCC na to, sama aning water district, gadako ra ni silang sweldo mga igala. Kaya tinood bitaw! Pero mga serbisyo ani usay mga igala, mga puryagaba ba ya? Arang na lang ni mga igala diri sa Davao kay katunong magitag na ay bulk water project. Pero uban in town mga igala nga, hangin rin mo gawas. Diba? Huwag pa nang ilin nyo. Huwag pa nang ilin nyo, ha? Dili na siya may gala o sa makingula kita nga, dili na siya water district, air district na sila, kay hangin may mubuga sa ilang gripo. Hawa!
1: Ayaw!
0: Mga kaigsunan, kung sino yung pasabot ni Montecler, kasi sa among pag-intindi, sa among pagsabot na mo, lain mo guding sabot sa Ilonggo ba? Sa among panabot, mga katropa, Antikler, nga ang ulan mo'y tigubon, dili ang baha, nga nung mutigo man ka atong lubog, nayabag ka. Kana siya, kung mutigo mo anong lubog, dapat na mo'y catch basin, nga dako, para itong mga gipakita bito sa social media, katong mga flood controls, Japan, may gala nga haligi, nga pertinda ko, ah. Nabritay niya na! Nakatay mga pumping station, mga wadaan pag mga twirka. Nya kisa may basulo ninyo mga wadaan na diya. Kuha na pod, Sara na pod, Duterte na pod. Ano niyo, buti bakal? Astilan, dolor. Mga kaigsuunan. Huwag niyong tawanan. Ganun di ba may mukatawa sa katawanan?
1: Mata.
0: Kasi gusto ninyo, ha? Muhilak ko? Mga higala? Ingon si PBBA mga katropa. Sa unong niya. Anit na mugbalde. Ina si Marvin to. Lagam, paliyo ko gabi na si Marvin. Mato dito sa Uyanggo rin, mangutanag pilay presyo sa balde. Ay, El Nino. Magbalak mo, balak. Balaka na lang ako, hindi na ako ni katawa. Balak. Ah, magbalak ko ha, kadali lang. May mga masamang balak kayo eh. Oh, ito nga, kung ano yung kanta ni Roger diri. Roger Mendoza. Roger Mendoza. Waystack. Waystack mga katropa na rin. No? Hilak pa na yung gusto. Dili, katawa ang gusto. Sige. Dili, katawa ang gusto ha. Sige. Hilakan. Kantahan ko pa na ihilak sa tago ron. Why AI diya nga ihilak sa... Wala naman dahil ni... Nara. Opia, maripopcorn. Diara! Diara!

0: sa kagahob niining kasing-kasing. Samtang ako na nalinghog sa atong pangulo. Nining taliabot nga dilubyo nga mao ang El Niño. Matud pa sa pangulo sa iyang aso nga patigomo nagbaldi ang publiko. Karon sa tubig sila musalud kuno. Aron magamit sa taliabot nga dilubyo. Daw gikumot ang akong kasing-kasing niini nga kalaki. Nganong nahiadto man kita sa pangulo nga way kalaki.
1: Ana, Auntie Claire!
2: Exciting!
1: Ana, imong gusto it? Apil-apil ka rin niya. Kuang kay ka, babaw kay kaglubot. Nasukod dahil mo katropang arnil, wapo. Suko siya! Suko mo ka! Suko na kag imo da! Suluha! Gusto ni mo! Ha? Mo! Kuhaan ko mo! Imo kanta ko! Sige mo kanta nasad ko! Kanta naman di ay! Besa magmabidyo kita! Wala tong AI di ang ihilak no? Wala no? Kuhaan man eh? Karaan man eh, dre? Kraan? Gilumot na ni, baya itong papahaan ng plaka, be. Baya itong ipatong na ito ang dagom, be. Diara, mga katropa, tukar ng puno. Syaro, mga katropa. Muni akong gibati karon mga katropa, kay ang publiko papalito nagbaldi. Auntie Claire, di may mga tawa, Auntie Claire.
3: Mata!
1: Auntie Claire!

0: Stilando. Isso aqui. Sa caminha. Pamalit mong santon di ay masiyo. Dito. Sa tago, isugilun ko.
1: Puno ng baldikol.
0: Ang tuman. Nga kaguon. Nga doon. Papaantuso.
1: Walang kita income sa YouTube. Adi kinanganta na ta.
0: Imo akong biyan.
1: Ano ba pinayalayo?
0: Declare! Gayudang hinungdan. Declare! Halipay mong talikdan.
1: Ang declare!
2: Exciting!
1: Kabasko pa man yung gayin na noon. Saan naman kagaro?
0: Wako. Isabdi.
1: Anti-clear! Ay, nako, mga katropa taman. Ay, kayo na lapas na tao. Okay, binuangan dyan ko ninyo ba? Makarga, makargahan sa baya ko. Kamisad, pasalura, sad midol.
3: Hawa!
1: Gamiton ko kining balde sa pagsalud sa mga luha nga nanangatagak ning akong mga mata. Ning akong mga luha nga nanaglumba sa pagpangatagak nga mo'y saksi nining tanan. Ay, naku, alas 7:38 na! Kumersal sa ta, no? Kumersal ta, kayo magkabayad taan yung kalaki ninyo. Ay, mughawa niya, buhawa ganin mo. Di na kong program mo eh. Hawa niya! Alas 7:38 na, minom sa kong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. XFM. Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa kataxi driver. Gikag bumtag, mabtan paggabi, tion jug kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
6: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Yun is ko na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
4: ang atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Dunay check-up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Aton usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o ZP Omega. Servisyong Katropa Caravan.
2: Servisyong Katropa Caravan
1: 2026.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Maring alipa gud maring, pagkuratira gud ang imong bana. Ingna nga, nanam yung anak sa inyong driver.
11: Mga katrupa, exciting!
12: Bullseye! Bullseye!
1: Balik na rin may gala sa itong bag para kumaruban sa ilak-hilak porsyon. Hawa! wow, nice ang imong model endorser sa Ranel sa Santon Plus. Di basta-basta, oy. Sa may akong model, si Auntie Claire. Nga nasuko, mga katropa. Panayunan to na ito gabi. Kaya nasuko siya. Ayun doon ninyong katawi daw. Sa man, hilaka na to. Hilaka naman ako. Suko, nanggiapong ka. May buntag diha ni katropang Bong Algabri. Good morning ni mo diha, Bong.
13: Good morning, boys and girls.
1: Ay, panimbaya gi ka ni BBM. Brian Vincent Biro, maing buntag katropang Arnel. Wala gyud maulaw si Luistro Humania. Grabe ka hambugira nga isa daw ka track ang ebidensya lagi no. Siya nga hawak natin ang beat. Ko malakas na ang kaso, kumpleto na ang ebidensya karon gitagak mga higala sa mga stilan, ginoo ko. Uy, naku. Sige, Auntie Claire. Ipadayon to, Gab. Si Auntie Claire, sige, birahi.
14: XFM Katropa.
15: Hindi niya batid. Mm-hmm. Ang pag-iipon ng tubig ulan mm-hmm. ay matagal nang ginagawa.
1: Mau gani, do kay nabitaw.
15: At yan,
1: ay ambis. Saan ay bag-uan na di ay? Di ba nga nung kanak pa may inyong isuggest nga mao na amo naman ang ginahimo, lugar wadi kabalo ni mga tao magtigom. Naman gani, may tangke gani? Di ba? Naitangke among gutter gani, Auntie Claire? So, inyong ipamugos nga kamoy nakauna ang ideya ha? Kada kong bungot sa ito eh. Super Mario, may buntag ni mo diha. Sige, padayon.
15: Tagal nang ginagawa.
1: Dugay naman yun, tinuod man na.
15: At yan ay ang vice presidente.
1: Oh, ano? Ano na paingon mata dito sa vice presidente sa magtigo? Balik ka daon sa mantong anong na anong ni hoy. Tama to ako nga doon. Tama to na dungog na ko, Gab. Ina na paingon man dito sa Vice Presidente ang pagtigom og tubig. Oh, may budag ni mo di Arribillama Teresa, no? Ngano man balde ra ipapalit ni Bangs Carnel? Di ay pwede po tamo palit og barrel, no? Barrel. Baby girl, sana all endorser si Sinbato sa Santon Coffee Mix. Ah, oo, oh, endorser na siya mga igala. Kaya lagi, pangita lang ang among endorser karon. Lagi? Sige, ako na gusto na ko madungog. Paminahon ako kang Auntie Claire. Ug unsay connection ni Sarah, ni BP Sarah, dito sa Baldi. Sige daw, Gabi.
15: Pangintawanan ang pag-iipon ng tubig.
1: Da, bebe.
15: Meron akong kilala. Isang mataas na opisyal. Mm-hmm. Tinawanan ang pag-iipon ng tubig baha.
1: Ah, si Vice.
15: Kilala niyo ba? Tinanong sa kanya. Tinawanan niya. Mm-hmm. Mataas na opisyal.
1: Mm-hmm.
15: Hindi niya batid.
1: Mm-hmm.
15: Ang pag-iipon ng tubig ulan ay matagal nang ginagawa.
1: Namurag na ang balay nila, Bipisara.
15: At yan, napoy tangki, ma'am. Ay, ang Vice Presidente.
1: Ah, ang Vice Presidente di ang pasabot niya.

0: Clear. Di apa magakatropa? Oh, padugang pa ni, sudugang pa ni sugnod dia sa inyo ha. Kadto ko no mga higalang eroplano nga nagkarga mga higala og mitampitamin. Dito sa Laos may higala nga wa kalahos. Dere sa Pilipinas bay. Oh, una na to na siren nga kadto mga higala ang kar kadto padung Manila. Pero nalipat lang ta mga higala, nagmata na tag morning nga padung na kuno daytog Mindanao. Pa-cute-cute, pa-cute. Pero ang ilang pasabot, mga higala, Dabaw, good gihapon. Sige daw, atong maminaon. XFM,
1: Katropa. Pero parang ito ang bukod tanging napakabilis na mag-react ng Vice Presidente. Papakita ko naman po sa inyo, maliban dito ha. Meron pong nahuli, October 5. 2026, BOC NAIA uncovers 496.4 million shabu concealed in machinery.
0: Kita naman may anak nga balita.
1: Wala po.
0: Sige daw.
1: Dayon. Kung siyang naging reaction dito. Pangalawa, ₱43.7 million droga na sabat. Nasabat ng BOC
0: nasaba.
1: Na iya sa walong...
0: Unsa daw? Nasabat? Nasabat man ka!
1: Pangalawa.
0: Oh, sige. Pangalawa.
1: ₱43.7 million droga nasabat. Nasabat ng BOC.
0: What tayo, no? Ang pambansang clown. Di daw na to sila katauan niya. Katauanan man! Nagapaminaw lang ko sa radyo Buntag hantod hapon. May Alba, may buntag ni mo diha, no? Minaw karos 89.1 XFM Katropa Davao. Salamat kayo. Sige. O, para yun, anti-clear kayo, nasabat man ka na.
1: Droga nasabat. Nasabat ng BOC na iya sa walong abandonadong parcel. Wala rin po siya ritong ibinigay na anumang komento. Ano, ang date po nito ay October 12, 2026. Meron pa. October 6, 2026, BOC Clark, Pidea Foils, $20.7 million ketamine smuggling attempt. Wala rin po siyang naging tugon dito. Bukod tangi, ang mga nasabat ng opisyales ng Thailand Laos at nanggaling ang parcel at ang mga di umanong illegal na droga mula sa Laos.
0: Mhm. Asa pa ingon te?
1: Sa ngayon,
0: sa karon lang.
1: Nakita natin
0: pwedeng mausap
1: kung paano ipahid sa ibang tao itong di umanong pag aangkat ng illegal na droga.
0: Mm-hmm.
1: Pero kahapon lamang ay nagulat ang PIDEA na ito pala ay papunta sa Mindanao.
0: Tuwa na! Oh, nigawas na! Asa pa yung ondo? Padung Mindanao? Oh, kamo mga higala, asa ka na sa Mindanao? Unsa pasabot niya? Kita may galas ko ani nga ambot unsa na future ani atong Pilipinas bay kung no lain man paminawon pero kung kaya ninyo mamuyo og laing nasod mamuyo na lang mo laing nasod ang bakaluloy kay bawo ka kinsa kita mga higala nga mga miyembro sa Aguanta Partilis kay di man taga plitig eroplano dili kita sa Pilipinas bay og mag-agwanta ta hangtod mga higala nga matapos ang atong kinabuhi ani kalibutana sa ing-ani nga klase mga higala sa mga opisyal. No, na pa sumpay na, wana. Na pa, o sige.
1: Kahapon lamang ay nagulat ang PIDEA na ito pala ay papunta sa Mindanao.
0: Butang eh.
1: At ang involved dito ay ang Golden Triangle. At sa ating pagsusuri at naitanong, ito bang Golden Triangle, ang ibang miyembro ba dito ay may tato na dragon?
0: Na! Diba?
1: So,
0: mo man eh, script man ni Trillanes, gigamit na po ni Anticlear. So, kasi pasabot na nila ani.

0: Kisa man tong gusto ni Trillanes nga liliw ng tato, di ba si Congressman Pulong to? Alam nyo na! Asa paingon ang istorya, di ba? Ipangunahan naman to daan ni Congressman Pulong nga mapaingon na po na sa... Diri na po na, ipasangil na po na diri. Wadyo si Miat, oy! Wadyo si Miat, bay! Oh, kisa man to... Ex-script man ni Trillanes. Kisa may ipasangil na nila nga na membro ko nos triad. Yan ay tato sa likod. Pero ba sila kita sa tato, mga higa? Ay tato si Congressman di ay. Oh, si Anticlair po, otro po, mga higa lang Marites pong dako. Kapuya kaayo ay. Sige, padayon na pa? Wala na. Nagamay na lang. Sige, gamay na lang po na kong pagpugoy. Labayon ko na ng cellphone.
1: Sige. Huwag maliitin ang ginagawa ng gobyerno.
0: Huwag maliitin. Kasi ginihimo sa gobyerno ron. Pasakit sa mga Pilipino. Bullseye! Bullseye! Alas 7.24 na may galantag na sa ito. 54, sorry. Ang tag na sa itong bag pa na gumanuman. Kamunay bahala ang mga katropa ni Ana. Oh, kay ako murag gigutom kong pinakalit. Geoffrey Biolango may buntag dol. Member Miss Aguanta Partilis Lingaw Minimo Paminaw. Kami tulo ni Tito Ladion o Jerica Ford. Si Dodo Kutad, si Gonggong, si Suan. Salamat kayo sa pagbasa. O si Gijo. Si Ante Claire ang pinakamatigas. Leonardo Abiera, Sir Arnel, kini si Claire Castro, gibutang saan naman to? Nawa naman. Nogi saan naman to eh?
2: Exciting!
0: Gibutang Yusek ni BBM para pagdaot lang ni BP Sara, gausik-usik lang sa sweldo. FYI, kita'y gasweldo ani. Oh, apil ni. Si Andrahi Makil, mayong buntag Sir Arnel katropa, nagingon si Auntie Claire ngaob sa iyang press conference dili na maayo sa mga Muslim sama kuan mana baan. Si John De Pergis, mayong buntag Insan Bangkuri, Judilyn Rocamura, no, si Crispiniano Redulusa, mayong buntag ninyo. Og si Mace, no, mayong buntag diha. Nestor Quiron, mahay blood taan ni Dol, maayo na lang naako maintenance, no. Sabayin nagkuan diha katropang Nestor Quiron. Palitin nag Santon Plus diha katong brown colors box gani. Oy, pag ina nga palit ko Santon Plus katong naay mangustin og malunggay. Kuan ka ito. Power ka ito. Alas 7:56 na mga higalang tag na sa ito ang pagpanagumanuban. Bullseye! Bullseye! Kini mga higala, biyaan ta na ang mga, kung ano man na, mga inbukada raman na kang Anticlair. Kani, mga igsoon may pinakabugat. Nato mga kaigsoonan nga mga panghitabo karon, no, din hey, mga higala sa atong nasod, lanut may higala ni ining impeachment. Kung ato mahinumduman mga higala nga ang lead counsel no nga si Luistro no nang hinambog sa tibuok Pilipinas bay nga hawak talaga nila ang bit. Hawak nila ang bit, kumpleto na, malakas na ang kaso, daghan kaayog ebidensya mga katropa. No, upat ka mga articles of impeachment ang ilang mga higala ang gisumite. Og mauni mga higala ay rason anong nilanat mga higala og 38 na kaadlaw ang impeachment trial mga kaigsuunan. Una nilang gibatbat ang grave threat. Gisundan kini mga higala sa confidential funds. Hantod niabot na sila karon mga higala sa kining unexplained wealth. O gwa na nila mga higala hisguti pa no ang kini mga higalang bribery kuno mga kaigsuunan. Gila na ning wa na nila gid mahisguti. Karon ato na kalabay mga simana, doon na hugon-hugon nga una na nananganti na sila nga ilan ang i-drop no ang kini mga higalang ikatulo nga articles of impeachment. May buntag ni Muria partner Attorney Emmanuel Mahipos partner, good morning. May buntag po ni John Masangid Suganan, may buntag og si kisa pa may ni ah, oh, may buntag niya partner Attorney Emmanuel Mahipos sir, morning. Ilan ang i-drop ang ikatulong articles of impeachment mga katropa katong sa bribery. Kagahapong adlaw na kurat ang tanan. Gumikan kay dili lamang maigala usa ka articles of impeachment ang ilang gitagak mga igsoon kundili gi-drop nila ang tulo all in one na kuno dito na mga higala sa unexplained wealth. Mayo na gyud kaayo ilang pagpamingwit, nakakuha na gyud sila mga higala.
2: No.
0: Mayo gyud kaayo. Kumbaga dili minus ang panagat, nindot kaayo ang ilang fishing expedition nga nahimo. Kakuha man gyud sila may galag dagkong isda. Nan karon mga kaigsuunan, unsa may implikasyon ni ini, no? Daghan ang nakurat mga katropa, even mga kaigsuunan, ang mga legal luminaries. Mina ko gabi mga igala sa vlog ni Dean Ralph Sarmiento, no? Mga katropa, isa na siya sa mga sikat po nga naga legal expert po mga katropa, no? Actually, kung wala lang yun na conflict, ma-interview na to siya, no, si Dean Ralph, pero naunahan man ko, no, naunahan ko mga kaigsuunan, kinaanay paspas kay ang commitment magud human nahitabo ni mga katropa. Sila po, no, nakurat sad. No, may gani kay ako, dako po na akong, kuan ba, no, it's an honor ba nga, ma-replyan ta. Mga katropa, sa mga banggiitan po nga, matawag na to, may galaga, eksperto sa legal, nga aspeto mga kaigsuunan. But nato nga mga yano ba, no, nga mga laigo, o kung tawagon, mga lay, dilit na mga igala, di man ta mga legal expert, mga kaigsuunan. Ayos na niyan, kuya, sinias niya. Huwag may pagbuilo na to.
2: Hawa!
0: Mga katropa, no? Kana bang makaingon ka kining pagpaminaw mga kaigsuunan, no? Anong regular ba nga or matawag na to nga the normal way, no? O sa atong kinabuhi, bisan di as lupong tagapamayapa, di ka pwede mga higala mo hukom diha. Kung wani mo madungog mga higala, unsa may imong ikasulti, unsa man sa imong ikasulti. Bisan sa ato, mga higala, normal, everyday human judgment ba yun? Sa kung ano, either management or whatever, no? Imo dyan ang hatagag hustisya, mga kaigsuunan. Kaya na nag-ugat, mga higala, sa kining prinsipyong legal or legal maxim, mga higala, nga nagkanayon, aude alteram partem, no? Here the other side. Actually it's a part of due process. No, parte siya mga higala sa due process nga paminahon jud nato, no? Ato jung dunggon bag-o ta mga higala mo hukom. Paminahon jud nato mga higala. Unsa mo po ikasulti nimo nga ikaw gialigahan dinhi? Duna ba kay depensa? Mo ganing na siya defense lawyer. Karon na nahitabo mga higala, giingnan na sila. No, giingnan ra sila. Abi, dako kayang pagkahagsa karon mga higala sa confidence, mga higala sa defense, bisag unsa sila kamaayo. Bisag pag unsa sila kamaayo, ilan yung mag-inon ra ka, you will have another avenue. Unsa man, asa man ang avenue, no? Asa man nga avenue na? Das tahimik avenue. humanin nyo, gibanatan, gidaot ninyo ang personalidad sa Vice Presidente, human mo nang imbita og mga witnesses katong expert ninyo nga ga-seminar, di ba? Katong ilang expert may gala sa ining social media ba to? videographer si tawag ato, editor man siguro to. Nga ga-seminar kuno duha ka semana mga higala. Human ninyo gitong si Lotok, no? Si Lotok na director na las NBI may gala sa Region 7, no? Mga katropa. And then humanin niyo gibanat-banatan ng confidential funds, daghan mo gipang imbita nga wa puy mga alamag. Isa ra ka tawo ang makahatag og husay sa tanan, sila chika, wa gid mo ka imbita gyud. Okay, ang inyo na gyud gibira dito sa mga tawo nga indeed gigasto mga higalas wa ma tino nga pamaagi o nga butang mga higala ang confidential funds nga 125 million. Baga kaigsuunan, silang Limwil Ortonio, si Ma'am Gina Acosta, inyo na nang gipang anha diha. Gipang ingnan pa ninyo tanga. No, gipang ingnan pa ninyo og mga estupido. Oh, pagkakaroon mga higala, muingon mo i-drop na namo ni. So, unsa pa may tubagon karon sa depensa? So, ang avenue nga gipasabot mga higala nila Luistro, ang ina na lang pamaagi o bugtong lugar nga pwede niyang tubagon kini, baga kaigsuunan, dito na lang sa Facebook. Tinuod mga higala, dili man ni korte nga kanang sa regional trial court, no? Pero mo apply siguro gihapon mga higala, di siguro gihapon mga higala allowed nga imong konbiktuhon ang usa ka tao based sa inyong aligasyon nga dili pud makatingog ug di pud mga higala makapanalipod sa iyang kaugalingon. Kaysa balaod, doon natay equal protection clause mga higala.